0: Batian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Aton dawaton karon ato balita sa sports. Binagi sa aton sports sa analyst ng International Boxing Judge. Kasabag Edward Ligas, linya na to karon. Kasabag Edward, bye buntag.
3: Mayong buntag kasamang Ken, kini atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DTX 500. Plansado na ang umaabot ng away ni world title contender Reggie Suganov kontra ni si Banati Nunshenga no nga taga South Africa nga gikatakda karong September 12 diha mismo sa Tagbilaran City. Mao kini ang gipaybaw mismo ni Reggie Suganov ug sa iyang manager nga si Attorney Florcel Podot no sa PMI Boxing Promotion. Matud ni Suganov nga nagpanikad na usab siya noon ining maong away tungod kay si excuse me si si Banati Nunshenga usa lamang siya ang nakapildi lamang no ni Suganov dito ni adtong 2023 dito sa South Africa unya alang sa ilang world title fight adtong panahuna kining ilang away karong September 12 alang kini sa ilang eliminator no sa alang sa world title fight kung kinsa ang mudaog maoy makasangka no sa kasamtangan nga IBF champion no sa 108 o sa light flyweight division. Sa mixed martial arts na nasagmuyo no ang mga fans ni Conor McGregor. Apil na mismo si McGregor sa iyang performance kagahapon tungod kay napildi siya pinagi sa technical knockout no sa first round na angol ang iyang tuhod unya di na siya maka-continue pa mao nga gideklarar nga napildi siya by technical knockout daghan kaayo ang nangapildi tungod kay daghan kaayong mipusta no kay si Conor McGregor usa sa mga gitawag na tog attraction no sa mixed martial arts kagahapon ako yang nakontano alang sa rematch nga si Max Holloway diin napildi siya pinaagi sa technical knockout tungod kay di siya makapadayon sa ilang away kagahapon wa pa matapos ang first round. Kiningatong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o ipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals morisulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.

0: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong mga balita sa sports. Ari na ta sa itong pagpaybaw karon kinsa maoy magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatag kinig sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa itong nga promo mechanics. Ang tubag 20, 20, 20, ha? Maunay nakabsan sila mga kinabuhi epekto ni ining itong naaging weekend kapag uwan-uwan tungod sa habagat o kining itawag o monsoon rains nga gipakusog tungod di atong bagyong Inday. So base sa latest nga record 20. So congratulations kay naka-follow sa ito nga promo mechanics. Si Emma Sanchez mo ni magkarawat sa itong 200 pesos. Congratulations Ma'am Emma Sanchez. O niya, palihog lang tag-chat o balik sa itong Facebook page, Ma'am Emma, ha? Para sa imuhang kompleto nga pangalan or correct name, plus imong GCash number, para ito na ito dito mapasa or ma-forward ang 200 pesos nga GCash. Congratulations! O niya, mauni ang nagtapos karon sa itong mga balita. Happy birthday di ay. Naminaw karon ang Nudalog Dorlito family dina sa Dawis, Bohol. Na nag-andam sa birthday celebration baby Janaya. Ika na ni Idol Tony diya sa Bohol. At hangin niyo karon tauta, dumalang sa itong pipila ka mga pahinomdom kayo balik sa attorney Rufil. Alang na sa duga mga isyog mga komentaryo. Standby. Man ako dress control kasama kay Jesus Menia o Nems Kenyones. Ako sa aming radio man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil simple may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
11: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sa mas high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
15: Atong takna may galas 8:30 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Okay, alitas tunduga mga hisgutanan rumbuntaga mahigala ubay-ubay tag mga issues karon ang impeachment onyang hapon onya atong evaluate tong last week ato gyapon tong hatagag pagtagad onya unsa may mahitabo ini karong hapon unsa man ning impeachment mahigala ato ning tagag pagtagad rumbuntaga pero labihan ka stressful sad atong kabuntagon ron kay laliman kay dunay putol nga ulo nakit under sa may dakbayan sa Talisay ka kuyaw basa ng kalakiha mga kagalan kang idlis ba no. Kadi hala ilabay sa Dublin's kalsada, ha? Wala na lang yun mo adto mahigalag bukid, mo adto mahigalag awaaw nga lugar, kini naagin sa Dublin's kalsada. Pagkakrusunada ba, naunsa naman yung atong panahon karon kumaohon eh. No, muna nga, ato ni hatagag pagtagad niya, labihan man ka stressful ning mo mga balita, ngilad paminaon mahigala niya mura og makahatag og stress. Alisa ta sa atong pagpanghatag og bugas og suriso una, ha? Di na sa tamo adto mahigala, ato sa paminaon, kinsa ni mga nasakpan. Yeah! Naminaw sa DYHP o GAI-FM.
16: Andam na ba mo?
15: On the lighter side sa itong programa, mahigala ang mga nakadaog sa mga pahalipay. Dastong linya karon sa kasamang Julius Balili. Alang mahigala sa mga nasakpan naminaw sa DYHP o GAI-FM. Busa magkadawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Julius, kumusta rayos?
17: DYHP. RMM Report.
18: Good morning! Good morning, grupo!
19: Kahit takaroon sa dakbayan, kita mga Tony, o yan na ang unang maswerteng grupo na natakpan na ito na minaw sa DYHP kay sipa ilang mga radyo sa DYHP! Kusugog, lanog ang DYHP sa panamalay ni Adone Adoris Talaba! Delia Auro! Dennis Sabalya! Rosario Pa! Ahmed Jose, Richard Bulawan, Lorna Tango, Silsa Braga. Okay, nyo namang madawat ang halipay na bugas o suriso kung sa'y kasulti sa itong mga maswerteng tigpeman si Paminaw. Overall number one, yeah!
20: Straight to the point!
15: Ala, kumbatios, kumbatios!
21: Okay.
15: Exercise sa kabuntagon! Mawala sa stress, mawala sa...

Okay, mahigala aritas nung hatagag pagtagad karo nga buntaga. Ubay-ubay na itong mga issues karon mga kaigsunan. Unya, kinini ang impeachment trial mga higala, no? Ato nang hatagag pagtagad, mga kaigalan. But before, ana, ato sa balikan ni Tabos Talisay, kailangan kagi putlan og ulo mga higala. Nakita nga putol nga ulo sa usaka babae. Unya, sa unahan po, nakita po ang lawas mga sukin tigpaminaw, no? Muna nga, muna medyo alarming ni mga higala nga hitabo. Okay. Ato na yung hatagapagtagad mga kagilaan kay dako na yung insidente. Yan ni Aranes Daplins Calzada, mga sukitig paminaw, no? Sige. Ato na yung hatagapagtagad mahigala. Standby mga kagilaan. Itong mga kaubanan karon naka-standby ron. Kasama Jane Galliardo to sa crime scene. Standby Jane. Ako kamalikan karon nga tataon. Si kasama Pulao Rosan mahigala. O yung man mga kagilaan kining nga post. Mamugun nga post. Dili pa tamo himog conclusion na yun, ha? To be fair mga kaigalaan sa mga natungdan ani but mao ni ang post sa usa ka anak nga nangita sa iyang inahan oh mao ni nya dunay mga pictures ani karon nga tawtaw daga may lang matud pa dinhi hi everyone I'm Bunso Kaid Bitupas son of Pilar is Basilio known as Katha or Tata kami po ay nakatira sa Mercedes Sambuanga City so medyo Tagalog ni siya mga kaigalaan yung pagasulti kay Sambuanga man ni. Gagamitin ko po itong Sukmed upang humingi po ng tulong sa inyong lahat. Baka po may nakikita po kayong may nakakita po kay mama namin. She was working as a caregiver in San Isidro, Talisay, Cebu City. The last chat niya po sa amin, lahat magkapatid, sa kanya mga kapatid at kaibigan nung last Saturday pa, July 4, 2026, morning hanggang tanghali. Ngunit pagdating ng gabi, wala na po siyang kontak sa aming lahat. Ang sabi ng patient niya, umalis daw ito ng bahay at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit nandoon naman ang kanyang mga

0: gamit. Hanggang ngayon, mag-iisang linggo na po namin hindi na nakontak si mama namin. Hindi po siya ganong tao. Everyday po siyang nangangamusta at tumatawag. At hindi niya ugaling i-abandon ang kanyang patient. At wala po siyang kakilala sa Cebu City. Please po, sana po ay matulungan niyo po kami mahanap si mama namin. Sobra ng alala na po kami, no? Ma, kung saan ka man ngayon, pupuntahan ka namin. Bukas hanapin ka namin kahit saan. Be strong, mama. We miss you so much. Pirmi kami, pinsa saya, kumi. Murag wa ka ni murag sambuang ganing nga pagkasulti ng uban ay day, no? Okay. So, muna ang iyang kwan niya, doon na pa siya contact number mga kagalaan sa iyang post. Unya, muna ang naong sa ilang mama, bata pa niya, 48 years old. Kwan pa? Muna ang naong, no? Sa iyang mama nga nag-caregiver. O, na, kini. Napay usa ka picture ani names, asa man tong usa. Okay. So, kini, o. Kana, muna ilang mama, no? 48 years old. Sige, ato rin tagagpagtagad mga kagalaan kay atong i-check si Pulao Ro. Standby, Jane. Oga, uman pa mahigala nga mga angles aning maong report. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Aron ito subayo ni mahigala na unsang itabuan. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Darang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulam.
6: Para bang pinatawag ako ng dagat.
7: Si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Gigutom na ba?

0: Cryptex nigundoella gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
1: Also, try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
4: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulog sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong taknam higal las 8:30 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Malikta mahigala ito mga isgutanan karong nga buntaga. O kini nga portion of ito mga kaigalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa atong immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Mao nga ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company mga kaigalaan og gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved. Mao nga kini mga higala epektibo nga matang sa food supplement. Bisan sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao nang barato na epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
6: Now, sa pikas bahin, alas 8:31 na mahigala, atong di basa ng maong post sa usa ka anak nga si Kay or Kyde, kinini ang Basilio Tupas. Siya may nag-post ani atong nang gibasa. Niya doon naman ko sa number nga gibutang atong gikontak. Nakontak na to. Atong gischedule for interview pero naputol iyang number. Nga atong gikontak o balik, medyo lisod naman makontak. Ambot ka, unsang hitabu ah. Sige lang. Tingali, balik ko na itong kontak siguro. Kinisugot naman itong interviewon sa DYHP. Samtang nagbasa ko, mahigala ining maong kuan. Kalit man nga di na makontak. Pero sige lang. Unsa kay hinungda, no? Anytime na aramid rikaid o unsay problema, willing me mo hatag o microphone ni mo. O willing me nga mo assist ni mo. O niya, amok kang hinabion kay basin og namising magkani imong inahan atong pangitaon, no? Kung namising magaling, dili pa ta mo connect dayon sa krimen o kung sa manggaling, no? Kay mura man og dunay kabalaka day, no? Okay, sige lang. Unya, in fact, si Rajiman Paul Lauro ato lang sang tagapagtagad, ha? Dili malikayan nga ang investigation kay tanan ang angle atong tanaon, siyempre mag-connect na to ning day nakit ang babae nga na, ang ulo nabuwag sa lawas. But before ana ato sang itreat ni mga higala tagsa-tagsa. Nay usa ka anak nangita sa ilang mama nga 48 years old. Medyo may itsura kini mga higala nga pagkababae. Ilang gipangita kay unusual kayo nga matag-adlaw maga text nila ni. Oh, kanalan dong, i-freeze sa adong. Pause lang dong, kanalan dong. So, muna ang naong niya, oh, kanang matag-adlaw mag-text nila. Pero natingala sila, unusual kayo, kaya ni atong July 4, last Saturday, may gala, July 4, mo'y last nga nag-text nila sa buntag, sa ilang iyang mga anak, mga igsuon, niya hantod, wa na mo text, pagkagabi, wa na mo chat, o kada adlaw na yun, so unusual kayo para nila. Muna nangita ning anak, kisa may nakakita silang mama, nga nag-caregiver, diri sa may San Isidro Talisay, muna say, pagpangita, kini mahigalan dunay nakita ang babae nga putol ang ulo, gisumpay na lang ni. Malagmit sumpay yun ni, o malagmit dili. Sumuna nga, atong ipanawagan si Pilar Basilio or Katha Sabidra, kung asa ka man karon, pakita sa publiko or kontak sa mga anak, anong dili sila mabalaka.
7: Straight to the point.
6: Ugo niya, makaingon sa tanga, lahi ning insidente, atis makapokus ang atong kapulisan sa ilang investigation nga this case is distinct and separate. Ah, nining usa. Kay kung dili gud mapakita ka karon, medyo ang investigation natural tanang angle tanahon, di malikayan nga makapangutan na tadi baka ni maong babayhana. Kay kinira ba mahigalang San Isidro Talisay, ang parallel road ani, mao na mahigalang Kimba and Akin. Parallel road na. So gamay ra o ga pila ra ka metros. Duol ra. Ha? So mo na itong gitanaw ron. So nining mga orasa, kay wa pa man ito makontak mahigala, no? Ang anak. Nakaingon naman ito nga okay na. Pero sige lang, willing me nga mutabang, manawagan lang tas kahanginan, no? Kung sa magaling. Ang ato, pagpanawagan lang, nining imong mama, but nining mga orasa, si Pula o Lola, samtang wa pa na ito makontak, to akaroon mahigala sa panimay, diin nag-trabaho, kining maong babae nga si Pilar Basilio or Katha sa Abidra. Toron sa panimalay mahigala sa amo kay nagpa kun man caregiver man dito sa panimay mahigala stay in caregiver ni Carmencita Rujas Abarques sa May Vergara Village, Barangay San Isidro Talisay. Ito akalon si Radyo Man Paul Lauro. Yes, sa Radyo Man Paul.
8: DYHP. RMN Report.
9: Radyo Man at Lero Pila taron sa panimay sa amo ko niya caregiver nga giipakita sa iyang nga mga anak sa katag na may attorney Pila alas 8:30 gabi sa Sabado at Lunay Sabado attorney Ropil tinangop ang anak ni hining nga Pila no na si Kaid diri sa kapulisan only ni
6: okay Paul gamay lang Paul ato sang ibalik ha kay mong signal ga purot-purot man. Mas mayo nga tin-aw gyud total talisay naman na duol naman kayo. Ako ipabalik sa og tawag sa atong technical people aron nga ma tin-aw ang atong signal diha. Standby po ako kabalikan karong taon-taon mga sugid paminaw. Alas 8:36 na mga pisa ta mga higala. Yagi ta lang sa ni katawa mga kagilaan no. Okay, muraman og kwan. Tensyonado mga higala ning maong balita. Kapi-kapi sa tagamay mga kagilaan. Kaya sa Idol Boyke o sa Idol Mikey na ngapin na dili sa ato mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Oh. Nga nabuhi sa gamay. Ang ato mga higalang Perfect Coffee for You. Usas mga active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar na nabiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa pagkita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sa kining native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
6: Okay, atong tawagan si Radyo Man Paul sa lain nga linya. Okay na ba? Sige, Radyo Man Paul Lauro. O sige, atong balikan may gala kay tuas sa karon sa panimay yun mismo ni Carmencita Rujas Abarques. Para nga maklaro na ito ni, o noon sa itabuang nga nawa man dito sa ila. Di lang tama masangil sa dayon mga kagalaan. Atong pangutanon nga, nilakaw man ka ni, asa man ni siya pa doong nilakaw? Nananghid ba ni siya? O sa may iyang pananghid? O niya doon naman ka ni siya'y mga sinina pang naadiha? Sa ito pa, malagmit nilakaw niya, mubalik ba ka ni? O sa ba? No? So, muna itong gitagag-pagtagad karon. Kanubutaga no, mga kaigalaan. At usang i-check, nini mga orasa atong giadto ang panimalay nga iyang gitrabahoan, dili sa ingon nga unsa, at makuha po ng ilang side. Kaya di man amalikayan mga higala nga ma-appeal yun sa investigation aning kalakiha because ang anak, taga Sambuanga, of course, mangita sa silang mama diri, Cebu guni, Cebu City guni. Magkasag-saag pagkag-abot diri mga higala o waka masayod o asa ka na mo dapat pangitaon, targeted yun imong pag-adto. Ang amo gyud nga naa sa May Vergara Village San Isidro Talisay mao gyud imong pangutan-on ug una from there mao na imong himuon nga reference kung asa ka sunod nga mangita. So mo na nga pag-adto nila kuno niya nang July 8 matud pa mahigala kay July 4 tingala man sila nga wa naman gyud mo chat, wa naman gyud mo text. So pag July 8 mga kagalaan ilang giadto ang panimay ni ining Carmencita ang amo sa ilang mama, pag adto nila, igo na sa giingnan nga, wa naman pauli na, 2 days na. So muna yung tanahon nun na to, nga nung na yun sa mahitabuan eh. Kung sa may pananghid. Sa itong balikan sila, Jiman Paul, Lord of the Speakers, galinya. Yes, Paul?
8: DDDYHP. Aha! RMN Report.
9: Tuod kayo pa alam, kung tanilaro ni Rupil ang ilang ginikanan, ni lupa na yun ang mga anak itong Sabado sa gabi, tugon diri sa Sugbo. O nga, ni-coordinate yun sila sa atong kapulsan. O nga, ilan ay gusto na gisuroy o gire ang paninay sa amo ni ining Pilar, no? Kining namising nga caregiver, 48 years old, diri sa San Isidro. Talisay City. So, kon nga lugar, kining panimay ni Carbincita. Pag background attorney Rupil, 80 ka pina ni ang iya edad. No? Inay na ni siya mula ka, winungan nga ni pabantayan nila caregiver. Retired mid-journey sa kapulisan si Ma'am Carbincita dito sa Zamboanga City. Pagkakaroon sa atong investigative report, Tony Rupil, ako natagmi mo ang anak, no? Si Union, ang anang na to siya, Union, Tony Rupil, si Union, si Tony Rupil, no? Fernandez Banyo, katong station manager sa DYHB, na baka titaroon sa DYHB o IFM, o niya sa social media po na si Tony Rupil, sir.
6: Sir, mayang buntag, sir.
10: Buntag, sir. Umakita na.
6: Oo. Live daron sa DYHP Arimin Cebu o sa IFM. Kinini ang amo jud kang gianha kay ron nya makahibaw ta ani na unsang kalakihan ni unya ang mapangita nato kung asa ni karon kining caregiver nga si Pilar Basilio. Unsa may iyang pananghid sir paggawa nakaw niya?
10: Well, according to sa kong kay basically I arrived diri sa among Panimalay yesterday dawn alas 12 sa adlaw gikan sa Zamboanga kay nag lang parang pa nag-surrender kami sa tapitan kay walay walay dark po. So anyway, I think to cut short, well, if you can say go kami na sa balay ko kay mo ato mo na sa pan kada Sunday mo ato mo na sa simbahan.
6: Okay, sir, gamay lang sir Union ha. Salamat kayo, sir, nga ma-interview ka na mo. At least, gikan di ka sa Zamboanga bago lang ka niabot. Among klarohon kadali. Paul, kininiam, tawagan na mo imong landline, Paul. Nga ilahi lang ang messenger kay masayang ang atong interview ug murag purot-purot gyud kay signal medyo lahi gyud no nya talisay naman duol naman kay talisay so standby ako kambalikan karong atong taon atong takna alas 8:42 na mahigala kon kuno day unsa kay unsa man na problema signal ang lugar ha kon naman siya kanana ang San Isidro naman di man siguro ingon nya kuan gyud so atong masabot sa initial report ni Radyo Man Pulauro nga retired major din eh. Niya dito sa Zamboanga. Managmit kaila na siguro na sila mahon. No? So atong balikan. Palikon na kong tabang kay. Paminawa ko no ang kwan ni Paul. Okay na ba? Dili na magpulot-pulot niya atong ipon air. Nga natinaw ba? Kay si Jen Galliardo report ka natinaw man. No? Dito sa may Kimbang area. Niya, unsa man ang area hadaya basin o doon ay maka-interfere. Nga no nga nagpulot-pulot na itong signal. Sige, gamay lang kay mga kagalaan ha. Ato na yung tagad-pagtagad karong taon-taon. Ato sa hanggikon si Paul. Sige, para nga masuta ginato ni Mahigala. Sige kay, ato sa pahimusan ka lang pagpahinom-dom kay. Samta nag-adjust patagamay sa atong technical. Standby. Alas 8:42 na.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Gigutom na ba?

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda na atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong buntagon, ang uban mag-overtime pa, di yun malikayan nga, bati yun tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayo nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para bang tinatawag ako ng daga.
9: Si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
12: Alas 8:50 na mang higalas sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Karon to taod nato isgutan ng impeachment. Unahon sa nato gamay ni mahigala kay lima ka nang hitabua mga kaigalaan. Pero ato sang gi treat si Palitlin ng hitabua ha. Nga dunay usa ka missing mga higala nga caregiver. Lahi po ni nga day putol nga ulo nabuwag ang lawas. Lahi po ni. Malagmit sumpay ni pero malagmit dili pod. Sumunay nga ato ng susi usa karon with all due fairness. Nini nga hitabua mga higala. So, kinisa nga portion doon ganito, mga kaigalan, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, naana din hitanang sangkap nga imong gikinahanglan, aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo, mga kaigalaan, ang 17 powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English, mahigala, or mas giila na itong makabuhay, o sa ka life-giving plant, nga sangaan palangdaan mga kigalaan nga makabuhay muhatag ni kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og vitamin B1, B6 og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika. Alang sa mga pangutana, mag-text o mutawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Mapalit ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa Rose Pharmacy o mga suking butika.
11: Straight to the point.
12: Atong attack na alas 8.52, nabalikan tama higala karon si Radio Man Paul Lauro. Alang ni ining maong insidente mga kaigalaan para ato ning masuta may gala kay ni ana atong tuwa sa ron sa panimalay ni Carmencita. Mga kaigalaan, Carmencita Rujas Abarquez, niya tuwa ang anak may gala atong mahinabi ron. Atong balikan si Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
11: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Radyo Man, Atty. Rupil, na nadiri ang anak, Atty. Rupil, no? Si Onion, sir.
13: Atty. Good morning, Atty.
12: Oy, good morning, Sir Onion, no? Salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Amo lang nang gi-anhag yun ka, sir, para nga kuha na to, ma-check na to po ng inyong side labot ani, o masig matabangan na to nga mapangita na to hain ka ning maong caregiver sa imong mama, no? Imo maning mama, yes, si Carmencita, no?
13: Yes, sir, correct, sir.
12: Oo. Gikan pa ka sa Sambuanga, sir?
13: Yes, sir. Gikan pa ko sa Sambuanga, sir.
12: Oo. Oh, saman taga Sambuanga, giday mo?
13: Yes, sir. Born and raised sa Sambuanga City.
12: Okay. Unya, kini inyong mama o sa mga itabuang ana siya sa Cebu?
13: Kwan, ni transfer. But dying wish na sa kung sa papa sa kong papa, na arimin mo transfer. Usa siya nga na mo transfer dito sa Cebu.
12: Ah.
13: Minitao, oh.
12: So, okay.
13: Happens to be my papa, akong papa mo ni kong transfer dito. So that's why we are all here.
12: Okay, okay. Sige, so ang inyong kaliwat na Sambuanga. Now, kining inyong caregiver nga si Pilar Basilio or Kata sa Abidra, taga Sambuanga, yes. Makuno na yun. Saan ni Kaila rin ninyo?
13: She was referred to us by my mother's co-arangkwan, also co-referred.
12: Mga Kaila rin ninyo, mga Kaila rin ninyo dito Sambuanga?
13: Dili ang nag-refer na niya sa ako sa Moa. Kao ba ni mama? Retired tulisan.
12: Ah, okay. So, kining imong mama, mauni ang retired major, no?
13: Yes, correct, sir.
12: Oh, so, duga, naka-servisyo na niya sa police niya, sir?
13: Yes, PNP, sir.
12: Oh, ang imong papa, police pod?
13: Sa PPA, sir, pero he's passed away na.
12: Okay, okay. So, how old is your mom?
13: My mom is, I'm not really sure, but pero past 80 na.
12: Okay, okay. So, kinsa may kauban sa imong mama din ha, sa balay ninyo sa Talisay?
13: Karon na, kung igagawa ko.
12: Okay. Kay, so, kining iyang, o kanang sa wala pa ka, kay to amang ka Sambuanga, so, base ka sa Sambuanga, sir?
13: I'm sorry, come again?
12: Base ka sa Sambuanga, toa ka sa Sambuanga nagbase?
13: No, dili sir. Dili sa Jud ko. Ang kaso, ang rason nga ako sa Sambuanga, kayo naman ito si Papa, katumboy pa siya, nasa yung mga project bike, yung big bike ba?
12: Okay.
13: Pagkawin man ito si Papa, yung mga big bike, nasa siya ipalit motor dito ng lag ko. Wala niya si Kaso, ang ito namatay siya. So, ako na lang di pisa-pisa nga ito. Kaya di man ito na ako madahal eh. O may kwarta pura, madahal ito dito sa Cebu.
12: Ah, okay.
13: Ako na pisa-pisa nga ito, I sell it, sold it online.
12: Ah, so nga ito nga rin lang ka sa Sambuanga, inana.
13: Mm.
12: Okay, so unsa man gi imong trabaho di, sir?
13: Wala pa sir, katulang i-focus ako. Prior to this, selling is what he, his motorcycle is, call center ko sir, I was, after that, I was his caregiver for 24-7. Caregiver ni Papa ang tunamatay sir.
12: Ah, okay, okay. Yes. Kano saan lang din namatay ito yung Papa sir?
13: Last year, pag Mayo, Marso 13.
12: Ah, okay. So, ikaw mo'y nag-caregiver sa papa, no? Kay lalaki niya, ikaw may kuan. So, kamay ko, giligyo na ka sa Cebu, niya mag-adtoan hilang ka pa doon sa Buanga.
13: Yan, ito sa Buanga, sir. Para katura, kay sayang mangod kung mapanood ko malugmok itong ato or may marot basura sa mga kaliwat ng mga ito nag-keep ato. So, ako nang ibalin niya, rumbuha na. O, kasapin sa ugamay.
12: Okay.
13: Kung mo kayang kamato, diri. Dedicated mo ko ato niya, diya. Ang atiman niya.
12: Okay, okay. So sa diri sa Cebu, nagtrabaho kag call center, diri ka sa IT Park nagtrabaho o sa Ayala, eh, nana? Or
13: sauna pa na siya, sauna pa na. Prior pa na siya mo diagnose na nanay cancer sa akong papa. Sauna pa na, yes.
12: Ah, sauna pa. So, kato yung papa na kuwan na itos cancer in town. So, kini imong mama, yes. Sir, kay chinta naman po, muna nga, nagkinahanglan mo o caregiver po, muna inyong gihire kini si kuwan, si Pilar Basilio. Sa may yang ipailangan nga diya sa inyo, sir?
13: Ah, si basically, sir, gapura na kung ibalang Pilar kini siya, Pilar Basilio. We've known her for a few months na pinatuwig as Kat sa Bedra. Kata sa Bedra.
12: Ah, Kat sa Bedra. Gapura
13: naman nga kuwan na ina siya, sarang si Pilar Basilio din siya.
12: Okay, so niyang ipaila diha nga ngan sa inyo, Katha Sabidra?
13: Yes, sir. Correct, sir.
12: Okay. So, how long has she been there as serving as a caregiver in your family? In your mom? With your mom?
13: Hindi pa ako sure, sir. More or less, kwan. Kanang almost a year.
12: Almost a year. Okay.
13: Yes.
12: So, sige, no? So, kana na ang... So, diha sa panimalay, sa imong mama, ang kuyog diha, imong mama, nga mao iyang ibantayan, ikaw, ug ang imong igagaw.
13: Yes, pero kining tuwing pero previous year, half mga kung sa last year, nanon ko sa Sambanga, sige na kukuha ang gipi sa piyesa man talaga. So, huli ko sila pila, tara buka, sino na balik na sa kulit to. Amin ko ko.
12: Okay, so... So, most of the time, to akas Sambanga, inana?
13: Yes, sir, yes, sir.
12: Oh, so ang mahabilin niya sa imong balay, ikaw, ragyod, sa imong mama, ragyod, si Katha, sabi na kining inyong stay-in nga caregiver o katong imong igagaw?
13: Yes, sir.
12: Oh, pila may edad ining imong igagaw nga gibili ni mo si mama, at least na kay kadugo nga gibili ni mo diha?
13: 40 katin siguro, sir. He's older than me. More or less 40, bili kay ko, sir. 40 plus, sir. Older than me, but...
12: Okay. Diyan man, ilili pa na sa minyo, ulitaw ni? Talaga? Ha?
13: Ulitaw ni, sir. Laki ni, sir, ulitaw.
12: Ah, laki ulitaw. Okay.
13: Sir, morning, dilimi ka kung kita mama ba kayo. Malaki mamingod. So, ang agad niya yung caregiver, provide yun.
12: Okay, okay. So, at least, ngita mo babae. Sakto sana, no? Ngita mo babae nga, maoy yes, mo, kuha niya. Maoy mo bantay yes, niya. Kumusta man mo mama? Okay ba makakuha na ba siya? Ma-bedridden siya? Or makatindog-tindog pa siya? Makalakaw-lakaw ra? Or i-wheelchair lang?
13: She's a very strong-willed person, sir. Makalakaw man siya. Why don't gratis? Walay gratis, pero... Ang problema na kay dementia, she's suffering from dementia. So, ang yung speech is very kwan, impaired na gate. Kaya mo, murasin, sinong plata, baka balik-balik. Ang yung gate is, kaya lang, yung pasok ay, kalisot lang sa glakaw. Ang sinyali sa na yung dementia, sir, kaya lang speech mo nila, murag, balik-balik ba?
12: Oh, mabalik-balik na.
13: Hindi pa ka na sure. Ang yung kwan, kanang, wakariwakan ko yung, kwan ba, yung talolte.
12: Oh.
13: Sabi na ka ng Bisaya, di ba na sa akin kung Tagalog ng Bisaya, Chabacano lagi na siya.
12: Ah, okay, okay. Chabacano yung silutian, inana?
13: Yes, sir. Yes, sir.
12: Oh, how many siblings do you have, sir, if you don't mind?
13: Dua, sir.
12: Ah, dua?
13: Yes, I have two sisters in their paper, both of them are abroad.
12: So, ikaw lang nahabilin diri, ah?
13: Yes, sir.
12: Oh, abroad ay mong duha ka, kwanday, sisters?
13: Yes, sir. Yes, sir.
12: Okay. Kato si Kuan, kinini ang simple pag kinini ang girefer ni si Katha Sabidra, mamay inyong nahibawaan, gikan sa Sambuanga, ang kisa may nag-hire niya, ikaw may nag-hire, kaya ikaw may anak.
13: No, no, sir. She was hired by my sisters. I'm the youngest. So, ang eldest naman may nag-hire niya, nag-accept niya, let's say, nag-gikuan ba, kalang agad may sa mong ate. Ako, I'm just here to help out.
12: Okay, ang imong sister nga to sa abroad, mo'y nag-hire niya?
13: Yes, sir, yes, sir.
12: Okay, so may abot na lang to Katha diya sa inyo? O sabi to, gikuha ni mo to sa Sambuanga or nianhak na siya sa inyo?
13: Actually, nianhak na to sila sa Sambuanga, nandungan sila panungari.
12: Sa imong sister? At na time?
13: I'm not really sure, sir, pero nandungan to siya diri sa kumama. Sa panungari.
12: Okay, okay. Kaya imong mama, kung pa man siya, okay pa man siya magkalakaw-lakaw, no? So, ikan sa Sambuanga?
13: Thank you.
12: Pagbalik si mama din sa Cebu, doon na sa ikauban. Nga muna si Katha.
13: Correct, sir.
12: Okay, okay. So, unsa may background ko lang ng Katha? Unsa man siya kay, mauman na siya ang personal nga caregiver si mama? Unsa man, doon na siya caregiver training or nurse ni siya or medical, kwan na siya? Doon na yung background?
13: I think so. Kay, di-hire na siya sa kung kwan natin. Si Diliman na siya mong patasag-hire o kwan ng caregiver kay medically inclined man sad mi sa among pamilya. Ano may mga doktor sa among pamilya niya. Gi-refer man sad siya sa usa ka also a retiree sad o ba ni mama. So murag all ads na murag okay ron ta. But it's only later on we found out that she did not give us her real name. Ibalang na mo, dito ka ito, pakinig na ang problema ka ron. Si Pilar Basilio dahil siya. So, also, question mark sa tamong na head.
12: Oo. Okay, sige. Kay mo man ang iyang kwan, mo na natingala bito tanga, katha sa abidla mo, ano ang iyang ipailada ninyo, kamusad mo inyong nailhan, pero ang hitabo, karun pa mo na kaybaw nga naanan nga incident niya, ang iyang nga ay Pilar Basilio.
13: Correct, sir.
12: Okay. So, kini ni ang imong pagbiya ni mo da sa Talisay Cell, ang habilin ani kani imong igagaw og kadto na tulo ra sila kabuok. Imong igagaw nga lalaki 40 years old plus kini si Katha og imong mama.
13: Yes, correct, sir.
12: Oh. Sumao ba? So, kini ni ang unsa man kuno? Ah, sa sir.
13: Duha man kapalay sige sir sa among ang property duha kapalay man ni pwedeng dalat. So mo sana ang kwan kay we need man na kinahanglan sa may kanang murag katabang may lain katabang diri.
12: Okay.
13: Kapalay ka turong laki mo hindi man namo diri. So mo na dili kay sa kapitikit ni ang time kang ang mama kay daga pa kay sa kasuhon diri.
12: Oh.
13: Mo na sir.
12: Kay nabutang siya nga caregiver si mama but dunay mga trabaho sa balay, siya ra may babae, so siya ra puy magtrabaho.
13: No. Siya dedicated siya ka mama raw gid.
12: Okay, so kisa may mo muluto, inana mo kuan, inana.
13: Ako ang gagaw.
12: Okay. So mo ni ang kuan dai, so sila mo ay nahabilin na imong mama nga 80 years old ug kining imong igagaw nga 40 years old ug kinis kat ha.
13: Correct.
12: Okay. So unsa man ang inyong balay sir? Kana na ang usa ka balay na or namo sa mga yun, dunay laing balay? Wala na.
13: Usa ka lot. Dota ka yuta. Iko lang, pataas man ni yuta, mura rectangle man eh. So, mura nag, nandiri sa pikas ang gamay nga balay, which was supposed, intended kung tali para sa ilara, kung tatay, kung sa kakakwarto, kung gamay na kinsala, ang kwarto dago, para kung sa kinangan nila na susunod, mabutang na mo. Kay elderly naman sila doon ni Papa this time.
12: Oo. Oh.
13: Nikining balay na asa sila doon, dago na yung tulog ka bedroom, maunta niya mo, kuhaan ka lang para ramo. May sumanagsuod, kumuli sila na mga sila makakuha mga stay o ilang anak. So, mauta na niya. Kaming ko muna sila kay mo bulk transfer naman na sila lugar sila kapalay. So, mauna na niya. Dagan pa kay gamit ni mama. So, parang kinanglan siya mga extra nga kwangit. And she trips and falls man sa kayang yung movement impaired na kita yung.
12: Mga
13: kinanglan siya sa kulang kung saan na marag murag walking living walking stick ba beside her.
12: Mulakaw
13: siya natin kamutapad niya mo guide niya or mo aid niya mulakaw. And to do things for her son.
12: So kaning pagkaulian ni mo karon kay bag-o pa man kana uli gahapon pa man kana uli gikan sa Buanga kanus amang ka nakalarga ani sir?
13: Nakalarga ko sir actually pag Sabado pa. Sa Biyernes. I was supposed to be here Saturday. Now we got stranded in the pitan kay wa ko ni barko tumutubod. So I spent 2 days on the road patong ari. I arrived here 12 na midnight
12: kagahapon.
13: Yes sir.
12: Okay, but pagbiya ni mo gikan sa Cebu padong sa Buanga kanus amang ka ni biya sir?
13: Kana din ako remember sir 2 months ago. Yes.
12: Okay, so mo na nga ang nahabilin diri kanina si imong igagaw. Naara ni magyagaw diya, sir?
13: Yes, sir.
12: Okay. Usama ko ni pananghid ni ining katha, nila katong nilakaw siya.
13: Di mo na sa kinama ng ngiti, mumuhin mo naman sa ukan, musod gawas yung kinasa, kahit kumugawas man siya, di mo siya madugay siya. The most is ka ng mga usak ka oras, kaya mo ito siksin ba? Mo na.
12: Oh.
13: And she can feel it, musod ba siya magawas, wama sa ikuan, she can feel it, do so if she wants to.
12: So mura sa kung saan may pagka-describe niyo ano niya sir, kuan lang kana na ang kung saan may observasyon maayo ra ba siya nga mo atiman sa umama inana mura sakop na sa pamilya inana kung saan may kuan ninyo
13: She's very good. She's very good at what she does. And lively man siya ng tao. Never a dull moment. Kanang malipayong siya ng tao ba? Yes. I have no complaints. Based on my experience, she's a good person. Like I said, never a dull moment. She's always smiling. She's always happy.
12: Okay. Okay. So at least mo na iyang kwan niya. So, free ra siya diha baka kwan kagawas, musod, gawas ana sa inyo, na sa ilakaw, okay ra, nana?
13: Yes, pero di man siya mag-away. Tama na siya, walang mag-load. Diyan na, mato sa timbahan, mato sa tindahan, palitog, punsa ba ka lang. More, she does not need the most. Na siya nang gawa siya, kay usa ka oras, ana usa ka oras nga. More na, oh.
12: Oh. So, ang imong mama, sad ko
13: siya?
12: Oo.
13: Ang yung sal kayo na itapok ang wasa mo contact, delicate na normal para sa based on me knowing her for this long, unusual kid there nga wasa mo contact, misag sayang na.
12: Oo, mauna, nga kuan. So ang imong gigaga, wala siya gisulti nga, huwag yung mananghid ini siya kung asa siya mulakaw. Ibritayin nga mulakaw siya, dili siya mo mananghid, ato sa kustindahan, anak, kay iagumbiyaan ang iyang yatiman.
13: Yes, kay kung pangitaon pa niya, manangid pa siya, kay akong ikagaw, usay, nasa ato. Nasa atang, at the water tank lang mo sa babaw. Mukuan mo, check, nabay ka lagoon sa... Nulaw ka na siya, kung anyway, katit na mo siya, mabalik mo siya tayo. So, muna.
12: So, sa iyang pag-anak sa inyo, mga 1 year naman siya, kapin kaha diya sa inyo, wala niya sa kauli usang buwang gasukan?
13: Correction there, almost a year, sir. Almost a year. Dili 1 year kapin.
12: Okay, almost a year. Pero
13: I can't recall her. Kung mo katuman siya sa mga sir, makulik siya ni mama.
12: Ah, okay. Kaya imong mama, capable pa man siya mula ka, muadto anhi sa Sambuanga gihapon, no?
13: Yes, but with a company. May kauban ba?
12: Oo. Okay, so sige. So, kanong tuiga sa'yo? Kinumdum ka nga? Kanong ato sila nang ato sa Buangay, nana?
13: Ato siguro pag sa katuig. I'm not sure. 1 year siguro ni Papa pag March 13.
12: Mm-hmm. Okay, so basi...
13: 1 year, less than anniversary. Oh.
12: Unusual kayo, kay mulakaw siya o sa kaulas, mabalik naman sa dayon. Kanang hitabuan, nilakaw siya, niya na mabalik. Kanong saman tong pitsaha, yun, sir? Basi sa inyong...
13: Sir, wak ko kay Bowser, kaya ako sa Sambuanga. At least I just found out, nag-i-contact ko sa iyang anak. Nga mauni mo na. So ako na, concerned ko na, concerned, sa ko mauni ni, uli ko, dili kay, ako mga, ako yung gagaw ko si mama, na, dili mo kailan siya sila kastorya, kung kanong kalito ko bisaya ba?
12: Okay.
13: So, gaya ko na sila, diba ka, so, mauna ni uli ko, dili pala, I could also represent them.
12: Pero ang yes. Ang imong ang iyang anak na ni Kathas Abedra nga mo inyo na ilhan mo na ni tawag ni mo mo na nagpahibaw ni mo ngawa mo uli.
13: Actually ang kwan ni sir ang asawa sa iyang anak ang iyang daughter-in-law.
12: Okay,
13: can name kay lapros mo na alias ng gamit no pangalan sa kwan.
12: Oo.
13: Sa Facebook.
12: So ang iyang anak na ang asawa sa iyang anak mo na nagpahibaw ni mo kanus aman to siya sir.
13: That was on kwan mga around Thursday siguro. Wednesday, ana.
12: So, ano, mga...
13: Gamon ko rin makauli ko. Nangutang ko sa akong PR, makapipilipi pa lumari.
12: Okay, so either mabutang na to ni mga Wednesday or Thursday mo na siya pagtawag niya ni mo?
13: More or less, sir. Correct.
12: Okay, so sige. At least, mo na siya. So, di pahibaw ka nga nawa si Katha. Oh, okay.
13: Ato pa na kong imbalan. Nga, wali, dili mo siya sa newsal kayo. Ano mo, so curious and concerned at the same time kayo. So, wala kong mamadali, yung kitong bantay niya, si Agaw. Kinangamig yun lang kung na yun ang procedure sa pagtabang niya, sa pag... Kay, dementia naman, God.
12: Bitaw.
13: Kaya nang mentally prepared ang tao, kung handle niya lang ang kwan.
12: Oo. So, kining imong igagaw di ay nga, kinini ang 40 years old niya, kauban di ha, wala siya mapahibaw ni mo, sir?
13: Wala sila communication din. Wala mo ni cellphone ako igagaw.
12: O pero naalaman ka sa balay ng puyo, dili siya mo inibaw nga, inibaw ni mong, wak na tayo, caregivers mama diri, kay lakaw mas kata. Dili di siya mo inibaw ni mo.
13: Wala ni cellphone. Mawa ng rason nga, ni ari ko. Kaya ako mo yung storya, ay, huwag mo kumiksig ng mga itong mga anak niya. Ipaibawan ako. Nanayimbong kung ano, nakuhaan pag-apot na ko din. Ano na din sila, di nag-plane din sila. So, they arrived ahead of me. The reason as to why ako yung wako kay Bawang sa nitabo din, kay akong gagaw, wako mama, naman cellphone si mama, pero di siya kayo pumagamit sa cellphone kayo ba? Kaya, all these naman, na akong gagawa sa sige, tarong cellphone.
12: Oho, kay inani magod,
13: no, idea, good.
12: Nilakaw ang caregiver, mabala kata nga, for how many days, walay mabantay siyong mama. So, kailan niya ma-inform gid unta ka dayon?
13: Yes. Pero ang information na mo, ato matang kuhan sa among maguwang. Dito mo na all it's all, it always has been sa among maguwang gid na kay mao mo handle sa finance.
12: Okay. So, ang imo mama okay pa man siya maka-istorya no? Okay naman siya nga kuhan. Wala siya ingon nga dili siya maka naman siya cellphone ni mama, wala siya manawag nimo nga dong wa na lakaw may noon akong caregiver.
13: Wala sir, kaya ang Facebook account ni mama, sikat mo yung nagbuhat. My mother lost her phone a few months ago. Then muna, ang account niya sa Facebook, tama na sa ibuhat, buhan niya ipangalad ang mga tao, baka nang importante sa akong pag-communicate. Muna. And my mother has difficulty speaking na.
12: Sige.
13: Tuhat niya, tibakano pa mi, lisa tayo kalito kubisayo, or nor Tagalog.
12: Mm-mm. So unsa may nagtabo sir pagka wa diha kamo mi report mo sa mga pulis ani nagpablatter mo kamo nagpablatter sa police station or wala lang ninyo gipablatter
13: gipablatter nila missing person of course ipakon nila file missing person okay we're also concerned about what happened
12: I'm asking of who among you there went to the police station and have it blattered
13: ako yung agaw sir
12: asik kining
13: yung Bisaya sir yung Bisaya police station report of missing person.
12: Okay, kining iyagaw mo ay ni-report dito?
13: Yes, sir.
12: Mga kanus amang kuto niya gi-report, sir?
13: Wala ko idea regarding ano, sir. Wala ko dito.
12: Okay. So, nag-abot mo diha sa mga anak ni Kat, ha? Sa nangita na sila niya may anak sa inyo?
13: Yes, wala sir, pa? Agahapon, sir.
12: Agahapon? So, nga to, sir, kung sa may mga duga nga kuan nga pagpangita ani nato no nga ibutanta lang no milakaw ni siya or unsa ba kang itabua kay wa maka siya mananghid nga mulakaw siya
13: correct sir
12: wa siya gi pananghiran
13: we are as puzzled and as concerned as ang mga anak ni Pilar o ni Kata what you may idea sa nasa nga lang yung ginibuhat. And we hope and pray nga kanang dili connected ni ang kwan na kanang unsa ning kanang incident na diyan na naitabo. We hope and pray nga dili na and wala gid mi answer na we are seeking for answers as well.
12: Oh, so that's why I do not want to connect this incident. I am treating this incident as distinct and separate from the one being found there in the other road, no? Pero dili malikayan nga ang investigation ilang tan-aw ang tanang anggol.
13: Of course.
12: Oo.
13: Kung there's a little one way pa na possibility na ni ba. Oo. Dito ko nakabantay ko sa compost kan gipad. DNA naman siguro tong mga anak.
12: Oo.
13: Pero sa man tong anak tong na ni kuyog.
12: Oo. Ang imong igagaw sel nga mao gi kuyog nila diha naara diha karon.
13: Na sir.
12: Pwede ba po nato to sa may interview ka? Ha?
13: Amot lang, sir, kay kamang maningyan ko ang Bisaya o Tagalog o English na tabakano na kini unless na may translator o amot lang, mukhang mani siya.
12: Ato, so yan o Tagalog, basig magkaagwanta ta?
13: Sige. Ako so yan, story, sir.
12: Sige ko no. Kay sila may kuyog ka niya, kay kamang wala man ka ng panahon na. Kung ako no.
13: Kung ako tiri, sir, no.
14: So yan, sir.
13: So yan ako, parang ito na ako.
12: Sige ko no, Paul.
14: Sige, ato sa papasod sa nato Attorney Rupila kay nang gawas mungod mi diri sa ilang kwan. Actually, kinailang balay Attorney Rupila, ground floor type ni siya. Duha ka hugna, no?
12: Mm-hmm.
14: Speakers, pero maglapos-lapos sa ilang gate diri Attorney Rupila, no?
12: Mm-hmm.
14: Kinailang gate, makat-kat kapod, no? Kay mubo ra siya, although na ay mga putaw.
12: Mm-hmm.
14: Atong suwiyang hangyo ron Attorney Rupila, mahimo after ni
12: ang iyang mama pol kita kasi ang mama pol mo makakuan pa kay consider ba ako nag-imagine ko kay police mong gunin kanya do so most likely okay pa siya tingali basin og okay pa niyang physical kuan ba basin og
14: wala Wala naman ni siya mo kana to attorney po nga makasod pag itas balay diri ra tani gi dawat in fact hapit sa dili magta interview although ato siya ganyo na putok sa social media o nya na pay mga basher sa social media nga bright pa kayo so murag mo kunik ka ninyo ba na kamo mo ibidaan so at least dunay statement gikan sa inyong grupo no
10: mm-hmm.
14: Onin sugot si attorney Rupil na diri ang kwan ay gagawin. Sir, aray lang ka din, sir. Okay, intindi lang ka Tagalog, sir. Gamay?
15: Hello, gamay Bisaya.
14: Gamay Bisaya. Sige. Si Attorney Rupil Fernandez Banyo, kamo kiginabi ni mo, sir, among station manager sa DYHP, RMN Cebu, no? Isa ngalan ni mo, sir? Anong pangalan mo?
15: Rinel.
14: Albulario. Si Attorney Rupil.
15: Hello, Attorney Rupil.
12: Oy, si Rene, good morning. Live daron sa DYHP o sa IFM. Anong pangalan mo, sir?
15: Rene Romel Rojas, Albulario Rojas.
12: Oo, oh, oo. Oh, oh. So, ikaw din ay native ng Zamboanga, no?
15: Apo, apo.
12: Oo. Oh, oh. So, wala po kayong asawa?
15: Hiwalay po.
12: Hiwalay. So, kayo na lang ang... tutulong diyan sa bahay ni ano ni Ma'am Carmen, Carmencita.
15: Si opo, opo. Ako yung taga kwan, buwat-buwat kung tutum matumba.
12: Oo.
15: Kasi hindi kaya yung anong kwan.
12: So matagal ka na diyan sa bahay ng inyong tiyahe?

0: ikaw at saka yung si Katcha at saka si yung si Ma'am Carmen, kayo lang tatlo diyan sa bahay.
1: Dalawa sila kasama dito sa isang van kasi dalawa yung bahay.
0: Ah, dalawa ang bahay.
1: Dalawa, malaki o malaki. Nalipat na sila dito sa maliit. Kasi si auntie na lang, namatay naman yung asawa niya.
0: Okay.
1: Si uncle, lumipat sila, ibenta na lang yung bahay daw.
0: Oo.
1: Siya na lang mag-isa. Yung maanak nga sa labas, yung panlalaki na lang isa na dito.
0: Ang ibig ko sabihin sa ngayon or last week dahil yung anak niya si Union mag-ano siya punta sa Zamboanga, no? Palaging nakapunta sa Zamboanga.
1: Opo, napunta po.
0: So kung mapunta sa Zamboanga ang nakatira diyan yung si Ma'am Carmen, si Katha at ikaw. Kayo tatlo lang.
1: Opo.
0: So ano bang sabi ni Katha sir, bakit ta ano siya? Umalis siya? Last, ano?
1: Wala talaga nagsabi nga. Wala man hindi na mag-isto, nagkwangkwento sa akin kasi nandoon ako sa kabilang bahay. Dalawa sila dito.
0: Okay.
1: Oo. Basta may, ano yan, no? Magpa-kwansi-anti sa kanya man lahat.
0: Pagkuhan
1: ng pera, sa bangko, siya.
0: Oh.
1: Siya man alam sa kanya man yung siya man yung trusted na pan na binigay yung authorization na ganun.
0: Ah, okay. So ano lang natin sir, iklaro ko lang sir. So ikaw makintindi ka naman ng Cebuano siguro, no? Kunting
1: opo.
0: Cebuano.
1: Opo.
0: Oh, may dalawang bahay diyan, ikaw nakatira sa isang bahay at saka yung auntie mo si Carmencita at saka yung caregiver niya na si Katha diyan sa malaking bahay.
1: Sa maliit.
0: Asa maliit, ikaw nang nakatira sa...
1: Oo. Bagong pan lang. Bagong, ano pa yun, magamit, hinako dito.
0: Okay. So, ikaw nakatira sa maliit na bahay. Sila nakatira sa maliit.
1: Sa malaki. Sa malaki po.
0: Ah, sige, ganito ha.
1: Sa dako.
0: Sa dako nga bahay, ang imong auntie, ako, nga si Carmencita.
1: Ako sa dako, sir.
0: Okay, sige. Ani ha? Ikaw nagpuyo sa dako nga bahay.
1: Ah.
0: Diyan ka nakatira. Yung auntie mo at saka yung si Katha doon sa maliit na bahay.
1: Opo.
0: Okay. So ang trabaho mo diyan, tulong-tulong ka lang diyan at saka yung mga pag-prepare ng foods nila. Ikaw ang nag-prepare?
1: Ako nagluluto, ako magkuhan, magpalit ng damot, tambal.
0: Oo.
1: O palit ulam.
0: Okay.
1: Ano kung walang pangluto, palit na lang sa karinderya.
0: Kaya si Katha, focus lang siya, no? Sa
1: focus lang siya talaga dito.
0: Sa kay Kwan, sa kay auntie ni mo?
1: Ah.
0: Oo. So, anong pizza, sir? Unsa pizza hato siya nilakaw yun? Diha nga nang balik?
1: Nagkuhan ako doon, nagkuhan sa pulis, katong ato ko sa pulis dito, nag-report ako, na hindi ko man alam yung oras na kung saan siya nag-quantity, gawas.
0: Okay. Ikaw nagpa-blatter sa polis?
1: Opo.
0: Kanos amang kaningad to sa polis?
1: Sabado na pitsa 4.
0: Ah, pitsa 4?
1: Oo, pitsa 4 po.
0: So, July 4. Naanda ni mo, sir, nga kinisikat ha, mulakaw niya, muli naman kuno dayo, no?
1: Dili man minsan, kasi sa minsan, Sabado, Linggo, walang oras yan, kahit anong araw, ginpon niya si auntie. Pang iniiwan niya minsan, siguro, pamba, si auntie? Kaya, okay. Oo. Ang pang ko, pasabot na ako na, basta, nakpon si auntie ba, na may naisugo, ingon niya, wala man po. Nadili man mong manghit ni si Kwang, minsan, si Pat.
0: Kanang inyong balay, consider nga tiguwang na ang imong auntie, ang mga anak to sa gawas, to sa abroad, most likely doon na ginay CCTV para makita nila ang ilang mama, nga naadiha.
1: Oo, naa, sa sulod sa kwarto.
0: Okay, so naadi ay?
1: Monitor sa... sa ila, sa kay auntie.
0: Okay. No, kay to kong mga anak sa abroad, sumutan ako sa siyang mama, na ay CCTV nga naadiha. Na-review ninyo ang CCTV, na-check ninyo CCTV, kanos atong milak.

0: si Katha?
1: Dito ang kwan na, ang kwan dito man sa anak sa abroad.
0: Duas anak sa abroad
1: ang... Ang monitor, si katong sa abroad. Siya ang monitor.
0: Okay, so wala mo contact ang anak sa abroad kung kanus ato nilakaw si Katha, butanta lang nilakaw to.
1: Sir?
0: Milakaw man to si Katha. Si, ang iyang anak sa abroad mo, oy, kwan, no? Siyempre, anak God, naagin na yung monitor.
1: Oh, katong anak, katong, katong mo monitor sa kwan, CCTV.
0: Ang iyang uban anak, dili day mag-monitor sa CCTV?
1: Ah, wala, wala.
0: So siya lang yun. Unya, wala mo reklamo iyang imong auntie nga wala namin lakaw mas Katha. Kanang first day pa lang paglakaw ni Sulti, wala siya mo Sulti ni mo nga nawa naman ko imo atiman ako ani.
1: Wala po siya auntie mo kwan kasi kabalo mo na siya na bag mo lakaw. Dilingan mo ng head. Pag-iisa lang niya sa kuha na asa naman si Kat. Umot. Anak mo po sa iya na din mo ko kasab tabaloon sa ang istorya nila. O, nakakuha ba kwarta? Ana ba? Nagpasugo ba lain? Kasi man, katuman yun ang kwan, tanang kuha sa mga bangko. PNB, ana, o plan bank sa kwan, katong sweldo, sa pension.
0: Oo. Oo.
1: So, siya yun.
0: Okay, atong klaruhon siya, no?
1: Ang panggani, nakay nawala git ng kwarta kong siya. Good. Oo, wala git siya. Ang nag-grocery nga dyan, diri sa mo, ka ng sabrot. Nagpagdala lang ng Food Panda.
0: Okay. So, kinini ang imong, kay tabang-tabang man ka din ha, mga July 4, mo ito yung mong ingon nga mo ipagla, mo wala na diha si Katha, no?
1: Opo, wala na ito na. Kaya na ako namang, istorya ng mga anak, pati ka nang sa abroad, anak niya. Sila mong dito ang mga naikwandira, communication. Lain man diya yung pangalan na anak, yun, sa tinuot.
0: Oo.
1: Karoon lang ko na ibalan, katong nahitabo na, natawag ang katong kasi na sa abroad na lain man di ay ngalan, dili man di ay kat.
0: Mauligin mo na ng tingala po da nga, lain man ay ngalan ano niya?
1: Kabalo po si auntie na kat. Kati. O kat. Sa bedra.
0: Oo.
1: O, nadugay na siya, tapos saan ang pangalan. Tapos yung pananana, nahibala na lang ako sa mga anak na lain man di ay pilar daw, pilar basilyo.
0: So kamo may iso istorya ra mo ni Kat diha kay mayo man kuno to siya kanang jali man kuno to siya mayo man katugwan iso istorya ra mo di asolod
1: di mo istorya lang kay kwan diri pag mo tabang ng diri
0: dili mo magdungag pangaon dai tuloro man mo kabuk kana adi ha
1: amo ka on po diri kwan pero sa sagaran diri sila si auntie sila gyud dua mudala na apat kaluto di mo na mudala sa pikas. Sa auntie, sa balay, pikas. Dua sila na ang taong para na kauban.
0: Okay. So, pagsugod ay dala ini kay nakating karoon pa mo kay Bao, ano yung pilar niya nga, ano wala mo required ay ogoan, kana na ang iyang police clearance pagsugod?
1: Wala na, kwan, wala po, kwan, sabutan mo kwan sila naman kasi si auntie o si patong anak niya sa abroad yun ang istorya firme
0: kay nag pagdawat niya mag-helper ba kuha ani mo police clearance para maklaro nga mo ni iyang ngalan yun
1: ambot kay sa tambuang kaman to na kwan si auntie nag-offer man po sa iya kwan sa iya ang iyang batch siguro sa police
0: so kana na ang Ang imong igagaw nga kato si Unyo, milakaw siya sa Buanga, so nahitabo ini, ikaw na yung nahabilin din ha, si Kat ha, o kining imong ante, tulor mo kabuk nahabilin.
1: Oo.
0: Kanos aman to milarga to yung imong igagaw?
1: Ang kinta?
0: Si Unyo, kanos aman sa nilarga gani?
1: Kasagay nilarga to, diya. Oh, dili na, wala na sa ipan. Tuma. Oo, ana.
0: Okay. So paglakaw ni Unyo, napagid to si Kat, ha?
1: Oo, ana.
0: Oo. Okay, sige kamay lang kayo ha, ato sang ipadangat ang pipila ka pahinom-dom, Paul. O niya, atong balikan niya, karong tatupul. Saan man ang purma sa balay, Paul? Na, kay, di ko ka-imagine ba, aspikas balay, aspikas balay. Gamay lang ka sila, standby. Umalamang pipila ka mga pahinom-dom. Alas 9:28 na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Para bang pinatawag ako ng daga?
5: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
10: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
11: Ay, este ng chikitin ko!
10: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: Narcotics Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa doon sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apidya described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Alas 9:33 na atong balikan may galas radyo man po Lauro sa dugang report noon o gatong atong na-interview mga kagalaan karon karumbuntaga mga sukin di Paminaw at uling balikan sa gamay no kay ni Aman tong igagaw at uling balikan mahigala si Rene Alborio o niya ang importante lang ato lang pangitaon kung unsa manggaling sa mga napitan ni unsa manggaling although di malikayan nga dunay mga kinini ang hunahuna yun niya lahi. But in the meantime, ako lang siyang tagagpagtagad, mahiga lang nga ba si Nila Kaone, o sa pagkang hitabua, no? Pero ito lang siyang balikan, ha? Yes, Lajiman Paul?
5: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Radyoman, Atty. Rupel, balik na sa panimahin niya itong amo sa lamising caregiver, si Rini, ang...
4: Layo na rin na, Paul, ang kanang balay nga gamay, balay nga dako?
6: Ah, nagtapad na, Atty. Rupel, sa kung nagigkaingan, binalay gamay nga giit nga, huwag mutabo, kasmikas balay, narapod sa suod sa ilang compound ka mo agi.
4: Ah, dili, dili, kwan na, doon na di ay.
6: Sikit rin, nalay paril nga, i-open diri, doon ay gamay nga giit nga, huwag labang-labang sa balay, sikit na actually good. Ground level lang siya. Ground level. Pero ang gidakon sa iyang balay, medyo mas dako-dako ning usa kay sa kiling balay na naadiri si ma'am, no? Diri sa kiling gamay nga portion. So, ito pa rin ni Atty. Rupel, alam sa pagbalayon sa ito mga pangotala niya.
4: Oh, Rene!
7: Hello, Atty. Rupel.
4: Oo, amo lang kang balikan para nga maklaro ginato ni kay pangitaon tala ni Basig ni Lakao ni Asa Baka ni Dapita. Ito lang panawagan nga mapauli na lang itaon siya pod.
7: Ah, sige. Oh.
4: Oh. So, kini si Kuan, kini si Katha, focus siya kay siya man mo'y caregiver, focus siya sa imong auntie, nga si Kalaminsita o Bantay, no?
7: Ah.
4: O niya, ikaw po, mutabang-tabang ka rin na sa balay, ikaw po'y muluto.
7: Ako.
4: Oo. So, pamahaw, paniudto pa ni hapon, ikaw may tigluto niya, tabang. Sa ito pa humani mo gluto, imos lang agdahon o kaon.
7: Dili, kato na, mukuha itong pagkaon diri, sa tikas balay, dala diri, dala doon na sila mukaon.
4: Okay, asa man ka magluto sa imong balay, sa balay nga gamay o sa balay nga dako?
7: Sa dakong balay, nalang gamay na katong butane, ana. Butane na stop, ana.
4: Oo, oh, pero pahibaw kanila nga, naluto na mga unata, inana. Kaya tulo, lagun mo kabuok.
7: Oo, ingon lang nako na luto na, tao na.
4: Unya tululuman mo kabuok din ha, dungan mo pangaon.
7: Dili na, dito ra ko sa balay. Sila lang duwa diri, kay siya man mo kwan kay anti.
4: Ah, so?
7: Dala ang pagkaon diri sa tikas, kay di si anti, para dili na mulakaw, diri. Kay tumba-tumba ra lang yun.
4: So, kanang imong ante, kay 80 anyos naman, mauna nga, doon nagi sa caregiver nga mauto si Katha, siya na'y muhukad, inana.
7: Oh, siya na.
4: Siya na?
7: Yeah. Oh.
4: So, kinini ang, tungod kay tulo mo, laay man kayo, dili di mo magdungan tulo o pangaon?
7: Dili, daka dili man mo dala, kay sa pikas na gusto si auntie dili sa kwan, kay dili man, pwede mong kwan, kaya yung aircon man na siya.
4: Okay.
7: Mureklamo na mga pantainit-init na firme ang silid kwarto. Ang kaon sila doa sa kwarto.
4: Oo. Pero itong, kanus aman ka nagluto nga paghibawon ni mo nga, na ana, luto na. Sikat ha may yung paghibawon kasi may muhukad pala si mong ante, no?
7: Buntak, mga buntak ana.
4: Oo. So, katong paghibawon ni mo, kahibawag yung kang awa na sikat ha, kaya wak na may muhukad o kaon si mong ante?
7: Para, buntak na pa. Nakon pa, taon pa, na amusal pa.
4: Okay, kanang buntag sa Sabado, July
7: 4. Oo.
4: Almusal pa sila?
7: Napa, oo.
4: Oh. Kunya, kinini ang pagkahuman, pagkapaniudton, luto na po kagpaniudton, imo na po giingnan, nga kaon na mo, nana, luto na.
7: Lakad na, may isa po sa mga kanang kabuntag, maulang tuyong kaon.
4: Oo, oh, nga pagkapanihapon?
7: Kukuan. Pero katong nagigkuan, wala mang gikwarta. Wala may pangluto, ang pampod. Sige lang, palit. Ulam sa gawas. Ako lang tagapalit.
4: Oh, so palit-palit ulam sa gawas. Ikaw may tagapalit ng ulam?
7: Opo.
4: Inikabuti na nga, palit kag ulam.
7: Diretso na diri sa gamay ng balay, asa silang dua.
4: Okay, so palit kag ulam. Kasi may muhatag kwarta ni mo, kaya dahil minsan narabatong imong ante.
7: Na si auntie, kwansya na, wala na ikwarta, kanina lang. Na karoon, nahintot na wala na yun. Katong aging atlaw, kaning tuwan, 2 days, karoon, mas 3 days mo karoon.
4: Oo.
7: Tapos nang minagpag-grocery, kay na nagpadala ang tuwan, anak.
4: Hmm.
7: No, to, naka-pan, pati na-activate ka itong credit card niya.
4: Okay. Kanang pagkasabado, pizza 4, sa pagpamahaw, na-apa siya, kaon pa sila, di ba? No?
7: Na-apa.
4: Pagka-udto po, na-apa yung sublas sa pamahaw, na-aon pa sila, na-apa. Ano pa na huna?
7: Oo.
4: Pagpanihapon? Nagluto ka panihapon?
7: Wala na.
4: Unsa may ipakaon ni mo si mong ante?
7: Na itong kwan na may kwan diri, katong purog kwan lang, ground meat, iprito na lang nato.
4: Okay.
7: Oo.
4: Nya, pagprito ni mo, imong diwi.
7: Puro-puro, walay bugas. Walay may pang kwan. Bugas na luto na. Mauna lang po. Ipuro lang na nato, prito, para naalan yung taon.
4: Okay. Unya, yun sa manimog, isa may naghukad pala sa mong ante. Wala naman kasi kataan na pagka Sabados gabi eh.
7: No, ako na lang.
4: So, imong yukaran imong ante?
7: Oo, alam mo na lang.
4: Ikaw na pagkaon si mong ante?
7: Oo.
4: Oh, dili siya kinahanglan hungitan or hungitan siya?
7: Yung sa sir?
4: Kinahanglan hungitan na imong ante or dili pa kinahanglan?
7: Hungitan? Sugo. Wala ko namang kwan. Naalang ko sa, na kay pangutana ko, nga naman wala pa. Lakaw, wala pa. Wala ba yung mag-isugo, ana.
4: Oo.
7: Ano lang, pangutana na ko.
4: Okay, pagkaugma, ana, kay pizza 4 man, pagkaugma, Domingo man, pizza 5, nagluto kag pamahaw.
7: Domingo?
4: Oo.
7: Sabado to na-report ko?
4: Sabado ka na-report? Asam ka na-report?
7: Sa palipan, sa munisipyo.
4: Kisa may kauban yung mga na-report dito?
7: Ako lang. Gisugo ko sa kumbane, sa ipa-report na, kasi wala na muli.
4: Kisa may nagsugo ni mo?
7: Si katong anak niya sa abot. Kasi kami, waiting niya sa balay, baka muli ira.
4: Oo. Oh.
7: Ana po, ang panamu. Na wala man, gab mauto ingon sa anak. Pati katong anak dito sa kuan na tawag siguro, tawag dito sa tung anak ni auntie sa gawas. Mauto na tawag ka po, ipa-report na. Naato ko.
4: So ang kanang Sabado, July 4 mo na ipag-adto nimo sa police station.
7: Opo. Ano so, na?
4: Nablate na dito sa police station.
7: Ha.
4: Okay. So mo nang panahuna nga wala na mo uli. Pila naman kadlaw nga mo uli siya anang panahuna?
7: 4. Wala na po nga kumukuan man, ana. Gato na.
4: Okay. Ato man ni Maklaro. Ito man mo reporter dito sa police station. May buwan man ni ganos ani nablatid dito. So may buka ni karon, no? So unsa man yung pizza na blatter? Wala din ninyo pagdaog 24 hours. Una ipablatter.
7: Kaya di, kam naman ni auntie. Sige lang, sige tit mo hulat, man. Kaya di ni kabalo, asa na nato. Wala po dito, man.
4: Unsa man kang urasan ni Adto sa police station anang July 4?
7: Ang gibutan na ako dito, mga la... Alas minsan ba ito? Alas 4 man siguro ito. Alas 2 ba? Ana, alas 2. Alas 2 siguro ito. Nagutang na ako dito. Kasi estimate lang to.
4: Oh. So alas 2 sa hapon?
7: Alas... Dili ko kabalo kung sa oras niya na gawas yun eh. Na, ingo sa puli na dili mo kabalo sir. Ingo na niya, estimate na lang. Mautugibutang na ako. Mga alas 2. Ana, alas 2 siguro ito. Alas 4, alas 4.
4: Okay,
7: alas
4: okay. Sige, alas 2, alas 4. Ikaw na sa?
7: Alas 4.
4: Ni anang July 4, unsang ulasa ka ni Adto sa police station?
7: Ma... Hapon, sir, malas... Hindi na ko kabaluan sa oras. Ba't hapon na ito siya?
4: Hapon, mga alas 4,
7: July
4: inana.
7: 4, oh, July 4, July 4.
4: Ha? July 4, alas 4, inana. Muna ipag-adto ni mo.
7: Maana ako, ana na.
4: Okay. Nya namahaw pa man ka sa pagkabuntag, na pa man ka sa pagkabuntag, nya pagkaudto. Wa pa man makabot 24 hours, imo na naigi pa blatter.
7: Dili, sa buntag, maapa to siya.
4: O, naapa si Katha.
7: Naapa siya, o. Pagkaapon, di na ko kabalo. Asa na, Juan, wala man ko kabalo kung sugo na si Auntie si Apon. Lakao. Ana.
4: Okay, atong klaruhon na kay bagabuntag anang Sabado, July 4, naapa na mahaw pa kita pa ka ni Katha o sa imong auntie Carmencita nga nagdungan pa sa pangao, no? Naapa sila.
7: Oo, na pampa, buntag.
4: Oo. Kunya, pagkahapon imong gipablatir ni Ay?
7: Kahapon.
4: Nga nisugot ang pulis ipablatir o pa may 24 hours.
7: Mauto ba sa pizza 4 to magkang ko, record, dito? Kasi gisugo ko sa anak, mauna to.
4: So gisugo ka sa anak, mautong imong dipablater?
7: Oo, naingon ni auntie, ayingon ko kay auntie, yung kagawas dira sa kwarto, dira raka, yung lakaw-lakaw, kaya pagpana ko dito, balik ko dahil.
4: Oo.
7: Ano, so, balik dahil ko, pagkakuan.
4: Oo, sa, kay... Og na ay mawa na to nga kuan.
7: Gibutang unsa ang pangalan. Nagibutang nga ako po dito. Ang duwa ka pangalan to gibutang nga ako dito.
4: Oo. Oh.
7: Tat sa bedra o. Na yun sa pulis. Iklaro daw. Ang nagiinan po kabalo sir. Ang kabalo na mo. Ang pangalan kita to. Tat sa bedra. Pati anti na to. Mm. Taon lang na natawag sa kuha na ipareport na ingon sa anak katong sa abroad na Pilar Basilio. Dahil no, na doon ang pangalan ng Ida. Panabutang na ako. Ingon sa pulis.
4: Oh.
7: Okay na, okay. Butang na lang. Butang na lang.
4: So ang nagsugo ni mo nga ipablater ang imong, ang iyang anak na to as abroad.
7: Oo, oh, sa abroad. Oo, oh, kasi nagtawag na gani ang mga anak sa oh. Iya, katong sa Tambanga.
4: Mm. Na, so, so, kini ni ang... Okay. So, Rini, gitawgan ka sa anak sa abroad. Gitawgan ka mo to nga...
7: Wala.
4: Ano sa man?
7: Awa, katong kwan. Si Ginger, katong sa abroad. Gitawagan na kami, diri.
4: Gitawagan mo? Ni Ginger?
7: Gitawagan ni na ipapanakanda, report na na. Kasi, ano wala pang uli.
4: Oh,
7: mauto na ako. Opo.
4: Mauto nga imong ikuan. So nitawag nga ipa-report na dahil kinawa pagkabuntag, i-report ini kahapon. Mauna iyang instruction. Mauto nga ipa-blatter ni mo, no?
7: Ipa-blatter nga ako sa 4.
4: Oh, so natawagan ka, mauto nga imong ipa-blatter?
7: Oo.
4: Nade kay cellphone, no? Nade kay cellphone.
7: Kay auntie.
4: Ah, kang auntie nga cellphone. Aso kama o day ka mo gamit sa cellphone ni auntie?
7: Si Aya Kwan, kung si Kwan mo nagtawag, Ginger dito kay Kwan, yung si Ginger daw, story ako, nagpistorya mi.
4: Mm.
7: Mauto. Ato na ko.
4: Oh, so ang imong igagaw nga si Unyo, anak paibaw niya ang anak naman ni Katha, ang asawa sa anak ni Katha. Wala siya paibaw sa yang igsuon.
7: Kinsa, sir?
4: Anak kay anay bawan wala ni mo tawo gid ay si Unyo nga mao nay nahitabo ana mo ulis kat ha.
7: Awala ma, wala gud ko kan. Unsa pa na knowledge ana sa kan na ana mo kan gani.
4: Mm.
7: Oh, ang kan na mo ni ante diri kay mo balik ay ngani ante ay mo balik ra daw.
4: Mm. Oh, kung pitsa 4 ni mo sa July gipablatin, unsa man gyud ito nawa si Katha? Kano sa man gyud nawa to?
7: Pati na gani, nakuan ako, na pinaato na ko dito si Jingye na ipakuan na kaw gani na ay wala nang mga ano wala nang uli.
4: Mm. Kay giblatin naman dayo nawa pagkabuntag na pamunto pa imo di inang nga namahaw pa man to kita pa magko pamahaw.
7: Oh, pakakwa nga ni, oh. Sabi man tumukuan siya. Ang buta. Nga naman.
4: So nilakaw ang helper pagkabuntag na apapapamahaw paghapon kay waman muli, ipablatin na dayon, bisagwa pa 24 hours. No? Muna na hitabo ninyo diha.
7: Hindi po ana, sir. Ana, Tamang ko.
4: Unya, wada ni mo paibaw adayon si Unyo nga siya may anak nga naas Pilipinas.
7: Na wala po, wala po, wala. Na wala ko'y kwan po, ano na kwan, kaila.
4: Mm.
7: Kaniya gito si Junior akong kwan, kay ka edad na ako ni, lamang gito ng kwan ako.
4: Oh. So nakita mo sa anak ni Pilar?
7: Ambot pa itong na ato dire, amawaw ito, siguro, patumbae, kahapon. Si kuan, communication lang, si Onion siguro, sila lang man ang istorya siguro ato, dito sa Zamboanga.
4: Mm.
7: First time kanina, kung na sila makita, at kami hindi rin ato, unsa ba ito.
4: Ang number na ni Pilar, wala din kay number ni Pilar, tawagan ninyo, gain siya karon.
7: Ah, wala po ito na ana. Kaya,
4: si Onion di ay nga anak.
7: Ang sa balay. Ah, si, baka si Onion, sila.
4: Oh, kay concern maka nga ang caregiver si mong mama na jud kay number. Kay
7: ah, say siguro sila siguro.
4: Oh.
7: Ako na alam ko di kilang lang mong kwan, na alam ko gid sa balay.
4: Hmm. Kay paghibaw nimo nga kuan kana na ang wala na diha si Katha, kay pagkabuntag sa Sabado na apa man pagkaudto, magpaniudto kisa may kauban si mong auntie pagpaniudto.
7: Basta kami na lang ito ni auntie na kundiri, pang panalangin ko siya na ano, wala bang muli pa.
4: Yung sa may sulti si mong auntie, nananghid si mong auntie to?
7: Wala po daw.
4: Wala po mananghid?
7: Oo, oh, naangako apot na baka ingon na si auntie kayo na may panha si auntie po to. Nabay, direct yung istorya po.
4: Oo. Oh.
7: Minsan, ambot yung sanang sakit, ano.
4: Ang mga gamit ni Pilar na apamangka din ha? Gibilin pamangka din ha?
7: Gikuha. Tapon.
4: Ang anak na'y nagkuha?
7: Sila o pati katong babae.
4: Hmm. So buti pasabot, mabalik pato si Pilar kay nilakaw man to nga wa magdag si Nina. Ang iya mga butang na araman din ha?
7: Mauto ang panam mo. Mauto ang panam mo. Ang sa pana. Pabalo na mo. Uli yun siya.
4: Oo. Oh.
7: Di na. Dito kabalo ko unsa pa na asya gamit paggawas niya.
4: So ikaw nakahibaw ka na pagkasabado, nakahibaw ka nga wanas Pilar mo itong imong ipablatir pagkahapon. Si Union.
7: Si Auntie man nagpa, si Ginger man nagingon sa ako ah. Ipakwa na na.
4: Ipablatir?
7: Mm-hmm.
4: Kay si Ginger man nakakita sa CCTV, siya may nagmonitor ka ha?
7: Mm-hmm.
4: Na, siguro siya nakita sa CCTV. Maunang ipablatil na yun.
7: Sabado to. Sabado. Mm. Basta Sabado. Ang nakuha ko, Sabado to. Na ito po. At uli. July 4. Ah, July 4.
4: Kung sa may sulti di ni Ginger, wala na tawag si Kata naman to cellphone si Kata, wala na tawag nga, asa na siya napit, nana?
7: Wala. Wala po, Juan. Ang mga nagani daw, nagkuhan, tawag na siya, wala po siya na communication daw.
4: Di pa blatil na dayon, wala tawag daan sa cellphone, o asa na siya?
7: Hindi eh, di tawagan na gani daw nila.
4: Oh, okay.
7: Hindi mo na, Juan. Mautol, nag-ingon sa kuhan, kuhan daw.
4: Hmm. Kanang naaman sa pikas nga kuan galo, naamay nakitaan dito nga kanana ang babae, putol ang ulo, ang lawas putol. Kadto dilito mo igisulot ni Katsa?
7: Sir?
4: Dilito mo igisulot nga sinina?
7: Wala ko kapalo, sir, na unsa yung kuan, gamit na gawas.
4: Pag ingon nga naay nakitaan dito nga babae, putol ang ulo nabuwag sa lawas, itanaw mo ba sa isikat sa to?
7: Oo, naay, ikon ako, diri na kwaro.
4: Niyan, itanaw ka dito? Kaya naraman sa silingan nga kalsada. Alon nga ato pangitaon ba sa isikat sa to? Concern man taki, ato robat tong helper?
7: Dili, ipakita lang ako sa cellphone po.
4: Kisa may nagpakita ni mo?
7: Ako ng kondiri, katong, sa pana. Minang man siya kung kwan patong
4: pagkahibaw ni mo nga pagkahibaw ni mo kamutanan diya pagkahibaw nga na ay patay lawas na kitan basing si Katana wa mo mo atos pulis wa mo mo concern dito pangita nga basing tingalig mauni
7: wala na ingon po nakuha na laki daw ang balita laki
4: babae man ang giingon ang buhok taas man gani
7: tapos tapos na kwan babae daw po.
4: Oh,
7: maingon na ang baka dili mo. Ang pagput na mo ba dili mo.
4: So wala mo kananang nagpablatter gud mo, interesado kay ta kay nagpablatter pero sa diha na ay nakita ang patay basig mauna ba? Wan an ninyo adto ang pulis pagbalik nga basig mauna sir.
7: Wala po di mo kwan sir kay ako man kasi anti diri.
4: Oh.
7: Diyan mo kumangagod. Biling po niya. Eh.
4: Si Union, pag-abot niyo. Kamusta man niya abot si Union di ay?
7: Nung sa katlao, kahapon o kahapon.
4: Oh, kay naago na, namay nakitan, basig mauba. Atong atuon lang, inana.
7: Kahapon, gabi iman siya makuan mga isa nga, mga 4 siguro, anak na. Pag-abot siguro sa bus. Ambot.
4: Oh. Kay, interesado ko itong nagpa-blatter nga. Kuhan, sa ito pa interesado mo na. Gipa-blatter ko na pa 24 hours. So, karoon na inakitan.
7: Ang pan ako na, ang comfort na mo, mo kung gihulat gani, kay ingon, sa mo ato na daw gani, na, sige, gihulat po, diri.
4: Oh, okay.
7: Ingon na, ato na daw mga anak.
4: Hmm.
7: Hulat na lang ko.
4: Kanus aman mo na kay Bao nga naay kanus aman kay ipakita nga naay patayng lawas nga nakitaan.
7: Tapon. Ha.
4: Wala ninyo dagana dito sa pikas nga kuan duol naman kay na pikas kalsada naman. Kuan nyo adto abasin si Kat hato.
7: Gimong ko kabalo asa na.
4: Hmm.
7: Sa cellphone naman to na kita na ko, gipakita na. Nada, yun laki, yun bae, o ana.
4: Oh,
7: kay... Ay, laki mo na muna, ihulat na lang sa mga anak, kay kung gani.
4: Pag anak sa iyang anak kagapon, o sa may iyang sulte?
7: No, nag-istorya sila pa si auntie.
4: Ikuha na ang mga gamit ni Katha, no? Ang mga anak niya nagkuha.
7: Sir, sir.
4: Hmm. Sige, kay watay ulas na standby lang sa ha, balikan talaga ng tutaon. Okay, Paul, standby, Paul. Balikan tayo kagandong tol, Paul. Standby, humalamas. Pipila ka pa hinomdom. Alas 9:56 na.
8: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. We'll be right back.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa onim og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na mahigala alas 10 untop na makigalaan. Standby kasama ng Paul Lauro. At yung check ang mga salingan, basi doon ay CCTV. O willing nga mo tabang, kay kinabuhi maguni. I hope no, tinabangay lang ta. Ato mga silingan din na. O doon ay mga CCTV, i-volunteer ninyo na. Anya, I hope ang atong kapulisan. Standby tweety sa police station. Atong kwaon ang report sa police. O unsa pong orasa gipablatter ni, o maklaro gyan ato, kinsa nag-report sa blatter. O nga, kung anong gipablatter, gidawat ba sa police ang pagpablatter? Niyan ang pagkahapon nga nawa, napamangkas pagkabuntag, wa pa may 24 hours. Pero ato sa balikan si Jane Gallardo, ha, dito makiti ang ulo. O dito po makiti may galang lawas. Diha rasa daplins kasada, dool na ni, niining San Isidro, dool na ni sa balay, niining atong gi-interview. Now, dili tama masangil na yun, but dili malikayan, makunik ba? Nga, dili ba ka tumao? Kana, pangutan na lang. So, karon ka nagpa-blatter man sila, concern sila nagpa-blatter, kinini ang, wala pa ganit 24 hours, gipa-blatter, maganit. Karon doon na may nakitaan. Di na to, doon to, anong nga, klaruhon, o di ba ni mao itong helper? Di ba ni mao itong caregiver? No, okay, mura ko nagsakop sa panimalay. Imagine ka ng caregiver o ka ng helper, mura nagsakop sa balay. Mura nagsakop sa pamilya ba? No, muna yung, inanata ka concern. So, atong i-check si kasaman Jane Gallardo dito sa Nimutangan. Kaya kanang area din ha, nga San Isidro, ang pikas nga kasada, anak, mauna ang kinini ang sityo kwan kinini ang Kimba Dawis Road sa Kansuhong. Atong nga balikan may gilas Jane Galliano dito sa area di nakita ng ulo og patay lawas. Yes, Jane?
3: DYHP Tata RMM Report.
17: Yes, Rajman Attorney Rufil, samtang nagpaabot na diri Attorney Rufil, ato po nga gisubay din niya, nabot ay makitaan po ng mga CCTV Attorney Rufil kay Deplin Ramang Ginipus Kansada. Pero wala tayo nakita yun doon din ni Dapita Attorney Rufil nga naka bitay din ng mga CCTV. Gani, ang ilang mga poste din, mga nit-nit din ni Dapita Attorney Rufil kay ang ilang poste nga gitukod, wala kay suga.
4: Uh-huh.
17: Wala pa ila butang ng mga suga at ni Rufil nga diri sa dunay makayo ning bahin, pero ang kining atong balikan, ang kining nga basurahan diin to nakit-an ang atong ulo sa gituo ang usa ka babae at ni Rufil. So una na tong makuha na ni Rufil diri da plain sa karsada kay kung nagda na sagol mo gito siya sa basura at ni Rufil, kung wala lang gito siya ingat niya na sagol o napatubabaw lang gito siya sa basura, murag makitaan ragit sa mga agi at ni Rufil. Kaya na, kaya may mga agi din eh, na ay mga fit din, mga motor, mga e-bike, mga tricycle at ni Rufil, mga sakyanan, usahay, gani, natin makitaan din mong unong kay Mangihi. So makitaan ragit siya at ni Rufil kung in kaso wala na siya natabunan sa basura. So katuwi gayon na kay matod ba na sa gol mang gidus basura at ni Rufil ang kani mamong area ha dili gid sa inyo nga tambayanan gyud. So agiana ra gid siya at ni Rufil kay labayanan ra mang gid sa basura niya, wala kay tay nakita diri nga mga balay nga kana ganing nga kanang mga dungkol-dungkol ang kasagaran niya at ni Rufil kanang dinagko nga di gate gid mga balay.
4: No, so kana na ang Jane, kana na ang kanang lugar ra diha nagko sa mga balay no, sayang way CCTV but sige lang. Kana na ang lugar ra diha. Ang ulo diha nakita napita. Duol ra kay kalsada, ang lawas usa man kalayon.
17: Duol ra kay ate ni Rufil kay ato ang banabanaon, diri ang ulo dapling ra gid kay sa kalsada. Ug kung ako ang ikwan sa dupa ato ni Rufil, usa, duha, tulo mga di kaabot na po or na po kadupa na ako ato ni Rufil, diri ra gid sa unahan gamay. Sa katong asa nakitaan ang mga basura. So ug kung gikan ta sa di nakita lang ulo at ni Rufil mo, kuha na ta mo, dulho grata pa ilyon dali sa ubos, di na ako'y daghan da rin ng mga basura. Kasagaran kani mga ligid at ni Rufil, ang ato ang makita din ni. Mga ligid nga di na magamit ang ipang lagay. Sumatod pa diri sa ubos na bahin, nga daghan kayo mga sagbot po, nga naadiri, diri matod pa nakitaan ang lawas at ni Rufil. At sa katong, watakaybaw po, pero wala pang nag-confirm po din sa atong kapulisan din at ni Rufil no, nga naabag din po ang katong lawas. Pero matod sa mga tricycle din hinaapoy na palganjud nga lawas na walay ulo. Nga possible gina tayo ni Rufilo, doon na mga wonder yata ni Rufilo nga possible basta gitangag to ang ulo mo na biya siya din sa iyahang lawas na gidala din ni Daphne sa kalsada baka hato ni Rufilo. Kaya wala pa mang gidaya na kuha agad no nga dugang informasyon dikan sa atong kapulisan kung kumusta po ng ilahang himo nga investigasyon. Sa ato lang, kaya gipakita lang din nato ang area diin nakita natin ni Rufil. Kay matod sa mga gidin natin naka nakapangutan na ganihan nato ato ni Rufil nga matod nila, wala ra sila'y natimahuan, wala ang pud sa ilahang nga naday gilabay din ni or naay ulo nga nakita na tungod kay na anad na sila ato ni Rufil nga ang baho nga ilahang masumutan diri baho ra gid sa basura. Sumaoga kung babasura ra gid ni Rufil, sumula sa ilang una-una nga naday tao diri nga gilabay. Sumao na tong mao na tong sa pagkaykay na to sa katong e-bike driver katong mamasurahay ato ni Rufil dito na niya nakita na ang ulo nga narigid rin na clean sa karsada.
4: Oh.
17: Narigid na ito. Nakuha ito po niya, ikuha na ito ni Rufilo, i-describe gamay, medyo murag taod-taod na gito kay murag happy naman siya nga, padung na gito siyang karang bukog na lang ito ni Rufilo.
4: Oo, oh, oo. Oh. State of decomposition na.
17: Oo, na nasa state of decomposition. So, murag, ang iyahan nilang buhok, katong taas ang mailahan. So, di na maklaro ang iyahang naong ato ni Rufil kay padung namang din siya bukog na nakitaan din niyo sa katong e-bike driver na namasura at itong higayon na.
4: Mm-hmm.
17: So, daan, doon ra, ubus ra gamay ang kung asa nakitaan ang katay ang katong lawas po matod pa. Pero ato pala na i-confirm ato ni Rufil sa atong kapulisan kung doon na magigit siya na palagan ko din na lawas na walay ulo.
4: Oo, oo.
17: Ipatidulipo ang ulo kay doon ragad kayo din niya ni Rufil. So, siguro, mao ang iyahang lawas sa katong nakitaan nga ulo. Pero mao na, ang ato ang mapod nga i-verify sa ato ang kapulisan. So mauna, ang area din niya, Atty. Rufinong, walay mo wagod, walay mo tumbay, so basurahan din ni Ter, pag-anan din siya, kada prindo mong gigaya siya sa karsada.
4: Okay.
17: So mauna nung ha, bukuha ka o dugang detalyan ni sa ato kapulisan na Atty. Rufinong, umusta ka sa ilahang investigasyon na nahin mo nasuka niya, nakpalgan to ang ulo din niya sa usa ka tao. Lagi ka nila ini Atty. Rufinong sa may barangay Kansuhong, particular din niya sa my city Okimba, Dakbayan sa Talisaya. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo, DYH, Ikatak, Parliament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Alas JC, tinastandby L2T. Ito ang kanon mahigala sa police station na masuta na ito mahigala kining investigation sa police. At ang klarohon o gana, kakuha ba sa mga CCTV san? Sa mga silingan ng mga balay dito? Ha? Nigawas ba gito si Kat ha? Maklaro mo na sa CCTV. And tanaw na ito po. O willing ba nga mag-cooperate sila po ang tagbalay na iba? Total, ato pangitaon, helper man ito ninyo. Ato pangitaon ito, wala man kita ingon nga kon ba? Wala tayo bisag gamay nga guilt ani. Tabangan ta nagpangita. No? Concern magani mi nga dito na mo helper. Ah, dito na mo caregiver. So, i-volunteer inyong CCTV. Ang atong pulis, ato manghigalang i-check, no? Standby Idol Tweety sa police station. Ato sa i-check si Pulao Ro, balikan sa ato kadali manghigala dito sa area. Kini nga portion sa mga kaganatod kanato sa Sugar Troll. Daghan karon andunay mga gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug ingon man diabetes. Kung ikaw na nini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Nga din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo na nga epektibo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ng insomnia, constipation o ginuman, pagpugong, pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw nag-sugatrol.
3: Straight to the point.
4: Alas sa Jess, 9 na, ato nga balikan si Radio 1 Paul Lauro sa pikas ng linya. Yes, Paul?
3: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
6: Radio 1, Atty. Rupel, balik tayo sa panimahin ni Ma'am Carmen Sita, no? So, doon ay kamay correction itong report ni Rini na ito. Medyo na lilito lang daw siya. So, alas July 4, Atty. Rupel, sa hapon, mga alas 2, mao ang paglakaw ni Kaka. No?
4: Okay.
6: Kaka. O niya, gitawgan siya, July 7 na nga, ipablatter na ang hitabo. Kana nga, pizza nga, July 4, alas 2, pusado. Confirmation na ni Ma'am Carmen Sita kay schedule ni siya check-up ron sa USAID Attorney Rupil.
4: Mm.
6: Nung dan niya, kuyugan ni siya ni Rene, no? Tapos sila yung mga parinte nga niyari din ito kaming ganil niya, mawiyang sakyan sa auto, no? Pero ato yung ipakatanas, Ma'am Carmen Sita, anong oras talaga, ma'am, umalis si Kata? July 4.
18: I don't know the time, pero it's 2 o'clock.
6: July 4. Ng hapon. Hindi nagpaalam sa iyo kung saan siya pupunta. Sapit-sapit ko din yung tingog Attorney Rupil, no? Umaunis ka din siya. So ato lang balik ka rin eh, no? Sa imong final na lang pangutana ni Attorney Rupil.
4: So sige rin. Kanto si Katha rin, wala ka kay bao doon na ito iyab na alain?
19: Kanagyot ang ambot. Dili ko ka balo. Naman siya yung istorya.
4: Basig na ito iyab ba? Basig ko yung ito iyab? Wala ka kay balo, ana?
19: Sa anti lang naman ka balo, ana. Nga daw ata.
4: Oo. Oh. Kay kanto si Carmen Sita niya, ikaw, ulitaw man ka, wala niyo ito pa ngayon yung cellphone.
19: Wala na kwan nagbago kwan na itong asawa na
4: ilan na niya buwag mo sa asawa niya Carmen Sita nagpa naman to diha niya kamo dagak ulitaw mo wade kamo kwan na eh
19: wala
4: wade ni mo amiga ha to
19: wala diri naman sa balay na kwan lang ito istorya naman
4: ha
19: kabalo ko na may ito kwan matoy uyab siguro wala na istorya man siya
4: ni istorya siya ni mo nga na siya uyab inana.
19: Si auntie, nag-ingon sa tua.
4: Oh, pero mula ka ito siya, unsa man, nahihinitabong ang lakaw ito na buntagan, o wala na?
19: Wala po ka sa butser.
4: So, ato klaro ko na, 2 p.m. anang July 4, Milakaw. Imong gipablatil July 7, na di ay?
19: 7, 7 di ay. Oo, mali man di ay ito patong gibutang na ko. Ang kwan, wala ito pecha ang kwan dito, di ato na ko.
4: Nga nung man yung paibaw si Union?
19: Wala man po ito kwan. Kay ang kwan dito sa kwa patong si Ginger lang man.
4: Siya raw may anak na nas Pilipinas. Siya ang tagipahibaw niyo una?
19: Pero ang kongit na ako si Juan Ginger.
4: Anak pa ibaw ni Union kuno kay kato namang anak ni Katha. Sige po.
19: Dito sa Sambuanga.
4: Oo. Unya, kanang CCTV din ha. Pwede na ito naara sa CCTV. Makita man ito kung sa orasan nila ka. Unya, asa pa doon?
19: Dili sa korto naman ito siya. Monitor na ito kay auntie sa kama. Kumukuan. Naalang yun.
4: Sige.
19: Wala sa gawas.
4: Okay,
19: sa
4: sige.
19: Sa lagi yun, sigur. Tony Rupel, ha?
4: Sige, okay, Paul.
20: Okay, Tony Rupel, no? Wato si Rene, no? Anto na ni sila sa hospital kay schedule na ni si Mama Carmelita sa chikapod ni Tony Rupel. So, doon ay siya i-sulti po na ako, dire. Usahay ko na mo, makabantay siya ka na ay tubagon sa tawag, baka alas 12 tuwang gabi isikata. Doon ay mga tawag ba na mo ring ang cellphone niya makabantay si ma'am. Sige sir, Rene ha, salamat kayo para maato na mo sa ospital. Salamat kayo ma'am sa kwan.
4: Kisamay ko yung sa ospital, Paul, si Rene.
20: Si Rene, siya may caregiver lang una ron, Attorney Rupil. O niya, nauna sila tarin siya tigalikata. Ano, Liping Granilla. Nag-direct auto, mauna ilang sakyan. Ikon sa ninyo, siya, anong nagkapagyan ng auto?
19: Kwan, ninang sa ato.
20: Ninang, niludhan ay ni Ma'am Carmen Sita, kining maong lalaki attorney. Pero sumuguha na ko dito sa ilang panimay attorney.
4: Pero okay naman siya matubag, lagi po?
20: Okay naman siya attorney Rupil, pero musapit yun, di madugay ba? Musapit niyang dila. O niya, tungisin ko pala sa mga kwalang yun, mga vital nga question, unsa orasa, ang iyang kuan ang pag abantay sila kaw July 4 hapon. Balabala ni mga 2 o'clock ana mga iyang kuan no. So ang CCTV day attorney Rupil intended for sa iyang room para mamonitor sa iyang mga anak kung yun sa pagtratar sa caregiver ang iyang ilang mama.
4: So, pero kaya mga silingan na, Paul, mga dagko man ang mga balay, why CCTV sila? Basta makakuha CCTV, asa man ganito nilakaw, o sa man ganito?
20: Sa gawas na ito ni Rupil, no? Gawas ni Madiri sa ilang village. Sudlunong hugay ni, natago si ito ni Rupil mo itong wala-wala kaliyot ang signal kaganihan, nangita tagmayo nga site ba. So, mulakaw pa, magsikad ka diri. I-bike naman din ron.
4: Na ay mga gwardiya ka na mong village?
20: Wala, Attorney Rupil, open lang siya. Open lang siya. O niya, ang landmark kanini is Laos, Lapas sa Barangay Olo, sa San Isidro. Doon ay big shop. Musood ka ng gamay ng eskina niya. Ay, yun sa noon magyan o auto. O niya, pagibad, musood na yung taglaing private road na ni siya sa ilang village. Wala niya akong na dumduman, Attorney Rupil, kayo. Kanang naglukluk yun siya nga barangay siya, o village no diri sa San Isidro Talisay City tapos saka kuha pa sa ilang side tanaw na lang nato og ato na lang ipial sa atong kapulisan sa ilang investigasyon kining maong nga pagkamising sir salamat kay sir ha og the Union salamat sir Union sige so ilan ni galon. So, gika na lang diri Attorney Rupil, no? Sa panimay mismo sa na-missing caregiver sa may San Isidro.
4: Ipa-double check lang na po sa mga naay mga bystander or unsa baka. Kaya doon naman kayo nakatext ako diri nga. Naraman ko na sa Union niya. Huwag man ko na ingat itong lakaw. Paklaro lang. Paklaro lang.
20: Ato ni ipakuan dyan sa police dyan, no? Ay sila mga i-mumistigar ani dyan ini maong nga kaso. Gika na lang diri sa ilang panimay sa San Isidro Talisay City. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak, RMN.
4: Salamat po, Lauro, sa mga report si Idol 22 mga higala sa police station. Atong i-check mga kagalaan, no? Nininya mga orasa. Aron nga masuta na to ni mga kagalaan. unsay habig sa kapulisan, unsay ilang investigation. I hope mga higala nga klarohon ik investigate sa itong kapulisan. I understand ang itong mga pulis niya, okay naman siguro itong mga pulis talisay. Labi na mga higala nga ang ilang mayor si Samsam Gulyas niya, Muraman og closely monitor po sila mga pulis day. I hope nga klarohon lang pag-investigar. Dili sa ingon nga unsa ba? Kana lang yung tutukan lang yun, no? Kay ngilad pa minaon, Talisay City, may gala doon nila gilabay yung patay? Ha? Napag-use Daplin's Calzada, inanak na din Talisay, ngilad ba? I hope mga higala maaksyonan nila ni. Ayuhon pag-imbisigar ni. Kini nga portion, makikilatod ka na usap sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan doon ay maimbalita, gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panik, biri-biri. Hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa, ang sakit ngeringgi, malikayan usab. Busa, gamit ang mga kapanyawan sa seed liniment oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o gapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
0: Straight to the point.
4: Alas 10:17 na mga higala, but in fairness, kapulisan stali sa isupar, ha? Okay, grabe na sa mga investigad, I don't know, karoon mga panahon, ha? So far kato mga gipasunda na to ang mga kwan, ilang man yung na check, no? Nasubay ginila. Hopefully kini unta mahigala masubay sa ni kay medyo lain paminawon hanga na ay gilabay ulo nas Daplin's Calzada. Lain paminawon na sa usa ka lugar. Kuya wa na man lang mo adto og laing kadong hilit-hilit nga dapit. Ato i-check may galaw sa si Idol Tweety na mo ulasa. Idol Tweety, kumusta niya sa police station?
0: DYHP. RMN Report.
21: Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo din hi sa Talisay Police Station. Kung di natin ni Rufil, ato ang gisusi ang kabahin aning blotter aning na missing person ang si Pilar Attorney Rufil. Sa atong nasairan, Attorney Rufil, base na po sa ato ang pakiginabi sa

0: ani ni Pilar Atty. Rufi. Sukwahi sa July 4 nga ning ingon sila nga naa sa hapon na sa July 4 na pa-blotter Atty. Rufi. Apan ang naa sa blotter kay July 4 ang ilahag yung giingon na nga wala na ni balik sa ilhang panimalay kani si Pilar. Ihuman na Atty. Rufi pag July 7 bali late na ni siya nga pagka-blotter Atty. Rufi kay 24 hours naman pudunta.
1: So kinsa man nag-report diri adult tweet eh?
0: Ang iyang gitrabahuan na Atty. Rufi, kato si, katong lalaki, agaw, mauto ang ngayong blotter.
1: Si Rene, apa, Rene, na sa police yes. Blotter, nabutang kasi nag-report?
0: Matod pa, sa katong in-charge, Atty. Rufi, ang in-charge mong good, gitawagan rin sa DO, mauto nga nakinabi po na to, nga lalaki ang nag-blotter Atty. Rufi, apan dili, July 4 ni blotter, July 7.
1: Okay.
0: Yang ikaduhang nga blotter Atty. Rufi nga ilahang nga dawatan kay kaninang blotter sa kanig yung pamilya ni Pilar Atty. Rufi gikan sa Zamboanga pag July 11. Oo. Pero katong July 4 Atty. Rufi wag yun ni blotter nila din hi pagkahapon anak pag July 7
1: okay.
0: Kapid mo na nga gideclare na nila nga kanang late blotter na siya sa 24 hours nga gikinahanglan po nila sa pag-report aning mga missing person po dati ni Rufi. Nga sa pagkakaroon na ania na magkita din sa Talisay Police Station o gani po da ang kining mga anak ni Pilar Atty. Rufi gikan sa Zamboanga aron po da susihon o unsa na po ang update kabahin aning maong kaso. Ato silang hinabiyo na Atty. Rufi pandili sila makasabot o Bisaya Tagalog ra po sila Atty. Rufi o kung unsa ra po ang ilang mastorya Atty. Rufi mura po ang ilahang istorya. Sir, mayong buntag sir? Okay na sa malingkod. Mayong buntag, sir, live and direct sa DYHP RM and Subuk sa ISM 93.9. At makahinabi si Atty. Rufi Fernandez Banyo. Sir, ano na po yung progress ng report about sa missing po na mama niyo po?
2: Good morning po. Good morning sa nakikinig ngayon sa Cebu. Waiting po. Waiting pa rin kami sa report investigation. Hindi kami nawawala ng pag-asa na makita yung nanay namin.
1: So,
0: medyo emotional lang po si ano pong pangalan natin?
2: Kaid.
0: Medyo emotional lang po si Kaid Atty. Rufi.
1: Oo.
2: Hindi kasi ganun yung nanay ko.
1: Nakita na ba nila yung ano, yung nakuhang
2: Opo, sir.
1: Oh, so kumusta sir?
2: Hindi in person through picture lang din kasi ang sabi ng foreignaria doon sa pano is nilagyan na daw nila ng formalin. Side view kasi yun sir, tapos kuan na ba yung skull hindi ko talaga ma-identify kung nanay ko na talaga yun. Kaya inihintay talaga namin yung DNA swab, yung swab para ma-confirm, sir, kung nanay ko talaga yun. Pero hindi kami nawala ng pag-asa, sir, kasi alam namin.
1: Mm-mm. Yung nakita na ba din yung body ng nanay ninyo? Totoo ba yung ulo nakita at saka yung body nakita na?
2: Hindi ko alam, sir. Wala akong idea, sir, kung siya na ba talaga yun. Kasi pictured din yung pinakita sa amin ng funeraria, sir.
1: So yung pinakita sa funeraria, yung picture ng ulo at saka yung sa body?
2: Yung ulo lang, sir.
1: Ulo lang. Mayroon daw earrings, yung ano? Yung ulo nakita. Familiar ka sa earrings ng nanay niyo? Arius, ano ba lang?
2: Meron sir, pero hindi, parang hindi ko kasi nakita na may earrings yung skull.
1: Oo. Okay. So, kailan yung last communication ninyo ng nanay mo, Kaid?
2: Nung July 4, sir, morning, nag-message pa sa amin lahat talaga, sir, sa kuya ko, sa mga kapatid ko, sa akin, sa ate ko, sa mga kapatid din niya, sa mga friends niya, hanggang 11 a.m. plus. Pagdating ng noon, sir, wala na talaga ang kwan namin kasi baka kumakain.

0: or kumakain or nag busy na siya mag-alaga sa amo niya. Mm. Hindi na namin minainter na baka yun na nga sir, baka busy lang.
1: Mm.
0: Pero pagdating ng gabi sir, never kasi talaga yung mama ko sir na mag-miss mag-call sa amin, mangumusta kung kumain na ba kami, kung anong ginagawa namin, lalo na sa bunso naming babae sir.
1: Mm.
0: Kasi siya talaga yung only girl.
1: Mm-mm. Ilan kayo magkapatid, Kaid?
0: Apat sir.
1: Apat.
0: Ako yung pangalawa sir.
1: Oo, so kayong lahat na magkapatid, makatanggap kayo ng message sa nanay ninyo everyday, talaga, everyday.
0: Opo sir, everyday sir, tumatawag talaga yun, tsaka nagmusta sir.
1: Oo, so kaya unusual talaga yung hindi na siya nag-contact simula noong July 4 sa hapon. Hindi na nag-contact.
0: Sir. 1 July 4, 1 p.m. hanggang ngayon, sir.
1: Mm-mm. Wala ba siya nabanggit na may lakad siya or may problema siya?
2: Wala ba siya nabanggit? May lakad siya.
0: Sir,
2: may pupuntahan.
0: Wala naman sir, kasi kapag maglakad 'yun, sinasabi talaga 'yun sa amin, lalo na kay Kuya kasi wala man siya kilala dito sir sa Cebu sir, yung kakila, pumupunta lang siya sa simbahan dito mama, San Isidro.
2: Labrador.
0: Paris.
2: Doon sa
0: kasi yung nanay ko ma'am yung religyosa.
1: Religyosa. Oo. Saan yung tatay ninyo, Kaid?
0: Ma'am?
1: Yung tatay ninyo, saan na ngayon? Naghiwalay sila sa nanay mo?
0: Yung kuya ko, sir, dalawa lang kami sa tatay.
1: Oo.
0: Tapos, hiwalay na sila, sir. Matagal na talaga sila hiwalay.
1: Oo.
0: Tapos yung third, tsaka yung bunso na babae, sir, namatay din yung tatay nila nung March 2020, sir.
1: Oo. So wala ba siyang nabanggit na may problema siya?
2: May problema. Wala siyang nabanggit. No comment lang daw, attorney.
1: No comment. Okay. Wala siya nabanggit na gusto na siyang umalis dyan sa amo niya or baka may problema siya sa amo niya?
2: Attorney Rufil, no comment for now daw po, Attorney Rufil.
1: Itong mama mo...
2: Record ra, Attorney Rufil, ang atong nasairan kabahin po dana.
1: Okay. Ang picture ng nanay mo, may itsura siya, no? In fairness sa kanya, may itsura siya.
0: Opo, sir.
1: Wala bang na-mention na mayroong boyfriend siya dito or mayroong nag-ano sa kanya? Suitor?
0: Wala kasi, sir, si mama kasi namin, sir, kapag in love yan or may kanyan, sir, may crush or ganyan, sinasabihan niya talaga kami, sir, never, hindi yan siya mag-quan sa amin, sir, mag-lie kasi kami-kami na lang talaga, sir. Mama, kuya, ako, tapos yung mga bunso namin, sir.
2: Bali, open siya sa inyo.
0: Open talaga yan sa amin, sir.
1: Open siya. Wala bang
0: wala siyang sinabi sa amin, sir, na may kwan siya dito, sir. May
2: karelasyon,
0: sir. Wala talaga, sir. At saka wala talaga siyang kilala dito, sir, na taga Cebu, taga Talisay, sir.
1: Oo. Yung Facebook account ng mama mo, ma-open mo yan?
0: Hindi, sir, kasi hindi namin ma-open, sir, kasi hindi kasi namin yan
2: alam,
0: sir, yung password tsaka yung email niya, sir.
1: Okay, for purposes of investigation sa police, para malaman lahat ito, willing kayo na ipacheck itong account niya, na ma-open ito sa ating cybercrime unit ng police?
0: Sir, kahit anong paraan, sir, para ma-open yan, mahanap saan ba yung cellphone na yan ng mama ko, kung saan ba siya ngayon, para,
1: mm-hmm.
0: Please, sir.
1: Okay, bakit may dalawang pangalan yung mama mo? Kai, bakit Katya yung pinaalam niya doon at yung totoong pangalan pala ay si Pilar.
0: Sir, yung pangalan ng nanay ko is Pilar S. Basilio. Pero sa pangalan sa Facebook niya is Kata Saavedra.
1: Oh, so sa Facebook lang yan?
0: Opo, sa Facebook lang yan, sir.
1: Oh, okay.
0: Saka may ID yung nanay ko, sir. May ID yung nanay ko. May mga papers yung nanay ko. Na caregiver yun siya, sir.
1: Okay, okay. So yung background ng nanay mo, caregiver talaga yun? May ano siya? May training?
0: Certificate yan siya, sir.
1: May training?
0: Opo, sir. May certificate talaga yun. Nag-graduate siya as caregiver sa Tambuanga, sir. Sa okay. Brand Hospital sa Tambuanga.
1: So ibig sabihin, itong ng amo niya na si Carmencita, at saka yung si Unyo, at saka yung si Rini, alam nila from the very start na ang totoong pangalan ay Pilar Basilio, but yung Facebook lang ang Katsa.
0: Hindi ko alam sir na kung alam nila sir kasi siyempre sir kung fan sir dapat alam nila.
1: Mm-hmm. Dahil pag na-hire siya ng caregiver, nagdala siya ng kanya mga police clearance at iba pang mga papers.
0: Yes sir.
1: Oo. So nakuna na kayo ng mga ano ng swab samples?
2: Ay nakuha na kayo ng swab.
0: Apo sir.
1: Oo.
0: Nung dumating kami dito around 8 PM nung galing Tambuanga sir, dumiretso agad kami dito sa police station ng Talisay sir at hindi kami iniwan ng mga police dito sa Talisay sir.
1: Okay. Sinong na pag-alaman ninyo, saan kayo nakakuha ng information na wala na talaga yung mama ninyo na hindi na nakontak?
0: Sir, kasi yun na nga sabi ko sa inyo sir, hindi ganun yung nanay namin, sir.
1: Unusual yung hindi na nag-chat, no?
0: Opo, hindi talaga yan ganyan nanay namin. Pagkatapos, hindi namin talaga nagdududa na kami, bakit ganyan? San si mama? Bakit hindi nag-contact? July 4, 5. Yung July 5, sir, nung July 5, natataka na talaga. Nag-aalala na, word na talaga kami, hindi na namin alam ang gagawin namin. Mm. Kaya nung July 6, pumunta kami sa Pasunanga, sa Tambuanga City, para magtanong kung may number ba ng amo dito na Daga Cebu. Kasi maghingi kami, kasi word na talaga kami, sir. Kasi hindi namin makontakt si mama namin.
1: Mm.
0: Kaya binigyan nila kami ng number.
1: Okay.
0: Kasi tapos pagkasabi nila sa amin doon sa yung sister-in-law ni Ma, yung sister-in-law ng amo ni Mama na hindi na daw umuwi si Mama namin.
1: Mm.
0: Umalis daw nang walang pasabi, sir. Kaya sabi namin, pupunta talaga kami dito sa Cebu City, sir.
1: Oo. Dahil kung granting for the sake of discussion na yung mama ninyo umalis talaga, dapat nag-chat sa inyo, no? Magkapatid.
0: Opo, sir. Kapag sabi nga namin, sir, kung malobat yung si mama, sir, gagawa yun ng paraan, sir, para makontak kami. Kasi alam niya yung Facebook namin, number namin. Alam niya, sir.
1: Itong si Unyo, nandyan daw sa Tambuanga. Hindi niyo kilala itong anak na si Unyo?
0: Naririnig lang namin kay mama, sir. Minsan naririnig lang namin, sir. Ang pangalan niya. Pero hindi namin kilala, sir.
1: So yung mama ninyo, dahil open kayo ng mama ninyo, sino mga kasama daw sa bahay? Araw-araw ng mama ninyo dahil concern kayo mama ninyo yan baka sinong kasama diyan sa bahay safe
0: yung hindi pa nawawala si mama sir.
1: Oo.
0: Dati sir yung sinasabi niya sa amin apat lang man yan sila sir yung si amo
1: Carmencita.
0: Carmencita, si Ma'am Carmencita, si Onion, si RR.
1: Oo.
0: Tapos si mama, apat lang yan sila, sir.
1: Apat lang?
0: Kasi yung si Ma'am Carmencita, tsaka si Onion, tsaka yung si Ginger, yung babaeng anak ni Ma'am Carmencita, nasa abroad ata yun, sir, abroad.
1: Oo. So sa bahay, apat talaga sila?
0: Opo.
1: Ano daw ang trabaho? Ano daw ang trabaho ni Onion at saka ni RR?
0: Wala, sir.
1: So nandiyan lang sila sa bahay.
0: Opo, sir. Hindi kasi hindi ko kasi alam sir kung may work sila. Hindi man sinasabi ni Mama sir sa amin kung may work sila kung ano ba sir.
1: Mm. Magpunta daw ng Sambuanga ito sa Union. Nasabi nila na nandiyan sa Sambuanga sa Union. Nasabi ng mama mo or nandiyan lang sa bahay?
0: Wala man sinabi si mama sir na pumunta si Union sa Sambuanga. Kasi yung ate ko sir, yung ate ko sir, na, kasi worried na talaga siya sir, kay nawawala na si mama.
1: Na, oo.
0: Lahat ng mga Facebook yung my friends man, di ba?
1: Oo.
0: Facebook ni mama. Tapos may mga friends man yan, mutual friends. Nahanap talaga yun ng ate ko sir na si ate. Hinahanap talaga niya baka tapos nakita niya yung pani ni Onion, Facebook ni Onion. Sila yung dalawa na chatting sila dalawa na tinatanong ni ate ko sir na kung alam kung bakit saan si mama ganun. Tapos sabi daw ni Onion kaya sa ate ko sir na hindi niya alam kasi nandun daw siya sa Sambuanga.
1: Mm.
0: Opo.
1: Pero hindi pa natin ma-confirm kung nandyan ba sa Sambuanga talaga o nandyan lang sa bahay. Dahil sabi ng mama mo, apat sila magkasama dyan sa bahay.
0: Opo. Opo.
1: Wala bang na-mention yung mama ninyo na gusto na siyang umalis dyan sa amo niya?
0: No comment, sir. No comment.
1: Oho. Okay. So yung pagkasabi ng mama ninyo, yung last communication ninyo, apat pa rin sila sa bahay?
0: Wala, hindi niya na sinabi, sir.
1: Oh.
0: Kasi hindi naman concern kasi focus man siya sa amo niya lang talaga, sir. Kay Ma'am Carmencita lang man talaga siya.
1: Okay, focus. Yung nagduda na kayo, sir, dahil hindi na nag-chat ang mama ninyo, na unusual talaga, sino ang una ninyong tinawagan?
0: Tinawagan na, talaga, yung nawala na si mama, sir. Pumunta na talaga kami sa sister-in-law ng ni Ma'am Carmencita, sister-in-law ni Ma'am Carmencita, pumunta na talaga kami doon, sir.
1: Ang sister-in-law niya nasa Sambuanga din?
0: Opo, sa Pasunanga, Sambuanga City, sir.
1: Okay, so okay. Ang sister-in-law niya nasa Sambuanga, so pinuntahan ninyo dyan sa Sambuanga at doon kayo nag-connect?
0: Opo, kasi hindi man, kasi tapos pagkapunta namin doon, dalawang araw na pala, hindi umuwi si mama, hindi talaga nila kami kinontak dito ni Ma'am Carmencita or nung kung sino ang kasama ni mama doon sa bahay. Wala talaga sila sinabi na sa amin na wala dalawang araw na wala dito yung nanay niyo. Kami pa nag-approach kasi sa kanila, sir.
1: Okay. So sa Sambuanga nandiyan ang sister-in-law ni Carmencita, yung amo ng mama ninyo, pinuntahan ninyo, tapos siya na ang nagpaalam sa inyo na 2 days na hindi nakauwi yung mama ninyo.
0: Opo, yun daw ang sabi ni Ma'am Carmencita sa kanya.
1: Okay.
0: Kanila, sir.
1: Okay. Now, dahil nandyan sa Sambuanga si Union, sabi ni Union, nandyan daw sa Sambuanga, hindi ninyo nakausap dyan sa Sambuanga?
0: Hindi, sir. Hindi namin alam na nandun sa Sambuanga. Bago-bago lang namin alaman, sir.
1: Anong sabi ng sister-in-law, nandyan si Union or wala sa Sambuanga?
0: Hindi din niya sinabi, sir, na nandun si Onion sa Sambuanga, sir.
1: Kayo po ba'y naniwala na nandyan siya sa Sambuanga at the time or nandyan lang siya sa Cebu, dito lang siya sa Cebu?
0: No comment, sir.
1: No comment. Okay. Sige. Kumusta ang mga police dyan, ang investigator? Okay ba lang ang ano sa Talisay Police sa inyo? Okay lang?
0: Nagpapasalamat talaga sa Talisay Police Station, sir. Nung pagdating namin dito, sir, hindi talaga kami nila iniwan, sir. Inabay
1: okay.
0: Nila kami, sir. Hanggang ngayon, sir, sila pa rin. Hindi nila kami iniwan, sir.
1: Okay. Cooperative ba sa inyo? Dahil concerned kayo, of course, anak kayo. Itong
0: yes,
1: amo niya, pati yung si Union, yung anak ng amo, of course, talagang concerned sana din sila, supposedly, because caregiver nila yung nawala eh. Kumusta ang cooperation ninyo? Very cooperative ba ang pamilya or parang hindi?
0: Nung pumunta kami kahapon dun sa bahay nila, sir, sinasabi lang nila na hanapin nyo si mama sa baka kasi daw may pamilya dito si mama. Kasi yun daw ang sinasabi ni mama sa kanila na may pamilya daw dito sa Cebu. Hindi ko lang alam, sir. Pero wala kasi akong idea, sir, kung may pamilya talaga kami dito sa Cebu. Kaya lahat ng mga pinsan, mga relatives namin, kinontak talaga namin. At meron naman, sir. Meron man kami pamilya para dito sa Cebu. Pero ang layo daw talaga. Ano ba dito, ma'am? South? At nandun sila sa North. Tsaka, sir, kinontak, hindi nga alam ng auntie namin, sir, na nandito si mama. Kasi wala din sila contact, wala din silang cellphone number, gano'n. Tsaka, sir, kung nandun man yung nanay namin, sir, gabi din yung auntie namin, sir, hindi talaga magtawag sa amin. Nandito pala yung nanay nyo, walang cellphone, kasi ganyan, nawala. Ano na, sir?
1: Okay, ilang buwan ba nagtrabaho yung mama ninyo sa kay Carmencita?
0: Almost one year na, sir.
1: Wala ba kayong duda against sa amo niya?
0: No comment, sir.
1: Wala kayong duda against ni ano yung union?
0: No comment, sir.
1: Yung si Rene?
0: No comment, sir.
1: Hindi ba ninyo dinala sila pag ano may nakitang ulo diyan? Hindi ba nila pinuntahan? Hindi ba niya sinabihan baka tulungan niyo kami? Baka puntahan natin doon.
0: Kasi sir, pumunta kami pagdating namin dito, sir, dumiretso kami dito sa police station. Tapos pumunta kami sa bahay nila, sir, gabi. Wala man tao, sir. Open lang yung door, open lang yung mga bintana, pero walang tao, sir.
1: Okay, anong sabi ng talisay police? Tingnan nila yung CCTV sa bahay. Ni Carmencita?
0: Pumunta kami doon kahapon, sir, ng hapon umaga. Wala daw silang CCTV doon sa bahay.
1: Pero may CCTV daw sa room?
0: Yun, hindi nila sinabi, sir.
1: Sa mga kapitbahay? Na-check ninyo sa mga kapitbahay, baka may CCTV, baka yung police natin dyan makatulong sa pag-gather ng CCTV footages?
0: Siguro, sir, siguro. Kasi pagkatapos namin doon sa bahay ni ma'am, sa amo ng nanay ko, sir, bumalik na kami dito sa police station. Yung ibang mga police, sir, ay naiwan doon, sir, para mag-conduct ng investigation pa talaga, sir. Deep investigation. Kasi naawa din sila sa amin, sir.
1: Oo.
0: Wala talaga kaming pamilya.
1: Oo. Kaya nga, kami sa DYHP sa Arimin, naawa din kayo kami sa inyo. That's why, follow up namin itong problemang ito. Dahil kung totoong 2 o'clock umalis yun, i-check natin sa CCTV ng mga kapitbahay kung mayroon bang babae na naglakad dyan outside sa bahay nila ni Carmencita.
0: Salamat ako na lang, sister. Walang nanay namin. May mga kapatid pa kami.
1: Oo. Sige.
0: Hindi namin alam, sir, kung kumain na yung nanay namin. Palagi lang siyang nagasabi sa amin. Padayon lang, laban, kaya lang. Hindi taga dito yung nanay namin.
1: Sige, kasabot mi sa imong gibati, kinini ang kaid, no? Kanang imong mga no comments dire sa tubag nako sa on-air, kasabot mi ana, but ang pulisya gani imong utana, ang investigator, isulti lang ang tanan, kaid, ha?
0: Opo, sir.
1: Kibaw ko nga nganong no comment, in fact, medyo mura kag nahadlok ganina sa tawag namo kaganina o ba ni Indayken ganina. Kibaw mi nga na kay mga reservations, but ang pulisya may mga investigar niya, off the dili na on air, itug ang tanan aron nga ma-solve nato ning problema.
0: Opo, sir.
1: Okay, sige kaid, salamat kaid sa paghatag panahon namo sa DYHP ug sa IFM.
0: Thank you talaga, sir.
1: Oh. Twitch.
2: Yes, attorney.
1: Naay mga off the record na Twitch, makakuha tag mga off the record para maklaro ta lang ni. Sige lang, di lang ito isulti sa on air.
2: Doon ako nasayran, attorney Rufil, but at walang storyaan. Nakita ra attorney Rufil kay mo po ihangyo po da sa ilaha. Apa nang ilang pagsalig sa ato, Attorney Rufil, anaara man hinuon mo nang ning sa isay pod sila, dili lang on air, apan off the record, Attorney Rufil.
1: Okay.
2: Ato alam po nito gaano, dugang pa detalye, Attorney Rufil, sa kung unsa pa ato ang makuha din hi sa Talisay Police Station, kabahin aning missing nga person, Attorney Rufil, o gugaling, mugawas na ang kining DNA result atong na palgana nga ulo o ang kining missing person nga si Ma'am Pilar, Attorney Rufil. Hindi na lang ano pa sa Talisay Police Station, kini yung Idol TV sa FM 93.9 of DYHP or Mansibu Tatak R. Amen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide!
1: Alas 10:44 na kini nga portion to grato mahigit sa DTX 500 taas man presyon sa mudugo ikaw badunay ng hypertension basin taas imong sugar basin may diabetes ka niyawa ka kamahibaw ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo o sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pag-ayos sa samad pagkaputol sa tiil o bisan pag ganit pagka-imputin sa mga lalaki ayon ang hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
1: At least, okay ang feedback nato sa komplainan sa atong kapulisan sa Talisa Indekin. I hope, no, nga ayaw nila pag-imbisigan ni kay so far sa atong nabawaan, ang police ba istali sa infairness nila sa mga krimen niya atong gipasundan nila, mga higala, ilamang yung na-solve na ikin, infairness nila ba? I hope na kini, tinudon lang ginigkuan, kaya ito ang kuan lang ba? Ang kamatuulan lang, kaluoy ba sa taon, kinabuhi guna mga sukit di paminaw. Ato ni tagad pagtagad pero makastress ang atong mga balita alam butaga. Alis ata sa activity mahigala sa situational report ron kaya doon ay kalihukan sa Grab in partnership sa DYHP o IFM diyo sa may Hipodromo Elemental School. Ito linya ron sa kasamang Aida Tampos. Yes, kasamang Aida.
3: DYHP RMM Report.
5: Nilupil mayong buntag sa mga sukin di Paminaw. Gikanta sa itong nagkadaiyang kalihukan sa Davao Region now balik sa dakbayan sa Subo. Aron sa pagpadayon sa itong mga taha sa Atty. Rufil Abina at itong klaseng-kasing ng servisyo publiko. Karubuntag adang lunes sa Atty. Rufil nakasikad na o nakasugod na ang ito ang pagpadayon sa offline balik at eskwela. Atty. Rufil din partner na ito itong adlawa ang grad tulatin sa Move It course ang DYH to IFM diin nga pili nga mga beneficiary ang Hipodromo Elementary School sento 20 ka mga kinder learners at Atty. Rufil ang makadawat karon og school supplies eco-friendly nga tumbler pagkaon og snacks at Atty. Rufil dilisod karon sa Hipodromo Elementary School napili ang Hipodromo Elementary School at Atty. Rufil as beneficiary gumikan kay naaman sa maong barangay nag-opisina ang Ground Philippines of Move It. So, kung buntaga, niapod-apod na sa ato ang mga tabaw o ipanghatag karubuntaga, of course, attended by Regional Manager for the Visayas sa Grab, Ma'am Naong, napod rin ang PR Communications sa Manager sa Grab Philippines, Ma'am Malutabar, sila si Sir Glenn, o ang mga staff and personnel gikan sa Grab o Move It na maoy ni apod-apod sa ato ang ipanghatag ng school supplies, tumbler, pagkaon o naapod din ang ato ang Hipodromo Barangay Captain Dundon Bakulong mga konsehali o ang school principal Bakulong Marion Alviso ingon man ang mga teaching personnel o ang mga gikan sa kindergarten. So sa kinasibukan na 20 rupin, malipayon, dasig kanun ito ang mga estudyante ang learners din sa kinder sa Hipodromo Elementary School o ban sila maginikan at dumikan kay huwain kayo hanausab ang hatod, ang dala ay asa sa mahilibot-libot at Atty. Rufil bit-bit kanunay ang atong servisyo publiko gawa sa ato ang mga balita o ingaman ato mga komentaryo sa diri ako ni Rufil sa Hipodromo Elementary School kaaba na ito si Idol Voice at ang station manager sa Rufil at ang mapapanan sa DYHP ay naman ang tibok-tibok ang persa sa Itinanggal Council o ingon mga Grab Philippines sa Dibin Kaina Aong ang Regional Sales or sa Grab Philippines. Dito sa Radio Man, Aida Tampos, Mayong Bintang.
1: Salamat, Radio Man, Aida Tampos, si mga report, yung man si Idol Boy King, ato akalun alas to mga kalihukan, mga higala. Hindi nga portion ito, ganito mga kagalan sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, kaya doon na yung mga toksin sa mong lawas, mga dili karigular nga makapagawas yung hugaw, dugay, mahilisan, magbuto ng tiyan. Makasinati sa buong insomnia, kanuna yung magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan, lutulutahan, dilihames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, ano maangkon ang mga panglawas. Inumatakadlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog
3: Straight to the point.
1: Alatas mga nasakpan na minaw sa DYHP mo sa pagkadawat mga palipay, gikas ng Sibianan. Dasol niya, karoon sa kasaman Julius Balile. Yes, kasaman Julius.
3: DYHP. The top RNN report.
5: Five months. Ano yang laing masweting grupo nga nasakpan na itong naminaw sa DYHP o magdawat sila sa atong palipay nga bugas o chorizo! Kusukag lanok ang DYHP sa panimulay ni Rainy Marenas, Lisa Gogo, Miguel Rapitas, Linda Amanda, Ayet Villamor, Emerito Baggio, si Abelina Alejandrino! Okay, yun ang nadawat ang mga palipay na bugas o churiso. Unsay kasulti sa itong mga maswerteng big paminaw. Kito na lagi yung kasamang Julius Balili.
1: Okay, salamat Julius Balili sa mga report. At mga greetings, uban ng pohonday. Kaya mga, wala naging, pati apikiha sa oras. Eh, mga ikog dispinsa, may gala na tamakan na to ang atong drama rong orasa. Pero sige lang, sa sunod, ato ng paningkamutan yung gagawin. Pero doon na mga exception ron kanina. Lagi mga higalay na patayang lawas nga nakita ano na ulo. Muna nga atong isubay yun mga sukit di paminaw. Actually, katong mga naminaw na to, doon ay, sige lang to sa no comment, but doon na mga higalay ingon nga isulti tanan dito, no, sa off the record lang. Madok na sa masulti rin sa on-air mga sukit di paminaw. Na sit na to naman for interview na Inday Ken, pero nasa ay kahadlok. Muna nga, naabdan na po na idol tweet dito sa police station. Muna sa iya nahitabo. Okay, standby na lang mga higala sa sulod. Gito lumanon, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyang pinagsipagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon. Dalay doon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mama mia, here I go again.
3: Cebu, get ready.
4: How can I
8: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
10: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin imo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
13: Ito ang idol ko!
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
19: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Piyata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
20: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
21: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
20: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
23: nga naman, Marie.
22: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
23: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
22: Yun sa maninyo, Marie.
23: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
22: Unifins?
23: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
22: Kadako di ay, Marie. Tugloy ko.
23: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
24: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
26: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
29: Ako'y pastel tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
30: Kun ako sa pagpastel tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
28: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Tay,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila na namukoy ba? Sa may mga pamati na nilang?
2: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koi na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Let's go.
2: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
8: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
11: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
12: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa partner Randy Tayad. Mga musa kaninyong tanan. O sa talong mag-exon ng mga kasama, awhagong kamong magamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kujik Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga tunya. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Tunya.

0: sarun. Ha? Si Cici, manon? Nagilak? Ano ka?
1: Cici, nak! Nausa ka diya, oy, nagilak pang ka! Cici!
0: Antuon ko ganit eh. Cici, nausa ka? Nagilak pang ka? Giunsa ka mo ito sa eskwelahan, ha?
2: Wa man, nanay.
0: Ano nga, nagilak lagi ka?
2: Sakit man akong tiyan.
0: Ha? Sakit imong tiyan? Nga no man na, ha? Naunsa man na? Oh, Cosme, naamang ko ka dali, Cosme.
3: Ah, day, nga no na bata, ha? Ito niya, ano na siya? Ah, nagilak mo lagi na.
0: Na, gisakot, gisakitan ka sa iyang tiyan.
3: Nao ba? Sakitan sa tiyan? Nga no, sakit man? Sabi, kaunin mo, day, ha? Ito sa eskwelahan siya, o day, kaunin mo.
2: Kuan kamuting kawi raman to, tatay.
3: Maoba? Nga nga nga giapil man mo tao, kaon ang kahoy taon. Kamutir na eh, kayo apil ang kahoy.
0: Huh? Paraw din mo ay utok ang hanggaw pa.
3: Diro.
0: Maoba? Hilom ha? Mao pa'y nagsakit ang tiyan si imong anak, maghinanggaw pa ka diha. At yung manan ato ba ni utor, makakaon na ng bata?
3: Bida kita, minunabutan na ni kilagi ha?
0: Liok na ba?
3: Ayo lagi!
0: Ingon ani kaya bag ang akong bana. Abi ni mog tarong pero hinanggaw di ay makalagot kay usahay. Unya. Chiche nak.
2: Nanay.
0: Si tatay lang unay mo hato di mo sa eskwelahan ha. Kay may meeting pa kong tambungan sa barangay.
2: Okay lang nanay.
0: Sige nak adto nako. Pukaw ato daas tatay nimo kay basig malimo to. Natuog ra ba to?
2: Oh nanay.
0: Sige ari nako na.
2: Tatay.
3: Hmm.
2: Tatay,
3: hmm.
2: Ikaw kuno ang muhatod na po ito sa eskulahan. Kay hmm. Sinanay na itambungan ng meeting.
3: Sige
2: na, tatay, bangon na diya. Man, pag-aro mag-andam, kagpamahaw.
3: Hmm.
2: Dilira baka mula ka kundi makaligo.
3: Ay, lagi-lagi. Sayo, paro daon.
2: Tatay, saduy. Malit ka ni ito na, sumbong tayo kang nanay.
3: Ay, sumbong yun na dyan yung bata. Ay, kabawa ng kalirong nanay mo ito na pirmi.
2: Ang kay dugay man kay kang mabangon. Inguro ba ito si nanay nga, pukaon ka para makaandam.
3: Aligay, maligay, perbito. Ay, sa sibaw ko sa oras.
2: Bala ka diyan.
3: Ay, subukan yung bata. Ay, katulgon.

0: Ay, salamat. Abot na kita ang kusbahay. Ay, kapuya mitinga. Gidukap mo ko dito eh. Si Chi-Chi ka, ano? Day, Chi! Chi! Day! Awa naman ni Tubag. Nakalakaw na tingay sila. Maghikay na lang ko daan para sa paniud po. Mag-ilis ako. Oh! Naapapalag kinis Cosme! Imposible, sir, kayo nga dito nanigikan. Kayo murag... O manik kailis tau, Hana? Murang manggihapon ang isulubi ni Sukad kanina. Hoy! Hoy, Cosme! Cosme!
1: Ah, tada! Ah, tada! Tada!
0: Siya, tada, tada, oy! Asa ni Chichi?
1: Ha?
0: Wali mo gihatot ang bata sa eskwelahan?
1: Ha?
0: Pagtarong ba? Asa ang bata?
1: Wadidi, ha?
0: Ang gogid ka. Bantagyo ka na ko ron. Che, che, che, nak! Nak!
1: Katuo ko na ikong bayo. Asa mo ka, Chichi?

0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bio-Trop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Bio-Trop bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Bio-Trop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Bio-Trop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, ano naman, Marie?
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig namang pagpamuhi baboy, wag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa man ninyo, Marie?
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Bivers!

0: sandal, ang super sandal.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular charming pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy, let's go with the flow.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas doon siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mayra yung giapas na kaulit sa eskwelahan, kay nagdudak ko nga nilakaw gid ang bata nga way kauban. Kay unsaon iyang amahan, nga mauntay mo hatod, pwerte magkatukog maayo. Unya to? Sige na, Chiche, ha? Kaon ito sa kusina. Kanay sinukad na ko dito, ha?
1: Oh, nanay.
2: Day, day, madang bata, makitinin mo, day.
3: Dito sa eskwelahan, ni Adto in taon siya nga siya rong usa.
2: Kamauna din siya, Adto dito siya rong usa.
3: Ah!
2: Nakakini ka liru, ay, bida, di ko klikay.
3: Wa ka kita, nagihapak ta ka? Wa ka ka-feel?
2: Na-feel ako na, sakit kayo na.
3: Sakit kayo
2: na. Pero may mga ganyan mo na doon kaldiro ni mo.
3: Mas ito gaya makabus mo tayong kaldiro na to, Usmi. Kanin tanang tang kaldiro ka naglagot eh, kunin mo eh.
2: Oh, ano ako, mara ikaw yung pusbusan ha?
3: Manya, kisabay ako yung pusbusan?
2: Ako lagi.
3: Kisabay na ikaw?
2: Ikaw.
3: Oh, ako. Karouch, sus ka lang, may ganyan mo pusnagan eh. Ikaw may makagubas mga kaldiro nire.
2: Maita, kita may pusbusan, kita may naigo, kita may pusang ilan nga maguba. Asaw si Jana!
3: Nangita ka gusti siya? Yara ay, pa!

0: Udahlah, kau nanti aku sendiri.
1: Selamat, ayah.
0: Anu nomor saja imo. Usah rumah saja wajah ini nyuksa imo ke sawah.
1: Lagut ku, ayah.
0: Ngaduh ke lagut kamu.
1: Kinepat kena ke sawah. Kada sipiat aku. Pitik deh ku keldiru tahun nantunya.
0: Hei, usah on. Ngamu menai imo ngipakaslan. Oh. Ibu nang aguanta hon.
1: Adin ako kaguanta tay.
0: O sabot mo ipo sabot.
1: Adin ako kaguanta tay. Adin ako kaguanta basasan na ako sawa. Pailhon ako siya tay. Kung kinsa ko. Baunay masuko.
2: Ay sos, di na kinanglan posme. Nakailan na kayo kunin mo kung si kinsa kunsa ka.
1: Na, studio niyo tay.
0: Abot ni mo kosme oy. Pasignaan ni anting-anting ni mong asawa.
2: Pahaba ka tatay?
1: Ha? Pahaba
2: day? Kung nami ani ka?
1: Pahaba, pahaba day ko.
2: Sapa day oy.
0: Hey, Cosme, kung ano sa problema ninyong tunya, hala, istoryahin na ninyo. Ipaagibugnaw nga paagi. Arong dili mo dako ang inyong problema.
2: Tay, kung dili pa bulayog ning imong anak, di ni mahitabo nga mabunog ni nako. Pero unsaon nga bulayog magkanin dako, tapulan kayong dako. Laliman ka among anak ni atos eskwelahan nga siya rang usa. Siya mo'y akong gitugon, nga mo'y muhatod sa bata. Wa kahatod kay natog. Nilakaw na lang among anak, kaway kauban. Og simba ko na pa daw tanay tabos among anak, tay. Hoy, ambot lang yun. Mapurma pa makang naong aning imong anak.
0: Huh? Eh, kuanggol. Ikaw man di ayaw sa daan, Cosme.
1: Akong mata mo'y sa daan, tay. Kanipiyo mo siyang balik.
0: Mahal ka lang, buwang nga ka. Dulay ulis ninyo. Uli ka tingang lebtikan. Kurang itlog na yung buwang. Pauli, dito!
1: Lebtikit, tay.

0: Sana, palaban ka itong tatay ni mo? Palaban-laban ka, tiwasan, tanong ka? Kung magtarong pa ka, Kusmino, huwag ito'y problema. Pero ikaw din yung problema, kaya maghinanggaw ka, Manggut.
1: Rosie na dahil, Rosie.
0: Rosie!
1: Rosie ba?
0: Rosie, Rosie, yan niya! Usma yan niya!

0: Pre, kumusta?
1: Yeah, pre. Una may ino ng taon, wala ng kapig ng tapang na kaya kang ipaglapan. Ang sin pa niya, one coffee mix. Kaya ko, pre? Kumusta mga ka? Kumusta mga kaluli?
0: Ang gapon, pre?
1: Mga ko ba? Kihaya din ni Morro?
0: Kihaya, pre? Kaya ko, natigong lang ako gamay ko. Ikaw, sama, gusto kang ko yung inigbalik na kuglar ka?
1: Oh, pwede, pwede, pre?
0: Bakit itong giyariti ka, pre, kaya nakilalan may mga dugang mga tao dito sa Saudi?
1: Oh, mo ba? Oh, pwede din, pre. Usa ang trabaho dito? Sige, okay, usa man.
0: Ay, construction na good, pre. Bisag, tigmasa lang ko kasi siminto.
1: Ah, matay, pre. Sosyal mo ko, di ko kumamataw na. Sosyal ko. So, masa pa ito.
0: Ngayon, di lang ka.
1: May parel sa Pilipinas, basar ka. Paito sa dami.
0: Hindi lang ka, pre, kay mangita na kong lain. Ikaw, eh, akong gusto, kay nangyay ko nga makalarga sa ka para magdungan, daba?
1: Masa siminto. Gusto ko mabiyanin ni pre, masa, tao na, paita na.
0: Naman, ano?
1: Ay, ako sa bote ako, pra, asawa, pre, pero sobra kamalita.
0: Ah, kanindot na makasawa ka. Nindot ka na makasawa ka, maldita, pre, kay kanang mga asawa nga, maldita, mura na nagpahuy.
1: Ha? Kanang makasawa ka di malita, mura nagpahuy?
0: Oo, oh, mura nagpahuy.
1: Grabe, sa kinakong sawa tao, bro. Grabe kayo.
0: So, sa ato pa, willing ka nga abroad?
1: Oh! Malo kang dili, no? Basta may kagayunan. Ay lang, masa. Ay, ito masa.
0: Sige, bro, datonte ka? Ah, datonte ka sa akong gisulan nga agency. Para makaprocess kasi mo mga gikinangilan ba? Unya, ako ra may bahala ni mo nga mga kita o mga employer dito, ha? Naibaw na agency, anak.
1: Sige, pre.
0: Kung aunti ka nagbuntag sa iyo, disin nyo, ha? Nag-iunti ka, eh. Nag-iunti ka sa akong agency.
1: Kapisa, pre.
0: Okay, pre. Ah, nakainin.
1: Lamat kayo, pre, ha?
0: Oo, oh, nakainin ng seed element oil.
1: Oo. Oh.
0: Ayaw dito. Sige, pre. Ato na ko, pre. Bye-bye.
1: Ginom sa seed element oil. Para plus na. Bida, no? Okay, pre. Lamat kayo, pre. Bahala na ni. Bahala. Huwag alam mag trabaho. Basta kay, kalargal ko. Makabiya ako din sa mo.
2: Isa tayo magkaistorya?
1: Oh. Ano dyan, day?
2: Murag dinot ang inyong gipanag-istoryahan.
1: Oh, way ayo, oy.
2: Sigurado ka nga way ayo?
1: Walang ayo. Sige, kay, ligo sa kuday, ah.
2: Oh. Murag ako namatik din nga murag doon na yung gamay ang kausaban ang mga lihok ni Cosme. Nilupad ra. Huwag yung steps.
3: Day, murag... Pagkukulaplas, klaro na.
2: Mao ba? Murag doon na nigitaguan akong dili maayo tawhan. Kung magbinuang gani ka na ko, Cosme, siguro alang yun gani ta ka masakpan. Kay oras ka masakpan ta ka, mausab ginang naong ni mo, mura na unya naglubot.

0: Tatay, dali na, mangaon na ta. Nakasukad na si nanay.
1: Una lang mo, di kumkaon. Unyar kumkaon.
0: Na, nangita ko kasukaon kang nanay, oy.
1: Ida, di mo kasabot. Una lang mo, di mo kasabot. Kaon mo to, ako'y ganang kumkaon.
0: Tay.
1: Di mo kakaon, wako.

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang uwa ko kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
6: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, mawalian ka. Basta kainom ko, dahi nagyong maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa...
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you.
19: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
17: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should...
18: Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!
20: Pag-ibig Fund Solid Kuban!
21: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
22: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinungod.
1: Joe! Mabinawa ko! Ayaw na magdagan! Joe!
2: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
1: Joe! Maluway ka, Joe!

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
2: Wow.
1: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya maratang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Mama mia,
11: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Asa naman ni mong amahan? Wa palagi. Wa siya gutuman na?
1: Unya na ko na siya magkaon.
0: Ano siya unya ra?
1: Unya na ko na siya magkaon. Busog tingali siya na yoy.
0: Pitag yung nagbinag-ugin niyong kanahanda. Ngita magitingay niyong magkagubat na sad ang Ukraine o Russia ay. Ah, nakaon lang diya ha. Kay ako'y mutawag ni tatay ni mo. Sa mga kakosme, nagpuasa ka? Nag-diet ka? Para asa mo na yung diet? Nakagipahinungdan, ana?
2: Ay, taka na kayo.
0: Ay, na mga ona ta.
2: Una lang lagi mo.
0: Ako, no? Nagduda, nagkikuni mo.
2: Saan ba si dahan tao ni mo to niya?
0: Sa una, huwag ako malimot, no? Di ka gusto nga dita magdungag kaon. Huwag naagani mag-una-una kaon, masuko ka. Kay mo ingon din ka nga, ah, niguro mo lag iya? Unya ka ron, magpa-unya-unya ka? Wow, ha?
2: Wow, ha? Ano sabi na siya, oy?
0: Mga una ta ba?
2: Di una lagi mo. Ano sabi ka, oy? Di pa kang pas mo, kundi kong kaon. Ha? Ako, di kong pas mo, kundi kang kaon. Ikaw, kaon na dito, pas mo ka. Una lang mo kaon dito.
0: Oh, sige! Okay! Imo ni gusto, ha? Ha?
2: Saon ka na ko pagsulti ako kasawa, malarga ako sa gawas, no? Masugot pagkasya. Malarga ako. Ako, pugnar sa kuani. Pag ganin mo sugot nga, trabaho ko nito sa buhol, buhol na kaya na. Ito silang kujal roke, distrabinto. Masagya po nito. Karoon. Sa uraan ng buhol, di mo sugot. Samutag sa uli. Pero abahala na. Sultihan yun ako siya.

0: final gini. Kisisyon ako. Mularga na gyud ko aron makalikay ko aning kamaltitas mo asawa. Kinahanglan sultihan ko siya. Mamupuyo kong paridado. Inigpalik niya sa uli.
1: Animal ka, awa? Daan pag yung lagi ko? Managbinuang ka? May gihimo siya ka animal ka?
0: Unsa day?
1: Hello! Oh!
0: Ay!
1: Masal bayas ka, traitor kanda ko! Gibuhat unta na ko ang tanan, pero animal yung ka!
0: Ano ka, oy?
1: Kisa na salma!
0: Ha?
1: Kamre, pasaksak pa ka? Huwag ko nung ka magkailanin niya, ha? Kisa ni salma!
0: Kisa alma, day, wag ko kailan ang alma! Sakit at
1: mukha mo. Ito ka kaldiro, dili. Sagpa to. Baka kun ka. Huwag kun huwag ka makaila. Nay, nanawag ang pakan. Tubaga na. Tubaga. Kaya mamila ko sa inyong panasulti. Tubaga!
0: Ay,
1: tubaga!
0: Di mo na tawagod. Di mo na sa alma agod.
1: Ano sa day na?
0: Alarm! Alarm! Di na alma! Alarm!
1: Agay! Napingis! Agay! Napingis! Agay!
0: Agay! Agay!
2: Muna akong problema, nga tungod sa dako na kong selos, nakahimo na hinog dili maayo akong bana, nahiubos gid kaayo siya. So kadadto, naging may magtingog, nag-ipon mi sa usa ka bay pero waiting ganay. Ambot og madayon baka ni siya glarga, kay nisulti man among anak, kamularga ko no iyang papa. Unsaon ni nako, di ko gusto nga mularga siya, unsay akong buhatuin, unsa man og kamo ang pasultihon. Tonya.
0: Morning na to Bam! Good morning, Bam!
3: Good
0: morning! Oh, good morning na to Tanan! Dong Pedro, good morning, Dong!
4: Good morning sa atong presidente, sa senior citizen, si Boy Prahinog.
0: Oh, sige.
4: Pag-abis to board members, katulong distrito si Oloy Corominas.
0: Ah, di ba? Good morning. Kumusta mo diha, Sir Oloy Corominas? Nga ako sa ring balikon, pag-greet ng akong mga amigo taga Masingin. Ah, nasingin, di na yung Masingin. Kanang isla sa Bohol nga, way lubi, way tanong mo, na nasingin. Island sa Bohol, si Kunsyal Dario Tampos. Ako, amigo, buriha. Salamat kayo, Dario Tampos. Murag, maabot yung kapitan na ito diha. Pero buhiyag. O si Chris Tampos, Bilchor Pungkol, nga Dunay Kamot. O si Mark Padin, Junjun Minggito. Thank you, salamat kayo, tanan din na. Kunya, Ate Jijin?
5: Kuya Alan, ato yung shoutout ang atong avid kayo ng mga listeners sa pharmacy sa Talamban. Kuya Alan, si Eda Tudtud, Cheryl Cuerda, Doris Almana, o si Lea Abendan. Thank you kasi yung pagpaminaw ha, o happy kaayo sila Kuya Alan, kay niinom sila sa Don Pepe Tablia, kay Taasang Energy. Happy permi ang mga tindira diha sa pharmacy sa Talamban. Unya, para sa mga dagko na, happy po kaayo, kay niinom sila o Don Pepe Dark Chocolate, ni ugum-ugum sa Dayamon Yema, o BM Espesyal, ni palit kay Crunchy Crunch. Crunchy ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo nya. Sama na sa Lisa Abindan nga maya kusog sa kanyang minum sa ato ang Don Pepe Tablia. Sila si Inday Bibian Cabrera. Kumusta ka mo diha sa tanan na ito mga kaigsonan? Mga bata, inom yung mga Don Pepe Tablia. Padong sa eskwilahan, kinahalan mo inom yung kakay. Abtig yung kay kanan Don Pepe. Taas ang energy. Happy yung kana ang ato ang Don Pepe Tablia. Nindot yung kay naim nun. Mahappy ka. Sama sa kahappy sa Happy Mart. Walo na ako luntang buno kong Mactan. Happy ka kay Dunay Donuts or Askilit sa Happy Mart. Barato. Diha sa Mactan, barato na kayo panaliton. O niya, doon na pa yung mga school supplies. Ug sapot sa kabataan, uniformis kabataan sa Happy Mart. Unya ka mo mga bata, samtang magpaduong mo rito sa tsikulan, ugum-ugum mo, ug-ubiye mga espesyal, ug-diamond niya mga espesyal. Mauna yung nindot na itong ugum-ugum mo na, nya. Kita ang mga dagko, ang ato ang imnon-imnon, bisang unsam na yung imnon, kinahanglan nga ang ato ang isumsob niya, ang ato Paulitos Macaroni Crunch or Tasty Fish Cracker. Mauna yung nindot kayo. Huwag katong nagtrabaho sa mga opisina o guban pa na niya. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kung nagbuhat siya Miguel Poliar Fertilizer, ang ilang ipang-inom niya, ang ato ang kaping matapang, nga kaya pang ipaglaban. Kahit tungod mag-uni, maayong mag-uni para trabaho ang atong kaping matapang kaya kang ipaglaban. Dili ka magduka, magdrive ka sa imong sakyanan nga. Di pa sa iroad, why ka poy? Kay tungod sa ato ang kaping matapang nga ipaglaban ka sa adlawong tanan sa imong trabaho. Daghan mga benepisyo nga bukuha na to ani ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ug sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito, ug sa Bromish Pits ni Ma'am Shen nga ang iyahang ipagamit sa iyang mga trabahador kay trabaho mong guni ka ng limpyuhan ninyong panimaya ng Bromish tanan. Ug sa gusto niyo, tawagan lang ninyo sa Facebook. Type pala ninyo Bromish Pits. Makita ninyo number tauga kung sa gusto ninyo sa inyong panimay. Kay kadang busy na kay kastrabaho go, di na ka makalugar ug limpyo sa imong panimay. Limpyuhan na sa Bromish Pits. Baon na diha ang nakanindot na nila. Kaya kailangan ipanginom, di higil mo magbahay kay mahumanda yun ang inyong ang ipatrabaho. Kaya ang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay inyo, Trent. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan, Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Salamat kay inyong tanan diha, Ma'am, nga ang inyong mga tao nila sa office ni Vice Mayor. Ong ni Sir Ryan po siya mga tao sa field. Ang iyang ipainom kay daghan kay na silang trabaho. Ong si Ryan, good. Lami kay ni mo kutsihal si Ryan Deslagtang kay dool na ni si Vice Mayor Choi Asnar. Unya, kugihan pagyo kayo. Daghan ni silang mga trabaon si Sir Ryan kag Kim. O nang the best kayo ni Amday, si Pari Mimi taon o si Pari Jewel. Kumusta ka niya, pre? Pari Jewel o si Mari Mimi Badana. Thank you kayo sa inyong pagduaw ni. Duaw ni siya sa ilahang Mami Priscilla Ragras. Thank you kayo. Ya, salamat kay inyong tanan diha, si Ryan. Ha? Thank you so much kay inyong tanan. Ate Bres?
3: Okay, ulga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotasog sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato ng imnanog Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kadlaw inom. Sa bundag, wala ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa imong pagpanihapon niya. Inom na po ka daan ng sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alay nito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot, alain sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Okay, thank you kayo, Ate Pris. O sa tanan na itong mga kaisunan, salamat kayo sa paggamit sa ato ang number 1 haplas, ang said limit oil. Tinood yun muwagtang sa itong panuot, pamaul, panakit sa kalawasan, barikos mint, katol, kuto sa kabataan, kagid-kagid sa itong kalawasan, ili, kay pagkita sa ringgi, kung mga plasta sa ito ang said liniment oil, darpi-dapi na itong magsakit, bagtak na bikugan tungkol sa ito pag-drive, ato na plasan sa ito ang said liniment oil, nga tinood mo tabang na ito ang number 1 haplas sa Kabisayan o Mindanao, ang said Panyawan, ang said liniment oil, kaya ang said Panyawan, kape man to, number 1 po ito nga kape sa Kabisayan o Mindanao, pero ang ito ang said liniment oil, mauni tinood nga mo tabang na ito. Unya, salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa ato ang said liniment oil, pero sabutan ninyo, kinahanglan mo, palit mo, anaragyon mo sa butika. Kay narin niya ang mga genuine o mga tinuon nga mga produkto sa said marketing na arihan sa butika. Ayaw mo pagpalit o asa-asa pa na niya. Butika lang yun mo. O guwa mo yung butika doon sa inyo. Order na lang mo sa Shopee kay para ihatod pag yun ninyo. Bam!
6: Hello, kamusta? Hello, tinasa ato ang mga sugiti po minaw. Ayok ka mo kalimot na ipasag balik na karoon sa klase ang mga bata, ha? Ayok ka mo kalimot nga andamon ang kabu, ang sabon, ang tuwalya para pagkaligo sa iyo. Ang mga bata, usay labi na sa mga sa iyo kayong klase, usay alit-git pa at white town. Nagsakay na og motor kay para dili ma-late. Good morning, Dr. Erwin Gracia diha sa LDU Uslob. Siya ma-stop. Ma'am, malo, misyon. Ay, kumusta si mama ni mo, ma'am, si Madam Jelene Labeste, Osaka OFW, thank you. Miss Ria Mirasol, Miss Jusel Bangkuyan, Master Eric Bidiot, Jipo Yudar, Miss Ria Mirasol, kamusta? Okay na to akong gibili ni mo, giyatag sa'yo mo, okay na ka, ma'am, thank you. Alright, ayaw ko magalimot ha, usbo na ko. Ang ato ang mga kabataan, dunay uban nganong sayo nga mulugsog tungod kay sa ilahang barangay or sa ilang sityo wala may grade 12, grade 10 ra mo tuyo ta lugsong sa layo munong mo sayo sa lagikan. Ayo kalimutan sa celebrity ko tig beauty soap sa inyong pagpangaligo. Aduna kini mga sangkap nga gluta tayo ng papaya extract. Aduna sa kini natural moisturizer sa celebrity ko tig beauty soap para magpabilin kit ng batanon younger looking cutis artista cutis for sila. Na. O doon na ka mo yung mga apap katol-katol, pugis-pugis, murag doon na dark spot ang mong naong. O doon na ba black kids or white kids? Sa celebrity Kojic Beauty Soap. Muta na sa butika, importante, dako kayong litra na asa ang sudlan na skilled. Seed Marketing. S-C-A-D. Thank you.
0: Okay, thank you kayo, ma'am. Salamat kayo. Nya, sa tanan po na ito, mga kaisunan, kita na sayur kita. Nga ka ng toxin, maugin na yung mudaot na ito. Maunay mo patay na ito, mudaot sa ito blood cells. Ang kabro po ito sa blood cells na ito, maunay dauto na ng toxin. Kung mapundo na na din na, kaya dagan mag atong makaon, atong hanggap, atong mainom, kung sa panadiya, mupundo yung mga toxin suot sa itong kalawasan, pero mupundo na niya, dagan na niya. Maunang masakit, ang mga major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Kinanglan yung kami inom o G-detox. Kanang G-detox, usak ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration na verifier 80715. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mo inungda sa imong balatian, huwag karoon ligon kanuna yung atong vital organs, inong yutam, matag, adlaog, G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, answer na ito karoon adlaw.
0: Si Inday Tunya, Ate Press.
3: Tunya?
0: Kanis Tunya, Ate Press, kanang yambana ba ka ng murag, ang looy sa tas yambana kay murag, kulatado mong kay tao niya ni Yambana, Ate Pres. Nga di, higayon nga murag mularga na yung tao ni Yambana. Nga, nakulatahan pag yung tao niya Yambana ng glass. Kay, kuan man. Ang alarm, giaan man niya, Alma. Imbis alarm, Alma, ang basa sa wala kami ma, usay ma, matabatahon ta ba nga, ang atong basa sa litra, ang iyang basa sa alarm, Alma. Oh, mao tong duda siya nga naibabay ang bana. Kulata niya iyang bana. Gibunlala pag unsa pa niya. Kulata sagpa unsa pa niya. Karoon dili man day alarm. Alma man day. Aw dili man day alma. Alarm man day. Mao na nga karoon. Nagmurang nagmahay taon siya. Kaya porting luuya siya ang bana. Kadungog na ba siya. Nga mularga iyang bana. Mularga sa hindi. Mao niya na problemahan ron natin preso. Tinudod siya bana. Di siya gusto mularga iyang bana. Kaya mingaon po taon sa iyang bana. Kaya wa naman siya ikulatahon noong taon. Luoy mo kayo.
4: Kasi buhol ng ganyan atuan.
0: O. Saudi, layo kayo. Mauni, unsaon ni kuno niya, Ate Pres? Bam?
3: Saan niya? Ama niya?
0: O, ayun. Day, sa ari. O, si, sa ari lang taon na imumbana. Day nga.
3: Ino niya, di na ka bukbuko na ako.
0: Di na ating kakulatahon dong. Anis to God, dong. Di na ako na. Di na ating kakulatahon. O. Alam niya, mantika. O, bay pa. Inanaan lang. Ayo, di na ating kapasakita dong. Alam niya, antika. Wih, higda, wih. Anaon lang na ni mo dito niya. Ah. Sige, bam, tayo lahi may mo ane. Kay imong bana, murag nagluod ng mga kitao ni siya. May saon na niya. Bam, usay basa na to niya, bambi.
6: Usahay man good sa pagsugod pa lang sa sugilanon kay nang naang ingnon tangpo nga kani ing asawa ikaw ma'am na adyo kay panultihon kana sa karaan bitugolat nga gaan og kamot. Kanan, oh, dali bito manapat. Kisa tingnan, kisa tingnan ni ma'am.
0: Tunya. Tunya.
6: Tunya. Ah, ma'am Tunya, usahay, masayo pang gulong tao, masipiat pang gulong ang tao. Kanang naambit ay panalutin ng muragaan, kay ka kamot, dali kay ka makabakyaw ba, dali kay ka manapat. Apan, sa katapusan sa imong sugilano, naghisgot ka og kanang silos. Silos. Murag doon ay word nga silos imong nalitok. Kung muguwag ko nun yung silos, tungod ko nun sa atong garbo, nga usahay ba ka ng murag, dili ta katugot nga, yung nun ta, ma, murabag malabwa, dili, malabwan, or, basta ka murag ingon ana, no? Kadiyot siya, panultihon, 29, verse 23, ang garbo makapukan sa tao, apan ang mag, paubsanon tahoron. Okay, sa ako nagingon, dali kay ka makabakyaw. Pananglitan o ang imong paminaw karon murag, nalapas sa kaugamay, pumpa sa miguna kumpare, kanang parehas ko na imong itandi ang imong kamot. Pananglitan ko ng imong kamot, tagas na ang kuko. So, doon na kay garbo, murag taas ang kuko. O niya, dili ni mo mag-control, mahimo ni mo nga putlon ang kuko, apan dili ang imong bukton. Akong sabot ba nga, basin o ka ng nalahap na po ng imong pag, buktan to, imong disiplina, imong bana, kaya daling masayop, pasalay po, basig malahap na po.
0: Lahap ito.
6: Muna yung ingon nga, pananglitan ko noog, tungod sa imong gihambin nga kinaiya, nitaas ang imong
0: Garbo,
6: naitaas ang imong kuko sa imong tuong kamot o ruwang kamot, putlo ni imong kuko, pero iapel, ayaw iapel ang bukton. Meaning, kanang nalapas ka o nalahap ka ha, minis mo na siyo gamay ang imong pagbakyaw sa naarabay usahay, sa ito'y tawagan na ha? Ang manapat is physical injury. Mm-hmm. Ang dili manapat ka ng pung lang sa tawag ana ka na physical ka na mo gamit ka pa sakit ng ginala may kingon nga sakit pero pung lang sa tawag ana verbal verbal at verbal oi
0: di ba kuan inflammatory
7: na oi na may insulado na sakit pa sa
6: sakit ba nya o mas pay pa kay gidag gisag pa kay sa ato imong sulti ko nga hait
7: dutos
6: din sa pikamino
0: sa ana bro.
6: Ang sa'y termino, ano, oy?
0: Malicious mischief. Malicious mischief. Mawala siya.
6: Di ba ka na malicious ka na
3: mischief? Tumalala na niyo sa'yo, oy?
6: Huwag ba na sa'yo kayo, katiwa, may kao na rin itos, kaya paan? Ano na lang. Ano niya, aron pag lukmay sa mong balatian, o aron pag ingnon ta balik sa maayon ninyong kabubuton. Kandung ingon na, Ate Pres, ama-ami, si, kasi nga ba na? Kusme. Am-ami si Kusme ug am-ami sad ang imong kaugalingon. Karong buwana, murag pizza 12 or pizza 11, piyesta sa kasing-kasing ni Jesus. Corazon de Jesus. Sacred Heart of Jesus. Karong buwana.
0: Ah, 11.
6: 11 or 16, basta karong buwana.
0: 11. Ang piyesta mag-healing mass man sa punta.
6: O, ang piyesta mag-healing mass Sacred Heart is month of June is Sacred Heart, San Antonio de Padua, o ang Mother of Perpetual Help sa Redemptoris. Mauna yung mag-piyesta karon. Ang tanan nga kini mga atong gisgutan karon is di gamit Diyod ang kasing-kasing. Di gamit ang kasing-kasing. Mapabsanon, mapasayloon, manggiloyon, tungod sa gugma. Sa laban mo ba ng ating talumanon?
3: Kung ako ang Pasol Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents.
10: Hain! Hain ang ako!
11: Iba ni bag, miss?
10: Ikaw na, sad! Tap!
11: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sad?
10: Tap! Ay! Baka ko na!
11: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
10: Siyempre. Kay estudyante man tika.
11: Kundi pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
10: Dili! Klaro, ana?
11: Ako kini Dennis.
10: Piolo?
11: Ako kini Dennis.
10: Piolo?
11: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
10: Kadayot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
11: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: pag siyon ako ng page bi, ni akong gunting ng picture bi, aron na nako ipapilit sa band paper para sa among project. Yes!
1: Miko?
0: Hi, ate!
1: Ano niya mo gibuhat?
0: Ah, kuha picture para project eh.
1: Din man.
0: Sa libro.
2: Libro? O sa libro?
0: Kini ay, asking niya sa inyong lamisa.
2: Ang libro ka nang gipawaman ni Ma'am Denise? Imo gigisian?
0: Oh, kuya. Saraman, usa.
2: Gigisian ni mo?
0: Oh, kuya. Ako ni kuhaan. Ako ni kuhaon ay ang airplane. Nanada! Nakagunting!
2: Ginoko!

0: Usa o man ako iniron? Masuko git si Ma'am Dinis ini. Ngawa na ko ang pingi ang iyong libro. Bag siya tasab siya na ako. Hey!
1: Ahak ba yan eh?
0: Bahala na. Pasabto na ako siya. Iyan na magigudol sa iyong kipuyan. Hey! Oh! Abli mo din yung gate nila ni Kapitan? Oh! Si Ma'am Dinis ka na nanilig sa ilang tugkaran. Oh, nag-short lang siya. Oh, kanindot siyang legs. Pagkaputi. Pagkanindot o porma. Oh, usam nang ibuhati putin siya, no?
2: Mauni na kalindot kung mahal doon ang imong cellphone. Pipisa ng layo. Maglaro ni mo. Matalikod na siya sa kong naimutangan. Nara siya duol sa punuan sa kahoy. Nagtapok siyang sililig. Iyan na tingaling dauban. Oh, uy. Kumidak ko siya kay magipunit. Tutsura na ko ba. Tadaw na ko ang kuha, be. Akong isuma. Pagkahamis ko siya, ikot-ingot inyong bayhan na, be. Kalami ko din mo, Dennis. Dennis, kung sugton lang ko ni mo, isaan na kung dili na kong maglaglag pa. Magpundur ako sa bahay uban ni mo.
3: Lumluman na takasod sa kwarto hangtod ng mangitlog ka. Kalami yan, oy.
4: nag-unsa ka?
2: Sa muklo! Lami na kayo!
0: Lami?
2: Oo, lami kayong bayana. Puti kay Gregs.
0: Mau pa?
2: Maugiod. Ikaw ba? Ikaw pinapilya kay. Di man kang kataro.
0: Di ay?
2: Oo! Hawan sa kong luyubi. Iksamok na ko. Bago ako nag-picture kaya akong tanawon unya samtang higda ko. Akong izoom.
0: Patanawas ako, be.
2: Iksamok lagi. Smoke ka ni mo eh. Ayaw kong pangilo. Ikaw! Ngayon ni Alam Saga, ha? Di magagi. Ambil akong cellphone, be. Ibalik na ako.
0: I-delete ko na ni mga litrato ng imong kuha.
2: Ayaw! Basta ayaw! Video. Ayaw! Ayaw! Labdiyak, hindi na imo.
0: Huy, dili husto ang imong gibuhat. Ha? Gipremusla nimo ang higayon. Huwag ka makonsensya sa babae nga mipakita o simpatiya ninyo sa imong abuhan. Dili obligasyon ni ma'am na muatiman pag-apil ni kapitan, pero iya ka nang gibuhat. Ha? Lakip na gani ang gibuhaton din sa inyong bahay. Huwag ko nibuhaton nimo niya. Ha? Imo siyang busuhon.
2: Kaipal din mo eh. No, papawaag guning tawhana lo. Dalig busit eh.
4: Ano ba?
5: Pahawa na rin eh.
6: Oh, ni Asipiolo? Diin mo na si Aki? Huwag mo ko makabantay ng misiwag sa Deskate? Saluyo sa bahay na sa tingalisin ni Aki. Pero nga nung murag naglalis mo na silang potensyano?
5: Palitan ako si Dico ba? Ang gig na!
6: Pugos ning kabuton ang ikuptan ni Piolo nga sa ufon. Nga nung man ka?
2: Yo, dili paginan nimo pahuaong tawa na gikan din eh. May naikan siya na di oras ba? Ha? Dugay na magiging kakulatahon na niya. Mugiro kayo! Garong! Labdaan mo ba sa kinabuhi? Ang binigin akong silip. Hindi ka gusto magkagubot, ha?
0: Ako sanay i-delete ng imo mga kuha ni ma'am.
5: Ako sanay i-delete?
2: Ay, hindi labdi! Ay! Saligi kang mas taas pa ka na kura!
4: Hey, mahugno ning saw!
2: Bawa lo, kimukad ko! Bawa! Ay, samok niya, ha?
4: Ay, samok! Ay!
7: Kapitan!
0: Kap!
4: Aguroy!
0: Kap!
4: Ang akong sampot! Anabundan! Ay!
7: Kap!
2: Ingnabito, tikang bahawa!
0: Ikaw ba, wagi kay batasan bisaw ng sao, no? Ha? Kapitan, pasilo ako. Pero mahimahin mo bang witkan ko ni imong apo? Ha? Witkan ko ni?
2: Aguroy!
7: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
11: Let's go. Go with the flow. With Charmy Gotani Napkin for heavy flow, musta ask.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Masakit sa ilong! Oh, naitugo! Kalit ko limang gawit ka sa mga kamot, ha?
4: Huwag kagibatasan si mga puhan bisag usaon, ha?
3: Sila may sigpahabag, eh, agod! Nga dali na ba kayo mupokling kung matandog ang bisang kamay? Saan na niya? Diyos ba ang magunin mo? Higara ka na, ha?
4: Higara?
3: Saligang naasinulog si Mam Dinis? Ha? Saligang di kong sukul mo silang tubangan? Kikuha pa lang sila, eh! Na!
5: Kap, dali.
6: Sakit, sakit. Ay, sakit ako nga.
4: Tabangan tika magkabarong, Kap. Dali, Kap.
3: Ambi na akong silipon lagi. Kuha pa lagi. Bahala na mo niya, oy. Kamuna ipaparo ka na niya. Bahala na mo niya. Bahala na mo.
4: Dali, Kap.
3: Sakit itong ilong. Mula ako sa kusong kwarto. Tanaw na ko kuna. Wa ba niya balilit ang tanan akong kuha? Maglingaw-lingaw ko sa akong kwarto samtang magigahita.

0: Okay na ka diha, Kap? May na mo pagkahimutan?
1: Iske.
0: Unsa man na?
1: Sakitan ko.
0: Di sakitan kasi yung buko-buko? Dali. Atong hiloton. Iske pa.
2: Buko-buko ni Kapitan. Humani ni Alsaha pa inyo sa iyong kwarto.
1: Hindi.
0: Unsa man na?
2: Kabaayo gabi ang pagkaapo.
0: Idaghan man.
2: Unsa man day nahitabo ganina, Piolo?
0: Sorry kayo, ma'am. Pero, amo ni Potensiano. Nakita na ko nga gikuhaan kag picture ni Potensiano. Na napay video nga na-appeal gamay. Mao nga, akong gibog, no? Gilog na ko yung cellphone. Ngaro nga madilit ang iyang mga kuha ni mo.
2: Unsa?
0: Dili ko gusto nga binastusan kanya, ma'am. Oh, si Bisal Gisang babae.
2: Piolo.
0: May nalang gani kay na-timingan ako siya. Paguli man tako sa imong libro nga akong giwaman. Tuod, kining nabili na ako dito sa biranda ganina. Ako na itong iuli ni mo, ma'am.
2: Okay.
0: Pero, ma'am, kining mangayo lang gikong dapasaylo ni mo, ha? Kay nagisi lagi ang page sa imong libro, ma'am. Pero ako na nang gipapilit og balik, ma'am. Akong gibutangan ka ng scotch tape.
2: Okay.
0: Huwag ka masuko, ma'am.
2: Huwag ni mo tuyo, adili ba?
0: Oo, ang tinuod bang good, ma'am, kanang dili ako mo in nakagisi gud adto. Ang manghud ni Clover, yaong tangguntingon ang picture nga iya nakita sa libro para sa iyang project. Sorry kay ma'am, ha?
2: Okay.
0: Okay?
2: Yes. Okay.
0: Lo, huwag ka tinuod masuko, ma'am?
2: Gusto ka masuko ko?
0: O, Jitsilio eh. Ha? Dili taon. Abilang na akong masuko ka ba? Naanad bang kung nga kanunay ka masuko na ako?
2: Ha?
0: Ma'am, kining mahimo bang payamusla na ako ang gayunan nga ma-imbitar ka sa akong birthday?
2: Ha?
0: Birthday, ma'am.
2: Sige. Ganun dili, good.
0: Salamat taon, ma'am. Malipagit si nanay. Siya man ko'y gusto kayo nga muuban ka na mo?
2: Mauba?
0: Hmm.
2: Si nanay raday ni mo?
0: Ha? Dili eh. Gusto sab kayo na ako, ma'am, nga makauban ka ng adlawa. Karon pala gani, ma'am, feeling na ako, mauna ka na ang labing malipayo na akong adlaw nga natauhan.
2: Sa inyo raman ka, ha?
0: Oh, ma'am.
1: Ando na bukid do. Malaki ba? Ako drive. Huwag ako sa bahalas katulina. Bradihan ako ni mo do.
0: Ha? Asa napit?
1: Ako na bahala ni mo do. Malingaw mo dito eh. Pasalig na ako.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Jo! Pabinaw ako! Ayaw na magdagan!
7: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluwi ka, Jo!

0: oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cut!
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailhan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal. Loading ugan loading station sa Manila, Talamban, kun Bantal area sa syudad sa Subway, Patuman na sa hinapos nga bahin ni ining buwana. Samtang dalaga nga tindera ko sa kaimnanan, gipay muslan o customer nga usa ka ex-convict. NBI mo rekomendar na nga to sa Department of Justice pagpasakag kaso batok sa head coach sa Ateneo de Manila University men's basketball team nga si Tab Baldwin ingon man ang pipila ka uban pang individual may kalabutan sa pagkamatay sa duha nila ka mga student athletes. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi. Tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, gadunay DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, nanginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QAQC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, o Tanker Driver. Ang mga interesado o kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NCTO Certificates, PAYOS, and E-Registration Certificate, Photocopy Only. Mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20 sa Yellow Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimo mo tawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaa si Joanne and Chini. Email address rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
11: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug sigurado makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat Olomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: At oras karon, alas 12:41 na. Arita sa tog lai na sad gahug na ha sa DYHP Answer to Win na promo para maghatag ni ninyog. Kahigayunan nga magkaroon tog 200 pesos nga GCash kon inyong matuban. Ang ato simple kay nga pagutana kay diyan rin natong ikuha sa atong mga balita. Sa dilipas sa mga detalye ni ini. Karon taon tod, hatag darang question para doon may taas-taas nga higayon din nga makatubag. Isa man tong ni-recommendar nga to sa DOJ nga mapasakaan og kaso. Kanto mga ang head coach sa Ateneo, ang mga kaubanan, may kalabutan sa pagkamatay nitong duha nila ka mga student athletes. Ha? So kinsa man tong, unsa man tong nga ahensya sa gobyerno. Unsa nga opisina nga mo ay mi-recommend nga mapasakaan kaso nga to sa DOJ. Hala, sige, sa tubag mo din ha, no? Kinanglan, correct answer plus correct ang promo mechanics nga pagka-follow din yo. Like, follow, and share sa ito mga Facebook pages. DYHPRM in Cebu. Ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo, kadunay. Blue nga mark check din sa kilid sa iyong pangan. Kamanay, verified official Facebook page ni Attorney Rufil. I-share po nga itong programa karon ang Metro Ratsyada. Kay atong tanawon unya, no? Diyara ba na ito masubay kung na-follow gid ang atong mga promo mechanics? Hala, sige! Pwede na gid mong motubag gikan karon ang tos pagtapos sa atong programa. Atong paabutan na gid mga tubag, ha? Kung nasakto ba na o ang inyong pag-follow sa atong promo mechanics para makadaog mo sa atong 200 pesos nga GCash. Alas 12:42 na o garos detalye na sa atong mga balita. Loading o unloading station sa Banilad Talamban, Bantal area, dire siyudad sa Sugbo, ipatuman na sa inapos ng bahin ni Ining Buwana. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Ipatuman na sinapos ng bahin ni Ining Buwana ang loading o unloading station sa Banilad Talamban, Bantal area sa siyudad sa Sugbo. Kini nagpasabot, nga di na makapatuyang pagpasakay o pagpakanaog sa mga pasahero ang publiko mga sakyanan sa maong ruta. Tumong ini, nga maminusan malaghuot sa mga sakyanan sa Bantal area ilabi na panahon sa peak hours. Mato ni Mayor Nestor Achival, nga 12 ka loading o unloading station ang ilas kagamhanan sa bayan sa Bantal area. Sa nasairan, ang Cebu City Transportation Office kung CCTO una na ipatuman o discipline zone sa naisutang napit din hugot nga implementar ang traffic rules and regulations ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo mo nationwide.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pabali sa mga butika.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka bisag ayuhon nimo plano lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation abi nimo wala kay time wala ra kay gana pero ang tinuod kulang gyud ka sa energy. Unsa man hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay.
23: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
2: at oras karon alas 12:48 na unya sa dilipas dugan Italia sa ato mga balita tungonahon ng atong pagpakinabi ngadto sa exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 kay mangumusta ta no sa uban pa nga mga pagtuon nga pwede nato nga masayran gyud labot sa unsa ka beneficial ang pagtake regularly nining Life Extension Vitamin D3 sa atong linya karon ato ikauban si Mr. Jonathan Granada. Sir Jonathan, may hapon nimo sir.
24: Yes, magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Ken, and sa lahat po ng mga listeners po ng DYHP dyan sa Cebu City, Cebu Province, and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
2: Sir Jonathan, anong pwede nating maibalita ngayong hapon para sa ating mga users, mga listeners dito sa DYHP?
24: Yes, ngayong hapon po, Ma'am Ken, meron po tayong ipinrepair na isang medical condition kung saan ito po yung very recent na based sa clinical experience ng ating mga medical doctors, sa ating mga life extension integrative medical clinics, tumaas yung number of patients po natin na merong breast cancer na health concern. At na-timing po ito sa recent na pag-aaral medical na kung saan last few months lang po na i-release sa Journal of Nutrition and Cancer kung saan nagpapakita po yung potential ng vitamin D3 supplementation sa pag-reduce and pag-totally remove ng cancer mass doon sa breast area ng mga kababaihan. So, mm-hmm. i-discuss po natin yung buong detalye ng itong recent na pag-aaral medical at yung kung ano yung maitutulong talaga ng vitamin D3 kung bakit merong very significant na result yung pag-supplement ng vitamin D3 sa mga cancer patients. Pero before po natin yan i-discuss, Ma'am Ken, gusto lang po nating i-inform once again yung ating mga kababayan kasi meron po tayong mid-month sale every month. So this month of July, this coming 16 na po yung ating mid-month sale, July 16 or Webes na araw. So, ini-inform lang po natin yung ating mga regular users po ng mga life extension products, especially yung ating mga regular users ng life extension vitamin D3 na mag-visit po sa ating mga life extension integrated medical clinic branches. Kasi meron po silang discount na ma-avail this coming July 16 Webes. And yung discount lang kin is umaabot ng 60% sa mga selected life extension products. At yung mga seniors, pag sila po ay bumili directly sa Life Extension Clinic, this coming Webes po, Ma'am Ken, meron po silang ma-avail na 32% discount, full discount po yan talaga. Kasi meron pong 20% discount plus exempted po sila sa VAT na 12%. So for a total of 32% yung diskwento na ma-avail po nila. So yung gagawin lang po nila, mag-visit lang po sila sa Life Extension Clinic para sila ay makapag-avail ng discount. So yung clinic branches po natin, Cebu City, nandyan lang po tayo sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard, sa gilid po ng Cebu Gospel Church. And yung Consolacion City branch po natin, nandyan lang po sa tapat ng Jollibee Consolacion. So don't forget mga kaibigan, this coming July 16, Webes po, meron tayong mid-month sale. May discount yung lahat or selected products ng Life Extension, especially yung Life Extension Vitamin D3, plus makaka-avail po kayo ng quality na medical check-up sa clinic po natin this coming Thursday po.
0: Mm-hmm.
24: So, punta na po tayo, Ma'am Ken, dito sa sinabi ko pong isang medical trial, isang randomized controlled trial, kasi napakarami po recently yung na-encounter po ng ating mga medical doctors na mga breast cancer, suspected breast cancer patients kasi yung iba hindi pa naman na-diagnose pero based sa manifestation po ng kanilang mga symptoms, medyo may probability na malignancy po yun sa kanilang breast area. Mm-hmm. At yung alarming po, Ma'am Ken, as early as 18 years old, yung recent encounter po ng ating mga medical doctors na patient na pumunta sa clinic po natin na merong malignancy sa breast area. So, ngayon, timing po ito kasi meron tayong study, mga kaibigan. Ito po ay isang medical trial na ikinandak ng mga medical students sa isang medical school sa Brazil in 2026. So April 22 lang po ito na ipublish sa Journal Nutrition and Cancer. Kung saan, Ma'am Ken, yung ginawa po nila, nag-recruit po sila ng 80 breast cancer patients, so 80. So yung ginawa po nila sa 80 na mga breast cancer patients, dinivide po nila into two groups. Yung first group po, Ma'am Ken, binigyan po nila ng chemotherapy pill. Tapos yung second group, chemotherapy pill din, pero meron silang dinagdag na 2,000 IU na vitamin D3 sa first group. So ibig sabihin, may chemotherapy pill sila na pinainom doon sa mga 40 patients na merong breast cancer plus dinagdagan po nila ng 2,000 IU na vitamin D3. So yung 2,000 IU equivalent po nito is two soft gels po ng ating life extension vitamin D3. So minonitor po nila ito for 6 months. So continuous yung medication plus yung vitamin D3 for 6 months. And yung result po, Ma'am Ken, right after 6 months sa grupo po na binigyan po nila ng chemotherapy pill plus vitamin D3, meron pong 43% na number of patients na kung saan yung breast lump po nila ay totally nawala. So, pag i-convert po natin or compute po nila natin yung 43% doon sa 40 patients, mga 19 talaga na pasyente yung nakitaan po nila na nawala talaga totally yung breast lump po nila.
2: Mm-hmm.
24: Meaning, nawala yung cancer, nawala yung bukol doon sa kanilang breast area. At doon sa grupo naman, Ma'am Ken, na binigyan na po nila ng chemotherapy pill, only 24% yung nagpapakita po ng merong positive outcome or result yung chemotherapy pill.
2: Mm.
24: So that's why yung mga study authors po, Ma'am Ken, nag-conclude po sila na napaka-significant ng difference sa dalawang grupo kasi 43% yung reduction rate po ng itong pag-disappear ng bukol or tumor doon sa breast area ng mga cancer patients as compared to only 19% doon sa grupo na binigyan po ng chemotherapy pill. So, ito ay very good na result ng pag-aaral medical at makapagbigay, I'm sure, or hopefully, ng karagdagang confidence and trust sa ating mga kababayan na kikinig na probably meron pong ganitong uri ng medical condition na sila po ay makapag-isip na kailangan po nila yung supplementation talaga ng vitamin D3, especially for breast cancer prevention and protection. So, we have already explained previously kung ano yung naitutulong or ano yung mechanism of action ng vitamin D3 sa breast cancer. So, again, we would like to reiterate, kung tayo po ay merong sufficient na vitamin D level sa dugo, number one na ginagawa ng vitamin D3, sinusupercharge niya po yung mga cancer patients na yung natural defense system po nila ay lumakas, meaning yung immunity para hindi po sila ganun ka dali biktima ng breast cancer. At number two po, sinusuppress ng vitamin D3 yung metastatic activity ng cancer cell or yung migration. Ibig sabihin yung paglipat ng cancer cells from the original tissue to other parts ng katawan po natin or organs. And yung apoptosis, yung program cell death, ito po ay medically established talaga na ito yung ginagawa ng vitamin D3. Tinitrigger niya yung apoptosis o yung voluntary na pagkamatay ng mga cancer cells pag tumaas yung vitamin D level sa dugo po natin. And yung angiogenesis o yung pag-cut off or pagsira ng mga maliliit na blood vessels na ginagamit ng mga cancer cells as conduit para sila po ay makapagkuha ng nutrients and blood doon sa or makapag-transport po ng nutrients sa ibang parte ng katawan po natin. At syempre, pag tinitrigger ng vitamin D3 yung angiogenesis, syempre, mas ma-control yung spread ng cancer sa iba't ibang uri ng katawan ng isang pasyente po, Ma'am Ken.
2: Napaka-amazing naman ito, ng findings na ito sa Sir Jonathan, no? May mga tao talaga na vulnerable sila dito sa breast cancer, lalo na yung nasa dugo, yung nasa bloodline talaga nila, no, na may cancer. Anong pwede nating mai-advise o maipayo para sa kanila, Sir Jonathan?
24: Ulitin po lang natin, Ma'am Ken, no? We're not claiming po dito na gamot yung life extension vitamin D3 sa breast cancer. Yung point o yung thought na gusto po natin i-emphasize po dito sa interview po natin na ito po ay merong malaking maitutulong sa mga cancer patients, hindi lang po sa breast cancer patients. We've been doing this interview for how many years already and we've been citing a lot of studies already. That's why yung ginawa po natin, we cited a recent study to support yung mga claims po natin na ito po ay makakatulong sa reduction ng rate ng breast cancer occurrence. At ito po ay makapag-increase ng mortality rate or ng survival rate ng mga cancer patients, makapag-decrease or makapag-decrease ng mortality rate or yung chance na mamamatay yung breast cancer patient at makapag-improve ng immunity ng isang pasyente na hindi po siya makapagkaroon ng compromised immunity na mas madali yung spread ng cancer cells pag damage na yung immunity ng isang cancer patient. So makakatulong po talaga ito at yung advice po natin, pwede po tayo sa mga hindi pa po nakagamit ng life extension vitamin D3, we recommend yung regular supplementation po nito kahit 2 soft gels a day or 2,000 IU, that is already a practical na pamamaraan para mabigyan po natin ng additional protection and depensa yung ating katawan, yung ating health, laban po sa hamon ng mga malignancies. Hindi lang po sa breast cancer, napakataas din ngayon, Ma'am Ken, yung incidence po ng colorectal, prostate cancer sa mga kalalakihan at ibang uri po ng cancer diseases. At syempre, yung advice din po natin, avoid po natin yung mga highly processed foods, yung mga deep fried foods, and syempre, dapat po meron tayong regular na check-up sa ating mga medical doctors. Pag meron po tayong ma-notice po dyan na something wrong sa ating health, huwag na po nating antayin na yan po ay lumala. So, while healthy po tayo, yun po yung pinaka-the best time na dapat po meron tayong consultation or check-up sa ating mga medical doctors. Kasi yung mga sakit ngayon, ma'am, kan, hindi po natin halos makita or malaman or ma-feel yung symptoms unless na nasa end stage na po ng disease tayo.
0: Mm-hmm.
24: That's why mainam na meron tayong regular medical check-up at doon po pumapasok yung advocacy ni Life Extension sa ating binibigay na regular check-up doon sa ating mga clinic. So magbisita lang po sa ating mga clinic branches. Nandyan po tayo sa May Usmeña Boulevard, sa Cebu Doctors Building, sa gilid po ng Gospel Church, yung main branch po natin. And meron po tayong another branch sa Consolacion City. And by the way, Ma'am Ken, i-remind ko lang uli yung ating mga kababayan kasi yung iba baka nakalimutan na nila kung saan po nila pwedeng mabili yung Life Extension Vitamin D3.
0: Mm-hmm.
24: So sa mga pharmacies po dyan sa May Cebu City, additional reminder lang po, July Pharmacy, available po yung Life Extension Vitamin D3, Purchaser Pharmacy, Diddings Pharmacy, sa Queens Pharmacy, sa Bing Pharmacy, sa Presi Pharmacy, sa ALV Pharmacy, and sa Medking Pharmacy. At sa lahat po ng mga pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, available po yung Life Extension Vitamin D3. It's very affordable, 11 pesos per softgel. And the very important reminder po sa lahat po nating mga listeners, huwag po nating tanggapin yung binibili po ninyong Life Extension Vitamin D3 pag wala pong LE natatak doon sa softgel kasi malamang yun po ay unregistered or peke po.
0: Mm-hmm. So yun yung pinaka-importante, Sir Jonathan. Makita talaga natin yung LE na tatak dyan sa every softgel ng Life Extension Vitamin D3.
24: Yes, ma'am. Makikita po natin yan pag tingnan po natin carefully or maigi yung every soft gel, makikita po natin yung marka na LE doon. Kasi yung ginagawa po nila, yung iba, hindi po Life Extension yung binibenta po nila. Tapos sinasabi po sa ating mga users, mm-hmm, na Life Extension po. So marami po tayong nare-receive na mga comment or yung mga feedback na yung may mga pharmacies na nagbibenta po ng mga soft gel na walang LE. So you have to be very careful, mga kaibigan, kasi napaka-importante po talaga na alamin po natin yung produkto na binibili po natin kasi baka makompromise yung health po natin kung yung mabibili po natin yung mga hindi registered na produkto sa FDA at hindi po authentic. So dapat po tingnan po natin maigi para mas mabigyan po tayo ng protection pag yung binibili po talaga natin is yung totoong product na kinakampanya po natin, which is Life Extension Vitamin D3 po.
0: Sir Jonathan, ang inyong panghuling mensahe, sir?
24: Yes, once again, sa ating mga kababayan, we invite you to visit Life Extension Clinic this coming July 16. Webes po na araw kasi meron po tayong mid-month sale. Naka-discount po yung majority ng ating mga produkto, especially yung Life Extension Vitamin D3. So mag-visit lang po sa clinic, plus meron kayong quality na medical check-up na ma-avail po dyan. At yun po ay daily. Meron tayong doctors po dyan na nagbibigay ng libre pero di kalidad na medical check-up. At huwag po natin kalimutan yung simpleng paggamit or pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 regularly ay makapagbigay po sa atin ng additional na protection and depensa laban po sa anumang hamon ng sakit, especially itong mga malignancies. And make sure po natin na inumin po natin yung Life Extension Vitamin D3 after meal para mas mabilis yung absorption at makita po natin yung effect and protection na maibigay po nito sa ating kalusugan.
0: Sir Jonathan, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, sir.
24: Thank you so much po, Ma'am Ken. Magandang hapon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners.
0: Inyo nabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Unya sa inyong dugang pag mga pangutan na contact lang ha 4161655-0917-3181161. Mani hotline sa Life Extension Medical Clinics. Unya ang ganahan sad mo nga mga pil, labi na niini mga orasa or ka inyong snacks. Unya, kapig yun ang inyong hang imnon. Ay kalimot ha, Vita D Plus Coffee Mix. Kay kada nga kape matag sachet ana dunay 200 ayo nga vitamin D3. Mao na magkakape ka, maka vitamin D3 pag yun. Kadto mga nagproblema usab sa constipation, ang Imna mao gid ang Super Fiber kay number 1 kada nga pangontra constipation. Sachet man ang Super Fiber, yun ang i-mix ang usa ka sachet. So sa kabaso ka tubig nya pwede kag mainom ni ana before ka mag-breakfast kun aris buntag. Kun aris gabi eh, pwede pud ari ka sa before ka nga matulog ha. Kanang imong tingkatog din ha, inom daan og Super Fiber. Unya para mas nindot pa gid ang resultas pag inom nimo aning Super Fiber, yung ani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Super Fiber ha sa mga butika. Lakip na usab din ha sa Life Extension Clinic.
6: TYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga mao tiga pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni saka pa ngadto sa 4,490 ang ganon sa mga nakala sa maigo nga duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela. Gipaibaw kini ni National Assembly President Jorge Rodriguez subay sa uwahing nahipos nga datos gikan sa nagpadayong search operation sa mga otoridad sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa maong linog sa Venezuela. Samtang pabiling wala mausab ang gidaganon sa mga naangol tungod sa maigo nga katalagman nga niabot sa kapin 16,000 katao, samtang niabot usab sa sobra sa 6,000 ka individual ang na rescue. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP tapak RMN. Kadto maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna, size na. O yato balikon ha, kaya nanagutan na din. Unsa ko na to, balikon atong question. Unsa man to nga law enforcement agency. Oh, nasayop inyong tubag. Tagana na sa iyo po eh. Oh, dili ni maong inyong gitubag ha, ga DSWD. Oh, katubito ang giimbitar ang gata si Tabaldwin, katunay mga estudyante, kagipahatag sila statement, magbuan pa mga personalities. Unsa man to nga law enforcement agency. E ba po din siya ang nag-recommend garon nga mupasaka ginog kaso nga to sa DOJ. Nalaos bang inyong tubag? Nayo sa nakatubag na diri, pero muragwa may makafollow yun. Saktong tubag plus correct nga pagka-follow sa atong promo mechanics equals 200 pesos. Okay, atong paabuton ha? Ang taas bang presyon si Mundugo, ikabadunay hypertension, basin tasing may sugar, basin may diabetes ka, yung arakamay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial wall, so mapalapos si Mundugo ang sana karason, yan ang magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, o daghan pang complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad, pagkaputulis sa telugbisan gani, ang impotence sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta, nga mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dire kini charantin gika sa paliya nga nagsuhit sa insulin function. Kun bubo ang imong sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkapanindot sa imong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Bista sa pagklinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analysis. Nakinimim mo tangli sa Media Kosolem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Kaya ito pabuton karon ha, kung kinsa mo'y nakasaktog tubag ni ini sa atong pangutana, Kang requirements, saktong tubag, plus sakto pagid ka pag-follow sa ato ga promo mechanics. Na natin mga nakatubag o ginsakto, pero wasad ma-follow ang promo mechanics. Like, follow, and share sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo, kunya katuging dunay. Blue nga mark check na sa kilid sa iyahang pangalan, ha? Okay. Unya sa pikas nga bahin, mga timailhan nga ikaw dunay daghan toksin sa imong lawas, mandili ka regular nga magpagawas imong hugaw, duwi kang mahilisan, magbuto ni buntian, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan, unya dili pagid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, igwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, wag dagat ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Sugbo. Igo man sab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Yato lang yung balikan karon taon-taon ha, ang inyohang mga tubag. Kung kinsa mo ay nakahatag ninyo sa sakto gyud nga answer. Ah, di ana. Oh, wapalibak. Di ana tayo winner. Paspasa, oy. Atong winner karon nga nakahatag sa saktong tubag. NBI. Muna'y sakto ha, ang NBI. Apil to sa itong headlines ganina. Abtik-abtik is pagpaminaw. Plus, naka-follow pagin sa itong promo mechanics. Muna maka-dawat siya 200 pesos nga GCash. Congratulations nga ito ni Maria Fe Capuras. Maria Fe Capuras. Ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Pagliog lang ta Maria Fe, i-send ang imuhang correct nga name. Katong imuhang ngangid nga tinood ha, or sakto nga spelling. Plus, ang imuhang GCash number. Kaya ito na to, descend dito ang 200 pesos nga GCash. Laing winner na po din sa itong DYHP answer to win promo nini mga orasa. At lagi ang sunod nga hugna ni ini sa musunod na sad nga mga oras. Wala man tayo nga higayon o ba na ako deris control kasamang Nestor Homicilio o Nems Quiñones. Ako sabi niyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nga tangi kay karon taon-taon musunod na po ng itong drama. Kini ang akong suliran. At oras karon alauna 11 na.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
17: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
20: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan,
25: gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirol Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, nga dunay DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, na ginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QAQC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, o Tanker Driver. Ang mga interesado o kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PIOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only, mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20, sa Yellow Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaan si Joanne and Chini. Email address, rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mami sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, ug 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
26: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintin kung madunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
27: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for long
1: longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug? May diabetes ka?
3: Mag TTX 500 na!
5: Ang TTX 500
3: at lay powerful extracts
5: ng phytochemicals
3: ug antioxidants
5: ng gigan sa palaya
3: ug the sugar sugar cane
5: mga organic compound
3: ng effective
5: batok sa sakit ng diabetes.
3: TTX 500
5: sa mga butika.
3: TTX 500
5: ang tuba
3: kontra sa sakit ng diabetes.
5: TTX 500
3: efektibo
5: sa pagpabubo sa blood sugar level.
3: TTX 500
5: ibo sa the sugar sugar cane extract
3: ug anti-diabetic property
5: gikan sa palaya.
3: TTX 500
5: garantisado
3: highly recommended
5: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
15: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
18: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gano'n nagkapi magkaan ang tamis, mula, Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan.

0: kaon na diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilawg. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhig, baboy. Huwag yun mi makasuway anang akansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
1: Yun sa man nga, Mari.
0: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis sa yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifis?
0: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay Mari, tudlo iko.
0: Oh, diet feeding guide Mari oh. Dali numbers ila technician diha. Kay libre pud ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanan JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato na dyan kayo ni siya.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya

0: tigyong induta.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Taguala ko ninyo sa pangalan nga Albert. 31 anyos ang pangidaron. Minyo, ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa sa iyang tiil. Aron inyo hisabtan, sugdon ako sa dihang namugos kini siya nako nga manarbaho. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Sige na, Han. Tugtig na gud ko nga manarbaho.
0: Han, mingon na pa'y kunin mo, ha? Nga ako na lang lagi ang manarbaho. Gusto na ko nga din nila kasabay. Mag-atiman sa tong anak ka si Betty. Kaya naman ko na ako nga kuli manarbaho. Paigo na ba yung akong sweldo para nato?
1: Good. Gusto man sab na ko gud nga makatabang nimo, labi na sa mga panginahanglon nato din sabay. Mas nindot mang gyud nga kitang duha ang manarbaho. Magtinabangay lang kod ta.
0: Nga, nga tong anak. Kinsa naman ang day mong pabantayon? Nag-eskwilara ba na? Grade 1? Nga, kinsa may makahatod kuha niya sa eskwilahan?
1: Ay lay, si mama lang good. Siya po't baya na makahatod o sahay. Labi na ko na akay duty. Nga, naapod ko ilakaw.
0: Ay, sige, sige, sige. Gusto magika ni mo?
1: Yes. Salamat ka, ayuhan. Salamat.
0: Nya, may gi-apply na day karon?
1: Ah, naanahan. Pasudlon magud ko sa akong classmate pag high school sa usa ka mall ba? Isip usa ka sales lady sa sapatosan.
0: Ah, mo ba? Sales lady? Nya, magsige lang kag barug di ana, tibok adlaw. Nya, okay ra kana nimo magsige lang kag barug?
1: Ay, okay ra kaayo hanoy. Malingaw ra man pud ko aning trabaho ah.
0: Ah, sige. Mamo kay mong gusto. Nya, kanusa man ka mga apply?
1: Ugma nahan.

0: Magpayon man. Ya, kumusta man? Nakasuda kasi mong kaplayan?
1: Oh, han. Ligon, baya ko baker, no?
0: May, hinoon. Ya, kanusam ka magsugod si mong trabaho?
1: Ugma na dahil yun, han.

0: Good morning, Han.
1: Sayo, mata.
2: Sayo, Gyod. Morning, Han. Siyempre, unang adlaw baya ron sa akong trabaho. Og, today, Han, andam na ang akong baon hasta ang imuhang baon. Og kang inday, sad, ako nasang naandam. Tuan ni Mama.
3: Albert, anak. Christine, mga to na misa sa eskwelahan ni Betty.
2: Ma.
1: O, sige, Ma. Pag-amping mo.
2: Onya, unsa man, anak. Okay lang ba ni mo nga si Lola ang muhatod ni mo sa school? Matrabaho naman si Mama, anak.
4: Okay ra ko, Mama, oy. Kahit na aman si Lola.
2: Very good. Be a good girl, ha?
1: O, sige
2: na. Papadlong sa imong Lola. Kay sugod ka ron, si Lola na ang muhatod ni mo o mukuha sa eskwelahan.
4: Okay, Ma. I'll be a good girl.
1: O, sige na. Nakaw na, Mama. Kay malitaw niya na si Betty sa eskwelahan. Musunod rami si Christine sa paglakaw alang sa among mga trabaho.

0: Uy, Nina na muli ka na. Nina na muli ka.
1: Mm.
0: Mm. Si mama ni mo. Abot na?
1: Oo, naasaban niyo ay nangimasa.
0: Ha? Nangimasa?
2: Oh, kaya nga naman di ay kung nangimasa ko, han?
0: Di ka naman kasi mong trabaho. Nagbaro, grabe kasi dito si mong trabaho. Uy, nanghimasa kapag uli dayon?
2: Yan ba ya? Naanad naggid ko inino nga manghimasa gid ko sa dili pa matog. Ano man di ay?
0: Makadaot man na. Nahago ba ng til ni mo? Yan nanghimasa dayon ka pag uli. Ay nanagos ba ha? Kay makadaot na. Makapas mo nas kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumilme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka UTI.
9: Put na big mati pa check up tas sige lang ko ka admit. Pero kaloy sa Ginoo nakakuan mi sa kaning paragis nga kape. Wala na koy giinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kape na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ug to mo pa inom ra pugko. 3 times idi kape jud ko nga paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Jun og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
12: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basig glass na ni.
13: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na tasang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Gulyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Seed Liniment Oil.
12: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusyo, ha?
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadat ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit durawat eh. Gani ay. Sat nga nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
19: makakas.
18: So ano ka? 90 na ka?
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: ba yung boombag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong helpline segment? Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat nilalab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng nilalab sa www.unilab.com.ph/products.

0: Nagolgi kay ko sa kong asawa kay nabatasan na niya nga manghimasa gyud sa dili pa matuog. Ug iya gyapon ing gibuhat karon nga nagtrabaho na siya isip sales lady. Gani, dunay mga higayon nga gikan mi nga nagjogging. Nanghugas din siya sa iyang tiil. Hangtod nga miabot ang higayon nga akong gikadlokan. Ug unya, kumusta imong trabahoan?
1: Okay raman, Han.
0: Oh, ano man ka? Mura ka magnagluya?
1: Nagsakit ang akong tiil, Han.
0: Ha? Kaya noon siya man, ha?
1: Ambot lang, uy. Ambot kung anong nasakit man eh. Nga unta, makasuga ko draman unta ko binaruga sa trabaho.
0: Nato, ana. Tingalig mo na na. Tingalig tungod na sa sige ni mong panghimasa sa imong tilgikan sa trabaho.
1: Dili siguruhan, uy. Na, di kumutuo, ana. Alika bala ka, anihan. Mawa na lagi ni kung akong haplasan.

0: Albert, anak. Nakabantay ko sa may lukunan ni Christine pa. Mura lagi og nang hubag.
1: Ha?
0: Og nanag ko ang iyang paa.
1: Ay, nanambok lang na si Christine, mami. Nakauyong tingali sa iyang trabaho?
0: Mao ba. Pero di ba nagmo man siya sa iyang tiil nga nagsakit?
1: Oo, Oma. Sakit man gani ko nung ilakaw?
0: Uy, mao ba. Suwayan nato na og hampol sa dahon sa Jermelina. Kay basi na lang og mawaran ang hubag sa iyang tiil.

0: Han? Han? Nag-usa ka din sa imong kwarto. Kalugay ba ni mong migawas? Nakahuman na kagtudlo sa atong anak sa iyang assignment? Han? Sige na, mga una ta. Andam na ni mga pagkaon sa lamisa. Han?
1: Ah, si mama!
0: Oh, Betty? Anak, ganun nagila ka? Ano sa mama ni mo?
2: Dili ko makalakaw!
0: Unsa? Oh,

0: Labihan akong guula sa sitwasyon karon sa kong asawa nga nanghubag ng tiil. Nagsige nagpanakit ang iyang mga lutahan, ang iyang lukunan, tuhod, ug ang iyang duha ka paa. Dugay na ko nga nagsigig badlong niya nga dili lagi manghugas sa tiil gikan sa trabaho. Kay pila pud bay ka oras nga nagbinarog siya sa iyang trabaho. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining gibati karon sa kong asawa nga pagpanghubag ug pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghugas sa iyang mga tiil? Gikan sa iyang trabaho, isip sales leading nga magsigig barog di bukadlaw? Ikadong pangutana. Dili ba sabka ni ang gitawag og arthritis? Pero kung arthritis sab, bata pa man siguro nga akong asawa aron nga masakit og arthritis? Ikatulong pangutana. May mga higayon nga mawara pod ang iyang gibati. Og may mga higayon sab, nga mubalik ang pagpamanhod o paghubag sa iyang tiil. May tambal ba nga pwedeng ipatumar ini aron nga hingpit na kini nga mawa? O may mga bawal ba nga mga pagkaon na angay niyang likayan aron nga dili na kini mo trigger? Ikaw pa itong katapusan. May mga higayon nga maglisod na siya sa paglakaw. Posible ba nga maparalyze ang iyang mga tiil? Balain kang sakit ang akong asawa? Unsa masab base sa iyang gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Albert.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sab ako? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related ng mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka namo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writers Page o riba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga sometimes we create our own heartbreaks through expectations. Kanang bitang usahay, magunahuna kang bati, magiging siguro mahitabo ni nga kung naplanuhan. O kung negative na kadaan, hindi mo gawas ang imong endorphins, ang imong happy hormones, no? Ang mo gawas, cortisol, bad hormones, negative na kadaan, pessimistic na ka. So, dili, most likely ma-realize ang gusto ni mo. So, sometimes positive lang ito, bahalag tagilid. Bahalag tagilid, no? So, nga ito magtatampo karong adlawa, si Albert, 31 years old, Minyo, may isa ka anak, sa Consolacion, Cebu, Punto Medical, of course, no? So, musta namang mga taga-Consolacion, mga taga-Danao, bago lang media, no? Diya sa Danao, simpatoy ako mga nakaila diya sa Danao, naghanto sila, naasa Durano, murag home for the aged, no? Campusize sa LP Albert Manipis, Talisay City, no? LP Alberca. Mga Balahay family sa San Fernando, mga Balahay family, San Francisco, Southern Leyte din, no? San Francisco, Southern Leyte. Perlinda, Israel, Ognero. O mga Dayok family diyan dapita, no? Mga Linda Tiangco sa Pitalo, mga Tiangco family, no? Pinasawan, Tayasan, si Gina, si Jilly, o si Jean, no? Taga-Tipolo, Mandawi, no? Mga Laranzo, Santillan family, o mga taga-Inupakan diti. Akong condolence diyan, no? Sa kamatayo ni Uloy Roble, no? Nag-chat na ko si Tony Kudira Didasi, kaning pahulay na si Sir Uloy. Yung pagpaminaw ninyo diha, dahil sa Inupakan Leyte, no? Kusog kay ta diha, no? Mga Mirambel family, mga Perales, okay? Yung taga-Gindaruhan, Minglanilla, lamat kayo, ipahangyo ko naman yung Hello Black, no? Na tao ni J. Lariusa, Sunny ba niya siya? Sammy? Si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runon, ug si Sammy, ha, ug mga Villarmon family diya sa Kantawaan, mga kanya Bano, Nelpi ug Niti. Okay, so regards to everyone, ha. Diya sa konsolasyon, sabi akong katong among kuan, katong among sagaring konsolasyon, no? Nalimot na ko si kuan day, si Ruxan Mayol, Remedio Mayol diya sa Argao, no? Sa NA Shooting Range, garing konsolasyon, naganak ko sa inyo. Wala ko kabalik kay naay mga rason, no? Alright, so mga Baraga family sa Lawaan Uno Talisay, no? Si Ernie, si Celine, Ariel Neon, Arian Christian Denver, Princess Erlin, no? Okay, so going back to our sender Albert. Punto medical ang problema ni Albert, no? Suma sa nabati na to gina sa drama, itungkol kay mahitungod kini siyang asawa, no? Unang pangutana ni Albert, problema ni siyang asawa, no? Kining gibati karon sa akong asawa nga pagpanghubag ug pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghuga sa iyang mga tiil gikan sa iyang trabaho isip sales lady nga nagsigi og barog tibuok adlaw. Nindot kay ning imong pangutana, Albert, ha, kay daghang betag mga sales lady nga magbarog lang magbarog lang kuno tibuok adlaw, no? Ang kini magong magsigi kag barog na ay posibilidad nga magka problema ka sa imong mga blood vessels, but twisted mo enlarge ang imong mga blood vessels sa leg, no? Medyo may stationary man ka. Not only magbarog, but also mga babae nga buntis, o kanang maglisod og paggawa sa ilang hugaw, sobra katambok, o naabay mga problema diya sa gastrointestinal tract, no? Possibly, akong tubag ni mo sa una ni mong pangutana, Albert, no? Ikaduhang pangutana, di ba sab kaha kini ang itawag na arthritis? Pero kung arthritis, sab ni, bata pa man po siguro nga akong asawang magkasakit o arthritis. Wala ay mga tao nga masakit o arthritis, no? Na ay mga tao masakit o arthritis, bisan pa man kung bata pa ka, no? So, exercise lang yun, no? Exercise, dili dayon kung gikang ka nagsingot, dili dayon manghugas, rest for a little while, nya kinala nga dili sobra katambok, I don't have any idea on sa kadako ni mong asawa, Bert, no? Onya, avoid tight clothing, ha? Kung mahimo lang. Onya, kanang maumaligit trabaho, lagi ni uban namang long period of standing, mo pahulay na po tingali, masugot naman tingali ng tagiyas tindahan nga, kung lingkod na po kadali, no? Nga ko ikaw, avoid lang mga junk foods, avoid mga caffeinated drinks. Kaya maka-constrict na siya sa blood pressure niya, makataas sa imong blood pressure lagi, na? Kakin-kakin lang, kakin-kakin. Exercise, ha? Bisag gamay lang, ha? Dili kayo extraneous. Sulod ka pang utana, may mga higayon nga mawala na po ang iyang gibati, ug may mga higayon nga mabalik. Ang pagpangmanhod o paghubag sa iyang tiil, may tambal ba nga pwedeng ipatumar ini aron hingpit na kining mawala, o may mga bawal ba nga mga pagkaon nga dapat likayan aron nga dili na kini mo-trigger. So avoid akong balikon mga processed foods, kataas kini siya salt content, mga fried, mga kanang mga pirming pinalutaw sa mantika, o niya alcohol, ha? Ang massage is not very effective, og kay lahi man ang concern, no? So kung mahimo, do little flexing diha, exercise para maka-promote good blood circulation. May mga supplementary vitamins mas okay. Although this is not life threatening, but this can cause uncomfortable situation. Okay? So ilibit ang imong leg above your waist, no? Kung matulog ka, mao na yung problema, mao na yung solusyon. May mga higayon nga maglisod siya og paglakaw. Posible ba nga na-paralyze na ang iyang tail? May lain kahang sakit ang akong asawa unsa man kahang basi sa iyang ipamati. Walang imong asawa is bata pa, no? Kay ikaw, kuan pa man ka birth? 31, so more or less, ang imong asawa, pero pareha pa po og edad ni mo, no? So, naaramang ka din sa konsolasyon, no? Na dool man mo diya sa, nakidaghang mga doktor sa konsolasyon, no? Mga nag-clinic ng mga doktor, no? The best way mag-uda na birth is to submit yourself sa imong asawa for laboratory workup para masuta kung unsa may mga kulang ang mga vitamin sa iya. About the job related concern, maybe mahangyo lang po tingalita sa tagiya sa tindahan ngayang gitrabahoan as a sales lady nga kung mahimo di lang po dahul di po sila magtindog, no? Kung mahimo magkapahulay lang po para nga ma-minimize ang possibility nga ito mo ganun to enlarged veins or varicose veins kung madaghana mo maglukot-lukot na siya diha sa lower extremity. Okay, so hinaut nakasabot ka sa mga speaker ni mo Albert diha sa Consolacion Cebu. O mga taga Consolacion Sugod Southern Leyte, maadyong adlaw ninyong tanan diha, no? O the whole of Sugod Southern Leyte, no? O taga Maasin City, suri kayo na mispace na ko itong inyong gihatag mga ngalan. Ako na itong pangitaon asa na ito nang unusuksukoy. Daghanap. Salamat kayo sa inyong very active participation sa itong ipahigayon diha nga seminar workshop sa mga LGU sa Maasin City, di palang lugay, no, with Ma'am Beth Ganob and Sir Puchulo de Los Santos, no. Ako tong inyong speaker, usa Dr. Rene Obra. Oh, salamat kayo sa inyong daghang pangutana. Inalingaw na po ko. Okay, so to Albert, to the millions, libuan nga naminaw sa itong programa kini akong suliran, naot na tayo nakutlo ng pagtulunan. Ako si Dr. Rene Obra. Hangtod sa sunod higayon. Hasta la vista. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mokiniyus sa kababae nga taga Consolacion Cebu. Agad tumatatampo, nagdasingan nga, Malu.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I am Rachel Garzola-Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
0: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.

0: 上 Super Fiber. 麻烦来什么个 boutique
1: RMN Newsbreak Newsbreak.
2: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mukabat nito sa 1.25 bilyones pesos ang igahin sa GSIS matagtuig, aron patasaan ang funeral benefits alang sa mga trabahantes gobyerno o qualified pensioners ngadto sa 50 mil pesos. Kitak ang makabenepisyo kinihangtod sa 25 mil kapamilya lokop nasod matagtuig. Base sa ilang advisory gipaybaw sa GSIS nga ang ipatasaan nga funeral benefit nga nisaka gikan sa milabay 30 mil pesos nga benepisyo himuong available na kini alang sa tanang claim sugod karong adlawa Hulyo 13. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak Newsbreak.
3: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500. 100, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabalik sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
11: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
23: Salamat kayo, nisugot ka nga, magigitan ako, mahal. Nag-importanteng isulti ni mo.
24: Ako, Seth. Nasa ko, importanteng isulti ni mo.
23: Unsa ba na? Hindi ko na.
24: Buwag na ta.
23: Unsa?
24: Nabungol ka? O nagbinugo ka mong wak ka makasabot?
23: Malong! Manuman! Ay, nagbuhatan ako. Love kay tika, malo.
24: Ug mahal sa dako akong kaugalingon, Rob. Maong di ako puso na akong kaugalingon sa usa ka butang, mawa ko'y gusto. Maong buwag na ta.
23: Malo.
25: Nga naman in town, uy. Pinanggabaya kayo kaniya. Love kayo kaniya, niya imulang gibuwagan?
24: Di naman ko happy. Puol naman.
25: Ay, ni mo malo. Kaski kaglaki do. Magabaan gani ka ana na ambot na lang ni mo.
24: Abi ni mo no, dili ko mutuo nga gabaan ko ani. Mas gabaan ko kung magpadayon ko sa pagkirelasyon sa tao nga wa ko'y gusto.
25: Day malo.

0: Malu!
1: Oh.
0: Naaramantay ka din eh. Uy!
1: Ganito na kung nangita ni mo.
2: Nga naman.
1: Nangita si Jomar ni mo. Naako na siya yung importanteng isulti ni mo.
2: Ha? Unsa ka? No?
3: I love you, Malo.
2: Hmm? Love, gida yun?
3: Dugay naman eh. O, bisiguro sana ko nga kung gibati kung sigurado na gig ko. O, na-confirm na ko. Mga niya, tika-istorya ko ni mo. May chance ba ko ni mo?
2: Sige.
3: Sige. Nisugot ka nga mga uyab po ni mo?
2: No. Nisugot ko nga uyab na ta.

0: Unsa? Uyab na mo?
1: Oo, oh, syempre, o sa dugayan.
0: Ah, grabe, hasad. Huwag pa ganit ka masuhito niya.
1: Ano di ay? Ako dili mo work good, undangon.
0: Day malung.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghara og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito, si Mudlan, nakasinati o kidney problems. Nisandig sa SEDCOG

0: Congrats na to, Dai!
1: Congrats!
2: Oh, hain man si Jomar.
1: Ay, ang butok asa to. Nawa, magkalit.
3: Malaw.
4: Love.
5: Oh. Flowers para ni mo.

0: Anak, abini mo nalipay ko nga nakatumong ka og lalaki nga sama ni Jomar. Pinangga kaayo ka.
1: Maugit, ma.
0: O niya, kanus aman inyong planong magpakasal, ha?
2: Pagkasal na ta.
1: Sure ka?
2: Oo. Sigurado na ko ni mo. Ikaw, sigurado na kanak ko?
1: Sigurado na, oy.

0: Onya, kumusta ang kinabuhi sa minyo?
1: Okay, rakit kaayo. Love kay ko ni Jomar, day.
0: O siya na po may nakapausab ni mo, day. Nawagod yung pagkapulaanon sa lalaki tungod niya.
1: Na in love mo ko niya, tinuoray ko it. Maunang kontento na sa kaayo ko niya.
0: Maogyod. Huy, day, pagbaby na mo, uy. Inga si Jomar.
1: Ha?
2: Andam na ka?
1: Sa pagkatinuot lang. Wag ko kayo ipaw.
2: Nga naman.
1: Love di ka, pero okay naman ako nga kitara. Ngawa tayo mga anak.
2: Pero...
1: O madlog sad ko nga manambok ko kung mga anak na ko, Jomar.
2: Malo.

0: Nano ni sultiman in taon ka adto, uy.
1: Kay mo may tinumuhid.
0: Okay, sige. Ibutang tanga, okay rin mo nga wakay anak. Pero si Jomar ka ha? Okay ra ka niya?
1: Sige lang, quit. Ako rin bahala niya. Akong ipakita niya nga okay rin may bisagwa mi anak.

Lemaknya ke ayub tuh si comar. Hai, kido kak asatku, matuok na sakku. Oh, laum naman ang gabi. Kisa may nag-chat ni Jomar ang orasa. Ako masawin. May password. Ay, sabayan akong adlaw sa mong anniversary. Ah, na-open. Basahon ako. Kanus aka muuli diri sabay. Nangita na imong anak ni mo. Anak? May anak si Jomar sa laing babae?

0: Love, mawa ko pilakad law ha. May out of town sad ko.
1: Kauban si mong asawa og anak?
0: Oh, say.
1: Pilipad ako ni mo, oy. Di man ka mailhan. Kung wa ko makabasa sa chat sa imong phone, wa ko'y kalibutan nga gibinuangan na di ko ni mo.
0: Malo.
1: Tumar nga no. Nganong kibuhat din mo na ako.
0: Sorry. Sabihin mo lang, gusto ko nga may kaugalingon kong anak. Pero di sa ko gustong mamugos ni mo.
1: Maong laig babae imong ipamablusan. Mau ba? Ha?
0: Malo, mahal ka. Please, maluwi ka. Maluwi ka na ako, malo. Ayaw kong biyay.
1: Mahal sa tika, Jomar. Mahal ka ayo. Ugba na tika. Mong andam kong upasaylo ni mo.
0: Malo, salamat.
1: Pero isaad na ako. Nga ang bata ra mo ituyo ni mo, ugwa na ilain.
0: Oh, isaad na ko ni mo, malo. Salamat. Salamat kayo.

Bisag sakit para nako, pero naibaw ko. Ngalabaw ko masakitan kung mawa si Jomar nako. Maung bisag lisuhid, pero gidawat ako ang tanan o gipasaylo na ako ang akong bana. Dinilang kutok o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom. Two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
5: Mau kita menghegalan kage ni malu, ngataga konsolasyon na Cebu. Uban sa awit ngayon ang ipangayo, awit ng regalohan, basta't kasama kita.
6: Kasama kita, lahat magagawa, lahat ang...
5: Ang mong kaagi, gibata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaabi. I-address lang na ining tulumanon, handumanan so sa kaawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pahayag.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sigilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN! Esquadro!
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas
4: o katul-katul.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo muna na akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pol 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umagto akong sigun na ginutuloy kung sa akong angay. Ito marun na kagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Mac?
9: Lagi. Basig glass na ni.
10: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: o karong sa isumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Kumpiyansa lang. Huwag ka rin tinood, boss. Pero nakatila lang akong leksyon. Ha! Uwa aras sila sa akong kumingking kung maulang hisgutan ang abilidad.
2: Bangag, Saylong! Sa buhat ipakita o dili sa pagarpar, alias Buhi Bangag!
1: Ayaw o ipakaubos akong katakos o abilidad kamo pantay o tao, boss Major. Kay mas nakaila ko sa akong kaugalingon.
2: Hoy! Alias Buhi Bangag, Saylong! Way sayop sa kong gisulting ipakita sa buhat o dili sa pagarpar!
1: Boss Major Gaspar.
2: Palpakinaganis pagpatay ni Baysart. Alupig pa ka at tumpay jam. Unga karon. Mo-aksyon ka na o gribinta na ko. Abi kay tao ka na sa insik na dragon.
1: Sorry, Boss Major Gaspar.
2: Ayaw ipakita na ko ang imong pagkaingkrato. Kay tingaligbukan ko ikaw sa imong o, alias Buhi Bangag sa ilong.
1: Boss Major Gaspar, huwag ko'y plano nga mo sukuli mo kay naglantaw kong dakong utang ka mabuton.
2: Yan na! Naaraman dahil na! Ayaw kalimot ka ni gasto ko. Aron lang mabuswilto ka sa imong kaso. Itagaadig ang mang laki nga abogado nga mao si Atty. Ambrosio Ambot.
1: Dako kayo ako pasalamat mo anang bahina, boss.
2: Ulipon ra ka. Bisag kapila pa ka mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon. Ulipon rayod gihapon ka, alias Buhi Bangag sa ilong!

Kailang minagilutang suklan sa bugirong opisyal. Nagsalig lang ang dako kayo kung utang akong buto niya. Ha! Ayaw yung kuglugit. Kay mga kayo yung unyata mo, Jorgaspar.

0: May kinikontak rin kita ka, Boy Sarns. Kumusta na ang traidor ng mga patyo noon?
1: Ayaw kalimot, Major Gaspar. Nasta ka. Patyo noon sa kang by missile.
0: Huwag kumahadlok sa eskwadro.
1: Opo. Si by missile giday ang napailang eskwadro.
0: Oo. Oh. Siya mo'y akong gidudahan. Apan huwag kumahadlok. Kamu mo'y angay nga mahadlok niya. Kay gibaligya niyo siya. Aron akong patyon. Pero ang bangag sa ilong. Taas pagyunog suerte.
1: Nagkasabot na may si Bayjam nga kung makinagbo na mo si Bay Misael. Andam na mong dawaton ang iyang isilot mo. Kay andam kaming mamatay sa iyang mga kamat. Di lang ni mo makagaw.
0: Ayaw kong inan kagaw ha?
1: Kagaw ka. Kagaw ka, Major Gaspar. Utros ka nga di angay buhion udugay din sa kalibutan, Major Problem. Kiwa kay ayaw din sa katilingban.
0: Makitaan ka. Tataron ko yun sa mga balang tibok ni mong kalawasan.
1: Kana kung di ka maunang mapatay ni Bay Misael, Major Problem.
0: Mamatay pa unsa kay Misael!
2: Sa? Nasang daing siya, Bay Sarns?
3: Lagi, Bay Jam? Sungog tanog mayo? Samot ka suko eh. Lagod ligo.
2: Pangandam hinoon. Kay mubiya na ta din sa payang lang kung si Halbarok Sing.
3: Asam tao balinog tago, Bay Jam?
2: Anto sa kumpayang si Babaw. O makatultol dito ang Midjor.
3: Unya, si Bay Misail?
2: Muna ni Ron. Muna diha. Atong dawaton, kunon siyang isilot na to, Bay Sarge.
3: Bay Jam.
2: Nagsabot naman tabahin na, di ba?
3: Sige. Ikaw gun?
2: Timan nilanggit ka nunay, Bay Sarge. Matirang matibay. Kung pati yung tas atong amigo, kay giluiban man na to siya, atong dawaton.
3: Oh, Bay Jam.

Humanon ta kining inyong gisugdan ni Bayjam, Bayshards. Kamong duha na saan mo'y akong tagaan o pagtagad karong higayo na. Kay putlon ko ang inyong mga sungay na mitoybo na sa kadautan. Bisag asa pa mo magtago. Bisag ato pa kamusag kinasuko kang bahin sa impyerno. Pangitaong tagid mo. Ang papayroon sa nakong sa nga inyong kihimo na ako.

0: Ha? Wak si Miss Al?
1: Nila kau siya nga wak ko pauwan na, Miss Alaya.
0: Asa man ko na to siya pa ingon?
1: Mangita ko na to siya siya ang duha ka mga higalang traitor.
0: Unsa? Pero di ba delikado alang niya mo kumpiyansa, Miss Glenna?
1: Lisod siya po nga. Naigin siya kaugalingong desisyon. O, nagkasabutid kayo ko niya. Kay dili lalimang iyang gidangatan tungod sa traitor ni ini mga higala.
0: Mas dili ko mapalaka kung kauban paunta ka niya siyang lakaw, Miss Glenna.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. So ano, maninda ko diha, ni asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart.
11: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
12: smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling galing mo,
12: smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Kung moingon si mama nga,
16: sige kagaw, inanani mong tambal.
17: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
19: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
21: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
20: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
21: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako believe.
23: Para bang pinatawag ako ng daga?
24: Si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
25: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
26: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang disaster ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.

0: dinilagi tugi ka ng napatir akong andar sa motorsiklo nga ni Unong, Bejam.
1: Ay, pagkupyansa. Kitingan niyo mga tao sa medyo.
0: Gusto ka? Kinalang nga dubliho na to atong pagmatnon. Arong di na mahug sa ilang laang, Bejam.
1: Kana, alerto dyan. Di mo kumpiyansa ba, Sarge? Tiigmat o marunong ang atong kaaway.
0: Oh, Bejam.
1: Tao ba, Sarge?
2: Oops. Nagtiyo na kung daan ng akong armas tumong ninyong duha, Bejam. By Sarge.
0: By Misael?
1: By Misael?
2: Bisag sa huna-huna lang. Huwagin na ako damha nga magkahimo ka mo sa pagbaligya na ko ngadto sa mga kabut sa kagaw ng Major Kaspar.
0: May Misael, pasilawa taon mi bay. Pasilawa mi si Ipay Jam. Kibasula na naman mong nabuhat nga pagluib ni mo, May Misael.
1: Mitaw bay, pasilawa taon ni si Bay Sarge.
2: Iitsa ka nang igulitan yung armas. Sige na!
0: Oh, bay! Oh, yeah!
1: Niya sa mga akong armas, akong iitsa.
0: Uwahin na to na nga mong pagpangayo na magpasailo, bay. Masiluwa taon, bay.
1: Aron, matagbaw kasi mong kasuko na mo. Pwede ba? Nga kung kinabuhi lang ang ibayad sa mong nahimo ni Musa. Ayaw lang si Bay Sarge kay Luoy Pud.
2: Huwag ko'y pasailo nga ikahatag sa mga traidor ng mga hikala.
0: Bay Misael?
1: Bay Misael?
2: Managsama ka mong tuhang mga hutas akong kinabuhi. Busa angay ka mong magbayad kaysa marangag ipatay ko ninyo apan huwag ka mong mulampos.
0: Sige. Patiyami si Bay Jam. Bay Busa mo agaw, Misael. Mas maayo pang anami matapos sa imong mga kamot kaysa mapatay mi ni Major Problem.
1: Ayaw. Mas maayo pa ako lang ang patya. Baya mo po sa gawin, Misael. Ayaw lang si Bay Sarge. Ikaw naman tingali ka na nga magkapaong sa grabing kasilag ni mong gibati ng alinam mo.
2: Kung pananglit bilampus pa si Major Kaspa siyang tinguha ng pagpatay na ako. Unsa mangga ang inyong hunahuna? Paiko ba ang mga pulong nga pasaylo? Nga pasaylo ako, ha?
1: May Misael. Naaranin mo kung saon minimo, bay?
2: Paiko ba?
0: May jam, bay!
2: Kamu amitapos sa atong panagami ko. Kamu og dili ako. Kay igo ko lang gisumbalik ninyo ang gibuhat ninyo na ako.
0: Bay Misael, bay!
2: Ito sa buta! Ikaw ang miunan ako o tukmod sa kamatayon nga alang untan ako.
1: Sige. Pati ako, Bay Misael. Pati ako. Ayaw lang si Bay Sarge.
0: Ayaw, Bay Misael. Ayaw, pati si Bay Jam. Masiluwa na lang, Bay. Di na namin mausap ito, Bay. Masiluwa, Bay. Bay. Bay Jam! Bay! Patay na si Bay Jam! Huwag hindi siya makiikya sa imong papanimaus, Bay Misael.
2: Nagbayad ng usag kahuta sa sahagan na himon niya sa eskwadro.
0: Ikaw gaday nagpilang eskwadro, Bay? Ang hitman nga way kaluoy nga mupatay sa mga durugista.
2: Oh! Ako ba, Sarge? Ang Misael na inyong suot kaayong hikala. Patay na. Inyo nang kipatay si Misael. Apan nabuhi, aron kamo mauunahon na kugluyong sa lubnganan, mga hudas.
0: Bay, Misael, bay.
2: Nilaat ko kong masuko. Lisod nagmaoy masuko ang usa ka maayo higala nga biktima sa pagluoy, Bay Sarge. Huwag kamo'y kalainan ni Judas Iscariote. ko. Ang eskwadro!
0: Mise, maluwi ka. Yung kumpatya, may. Maluwi ka, may.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa said marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nito mao karon ang PCSO isip usa sa mga top performing government-owned and controlled corporations kung GOCC sa nasod nga ni-turnover og sobra sa 1 billion ka pesos ngadto sa panudlan sa gobyerno. Sigon sa PCSO, naangkon nila ang mga pwesto nga lakip sa top 15 contributors at sa 2026 GOCC Day, manakarimit ang ahensya og nagbalor 1.61 bilyon pesos. Namahayag ang PCSO nga padayong ito maniini ang dual mandate paghipos sa mga pondo alang sa charity samtang nagsuporta sa gobyerno pinaagi sa dividend remittances. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget? So

0: Andin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lumang, sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Ang kainit sa hilana? Dapat di napatugayon!
8: Dito ka sa maayo magpaayo.
7: Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Talit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong menteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ano ka so kaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
9: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
15: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
16: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
15: TTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
18: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom.
17: kasangka mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
22: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
21: Ah, lagi. Basiglas na ni.
22: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
22: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
12: This newscast is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nakita ba gid nimo nga gitaon ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo?
2: Kung mauna, doon ay rason kung anong si Lolo ang nagunod sa kasing-kasing sa imong apo.
1: Unsa may bote mo ipasabot, abay?
3: Unsa may rason ko ganong gikunitan man niyang kasing-kasing sa akong apo.
2: Mangutan ako, Lola. Nga nung wa man mapriso si Lolo sa kamatayon sa imong apo? Kung si Lolo ang nagpatay sa imong apo, napriso na unta siya, di ba?
3: Kuan?
1: Lola?
2: Lola, nganong hilag man ka?
3: Abot, galit ang maungit, abo. Nakita na lang nako si Pilo nga naggunit sa kasing-kasing.
1: Unya, diha ba gyud ang pating lawas sa imong apo?
3: Wa?
2: Buot nimong ipasabot na sa dihang nakita nimo si Lolo Pilo nga nagunit sa kasing-kasing sa imong apo, Lola, wa diha sa tungod nimo ang patayng lawas sa imong apo?
3: Wa. Una kong nakita na patayng lawas ni Melvin sa kasagbutan.
1: Unya?
2: Kano sa man nimo nakita si Lolo nga nagunit sa kasing-kasing sa

0: Diin man imo makiti ang patayng lawas sa imong apo.
1: Sa minteryo.
0: Minteryo? Minteryo? Unsa ka minteryo?
1: Ang minteryo sa yuta sa mga pater.
0: Oh, ang minteryo nga gibantayan ni Lolo.
1: Oh, sa minteryo sa gibantayan ni Pilo.
2: Sa ato pa, wag yun ka makakita la. Nagikuha ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo sa iyang lughan.
1: Uwa.
0: Lola, may tingali nga mukhaon ka una. Aron, mahinumdum gud ka kung unsang nahitabo. Napo katuig na sabi ang nilabay. Lola, di ko ni mo kaaway. Uspon ko. Kung unsang may atraso ni Lolo ni mo, ako nito kiyon. O, niya pa, gikan ka ron. Apil na ka sa mong budget.
1: Unsa?
0: Hatan ka na mo pagkaon din sa inyong bahay ni Inday, ha?
1: Parihas ni ka ni Melvin. Ako nga po.
2: Nga naman dahil si Melvin nula?
1: Siya ang nagitang pagkaon na mo. Mao nga may trabaho sa seminteryos, mga pater.
0: Buot mo ipasabot nula nga. Si Pulturiro sab siya sa seminteryo.
1: Oo. O siya siya sutamang sa pagpanglimpyo sa seminteryo. Pero, tiungo siya sa ibog apuhan. Uguway mo tuon na ako.
0: Ngano magkagawa may mutuon ni mo?
1: Tungod kay, nagtuo siya na nabuang nako.

0: Mao na itong sabot, ha? Puldo?
1: Og ako, mao ang malingaw-lingaw ni Johnny og Mikmik.
0: Oh, pero may kauban ka sa ngit-ngit nga magpahipi.
1: Unsa?
0: Nagkinahanglan kita og plan B.
1: Unsa man ang plan B?
0: Mahibaw ka raon niya, Milchie.

0: Mao ni nga mong payag inday ina.
1: Nakaani na mang putini.
0: Aha.
2: Uy, kano sa mga nakaani?
1: Oan, kanang mamunit niyo putilias akong mga partato. Pero may manmitias minteryo.
0: Ayaw na pagsuodin his minteryo inday ha.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.
0: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: Anong kili naman kumain mong masad sa minteryo na dyan, eh?
11: Maulang, kay kuyaw na karoon punduhan ang minteryo.
10: Tinood itong ilang kiingon na dunay ungo ang minteryo?
12: Dunay mga daw tang tao ang minteryo, Inday. Busa, dili ni mahimong punduhan panahon sa gabi, eh?
11: Sige, Inday. Makapauli na ka. Unya, ayaw na pangawat, ha? Kung wamoy bagaon, ari alam ko. Hatagan na bukwarta.
10: Buutan, mandiay ka na dyan niyo eh.
11: Kung di ta magbinuutan, mulangoy ta sa impyerno, Inday.
10: Ha?
12: Inday, naikinyintos oh. Ipuno na sa inyong pagkaon karong si manaha. Ihurot na palit og bugas.

0: Panahon ang muli hukla mo.
1: Oh, boss. Milchi?
2: Oh, yes, boss.
1: Muna ka sa payag ni Johnny o ni Mikmik.
2: Okay, boss. Andam na ko. Usam ta oras mo pasos, Mintiri, bay?
1: Alas 12 na lang, abay.
3: Ha? Huh? Tungong gabi, ikid, bay?
1: Mama na'y tinggawa sa mga ungo.
3: Imo na lang yun ang sakyan ang inyong pagkakaliwat o ungo, bay?
1: Oh, aron mahibaw ang yun kung unsa si Lulo.
3: Makalipong ipanulti ni Lula da. Liman ka? Nakita niya si Lulo Pilunimo nga nagkunit sa kasing-kasing siyang apo diha sa hagdan?
1: Abay, sa imong nauna, dili ka to hinimo lang sa tigo, ang?
3: Oh, kung hinimo lang to niyang istorya, abay, tinta siyang hilak.
1: Ay, nagmahay na nung kada.
3: Ang sa may imong gimahayan, ha?
1: Nagmahay ko kung anong misugot ko nga mupuyo sa syudad.
3: Oh, kay mahimo, kay pagbuot mas imong apuhan.
4: Hmm. Maayang gabi eh.
1: Ah, oh, may bisita.
4: Maayong gabi eh.
1: Si Milchi man.
3: Awa, nailain. Si Milchi yun.
1: Lakaw ka. Sugata.
4: Maayong gabi
3: eh. Uy, Milchi. Saag mo lagi ka dinis amo gabi ang dako?
4: Ay, da. Kung ayon mang bod. Agaran ko makisultin niyo ka ron. Pwede mo saka? Aw, tabangi ko ning gana kong pagkaon, bi.
3: Nagdakag pagkaon?
4: Oh, birthday mangod na ako. Ganahan ko nga kamo si Johnny ang akong ikasaw.
3: Oh, sige dali, saka.
0: Tara. Misa ka lang si Milchi sa payag ni Johnny. Tara, ato ta.
1: Boss, huwag ka mahadlok sa imperyo.
0: May armas tapul do. Ako aning gandaman si Johnny nga ungo. Kung mapabangbuang siya ako. Ha! Pabangbuang siya ako. Patay din siya. Sige na. Dali na. Kinahanglang maablihan na to ang nitsyo ni Escolastica.
1: Anong damo kagdagang pagkaon, Milchi?
4: Kuhain mang gohid. Birthday mang good na ako. Niya, yari ko kanahan nga mag-celebrate sa akong birthday nga ako rang usaw niya. Dito's ibabaw eh, sabay.
3: Ano naman? Nga to amo ka magsaka dito.
4: Ang tinuod, doon ako isulatin ninyo ang sekreto.
1: Oh, unsa? Sekreto? Kangin sa sekreto?
0: Nara ang musulyo ni Escolastica Amador.
1: Uh-huh. Nag-inusara lang ang iyang pansyon sa sud. Ug sagbuto na kaayo.
0: Sila, di ta maglangan. Pangita na mo ug atong maguba paingon sa sud.
1: Obos. Kining, boss. Unsa kay naa sa lungon anang Escolastica, no?
0: Maukan na atong mahibawaan karon. Sige! Dalian ninyo ang paglungag. Para makasulin ta sa musulio. Sige na!
1: Hindi. Nagpapot na eh. Ano sa panangiingon ni mga sekreto nga gusto ni mong isulti?
3: Bitochi, aksya naglain akong kabuhi da.
4: Mga unang una to eh.
1: Di tamangaon kung di ka musulti kung unsa ka ng mga sekreto.
4: Huh?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako, pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanimbukos kong kihatag ni mo.
0: Utang buon. At lagi kong bisag katapusan na lang ay gayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuunan, Milani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahilo na ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisi pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanwalat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kala ito sa RMN Drama. Kung mahilo na pa ang panahon.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ay, balon!

0: gay imo pamati mo naghayahay mo siya ikaw ayo paglangan gasha kini siya kahitasan ang original koi herbal capsule baka ingon juga og sana all original koi herbal capsule di mag-all sana all
1: para bang pinatawag ako ng daga
2: si Kai Montenola ni excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
7: It's Mele Francisco.

0: Murag sinang giding na. Ako to siyang giing na nga patawagon ining orasa.
1: Kariyot. Hello?
2: Hello? Pwede mamalihog ni Sir Jane?
1: Si James? O sa may mong tuyo niya? Kinsa man niya? Hello? Hello? Kinsa niya? Hello?
0: Huwag mo tubaghan?
1: May tubag. Pero kalitan na wa. Murag ituyo o putol.
0: Ha? Huwag siya'y murag ituyo sa pagputol?
1: Chelsea, langga?
3: Mami?
1: May importante mister yan si daddy ni mo James dito sa kwarto. Dini ka lang una sa sala, ha?
3: Yes, ma'am.
0: Han? Unsay?
3: Unsay yung istorya ni Mami, Dad?
0: Ha? para sa mga dad ko ang mga istoryahan, Chelsea Langga. Dini ka lang una.
3: Okay.
4: Pastilan, murag ang wife matingal ito ni Sir James ang nakatubag sa akong pagtawag. Unya, murag nalain na ba ito ang iyang tuno? Basin kun. Pero, unsa man sa daotan sa akong pagpanawag na lainon niya sa pagsabot? Na nag-follow up raman unta ko sa akong application, din si Sir James ang may interview na mo.
5: Nagsilos? Oh, maybe. Dago kay posibilidad kay gidiretso sa mga nimog off ang cellphone. Diyan nangutan na siya nimog kinsa ka.
6: Ano? Hala? Lagi sir, uy. Ang sir, kaya nakuyawa naman ko kay babae lagi ang nakatubag. Unsaw man ako ini Sir Baldwin?
5: Unsaw?
6: Basimbang kung dilit na hinoon ko dawato ni Sir James akong pagpang-apply sa inyong company. Tungod lang atong akong pagpanawag niya. Kay basin pag ka ng iyagidong wife ang nakatubag na ako.
5: Sa imong giingon nga murag nalain ang nakatubag ni mo. Why duha-duha ang iyagidong asawa?
6: Uy, pastilan. Uy, unsao man ako ini. Needed ko work, sir. Ay, please, tabangi ko, sir.
5: Ikaw man, good. Anong kitawagan pa mo ni mo, James, good?
6: Sir pa, ang ako pa nga maniguro ko nga mag-follow up ko niya. Kay ganahan yung kong makatrabaho sa inyong company, sir.
5: Oh, ako hinoon. Di man ingon sa pagpanghambog, no? Makatabang po dinoon ko ni mo, ani. Aron madawat ka sa company. Pero, depende rin po na ni mo.
6: Ha? Usay, depende rin po na ako, sir.
5: Hatagin lang ko sa imong messenger. Kay i-add ka. Uniya, ato lang yun ang istoryahan kong tarong. Kanang kitara?
6: Kanang kitara?
5: Tanawa.
6: Ano naman, sir?
5: Oo, tanawa ha. Kung anong kitara? Confidential man eh. Kung may bawaan ka sa ubang nga nakasuod ka sa company, nga mabaniog ko nga ako'y nagpasuod ni mo. Nga mo'y nagtabang ni mo. So, ma-issue ko. Kung na agmahayo. Ang ako nga mutabang na yun ko ni mo. Oh, ikaw, unsa yung nahuna nimo? Kay ako, pwede man ko makapamalihog ni Bro James. Maghangi lang ko niya nga tabangan ka. Kay suod man ni. Kaysa akong pamino, gusto yun na nagsilos tong asawa ni Bro James. Kay atong imong gibuhat, maka-intriga mo ito niya. Kaysa nahuna adto, makaingong ito nga, ikalitan niya mag-off ang iyang pagpanawag. Kay nahadlok kang mabuking. Nga, mauni, mauna. Di ba?

0: gani tan nag-istorya og nagkahusay? Unya karon, nana si magtawag-tawag ni mo kinsa tong babayhana, James?
1: Han, limpyo ang akong konsensya.
0: Ayaw kong tawag, Han. Kay naglagot ko nimo. Dili na ko mamati pag unsay isulti nimo.
1: Okay, okay. Paglagot na ko, way problema na. Kung may proyba o may ebidensya kang nagbinuang ko nimo.
0: Kagtong pag-off sa babay, nga nanawag niyang akong gipangutan ako si kinsa siya. O sa manda ito? Nga nagkalit man niyang gi-off ang cellphone. Kay nahadlok siyang may bawaan akong imo siyang tabit. Mao ba, James?
1: Milan eh.
2: Ang katingit sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Mmm, tofu sisig?
10: Huh? With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
14: Bilang kilos kani?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Bakit right point ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, swabe ang hagod.
16: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
21: Itang mga laki, kayo Jude kada adlaw.
22: Bisan kapoy na, kaya huntanan.
23: May na lang na ay bagong Revicon.
24: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
23: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
24: with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pangutan ako, unsa pa'y kapuslanan sa itong gipanagsultihan? Nga kung may problema, atong istoryahan. Aro masabdan natog unsang butang ang angin na itong masabdan. Ha? Nga tungod lang ba niya itong maong tawag? Imo na kong hiyokman? Nga ang buot mong ipasabot? Nga applicable ba lang di ay sa imong side ang imong gingon? Nga kung sa ako ng kabahin, imo na lang kong hiyokman mo ba? Nasayo pa lang ko bisag huwag kiniigong basihanan o huwag ni mo makumpirma nga nakasa ako. Pabalik kini ang husto og makiangayon, Milani. Ganun wag ka matingog. Okay. Kung mau ka na, huwag ko'y mahimo. Walay kapuslanan pa. Kung mapasabot pa ko ni mo, huwag na. Chelsea? Nagila ka?
0: Langga, Chelsea. Nagpamatikad ay sa gawas ining kwarto.
26: Dili na ko ninyo, Mami Daddy! Dili na ko ninyo!
1: Chelsea! Chelsea, Langga!
0: Chelsea!
1: Chelsea! Chelsea!
26: Liar mo! Di ba kakanla ko ninyong duha? Nag-away ti ay mo!
1: Chelsea! Chelsea, Langga!
26: Chelsea! Dili na ko ninyo! Dili na ko ninyo! Dili na ko ninyo!

0: Chelsea, langga.
1: Ayaw pagtuon ako. Dilin ako ni mo, mami. Dilin ako ni mo.
0: Nag-istorya kami ni Tati ni mo. Huwag man may mag-away. May butang lami nga. Gistoryahan, og
1: dilin na laki ko matuon ni mo. Dilin ako matuon pa ni mo.
0: Chelsea? Chelsea! Magkalakot.
2: Di man ko napita masayop, Ginoo. Di man. Oh, ang kulon kong magkasasa ako. Huwag dililimpyo. Parang sa may nahimok kong sayop. Sayiri ko. Unsa may sayop nga kong nahimok, Diyos ko. Unsa man.
1: Dad.
2: Jesse.
3: Daddy. Langga.
1: Daddy. Daddy. Oh.
2: Jesse. Langga.
1: I love you, Daddy. I love you. I love you, Daddy.
2: Langga.

0: La Violanca, Chelsea.
1: Love you, Daddy.
0: Matawag ako ni Mulanga.
1: Oh, Dad.
0: Oh, ikaw to lang ding. Anong huwag ka pa man manawag niya sa likod. Yan ata sa eskula ni Chelsea. Natuwag ka?
2: May nalimtan ka, Dong James.
0: Ha? Huh? Siya ba kong nalimtan?
2: Ako da ay.
0: Oh. Sorry, ikaw di ay. Ano man?
2: Sila'y silsira lagi imong gikisan. Ako da ay.
0: Unsa? Gusto kang ituwad ti ka diya sa likuranan? Aro manaog ka?
2: Ayaw dong. Okay lang patawaron. Ayaw lang ituwad.
0: Turanding.
2: Oh, Dong James. Manaog ako. Okay. Ako.

0: Why? The chance. Unihiro lagi kong waiting kong king of the rock. Sukal pa sa auto, hangto na lang rin nga napabot sa oras sa imong klase. Naunsa kayo?
1: Kami mo mi klase.
0: Wah. Wah, man tingog. Ha? Dari hubagay lagi ang imong eyes. Ano, crying kayo buntagay na? Saan
1: ka niya mo ba? Ano mo binata ba?
0: Muta na ulit akong dati ni mo, James, kung naon sa kayo. Pero, seriously, man, good nung kamang duha sa kung tanaw gani na suits out siyo. Manang naghihiya yun kung mga na ninyo. Ano man ay mo, inday, kamo, day chills, kamo day chills, ano man ay mo, ha? Ano mo, eh? Wa? Sa?
2: Tabangi ko, Tito Turanding, be.
0: Ha?
2: Tabangi ko.
0: Ha? Ha? Oh, hello, hello. Naon sa mga ni Chelsea? Naon sa iyo?
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayog hapon ako si Rob Zubad, Joseph Hoos, JQ Granos, Dugan Diyos, balik ko na po na katulog ito sa DataX 503. Hindi mong mamatanon ang naanaidad, mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ba superior, antioxidants, gamaoy grapatitis sa masilula, apelman skin cells, batok sa nadamis ng free radicals, o ipagrabi sa polusyon, humeris, mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagbanabako. Sa itong balita, drug-related ang inungdan o ito ka nga inungdan sa mga pusil patay sa saka at sikol driver o yung membro sa BPAT nag-pusil patay na tubagig gabi dito sa may barangay Tapon Lungsod sa Dalagit. Ang kabilisan sa deposition mismo pa o magkutang imbisasyon o sa silagitan o drug-related ang inungdan sa pagpusil patay kang Royal Dikdikans kutingan sa adyos sa Gapanigun o membro kini sa BPAT diya sa naisgutad nga lungsod. Sa sagitan na nga tagirin sa nagkini maog biktima, gingong maoy mo pahibaw o maoy mahatag og info sa mga otoridad kung kinsang nalabigit sa iligal ng kalihukan diya sila ga barangay. Sa nasaran, ang biktima ga sinikdikan, samping nagmaniho siya ga tricycle, isunda ginig duwa kawilig armado laki o ang backride ni kakiling mipusil magkanagang higayon sa biktima nga mesota sa iyang inandaling kamatayon. Atong news break ang karokapura, atong ganito sa DataX 503, DataX 500 campaign of reaction, anay 1.3 million ARAC units sa antioxidants, efektibo kini kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pamataon, internal organ na yun, ang DataX 500, digital basal diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo ng giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikaw balik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
4: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidlak kinipagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina ma sa said marketing.
7: No one ana makaugana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Adlay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: og antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: og desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective,
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
7: Sa mga butika.
8: DTX 500!
7: Ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: DTX 500!
7: Imo sa desugared sugar cane extract,
8: og anti-diabetic property.
7: Kikan sa palaya.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
0: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng nanakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Ang ugma nga itong atubangon, Sir Kent.
2: Sa sunod buwan ng kasal na muna, Claire.
1: Congratulations.
2: Salamat. Tungod ug alang sa kalinaw na itong tanan. Pakaslang ko si Claire. Uga.
1: Og unsa?
2: Gusto ko nga tabangan mo si Claire sa pagpangandam sa among kasal.
1: Huh?
2: O gusto ko na ikaw ang may mong yaya sa mong baby.
1: Ganong akong mang yun?
2: Dili ba dili mahimo?
1: Depende.
2: Ayos ha. Ako nang gibuhat ha. Aron magmalinaw na ta. Dili na masukot si kuya nako. Ug matuman ang imong gusto nga barugan nako ang akong pag-amahan.
1: Sir Kent, gimahali mo sa unang higayon si Ma'am Claire. Musa, dili isa to pagbati o pagmahali ang pag-usap.
2: Manginaot lang ko nga husto mong tanan sa iyong gituhuan.
1: Maugit ka ng mahitabo, Kent. Labi na ako nakita na nimo ang imong baby. Nakasiguro kong mausap na gud ang tanan.
2: Ka?
1: Tuhoy ko. Ang tanang sakit sa dugahan mula bayra. Kana mo ako nakatunan.
2: Yan naman. Nahigugma ka na ba?
1: Oh. Uwa pa. Dili na ito mag-iskot ang gugma-gugma, Sir Kent. Maniglahi ang atong kalibutan. Maniglahi ang daan nga atong gisubay. Maong nga mag-ihay na ng punta o paningkamot sa atong ugma. Ay, kabala ka. Tabangan ako si Ma'am Claire sa pagplano sa iyong kasal.

0: Usa ka sa kong bridesmaid, ha, Ayasa?
1: Ma'am, katabang lang ko.
0: No, dili kahit sura o katabang. Busa, ikaw ang usa sa kong bridesmaids, hmm? Apil ka nga magsulob kaon. Gusto ko nga ang lamisa. Ani dini sa ilawom sa kahoy. Dini ba? Kasi tanaw ni mo Ayasa.
1: Kuan. Okay na, ma'am care.
0: Ayasa, mo na imong isulop.
1: Ha?
0: Uy, naunsa man ka. Puro ka magtulala.
1: Sa kusina ra magudunta ko mabagay, ma'am.
0: Hala, no, sa kusina. No! I-display ko ng beauty ni mo. Aron mo samot ang love ni Hans ni mo.

0: Ahi sa. Ay, pastilan. Mura naman og hawanan sa palasyo ang gawa sa bay. Bungga man sa deneng kasala bisan ko ni ara sa bay.
1: Hoy!
2: Ma!
0: Alo, ano?
2: Ano man?
0: Pastilan, wa na yun kasi mong huna-huna, day. Unsa man? Nag-uul ka nga kaslo na si Sir Ken?
2: Waoy!
0: Ayaw pa kita ang managsuon nga nag-uul ka. Ibutang si mong huna-huna nga si Sir Hans dalay imuha.
2: Magi kapoy lang ko. Ay, pag-una ko nagbati diha ko.
1: Alam diha, ay ayaw kong ilara. Ay, isa.
2: Wa ko mangilad ni mo, ma.
0: Nahilam, ay. Klaro kayo nga, nawa nang imong kiat na magpakasal yun si Sir Ken kang Ma'am Claire.
2: Ma, happy na cute ko.
0: We.
2: Uliki, malinaw na kayong akong auto karon. Busamahin mo ba, ayaw na pag-una ko naglaing butang.
0: Pero nga no, lagi nga lao mang kain ang imuhang panglantaw o layo imong panglantaw.
2: Wa, mangkot.
3: Ayusa?
2: Di akauna, ma. Nanawag na si Mr. Lonely.
0: Uy, kana na lang si Mr. Lonely ang imuha. Kay gwapo man sana. Pero sa puton lang, ugnaw.
2: Hilom diya, mauy. Katabang ta karun. Katabang ta forever. Ayaw pag-ilusyon.
0: Ay, naunsa naman tao ni kinabuhi sa akong anak. Kay baho ko na nag-uol siya. Dili lang yun niya ipakita.

0: your hands?
1: Adam na ba ang tanan alang sa kasal ni Keto Claire?
0: Nganong ako may pangutan-on ni mo ana Sir Hans?
1: Tungod kay ikaw ang mitabang ni Claire sa pagpangandam.
0: Andam naman tingali tanan.
1: Tingali?
0: Oh Sir Hans. Andam na ang tanan.
1: Tuod. Kinahanglan may bawag kang daan.
0: Saan sa man sir?
1: Human sa kasal nila ni Kent o Claire. Manglarga ta.
0: Ha? Manglarga ta?
1: Atul sa honeymoon nila ni Kent o Claire. Magpalayo sab tayo ng dapita.
0: Ha?
2: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
3: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
12: same nutrition, half the price,
11: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
13: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
12: Same nutrition, half the price,
11: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige kagaw, imnanani mong tambal.
16: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Goodbye!

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
16: Wala kayo sa baon ko.
17: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
18: Lady's Choice Chicken Spread.
19: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
20: Patikim!
21: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
22: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
25: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: again. Ayaw ko labig inom pa.
1: Sabi lang ko.
0: Kapit ang atong kasal. Sa sunod Domingo na rin pa.
1: Andam ng tanan, dali ba? Unsa pa may problema niyo?
0: Ikaw!
1: Unsa naman sab ang nakita ni mong problema na ako?
0: Kanang imong kahilumon. Huwag oh. Ko maanad nga hilumon kay ka. Ang akong naandan na mutabi, gid ka bisag unsa.
1: Lera, may mo ba? Mausap man yun ang tao. Pasagin lang ko nga magpakahilom. Huwag ko'y gana nga musulti.
0: Naibaw ko. Doon na pag ginakapugong ni mo sa pagbati o kalipay sa itong kasal. Ken, please. Please. Hatagig importansya ang atong kasal.
1: Nalingkamot ko, Claire. Pero dili ko makasiguro nga na mabalik pang kanina itong kalipay.
0: Oh.
1: Pero okay na ko. Mahimo na ko ni mong bana. Dili na ko muatras. Dili ka mawawan, Claire. Kung mauman na ang imong ikadlukan.
0: Salamat.
1: Basag din lang kong mainom.

0: Yes, ma'am. What about the kung sa decoration?
1: Oh, ano matingali, ma'am?
0: Gigan sa simbahan, mula ko sa dinhi.
1: Oh, ma'am.
0: Anang ason? Nang!
2: Ay, oh! Ang maklip! Maklip, nga gano'n man?
0: Kuwento, ano may sa simbahan? Ikaw na'y bahala din niya.
2: Oo, oh, ma'am. Oh. Oh, ako na bahala din eh.
0: Ayan, salakaw na. Adukatipon sa mga bridesmaid.
1: Ha? Oo, ma'am.

0: Pili mo yung mabubukas yung kasuan ni Kenji.
1: Gamay lang, kuya. Para pa po walang saping.
0: Ginerigus ka?
1: Naibawa ka? Kung ano?
0: Ken, ayaw yun pagbuhat o gudautan ko ng adlawa.
1: Ayaw ka bala ka na ako, kuya. May na yun ang among kasal ni Claire karong adlawa. Gawas lang kung doon na yung mababag sa among kasal.

0: Maayo pa sila. Happy kayong open nga na yung bridesmaid.
1: Hi naman si Kent. James.
2: Diyan to karoon. Relax lang. Saan naman kayo?
0: Okay. Ganerbiyo si Ma'am Claire. Hain pa madi ka si Sir Kent? Anong wak pa man siya?
2: Ay, ganerbiyos di ha. Mag-uba nang naong mo. Humita po ni.
0: Makasalagit sila si Sir Kent o Ma'am Claire.
2: Mga press! Ano? Wala na yun si Kent.
0: Wala naman sanig ako itong kanoy. Muna magkikumot. Huot man. Ay, nga naman ako. Mo naman kung dili gusto ng may na yun ang ilang kasal. Ni anong sakit ni Sir Kent?
1: Ay, salamat! Ni ano si Kent?
0: May na yun ang kita yung kasal ni Sir Kent. O Ma'am Claire.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: At first I was afraid. If

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Fab Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Bayotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
9: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pamali sa mga butika.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahibaw nga aprobado na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang pagtiwa sa Metro Cebu Expressway. Samtang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nipadaog psychological support alang sa mental health sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Mga naapektuhan sa demolisyon sa Mandawi, nagpanon paingon sa Mandawi City Hall aron ipaabot ang ilahang panawagan. Mga kato mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mohaton sa ato mga balita, news updates. Ano karong Lunes, mga kasama? Hulyo 13, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612. Mayong adlaw ka rin yung tanan. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magkamuna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahibaw nga aprobado na sa DPWH ang pagtiwa sa Metro Cebu Expressway. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulunos.
16: DYHP RMN Report.
17: Kining maong balita, hanot na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga aprobado na sa Department of Public Works and Highways ng DPWH ang pagtiwa sa Metro Cebu Expressway. Kining maong sa pahibawaan ni Governor Pam Marikwatro labot sa kalambuan sa maong proyekto. Ang Metro Cebu Expressway magdugtong sa mga syudad sa Karkar ug Dakbayan sa Danao, agi sa Kabukiran. Kining hangop ni Archival, kung kaya ang maong proyekto makapaluag sa Dagas Tabeco ilabi na sa syudad sa Sugbo.
18: Itong mga taga North, nung upadulong sa South, muagi na lang sila sa Danao, going sa expressway and going directly to Karkar and vice versa. That will lessen the traffic that would be going to the Central District. It's already approved by the DPWH. It will traverse sa Kabukiran sa province and will traverse padulong sa Kabukiran sa syudad sa Sugbo.
17: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya Metro Cebu Expressway tangtang nasa listahan sa mga priority projects sa DPWH kapag ginigigong ibalik sa nisutang ahinsya. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlong digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na! Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: At oras sa 5:16 sa kahaponon, samtang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ni padaog psychological support alang sa mental health sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso.
16: YHP RMN Report.
19: Mipadala og psychosocial og mental health support ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa mga lugar nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Mindanao. Gipahibaw ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga gawas sa unang pinansyal nga tabang nga gipadala sa probinsya ngadto sa apektadong lugar. Gilantaw sab niini ang importansya sa mental health sa mga biktima. Ang mental health og psychosocial support team sa Cebu Provincial Health Office nakig-alayon kini sa Department of Health Central Visayas alang kini sa ipadala sa Sarangani Province aron nga muhatag og psychosocial interventions alang sa mga survivors sa linog nga miigo labi na sa General Santos City, Sarangani ug ubang bahin sa Mindanao. May paigayon usab og counseling og psychosocial support ang mga sakop sa Health Department sa mga individual ug pamilya diin gihatagan sab sila og mga essential medicines og MHPSS kits isip abag sa panglawas ug emosyonal nga needs niini. Si Dr. Nikki Catalan, ang Cebu Provincial Health Consultant, nagkanayon nga tungod sa nagpadayon nga aftershocks nga masinati sa lugar, giingong dili dali nga matangtang ang kakuyaw og anxiety sa mga biktima ilabi na sa mga bata. Nasayran nga mipadala og maabot sa 35 milyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda ang kagamhanan diin tag 10 milyones ka pesos ang gihatag niini sa General Santos City og Sarangani Province og tag 5 milyones ka peso sa Davao del Sur, Davao Occidental o South Cotabato. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
15: Kadung
19: mga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
15: At oras sila 5:20 sa kahaponon. O ari unta sa DYHP Answer to Win promo karong hapuna. Nagpadayon ato mga pahalipay. Pero galing online, pinagi sa tong online na program o baka sa tong field, ang atong ang on-the-spot winner. Arita sa tong online DYHP Answer to Win promo atong pangutana karong hapuna mga kasama. Asa man tong expressway nga doon na ay aprobadong budget alang sa pagpadayon ni ini. Alang sa pagtiwas sa mong expressway, DPWH ni hatag na go signal sa pagpadayon. Pinagi sa pag-approve sa budget alang ni ini asamanto nga expressway. Palihog sa pag-answer sa ato ang pagutana karong hapuna, i-type lang sa comment box, comment section sa ato ang DYHP news update sa program karong hapuna. O kayo lang kalimot sa ato mechanics, like, follow DYHP Arimento Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyog. Kanay doon ay check nga blue check mga kasama. Huwag i-share atong live program karon. Doon may kay gayunan nga makadaog og 200 pesos sa GCash mga kasama. Ito balikon, asa man to nga expressway nga ang DPWH doon na go signal sa pagpadayon sa maonga proyekto. Tubag na ha? I-follow ang mechanics o i-share ang atong program. I-type ang inyong mga tubag. Dinis ato ang news update. At oras sa 5:21 sa kahaponon, day rider nga mibangga sa gikasugat nga Toyota Hilux sa Trans-Central Highway sa Barangay Cantipla. Dito ni sa Bukirang Barangay sa Sunod sa Sugbo, kaghapon sa Udto. Kabsan magitos kinabuhi ang driver, mikawat di ay sa lane sa karsada. Atol sa iyang pag-kurbada sa maundapit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
16: DYHP RMN Report.
20: Patay ang usa ka rider human mabangga sa kasugat nini nga Toyota Hilux sa Trans-Central Highway sa Barangay Cantipla, Bukirang dapit sa sudat sa Sugbo alas 12:20 kagahapon sa udto. Ang biktima nga gideklara nga dead on arrival sa pribadong tambalanan sa sudat sa Sugbo, giilang nga si Jigger Teridorio Jaime, 27 anyos, taga Barangay Pundol, lungsod sa Balamban. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga base sa pamahayag sa mga saksi, nagsubay sa managlahing direksyon ang ganuhang kamangasakiran. Ang Toyota Hilux gimaneho ni Ramil Alindao Dico, 42 anyos taga Tayod Consolacion, nagtungas kini paingon sa dakbay sa Sugbo samtang ang biktima sakay sa iyang Yamaha N-Max nagdulhog kini sa highway nga paingon sa Balamban. Apan pagabot sa rikuon nga bahin sa karsada, wala na makasubay sa egg lane ang Yamaha N-Max ug na-overshoot kini sa pikas linya nga gisubay sa Toyota Hilux. Tungod kay wala makabawi ang motor, nabangga kini sa walang bahin sa iyang gikasugat nga sakiran. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang rider nga si Jaime sa iyang motorsiklo ug daro pa ang motor nini og pipila ka metros og tungod sa paggawa sa airbag sa sakinan, wala dayon ni makahunong. Dali nga gidala ang biktima nga si Jaime sa tambalanan apan tungod sa dako nga kadaot sa ulo ug lawas nini gideklara siya nga patay nang nadangat sa mga tambalanan. Kasamtangan nga gidala sa buhatan sa TIO ang driver sa Toyota Hilux alang sa dugang investigasyon. Tungod nini naalarma na ang kapulisan sa sulod sa Sugbo sa sunod-sunod nga insidente sa disgrasya sa TCH. Kamahinungdan nga murusad sila og operasyon sa makigalayon sa Traffic Enforcement Unit, Highway Patrol Group 7, Land Transportation Office o sa Cebu City Transportation Office. Hugot nilang ipatuman ang noise ordinance sa Dakbayan sa maong ganapit tungod sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga residente gamikan sa kasaba sa mga motorsiklo nga migamit og saba nga muffler.
21: So pagkakaroon ngayon, nakipag-alayo na Cebu City Police Office sa TEU o inubanan po sa ato ang mga sakop sa Cebu City CCTO o sa HPG o sa LTO aron magpahigayon og hiniusang operasyon ditong dapita against sa mga maong sakyanan, labi na sa mga illegal mufflers.
20: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, usa sa tumong sa hiniwasang operasyon sa mga tirigyanan sa balaod sa TCH, arbalikayan na ang kinabuhi ng makalas tungkol sa disgrasya ng hinimuan sa mga kamote riders. Nabantayan sa kapulisan na mibalik na usap ang mga garaon ng mga motorista na mag-standby sa Red Cliff panahon sa Sabadong Domingo na mahinungdaan na daghan na usap ang natala na disgrasya sa mga repita. Kasama mo si Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manor Lusaman, Tiniway HP. Tata, Carmen.
15: At ang oras sa 5:24 sa kahapon, ang kanyang portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw ang kamit mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon ka ni Charantini ka sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, magkataba, magkapaninod sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:25 sa kahapon nun samtang gingong pagpanglugo sa usa ka ex-convict ngadto sa usa ka tindira sa usa ka imnanan, nakuha kini sa CCTV camera. Nahitabo sa may Cabreros, Barangay Basak, San Nicolas, sa Dakbayan, sa Sugbo, at

0: post nga gisuway sa mga netizen ang uploader tungod kay nakita na or nakita ang dagway sa mong biktima. Base sa kuha sa CCTV, kalit lang gigunitan sa suspetsado ang kamot sa biktima, dalang tion ini sa mahait nga kutsilyo. Ang maong biktima gida sa usa ka suok nga bahin sa mga tindahan ug dito gipanamas tamasan. Uway makatabang gumikan kay matod pa way tao sa maong tindahan atol sa maong insidente. Adunay higayon nga nakita sa CCTV nga misuway og dagan ang biktima apan nagunitan kini sa suspect og gihanaan dayon. Pagdunggab dala ang gibitbit nga kutsilyo tungod sa kahadlok sa biktima nga kinidunggabon og patyon. Misunod na lang kini sa mando sa suspetsado man makuha ang pagkababay matud pa sa biktima. Dali nga nakasibat ang suspect samtang ang biktima nagpatabang dayon kini sa iya mga kaila o ganidanggop nga to sa Mambaling Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Orior, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga human makita sa mga investigador ang maong CCTV footage na ilhan dayon ang maong suspitsado. Base kini sa tatu sa duha ka bukton sa maong suspect, ilang naklaro kung kinsa kini o gani, nabilanggo na day kini sa kasong alarm and scandal o grave threat ni atog May 24, 2026 apan kini nakapiyansa. Sa pagkaroon, ang biktima nakuhaan naga affidavit for filing sa maong kaso. O nagpadayon sa pagkaroon ng gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Mambaling aron na madakpan sa nadalian nga panahon ang suspetsado. Dito gani Oriol nga ang maong tindahan nga gialagaran sa biktima. Naghilbi usab kini nga usa ka refilling station apan ikagabi ini ana. Gihimo usab nga tindahan og ilim nung makahubog. Matod sa investigasyon sa Mambaling Police Station, padayon na unta nga or padong na untang manirado ang tindahan apan ang biktima. Gipalitan pa og ilim nun sa maong customer. Di nahitabo sunod, mauna ang pag-among-among para mas tamas ngadto sa maong biktima. At oras alas 5:28 na sa kahaponon. Dugang pa sa ato mga balita mga naapektuhan sa demolisyon na sa Mandawi. Nagpanon kini pa dong sa Mandawi City Hall. Sa di pa sa mga balita ato nang i-check atong kadalanan karon sa Cebu City Metro Cebu area. Oga, doon na pa yung mga alarma sa kwerpo sa kapulisan.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Kasama mo sa Balita Radio Man, Joseph Foskihano. Kasama JQ.
1: TYHP, Tatak, RMN, report.
2: Yes, salamat kasama ng Radio Man dahil ano, ninihini na ang pagwanuan din sa gawas sa gabay. Pero naagap po yung mga dagong matong nakita niya. Din na kayo itong tanto kusog, no? Ang pag-uhan din sa gawas gabay na karumagarasa sa kahaponon. Samtang sa natan sa trapiko, at unahon din sa may downtown area, habig din sa may Pinto Osminya, kumusubay ka ng Osminya Boulevard, padong din sa Cebu Provincial Capital, ang right lane, nakasinating kahon sa dagat sa mga sakanan, padong din sa may Scaris Street, no, o napituhan nini, ang Scaris Extension, o din sa may Sina Wanawa Osminya, o Sina F. Ramos Extension, padong din sa may Kamputaw, o sa may Scaris Extension, na din sa Obos Gabahin, sa flyover doon sa Pag-ibig o napituhan sa nini ang Ars Bishop, ang duwag kabagatilan sa flyover doon sa may Pag-ibig BIR ka sinatinig kaot sa laga sa masakanan balog sa may Bantal Road sa Balilad Talamban Road o Governor Quinco samtang ang Popjan Polisikal kanila Dila Montanya gikan sa Mabulo Church balog sa may IT Park nakasinatinig kaot sa laga sa masakanan balog sa may IT Park Barangay Apasa samtang ng Invillers, kapituan sa Misco, sa Daga sa Masikang Kamorasa, padungri sa may Iskina Banawa. Ang Bi Rodriguez, moving ang Masikang padungri sa may Brama Avenue. Ang Mango Avenue, Kamorasa, padungri sa may Jeremiah Slum Avenue. Murito heavy traffic sa Garon, padungri sa may North Reclamation Area sa may Esa, Osminia. Ang North Reclamation Area, hatod sa Mandawi na sa may Swilig, sa may Wano Avenue, Claridel. Nakasilati sa Mikaw, sa Daga sa Masikang padungri.

0: sa may eskina si Cortes Avenue o house diri sa may Tayod sa bagong daan sa may Paklan o Tayod Consolacion nakaod na ka sinatsim kaod sinaga sa mga sakarang karabaga o rasa samtang ang rehabik sa may palagdait ikan sa may Cebu Business Park padong rin sa may Hernan Cortes ng Lugarta Street as lumuwing sa mga sakanan padong rin sa may habig na sa may Subang Dako Mandawi samtang ang downtown area o rekabalaka ng mga daan rin sa mga Ligaspi, Mabini, Colon, Hakosalim, Pilais, o Panganiban. Samtang ang South Cabay, Snakbay, Sugbo, aga SRP Karawaray Kudao, mudunta na sa mga sakanan, padong sa Talisag, padong rin sa may Plaza de Ebidensya. Ang Inbacal, Soran Kumarira, sa may nakasinato, kaon sa daga sa mga sakanan, padong rin sa may Inbacal, so habi sa barangay Basak Pardo, o Dirisab sa Bulacaw, Cebu City. Ang Inbacal, so ikan sa may Cebu South Bus Terminal, padong rin sa may flyover Mambaling, slow moving ang mga sakyan karon dari sa may tilang gabay sa flyover sa paningdan padong sa may SMC side moderate to heavy traffic sa mga mura sa padong sa may SRP ang Liamas Punta Princesa T sa Labangon Way Kudaw Way ang ikabalakan na daga sa mga sakyanan karong mga orasa sa kahapunon samtang karong orasa medyo nibalik ang pag kuskusog sa uwan niya tinatin oran man ang kalangitan o doon nalagay pwedag o nga itong nakita karong mga orasa onward sa patrol alam sa traffic update kanyang Radyuman Joseph Osgano, DYSP, Tatak, RMN.
1: Platcho mo, nationwide.
2: Diga sa naman, Radio Man Joseph Osgano sa report. Ato balikon ha, DYHP answer to win promo. Karong hapon na mga kasama, tubag na sa atong pangutana. Asa man to, dapita nga expressway. Ado na na'y do signal o pagtugot sa DPWH. Nga tiwason ang mga proyekto. Tubag na mga kasama o ayaw kalimot sa pag-follow sa mechanics. Like, follow. DYHP Radio Man Joseph Facebook page. Ima man, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kaya do'y blue check mark mga kasama. Unya inyo hang tubag, itype sa itong live program. Karong hapon na DYHP News Update. So kayo kalimot pag-share sa itong live program.

0: At ahora es las 5:32 a Cajapuno. Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa Diway HP, alas 5:34 sa kahaponon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyat lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At oras alas 5:35 sa kahaponon, mga naapektuhan sa demolisyon. Diya sa Mandawi, nagpanon paingon sa Mandawi City Hall, aron ipaabot ang ilang panawagan. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHB RMN Report.
2: Subling nanawagan ng mga residente sa Sitio Marna sa Barangay Subang dako sa Nakbayas Mandawi nga apektado sa demolisyon nga tabangan sila sa lokal nga kagamhanan sa syudad nga matagaan og bisan temporaryo nga relokasyon human nahurot nagkaguba ang ilang mga Pinoy-anan. Kapin sa 30 ka mga sakop sa Marna Homeowners Association Incorporated ang miadto sa Mandawi City Hall kaganinang buntag aron ta magumusta sa ilang giduso nga position paper nga naglatin sila mga panawagan ngadto sa syudad. Kini naglakip sa temporary relocation shelter materials ug ayuda human sila nawad ang silang mga parimalay nga nakapekto na usab apil na sa ilang mga kabataan nga nag-eskwela. Ang unang hugna sa demolisyon sa ilang mga Pinoy-anan himo nitong Hunyo 24 apan gipadayon kini sa musunod nga mga adlaw. Gawa silang position paper na yang iusab sila sa konseho sa syudad nga mo-sponsor og privilege speech alang kanila ato silang regular session kaganinang buntag aron matuki ang ilang sitwasyon. Apan ang buhatan ni Vice Mayor Glenn Bercedi mitakda lang og dialogue tali kanila ugma sa buntag para hisgutan ang ilang mga suliran. Kasama mo sa Nakbay Yes Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlimen.
0: Radyo mo nationwide. At oras sila 5:36 sa kahaponon. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. mo biyahe paingon sa Singapore alang sa iyahang working visit. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: YHP RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikatakdang muhimo og working visit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Singapore sugod og mga adlaw hangtod sa Hulyo 16. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga tumong sa maong pagbisita ni PBBM sa Naasoy Nasod nga palig-unon ang relasyon sa Pilipinas ug Singapore. Gilauman sab nga makig-meeting si PBBM kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong aron tukion ang mga lakang aron mas mapalapdan pa ang kooperasyon sa duha ka mga nasod sa lain-laing sektor.
4: Ang magtungo ngayong linggo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa working visit mula July 14 hanggang 16.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang maong pagbisita sa presidente usab sab sa mga pagpangandam alang sa hipnong turnover sa ASEAN chairmanship sa Singapore sa sunod tuig. Kahinumduman nga ang Pilipinas ang kasamtangang nangulo sa ASEAN kanung tuiga sa dili pa kiniformal nga ipasa sa Singapore sa 2027. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP
5: Tatak, Aramel!
3: Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ug baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors. 70% gimo sa Life Extension sa USA. O di ay pahimang no ha. Ang Life Extension Vitamin D3 aron sigurado nga authentic, aron sigurado nga magayon yung gipalit nga Life Extension Vitamin D3 ang kada soft gel. Doon na itatak nga LE. Kung wala ganay LE ay ang soft gel, dili na authentic. Muna sigurado ha lang sa ibang pagpalit sa Life Extension Vitamin D3, doon ay LE nga tatak. Kaya nagpasabot na kini authentic. Oga, palit sa mga Life Extension Clinics, mga kasama sa mga butika dool ka rin yun. Dili sa Tekbayan sa Sugbo, ang Life Extension Vitamin D3 Clinic, Cosmina Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church, samtang sa Konsolasyon, di sa Barangay Kansaga, ADM Building, at mga ng Jollibee. Adya ADM Building, Life Extension Vitamin D3. Nagpadayon na medical check-up Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Alang sa resistensya, alang sa maayong immune system, ay pagpawaan ini. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:39 sa kahaponon, samtang mga opisyal sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Labangon, nisusi ka ron, papaimbisigar sa ilang pondong. Kasama mo sa balita atong UVCOM intern Jessel Pagal.
1: DYHP Tatak RMM Report.
6: Gihangyo sa pipila ka opisyal sa Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Labangon ang Cebu City Council nga imbestigahan ang pagdumala sa pondo sa barangay. Samtang nagpadayon ang administratibong reklamo batok ang SK chairperson Kim Calbuendia ug ubang opisyal sa SK. Sa ilang sulat, ilang gihangyo ang usa ka fact-finding inquiry aron sa sihon na paggasto sa pondo sa barangay, implementasyon sa mga proyekto o procurement activities. Gipangayo sab nila ang mga dokumento sama sa budget, disbursement, liquidation reports, appropriations ug uban pang public records nga wala pa mahatag kanila. Matod sa mga opisyal sa SK, ang ilang hangyo nagtinguha sa patas nga pagtuman sa investigasyon ug accountability ingon man transparency sa tanang opisyal nga nagdumala sa pondo sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: YHP, nationwide.
0: Ang oras alas 5:41 sa kahaponon.
1: YHP Showbiz Showbiz Ngayon.
0: Samtang sa itong showbiz update karong hapon na mga kasama, mga pipila ka mga entries lang sa MMFF 2026 gipahibaw na. Kasama mo sa balita itong ang UVCOM intern Angel Rosana.
1: TYHP Showbiz Showbiz
7: Ipaibalo na sa Metro Manila Film Festival kung MMFF ang unang upat ka opisyal nga entries alang sa ikot 52 nga edisyon sa Film Festival nga ipahigayon karong Disyembre. Apil sa unang hugna sa mga entries ang Second Miracle and Cell No. 7, ang Mere Haunted Carnival o The Greatest Showdown. Gilauman nga isunod ipakita ang ubang pelikula sa sunod nga anunsyo sa MMFF isip kabahin sa opisyal nga lineup sa maong festival. Samtang ipahibalo ni Attorney Don Artes, Chairperson sa Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA o MMFF Overall Chair na dili mula pa sa 299 pesos ang presyo sa salida sa sinihan at tool sa festival aron mas daghan ang makakita o musuporta sa lokal nga pelikula. Kasama mo sa balitang showbiz, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
1: DYHP, Showbiz, Showbiz, Ngayon!
0: At oras sa 5:42 sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad og abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
9: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
15: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamue Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamue Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
23: Aron nakainom na kapuy, ma'am?
22: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
21: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Oras sa DYHP, alas 5.52 sa kahaponon. Ato na balikan na ito ang DYHP Answer to Win promo. Karong hapon na mga kasama sa 200 pesos nga GCash atong pangutana. Asa mo ito nga expressway. Ang ato na nag-go signal sa pagpadayon sa mga proyekto. Pagikan sa DPWH, sa inyo hatubag, i-type lang sa ito nagpadayon nga live program karon sa DYHP News Updates. Like, follow DYHP RMC po Facebook page, Attorney Rufil Fernandez sa Banyok Facebook page, og i-share atong live program karong hapuna. Hindi pa matapos ang atong tulumanon, karong hapuna, ang i-announce ato ang swerteng mananaw.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, tugito ila kong makapasalamat niya kaninyo sa atong tibok simana, ni ato na kalabayang simana, nga adunay importante sab nga misyon ang DYHP og IFM o na nga nibiyahe tapaingon dito sa Mindanao region, may pinagyo dito sa General Santos City, sa Davao, alang sa atong Upland Tabang, sa DYHP og IFM, diin amo nang nahatol ang inyong mga donations alang sa pamilya ni atong mga namatayan dito sa General Santos City og sa Davao City. Yung naman magpahigayon sa atong relief operation alang sa apektadong pamilya sa mga bukirang barangay dito sa General Santos City, diin ang DYHP og IFM team ipaguluhan sa atong station managers, Attorney Rufil Banyok og sa IFM Idol Boyki. Huwag akong pasalamat ngayon sa kumakaubanan din sa DYHP ni Radio Mana Marisa Abadies o kasamang RV Veloso sa temporaryo nga pagdumala sa itong program na binasa DYHP News Updates o DYHP Sumbunganan. Padayon gihapon nga nagservisyo kaninyo. Abisan pa man o atong ang team ato lang gibahin o naaya team alang sa Upland Tabang sa Mindanao o nagpadayon itong mga kaubanan din sa DYHP alang sa naanda na itong atulumanon. Og ning bahina mga kasama sa ato ang program. Ato ni Batalinghugan, ato ang bisita nga magtiayon nga taga-Gaas, Balamban, Cebu. Ang pangindahay niini nga matabangan sila alang sa continuous nga treatment para sa ilang anak nga kapin usa ka tuig ang pangidaron. Og maingon nato nga lifetime no ang treatment sa mga bata mga naning kamot gid mga ginikanan nga masusteniran ang matag-adlaw nga panginahanglan sa tambal sa maong bata nga ang diagnosis ni ini generalized seizure secondary to cerebral palsy o status post hypoxic ischemic encephalopathy. So ato nga ikauban karon mga ginikanan dalapod nila ang batang babay nga nag-antos ini maong balatian sa atong tulumanon karon sa DYHP News Updates. Salamat sa inyohang pag-anhi o pagsalig sa atong sibiyaanan aron mapalanog ninyo ang ato ang inyohang problema o inyong katuyuan karon. Inyong pangalan Palihog atong unahon ang papa. Yes, mayong hapon padiol sa microphone ang pangalan Palihog.
1: Joy Canyonera.
0: Joy Canyonera. Oo, sunod ang imuhang misis ang pangalan Palihog.
2: Ellen May Colas.
0: Ellen May
2: Colas.
0: Oo, si Ellen May o si Joy. Oo, so more binabay man mo gining tinuod nga pangalan Joy.
2: Metodyo na siya man.
0: Unsa to?
2: Metodyo.
0: Oo, nya Joy ang angga. Oo. Sige, so kumusta man ang baby? Ang pangalan sa baby man si Angel.
1: Angel.
0: Angel May. Oo. Kumusta man si Angel May? Unsa mang pangidaruna nga nagsugod ang iyang balatian ngayon ani?
2: Kuan ma'am, gikan yung pagkatao niya ma'am.
0: So inborn di ay ni, Len?
2: Lalo siya sa ICU. Hapit ni mubuan nga to sa District Balamban.
0: Oo.
2: Kuan man siya ka nang gipirahan iyang liyo. Taoran siya, gitaoran siya ang tubo. Mato nga ni ingon ang doktor. I-repair mi ka nang neuro nga doktor. Kato dito mi sa, mag-anak mi sa Sibudok. Atong tag May 18, na-admit na siya balik.
0: So, karon lang ang pagka May 2026, okay?
2: Oh, karon lang. Sorry, story.
0: Okay, unya. Pila man po ito ka si Mana?
2: Pag 23, ma'am, nakagawa sa Radayan May, kay gi-repair mo nag-resibo, Dok. Dili siya gipakuan ba, pero wala may gi-admit, kay dili man siya pwedeng upirahan. Tambal na yun ang iyahak ka ng maray mo pugong na dili siya atak ihon, sige.
0: Oo. So, kada adlaw ba, doon na yung mga seizure nga masinati ni Baby Angel?
2: Nay, mukuan ma'am, sa kasimana, gikan sa iyang pag nakatuman siya og tambal, nagihatag ang kuan gikan sa ni Doc sa Biron. Dili na kayo siya kuan, basta makatuman lang siya, dili na kayo siya atak ihon. Sa usa kasimana, nay kaduha. Ana pero tagpilar kami mo to maulian na sa siya.
0: Oo. Sa to pa sa imong gisugid ganina samtang wala pa nagsugod atong live program. Ang imong giingon ganiha nga lifetime ang pag-imno niya nga tambal na ay once a day og naapoy tambal nga two times a day.
2: Oo man.
0: Oo, so kani once a day tagpila man di ining tableta ba ni or liquid?
2: Tabletas man.
0: Tabletas gihapon. O mo ning tag pila to?
2: 105.
0: Tag 105 ang buok o niya kada adlaw. Lifetime na gid ni hangtod-hangtod gid no nang pagaim no ni Inday. Oo. So katong usa nga 2 times a day tagpila man pud to.
2: Ang katong liquid man kay ang 300 ml ato, tag 2,300.
0: 2,300?
2: Mm-mm. Namin, nag-receive diri.
0: Oo.
2: Ang katong, yung pinoverbital mo, rato itag 5 ang buo.
0: Mm, sa ato pa doon ay ka-tablet o naapoy liquid. Oo. Sa pagkaroon, may nalang gali, kayo mong naisgutan nga, nakapagid mo og tabang sa inyong pangitag pamaagi nga makover up una sa pagkakaroon, ang katuang liquid nga tag 2,300. Oo, mahal-mahal po, no?
2: Mahal
0: po siya, ma'am. Kapila to, 2 times a day, lifetime, sad?
2: Oo.
0: Sustilan. Ka paitod.
2: Di siya ka, di siya ka barong, di siya ka lingkod.
0: Ah, hangtod ka ron?
2: Di siya ka kita, di siya ka maumukamang.
0: Mm.
2: Di siya ka maumulingkod, di siya ka maumubarugong iya. Lungoy ang iyang lawas tanan.
0: Oo, so mga nang imuhang pinparinitin ko guson. Mm. Oo. So, ugatang tawagun, makadungog siya.
2: Minor siya sa istorya, pero ringan mo tanong mo, dili.
0: Dili, oh, so wala siya eye-to-eye contact, no?
2: Ringan naman may sa doktor, na di siya kakita, kaya na-damage nang kita yung mata.
0: Uy, oo.
2: Yung utok ba nga na kuan na.
0: Paduol sa microphone, gamay, oo. So, kung itong tawagon, unsay angga ni Inday.
2: Angel.
0: Oo, so Angel. Hello, Angel. Oh, hi, Angel. Mm, mura siya mamia. Naminaw, gyan siya, no? Angel. Hi. Mm. Hello. Mm, so ate sa minaw pero di siya mo point nga mo tan-aw siya sa nagsang kung gisagasangpit. O ginyong hagwaon mahagwa ra.
2: Di mo katawa ra siya ma'am pero nang dili gyud inyo nga sama sa normal nga bata ba. Kay ginan Miss Doctor nga dili gyud siya normal.
0: Mm-mm. Sa ato pa, youngest ninyo si Angel? Oo, ikaduhan, no? Nga, ang yung ate or...
2: 11.
0: Unsa man to, babay or lalaki?
2: Babay.
0: So, okay ra. Oo, normal delivery ra po to. So, kanila gadihaha nga, nahog nga, na inborn, no? Ang maong sitwasyon. Oo. So, sa trabaho ni Joy?
1: Contraction, ma'am. Abiyada.
0: Oo, nag-construction. Oo, yeah. So, dili sa Cebu City.
1: Na sa vineyard.
0: Ah, sa vineyard. Oo, oo niya. Ay, imuhang kapika, si Ellen, mo ay nag-atiman sa imong anak. Oo, dito sa Gaas, Balamban. So, pastilan po, no? Ingon ani, ang problema karon sa atong bisita, ang ilahang pangindahay nga, masustiniran ang ilahang paningkamot, nga ang tambal, mainom ga regularly, sa iyang anak nga si Angel May. Sige, sa itong panag-uban karon, sa itong panawagan, gumikan kay gikan sa Gaas, Balamban. Ibiyahe, good mo diri, paingon sa dakbayan sa Sugbo. Aron makadangop sa itong tulaman nun sa DYHP Sabungana nung mapaabot inyong problema. Unsa may panawagan karon ninyo at unahon si Joy. Unsa may hangyo ninyo?
1: Ako nga, hangyo lang ko sa ako makakaliwat. Makatabang ba? Ako, wagoy kwartay kaya palit yun. Hangyo lang siya kung nasilay kinising kasi yung paghatag. Marasan na ako, maluoy lang sila.
0: Sige, arita ni Ellen, no? Ang mama sa 1 year. Oo. Sige, Ellen, kaibaw ko nga dili lalim para sa mga ginikanan, labi na gan sa usa ka inahan, nga magsudong, magkarga, magkugos sa imuhang anak nga si Angel May. Ngayon ana ang sitwasyon, no? Sabot kita nga irritable ang pag-atiman sa bata nga giingnan mo nga lifetime ang maong balatian pero alam di lang ta magpakawa sa paglaom, no? Na may atong labaw makagahom nga nasayod sa tanan og hinaot ang pagpakalig-on ninyo kanunay anaa og ang pagpaningkamot usab. O sa hangyo nimo Ellen sa imong paglanggap diri sa DYHP labi na sa imong anak nga si Angel May.
2: Nawagan ko sa mga katawhan na sa naay malumong kasing-kasing ganahan pag yung mga magkauban na mong anak ng dugay para sa iyang maintenance. Tuwa na dyan may laing mahimo. Eh, nahurot na mong mga hayop o baligya. Nagkautang-utang na may. Tuwa naman may malpalit sa iyang tambal. Kukit sa to'y na ay malumong kasing-kasing sa ginagmay lang da ko na kayo mong paslamat, anak.
0: Makasama nyo na dungog si Joy o si Ellen, no? Bisan pa man sa gisagubang matag-adlaw nga glastuhan para sa tambal apan ang mga ginikanan padayon gihapon, no? Sa pagpakadasig nga padayon nga matambalan ang ilahang anak. Bisan man tuod o giingnan sila nga lifetime, pero uban sa mga pag-ampo o sa paningkamot nga padayon gihapon nila nga makauban ang ilang anak nga si Angel May, bisan pa man sa mga balatian unya sa ngadungadto ang maong sitwasyon. Of course, ilang ginahinayan sa pagdawat nga mo ni sitwasyon sa ilahang anak nga si Angel May, o ato gyap mong padayong iampo ang kaayuhan sa maong bata, no? Matun pa ni Ellen sa mama, no, nga mo'y magkagkakarga gid kanunay, magkugos kanunay nga di makakamang, di gid siya makalingkod, murabi siya lutay, no, ang iyahang lawas nya magkumbulsyon. Pero hinaot nga sa panawagan sa magtiayon karon diri sa atong sibianan. Of course, nadungog sa atong mga sukid di paminaw, yawat na lang nga sa kabugat sa ilahang mga pagsuway karong mga panahona, labi na good financially. Hinaot nga makaabag lang punta sa ilahang panginhanglan karon. Matod pa nga di ay tambal nga tag 105 kada usaw na katong tag 5 pesos. Ang katong tambal nga mahal-mahal gyud nga tag 2000 kapin nga imnon kaduha sa usa ka adlaw unya in battle di ayto nakapagdaon sila tabang sa provincial capital man to, no, nga good for 2 years, no, sa mao na nga ilhang gi hangyo karon nga maabagan una sila para ni ining tabletas nga pagaimnon nga nidangop diri sa tong sibiyaanan bitbit, no, ang paglaong ingon man ang pangarisgar nga isip mga ginikanan dili makaako sa pagtan-aw lang, pagpasagad lang sa ilang anak, bisan tuon uga dunay disability o dunay ingon ani, no, nga sitwasyon sa panglawas apan naghapon na pagkinahan o wala mo pasagad sa ilang anak. O ginaot sa maong panawagan karong hapuna ato mga sukid kami na kamo diha naghapoy kahigayunan sa pagtabang, no, nining ato ang panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan. Na inyohang tabang mga kasama, magnagmay mana, masentabo mana, mapiso, 5, 100 pesos nga to sa amount nga kaya sa inyohang kabubuton o sa inyong bulsa, ipadala lang. Dili sa itong GCash numbers nga i-provide. O pwede sa dinyo i-walk-in donation para inyohang makita po ang maong bata o niya personal sa dinyo nga matunol dili sa itong Sibiyaanan Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Takbayan sa Subo. So paagi sa iyahang kaon, okay ra, mukaon ra.
2: Nagmayrasan, ma'am.
0: Mm-mm, so, gatas.
2: Ay, tutor niya na
0: ko. Ah, breastfeed dili lang.
2: Dili pa ipaluta sa doktor.
0: Okay, 1 year pa man sad. Oo. Sige, so, para sa inyong tabang mga kasama, kung galing, mas prefer din nyo pinagi sa GCash. Ang atong GCash number karon under Ida Tampos, pwede nyo ipadala sa atong numero 0918-554-2071. Ato balikon, 0918-554-2071 mga kasama. Alang sa atong GCash number 0918-554-2071 under Ida Tampos. Naot mga kasama ha, nga sa inyohang pagsanong, sa inyohang mayong kabubuton sa pagtabang, labi na ning bata nga si Angel May. Makapaabot mo sa inyong kinasing-kasing nga tabang. Kuya, ito din i-mention nga, din ka ganyan bisita si Ma'am Susan sa Senakulo members sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa. Salamat kaayo. Mag-shoutout 300 pesos karon, Ma'am Susan. Salamat kaayo sa toang Senakulo members di sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa. Thank you kaayo ninyo sa inyong kadaadlaw, no, nga mga prayers alang sa mga mudangop dili sa itong sibianan o sa inyong pag-include kanamo diri nga nangalaga diri sa DYHP para sa inyohang kinasing-kasing sad nga mga pag-ampo alang sa to pagdumala diri sa ato ang program sa atong istasyon. Ingon man sa mga pag-ampo alang sa mga mudangop diri sa sibiyaanan nga nangayo in town og tabang prayers, so ingon man mga financial nga tabang para sa atong ang bisita. ato balikon ha ang inyong tabang para sa 1-year-old nga bata nga si Angel May Canyonera nga taga-gas balamban brain damage na ini. O dili sa iyang medical certificate ato nabasa. Generalized seizure, secondary to cerebral palsy unya status post hypoxic ischemic encephalopathy. No unya di man maka-undergo operation ang maong bata mao ni nga ang recommendation ang lifetime nga tambal. Silan ko ningon ani nga sitwasyon dunay duha ka mga anak unya construction worker unya mahal gud ang tambal. Mo na nga madangop gud diri sa atong sibiyaanan. Ato balikon para sa inyo hang tabang magkasama itong GCash number 0918-554-2071 o pwede po diri sa itong ang dito number at ang lain pang numero 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 para sa inyong tabang under Ida Tampos. O baka sa to ang lain pa nga numero katong sa smart nga GCash number 0918-554-2071. Na-flash ko sa to screen 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa iyong generosity, sa iyong kaayo mga kasama, sa inyong ipaabot nga tabang, kanang tanan, no? Counted. Basta pag maingon mo nga gamay ramani, 5 ramani, 10 pesos ramani, 50 ramani, apan, ang kanang maong kantidad, huwag ato nang matapok, makakasama. Dako ikatabang para sa maintenance ni Baby Angel May nga nakasnati karon no, sa maong balatian. Lifetime yan treatment, tambal para sa iyang utok, aroma minusan iyang zisure, makakasama. Yan, salamat sa mga nipa-una na sa ilahang tabang. Dahil 50 pesos, gikan sa 5964. Thank you. 100 pesos, gikan sa 9123. Heart Warrior of Isla Verde, Inayawan. Ang gabi ninyo diya sa Inayawan. 30 pesos, salamat kaayo. 8709. Makapuno-puno ginistambal ni Inday Angel May. 300 or 200 pesos, gikan sa 2554. Dahil kayo salamat. $4469, 200 pesos, gamay nga tabang, hinaot nga makatabang ni Ray. Salamat kayo, yes, makatabang yun. 200 pesos, ikan sa 0994, dagang salamat para sa tambal sa bata. O, di apay 200 pesos, 4145, thank you kaayo sa inyuhan tabang. 100 pesos, 3165, dagang salamat. Ato kitabangan karon 1-year-old nga bata Angel May naiyad brain damage hemorrhagic generalized seizure secondary to cerebral palsy magkasama unya lifetime ang iyahang medication palit nga tambal lifetime nakat usa ka tambal nga tag 105 pesos kada usa nga pagaimnon sab kada adlaw. Inaot sa inyong pagsanong sa atong panawagan karon. Paghatag ka ni kay gayunan kaninyo nga bisan pa man sa atong kawadon mga kasama apan mas napagay daghang tao. Napagitay mas naginahanglan karon og tabang muna makaingon tanga. Blessed gihapon kay tanga kita dunay chance nga makatabang sa ginagmay mga pamaagi nga atong ikapadangat ang inyuhan tabang. Usay nakahigayunan mga kasama nga sa pag-count sa atong blessing. No nga sa mga na angko nato nga mga kaayuhan. Mga blessings kay baw sa tamo paambit anak ngato sa labing na kinahanglan nga sayod yun ta wag ikabaw sa matag usa kanato apan ang mga panghinaot sab nila nga ang ato ang mga to ang mga donors ato mga listeners kanunayan sa pagbuo-buo nga mga grasya aron padayon nga makahatag og tabang sa mga mudangop diri nga mga kinabuhi sa DYHP. $300, nangyay kayong salamat, ikan sa 4027, dahil kayong salamat.

0: pagkatubalik ko na itong itabangan karon kaning one-year-old na si Angel May na diagnosed og cerebral palsy o doon na po encephalopathy or encephalopathy. O kinahala ni siya lifetime nga medication. Sa inyong hatabang karon dako yung kinigigsapayan sa paginhanglan sa maong bata. 100 pesos ikan sa 6249. 50 pesos ikan sa 4470 mga kasama. At wala ba makagagahom na mao'y greatest healer. Mao'y mahibaw no, sa pagpadangat. Usaya mga grasya o sa mga maayo nga abundance alang sa tagasagtag sa kanato kaninyo diha nga nagpaminaw nga nagkasibot kanunay sa pagtabang. At balik na itong numero 0918-554-2071 under Ida Tampos o sa 0991-207-9880. At balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Kaya pag 300 pesos, 4378, 300 pesos, makapalit na nagtulong, no, ka mga tambal, o katableta. Anonymous, gikan sa 7958, tingin kayo salamat, 1,000 pesos, salamat kay Ani, sir, ma'am, thank you. ₱100, ikan sa 6573, dengan kayong salamat. At oras sa Lasay, 15 sa kagabiyon, mga kasama, ang inyuhang tabang, padayon lang na ano nga, ipa-support, pinagi sa ito ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. At oras, alas 16 na balik ta sa ito panag-uban DYHP Subonganan kuman sa mga pahinomdo.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Ang AskMax Recruitment Services Incorporated. Ngayon ay DMW License Number 003-LB-0307-2023-R na ginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kumpanya. Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE. Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffold Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QA/QC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, ug Tanker Driver. Ang mga interesado, kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, TEOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only, mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20 sa Yellow Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaa si Joanne and Chini. Email address rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
0: Balik sa itong panag-uban sa DYHP, sumbongan na ito kitang tabangan karon gabi una magkasama 1-year-old nga si Angel May nga doon na intaw abalatian nga cerebral palsy o doon na po'y mga seizure nga nasinatin ini o lifetime ang treatment sa maong bata. Sa usa ka adlaw, tulo ka mga tambal ang pag-imno ni ini ang usa ka tableta na kantidad og 105 pesos tapos 5 pesos sa katuusa magyali kay doon ay nadangpan under sa Cebu Provincial Government para sa iyahang tambal na in battle. O gatuod man, sa panag-uban o iyang panawagan karong gabi una, salamat kay sa mga nisanong gumikan kay napaitabang dugang ato na dawat. Dili sa ito ang panag-uban sa DYHP. Subanganan, ipadala, pinagi sa itong GCash number 0918-554-2071 8528-200 pesos. Dagan kayong salamat sa tabang. Onya 10 pesos. Account ending number 6022. Salamat kayo, ani. Inyuhang gipadangat. 100 pesos kaming tabang from Argao. 5552. Yes, dagan kayong salamat. 100 pesos. Ikan sa 8691. Thank you sa inyuhang tabang. 100 pesos. 7233. Salamat kayo. 100 pesos 7181, daghan kayong salamat. Og 50 pesos ikan sa 0220, daghan kayong salamat sa inyong tabang. Adiri po sa ato ang numero 0918-554-2071.

Ay, 50 pesos sa gikan sa 5883. Dekan kayong salamat. Di apoy 500 pesos gikan sa 2853, no? Dirigi send no? Sa itong 09 912 07 9880. Dekan kayong salamat sa inyong hantabang.

0: At oras alas 6:23 na. So far, di sa ito panag-uban, Ellen o Joy. Nakatigom to diri karon sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan og 5,100 pesos. No, natay 5,100 pesos. Kini mo ang katidad sayod kita nga abag sa ato ang mga suking tigpaminaw o ginaot nga makatabang ni sa inyong panginahalan para sa bata. Joy, hindi pa tamo tapos unsay imo mensahe sa mga tanang ni tabang karon ninyo. Nakatigom kita og 5,100 pesos sa atong panag-uban.
1: Pasalamat ko. Makapalit ko sa tambal sa iyang kinanglan.
0: So karo wala di kay duty.
1: Wala kong duty. Oh.
0: Kay naamog ni apil ka sa pag-anhidere. Sige Ellen, kaning 5,100 pesos sa iyo dita. Dako na sa ding maabdan para sa palitunon nga tambal ni Inday. Unsa yung mensahe ni mo sa tanang ni tabang? Bisan pa magkining kasagaran nila, wag na to mailhi.
2: Sa tanang ni tabang para sa tambal sa akong anak, dagan kayong salamat ninyo. Ang ginoon na lang igong mabaos ninyo. Huwag man magkailan ninyo, pero nitabang din mo sa akong anak. Dagan kayong salamat. O, nagpasalamat sa ako ni J. Del Cats o ni Dudong. Nga, ilang gitabangan ng akong anak.
0: So, sa man ang mga silingan ninyo?
2: Tagabalamban.
0: Tagabalamban. Oo. So, thank you sa mga nitabang mga kasama. So far, na karoy tabang, 5,300 pesos. Okay, salamat sa mga nisanong sa inyong tabang karong hapon na mga kasama. Dagan kayong salamat. Makausapan, dagan kayong salamat mga suking tigpaminaw sa inyong pagsalig kanunay din sa itong sibiyaanan o sa inyong suporta o sa inyong pagpakabana. Labi na sa mga kinabuhi. Kung makaigsunan mo ng updates ni WHP nga sa yun, walang wala agad silang kanabuhi, kundili ang pagsali o ang paglaom nga, somehow, lagi mga tao nga, willing sad kayo nga mutabang. Bisan pa man sa kalisdanan karon sa panahon, apan ni Batig Babo, gihapon ang magpakabana o ang pag-relate na to, nga di igod lalim, no? Mahiagom tag mga problema, makasatitag problema, labi na financially. Umuna nga, kaninyo tanan, mga kasama, salamat kayo sa inyong panag-uban sa inyong pakigduyog kanabo din sa DYHC Mataghigayon nga manawagan ta on air man o atong balikon nga ang servisyo din sa DYHC kasama on air man off air kanunay anaagayon.

0: 8141 100 pesos dagan kaayong salamat. So mga pohon mo update ha sa katibukan nato nga na turnover karon gabi una para sa baby nga si Angel May kasama ginikanan mo nanawagan diri sa ato ang sibiyaan. Ato nga partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones transmitter side, Chief Tech Robel Boycel, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jeremy Up. Ikan kay pasado la size naman. Lamig gyapon kayo ipangape karong orasa labi na sa ato magkaigsuon na diha nga dili mo kompleto ang adlaw nga dili makakape. Atong piliyon ang kape nga naghatag ka natong energy ug naghatag ka nato og maayo nga panglawas. Atong kape nga lamian EXL Coffee Mix 17 in 1. Mangutan na mo sa may naa sa Coffee Mix EXL Coffee Mix nga lahi para sa uban. No, nadakin na ito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Kini mo ang mga sangkap, mga kasama. Organic ng mga sangkap. Gikan ko din na ni sa mga farmers dito sa Davao, kasama ni store di ay unya, gidala dito sa planta, giprocess, aron sigurado gyud nga herbal supplements ang naa nga ingredients sa maong kape, maayo lang sa immune function, blood sugar control, brain health, o ato nakita ang planta nila dito sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kayon gita nga authentic, limpyo, o garantisado gud nga ginama. EXL Coffee Mix 17 in 1, mapalit na sa mga butika dool kaninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na o mag-ingon kita, glamian nga kape, ang nakanindot ni Eni, marag, paborito ganing kasamang ni store, wala ko nakadaan mo kasamang ni store na natay, napalit din ha, marag, imot, marag itong imuhang black coffee ba to, or EXL Coffee Mix 17 in 1, bisag asa ato, puro madlamian. Unay mga pasalubong kasamang ni store, EXL Coffee Mix 17 in 1, anak ninyo tanik, balansi, magugkaayo ang templa. Sa inyo ang pagkutaw ni ini, unya makita gininyo ang mga ingredients nga inig-ukay na agyot. EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang sa itong pagpanghaplas, labi na kung bugnaw-bugnaw ang panahon, labi kayo ipamassage, ipahilot, o ingon mga pagkontra-kontra dengue. Ato sa gamiton, sa pagpanghaplas na ito, EXL All-in-One Skincare Oil. Gawas nga kini magsilbi nga skincare massage oil, ang magsilbi sa kanyang protection kontra sa paak sa lamok. Sama sa dengue, mga kasama, makalikay tani ini. Ginama sa purong lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural insecticide property. Ito mga protection alang sa paak sa lamok. Sa tulang ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL, All-in-One Skincare Oil, pangitaan na kini, o maipalita sa mabutika dool ka ninyo, o ma-order sa mga sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Kung galing, hilig mo sa online order, i-type lang ni EXL All-in-One Skincare Oil. Kung galing kape o sab, EXL Coffee Mix 17 in 1. Ari una ta sa ato ang winner sa DYHP Answer to Win promo karong hapon na makasama sa atong pangutana asa ba to nga expressway nga dun na ipagtugot sa DPWH nga makapadayon. Congratulations sa atong winner. Naka-like, naka-follow DYHP Elements of Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, o ang Tubag Metro Cebu Expressway. Congratulations nga dun ni Erlinda Alindahaw Partosa. Congratulations, Ma'am Erlinda Alindahaw Partosa. Kaya atong winner sa 200 pesos. Gcash, message lang imo ang pangalan, DYHP Elements of Facebook, o imo ang Gcash number. Congratulations! Ato oras sa size imedia na, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, salamat sa inyong pagpaminaw. O niya, mga greetings usab, yes, sila si Joselito Bintoy, diya sa Dungguan Basak, Mandawi City, Sir Ruben Loreto Mabahin, nga nagpaminaw karon, diya sa Leyte, diya sa Kasungka, Baybay City, Leyte, mayong kahapunan, mayong gabi na ninyo din ha. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, salamat sa inyong pagpaminaw. Uy, arita mga aso, ni Kuya Guliat, musunod na.
1: And Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu,

手

0: kapuyan. Murag sakit man ang akong likod sa kakapuy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-TTX 500 na!
8: TTX 500,
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
8: ug katul-katul,
9: TTX 500,
8: mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
9: TTX 500!
10: Para sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat ka. Ayos sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.

0: daw karong Lunes mga bata. Kumusta ka na ito mga kaisunan? Labi na giyon sa ito mga soor kayo ng mga bigoy. Happy birthday di ay! Sa akong pag-record karon birthday ni Father Josue Cadorna. Happy birthday ni mo diya. Father Josue Cadorna nga nasa Pitugo sa Buanga del Sur. Salamat ka ni mo diya, pader! Sa imong mga pag-ampo, diri sa pag-ampo ni mo. Sa tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Thank you kayo sa tanang mga pare nga ato mga suod. Father Dundun Baruk, Father Tommy Ugpo nga ato ang pinalangga sa natong pare diha sa Kamambugan, Agimbuangan o Bible. Oh, kumusta ka diha? Father Tommy Ugpo og sa tanang ato mga pare diri sa Cebu, Father Andy Satura, Father Randy Pagurasyon, Father Jun Parajang o si Father Lucas Inok, labi na giyod sa ato ang pare sa Compostela, si Father Siano Obod. Kumusta ka niya? O sa iyo mga tao niya, Father Siano Obod. Sa tanan ito mga kaisunan sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nga nagbuhat si Miguel Foliar Fertilizer o Mega Plus. Kumusta ka niya, Kap? Sa iyo mga tao si Bailando. O niya, sa tanan po mga tao ni, okay? Sa tanan po mga tao sa ato ang igsuon nga tigbuhat sa bangisinaw dishwashing liquid sa mga tao ni Kuya Ricky diha sa atuang luyo sa Ace Medical Center. Kumusta mo diha Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa bangisinaw dishwashing liquid. Bangis sa hugaw, lima ka na, bangis sa hugaw, sinaw pas upaw ang atuang mga plato. Ha, unya sa tanan po mga tao ni Bro Joel Benci sa Bien Aqua ni Paribini Umanda. Kumusta mo diha sa tanan yung mga tao og labi na gyud sa ato ang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Dabaro diha sa Bonbon. Kumusta kaya Ma'am Jasmine og ni Sir Raul Alibio Isoto ang ato ang pinalanggang suod ng higan. Thank you kayo Sir Raul, Ma'am Jasmine, thank you kayo, salamat kayong tanan sa Just Nav nga flower shop. Thank you kayo. Nya napoy atong suod pun nga higala nga si Paritoper ni Panaw naman tao tos Paritoper. Nya saya pong Kanubi Flower Shop ni Mariligaya. Kumusta mo diha? Mariligaya. Danay, Billy o si Tatay Piano. Kumusta mo diha? Okay, mga bata, mga kasama, ala, inom tag doon pipi, tabi na samtang mamati itani. O sa tanong mga tao ni Forme, o ni Kuya ni Pipito, basta tulido Kuya ni Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa ato ang Bromage PS ni Ma'am Shen. Thank you kayo, Ma'am Shen. Sa mga tao ni mo nga nang inom sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix, o nangapla sa ato ang Sed Liniment Oil, kung kapuyon na sila sa trabaho, daghan mo gani kanigong ko at Bromit Spirits para mo gani sa atong panimay. Trabaho sa atong panimay, kung busy na gani kay ka, imun lang ang tawag ng Bromit Spirits kay para maunay ato ang patrabahoon sa atong panimay. O si Rosalina Impeles ni Sereke?
1: Katangkungan.
0: Katangkungan. O, sa kakatuar ni, katangkungan, basak pardon.
1: Sabi ka na yung dynamite ko yung gulit.
0: O, di ba? O, ba? Di ba? Pobre, imo sa ning suki sa dishwashing.
1: Ako silingan, silingan.
0: Ah, silingan mo. Mauni si Inday Rosalina Impeles. Kumusta mo diha? Dahil sa katangkungan. Dos, basak pardo. Sa ilahang barangay Captain John Tumulak. Okay, kanis Kuya Ricky po, atangan nato karong September, kumofile ba ni CSL, COC, Certificate of Candidacy, ha? Kanya, sa tanang mga tao ni Dung Nori dyan sa tuas, kiyot sa gugma, ug pag-alagad. Kumusta mo diha? Dung Nori, kumusta yung mga tao diha? Sila si Brad Bakoy, sila si, daghan na sila. Mga iyo kong lista ni mo, Dung Nori, kaya ato aning apel. O nga, lami kuno kaayo ang dynamite ni Inday Rosalina Impeles. Oh, thank you kayo ha. Dami ko nung kayo palisan mo diya. Silingan rin Kuya Ricky. Og nai dynamite na putay bangis dishwashing liquid ni Kuya Ricky. Hala mga bata! Ani kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo ning simanaw na nga naguluhan. Lah, inom mo doon PPW. Para nindot kaya nga to ang pagpaminaw mga bata, mga kasama. Ani ang unang adlaw sa akong aso kaninyo. Si Matia! Ah, Matia naman. Si Matio o ang multo nga amang. O, kacar kayo sa sinuwat ni Sir Marvin Caballero. Ah, umabot ito ko siya sa ilihan, ha? Sir Marvin Caballero niya. Ang direktris na ito, well, ayun si Ate Marites, mag-ina, Farba Alvarez. O, mamaya atong pinalanggang guwapa ang direktris sa ito ang mga aso ni Kuya Goliath. Unya, ang atong sound band si Kuya Ricky Mangisgaring. Ang atong spinner si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bien Aqua ni Pari Bini Umadak. Kayo kayo ninyo diha sa paggamit po sa ito ang kaping batabang na kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Companies. O, ang atong audio editor, si Kuya Ariel Mangkao, Kuya Randy Tayad, o ingon man si Kuya Lloyd Cabiana. Okay, mga bata! Mga kasama, okay, this Kuya Ariel, mautigia sa King Bending and Rock Installation, ha? Mga kasama. Okay, mga kasama, mga bata, mga kasama, ani akas unang adlaw sa kung aso ninyo ni si Manaon ng Reguluhan, si Mateo o ang multo nga amang.
2: Kakusog yun sa uwan, by the way. Hindi na tayo makapadayon sa pagpangumpay kay Pagpangila.
3: Oh, mawala kayo ba? Saan nga? Gawa sa pagbulok ko sa tinguan. Pangilat naman yun.
2: Oo, oh, unya. Gusto man. Mauli na lang ta. Pahing mo na rin bang bumitin.
3: Asli, tara! Na!
2: Oh, multo sa kababay. Nagkalit akong nagkita.
3: Bay, Matthew. Manganong ka. Naong siya ko ka. Tanawi! Ngayong! Isok tao ka eh. Magabi, ang taninis banwa. Tanor
2: na ko yung napita. Ayok sama, pay. Pay, ayok sama. Pay, itanaw siya na to.
3: Kinsaman ba?
2: Bulto siya sa kababahe. Nga naaanang hawan nga kasagbutan.
4: Huli sa? Tarong niya ba yung matiwa? Nawawa. Akong balibo. Nang limbaot na.
2: Nagkaanan na siya kawa, baydo na
4: eh. Wala, uwi. Ingon pala ba sa akong mamaandring nga kana kong dagong hawan o niya kasagbutan? Kabalayan ko na sa una. O niya, gipagmasakir ang namuyo niya. Atul gabi inang lako. O, wagi ko na nakalingkawas kamatayon. Gawa sa guwapang amang na nawa. Kaya gituhuan nga, di dagit. O pan, babay mamata pa nila. Napalga lagi akong patay. Patay na. Paglabay na sa mga adlaw.
2: Pausap ka na ang sigilaw na ko. Di na na'y pinambay.
4: Malalim, bawat akong malib na grabe. Ito, awaw na mo.
2: Kuwantay dito ko ba?
4: Itanaw eh! Maulit ah! Magpasinguhan lang ito eh! Nangahumod na ito ta! Talabay!

0: Nagabian gini noon ka, Dong. Nabasa pagkid kasuan.
1: O lagi, parehami si Baydoni.
0: Unya, ibitay na ni mong kumpay sa mga kanding.
1: O, naipilan. Perting pa nga aon taong sa mga kanding.
0: Maayo noon.
1: Gano'n sa kahang dili man sila magtarong o kaon sa kumpay? Kung dili ni Bitayon, nanay.
0: Awa ka magdali.
1: O aman, kaya nga naman ay, nay.
0: Manguta na unta tas kanding.
1: Si awa, gini mo na yun eh.

0: Ala, mo din na kita ni Mateo sa inyong pagpanghumpay kagahapon sa hapon, Maniduni?
1: Oh, o din na. O ang uyab ni Mos Mateo rasad ang gipakita.
0: Unya, wak mo managan sa kadlok.
1: Ay, talman kayo si May Mateo eh. Wala pakita ang iyang kadlok.
0: Kung manghumpay gani mo, ayaw na mo atong dapita, uy. Sultihi anak si Mateo.

0: ang nakita ni Mateo mao ang kalag sa babaeng amang gilugos o gipatay. Kapin sa 20 katuig na ang nakalabay.
1: Unsa?
2: Ni kahadlukod.
0: Mao ka na ang nasayra na ako gikan ni anhing tatay. Tambalan may itong apuhan ninyo.
1: Unya, ma. Ngano si bay Mateo ra magipakita? Ako lang iwaman.
2: Bitamaan din. Kaya ano di ay?
0: Tungod kay dili yanong tao lang si Mateo. Usa ka ghost hunter ang namatay niyang apuhan.
1: May rasa doon nga. Uwa ko makakita niya, uy. Kaya tingaling, mamatay niya ko sa hadlok.
2: Talawan man day ka man ni Duni, uy. Mura mo kay dili lalaki.
0: Ang katalawan lang yun ni Moduni.
3: Sa dili pa ko, mo padayon mga bat, painom doon sa tak.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
11: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: magkaroon na yung subay sa akong aso eh, kanyo.
1: Nga nung kipakita magka si Mateo sa kalag sa namatayang babay? Unya ikaw manoywa?
2: Oh, mas ganahan siyang magpakita ang bay Mateo kay nako.
1: Amay rasad, kapiting haluka na raban ni mo manoy.
2: Gipamong mo pa!

0: Ang tudkaron, labas paghiapon kayo sa kunguna-una. Ang panagway sa babaeng multo.
1: Mateo!
0: Nanay Pilang, unsa gid kahi mensahe nga gustong ipaabot sa babaeng multo dari nako? Nganong ako ra masab kahi iyang gipakita? Wa man sabay doon eh.
1: Naliwat kas imong apuhan nga kani ghost hunter sa buhik pa.
0: Unsa?
1: Ikaw ang nakasunod sa abilidad ni aning lolo ni Motiporsyo.
0: Warba ko'y plano mo sunod sa gibiya ang mga tunog ni aning lolo Tiborsyo, Nay Pilang.
1: Mateo.
0: O sa'yo kong buhaton ni Ninay. Aron mawa na kinina ko.
1: Ay, ingon ka nagyod ni Ana, oy.
0: Nanay Pilang.
1: Wato'yo ang nasunod mo ka nagika ni aning lolo ni mo.

0: Lagi ko mahimutang nga maguna-una sa babaeng multo nga akong nakita bay doon
1: eh. Unsa?
0: Murag na ay dili ko masabtang enerhiya. Nga magtukmod na ako aron at buuntong napita.
1: Bay Matiyo?
0: Mukuyog ka na ako?
1: Hindi ko eh! Bala ka niya! Kahilan itong napita? Napay multo sa babae nga magpakita nito. Hindi ko eh!
0: Dili maayo ang nahimo nining kamatayon. Uy, hinungdan nga nagkondinar.
1: Ang kuwan ba'y ka nang matod pa ni Mama Andring, multo kong to sa usak babaeng amang nga babae, gilugo sa gipatay, ba'y hindi katuig lakapin ang nakalabay?
0: Mausap ka na'y nasairan ako gikang nanay pilang. Multo kuno sa amang nga babae ang nagpakita na ako. Sa ginganlan kunog, Sabrina.

0: Ilang, ikatulong truck naman tumilabay nga punos mga materyales alang sa pagtukod og bay?
1: Ang dakong bay sa mga Arguelles, gipatrabaho man.
0: Uy, mao ba? Ani nasabday puyo si Sir Undo Arguelles?
1: Mao man kuno, kauban iyang asawa nga si Ma'am Corazon kay tuwa naman sa Amerika puyo tungbugtong anak nila nga Minyo Nasad.
0: Pastilan, nakalimot na ka si Sir Undo sa mga panghitabo. Kapinas 24 tuig ang nakalabay sa sityo Antuanga.
1: Andring.
0: Ay, ang unom ka pamilya nga gipang masaker ug ang pagkahanaw sa gwapang ama nga si Sabrina apan napalgang patay na humans pipila ka mga adlaw ug gituhuan nga biktima sa rape. Nalimot na ka siya, ana.
1: Malagmit nga nalimot na. Kay wa namang gitibaw ikon si kinsa ang mga nagbuhat sa ingon.
0: Kay kwartahan man.
1: Andring.
0: Humans kapin 20 katuig. Mubalik na sab ang sungayang si Sir Undo Arguelles din eh. Alang sa unsa? Aron na sab magsabuag sa iyang pagkayawan on?

0: Ayaw na pagtaat nitong dapita sa karaang sityo ang tuwanga, ha?
1: Karaang sityo ang tuwanga? Asam ng dapita, na ipilang?
0: Sa dapit, kundiin may nakita ng multo sa usa ka babae sa dakong hawan nga kasagbutan.
1: Onsa?
0: Karon nga nasairan kong mubalik na di ay kuno sa pagpuyo dinhi si Sir Ondo Arguelles. Dili ko gustong himuon kang instrumento sa mga kalag nga nagsumpaag aron pagkabot o gustisya sa ilang nadangata ni adtong nangagi ng panahon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At ang inyong mga bata, sumpay sa kong aso ninyo ng simunaon ng naguluhan. Si Batiyo, ugang multong amang dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitanan, dalit ka na tusa. Arimen, drama!
1: Ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilambo ang investment commitments nga aprobado sa Board of Investments kon BOI o sobra sa kalima kapilo ato sa unang unum kabuhan sa tuig. Ang mga kalambuan ng salamin kini sa kumpiyansa sa mga investors sa economic fundamentals ug dugang kalambuan sa nasod. Sigon sa BOI nga usa ka attached agency sa DTI, nga ni aprobar kini og nagbalor 461.84 bilyon pesos nga investment sud sa first semester, nga balik 21% ang mas taas si tani sa kapin 380 bilyon pesos nga natala usa mang period nito may aging tuig. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot og mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
6: May kasakit.
7: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Imperi!
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo'y tinigong lang.
6: Sure ka?
7: Pagkasalata!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka, singadalit kaninyo,

0: Handa, eh. Sige na. Doon nga nalalagig pang-apply na ko para sa Laing Nasod.
1: Di lagi taon pa din na iuwi. As mo kwarta pa rin kabayad sa mga lihukunan para makalarga.
0: Mapangitaan ralagi nagpaagi. Pangutang.
1: Ah, utang na sad. Napuno ng ganit ko sa utang, punan pagyud na ako.
0: Oh, ikaw good. Basta kay kapilan ako nagsigig pangagda ni mo ha. Dili ko gusto nga hangtod sa hangtod na lang kaingon anak, day. Ako may naluoy ni mo, day Lisa.
1: Day.

0: Oh, maayo na kay ni Ana Day ka, kuya.
1: Bilis ah. Na kay Kurta Day.
0: Ha? Huh? Wa ra ba? Tay pa nga naman ka. Gipaningot lagi kag maayo.
1: Wa day. Kun, kung manguta na ganis papa kung asa ko, ina nga nilarga ko sliti ha? Kay naipatrabaho na ko dito.
0: Ha? Na di kay trabaho, kuya?
1: Basta, mora isulti ni papa kung mangita siya na ko.
0: Ano mo tas kaya Arlo? Mura mag-wa mahimutang?

0: Hain si Kuya Alronimo?
1: Nilakaw naman to pa. Adto ko na siya sa late ko no. May trabahoon ko na siya dito.
0: Usao naman lang ni Ron.
1: Ha? Nga naman tayo pa?
0: Dako kayong utang si Kuya Alronimo. May lalaki ni Dool dako kay nangita niya.
1: Unsa?
0: O kung di ko no makabayad si Kuya Nimo, ila ko no ning ipahipos.
1: Kinuoko.

0: Day, bye-bye na.
1: Ha? Huh? Nga naman?
0: Makalarga na ko.
1: Oh, wow. Maayop pa ka, Day. Oh, si Papa. Hello, Pa?
2: Nag, si Kuya Arlo ni po?
1: Nga naman, Pa. O, sinahita mo ni Kuya Arlo?
2: Napriso.
1: Unsa?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab. Again.

0: og burahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon tugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
11: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: Pas ilo ako pa.
1: Wa ko magkasabot ni mo do. Anong nakahimo magkaani? Gibatoo pa minimo nga nilarga kagliti, pero ni araday ka sa Cebu. Nagtago.
0: Pa, Delisa, tabangi ko, Debbie. Pangitay ko pa agay magkagawas ko.
2: Kuya, on sa man ito'y matabang na ko, uy.
0: Pagkuha ka, bugado. Buhatang tanan. Maluwi ka na ko, day. Uli aral lagi di ka kung makagawas ko, Deli.
2: Kuya, naibawagid ka nga ako'y kwarta.
0: Paliwag lang, ayaw ko ninyo po sagli din eh. Maluwi mo na ako, pa. Delisa, mag-usap na lagi ko kung makagawas ako din eh. Maluwi mo.
2: Kuya Arlo.

0: Sag detoy.
1: Kuya Louie.
2: Kay ba mo yung siyang utay kwarta? Nangitapag yun siyang problema.
1: Pero mag-usap naman siya ko, iya ko makagawas na siya.
0: Kana kung makagawas siya? Nakapatay niya siya.
1: Kuya Louie.

gip lalo nga matabang si Kuya Louie. Nakasabot man sad ko kay wa sa trabaho. Wa sa kwarta. Ako, na ako'y trabaho. Pero saan man sa tinga gamay ra kayo? Ang sweldo. Saan man ni nako?

0: Ay, salamat. Doon lang ko sabay. Makapahuay na ko gikan sa kapoy kayo nga trabaho. Uwa pala yung physical ni Papa. Uwa pa din siya mauli gikan Mama Sahiro? Ka. O, lagay mo tricycle sa gawas.
1: Akong gibalik niya, anak.
0: Unsa? Nga no good?
1: Para may ikapuno ko sa bayad kung magkuha tagabugado para ni Kuya Arloni mo.
0: O, niya pa, saan mo ito magkalisod taan eh? Wala kay income. Pagpamasahiro rabay pang wartani mo.
1: Manarbaho lang ko. Mangita ko katrabahuan.

0: brand na mga dock. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

wa na kuko makasabot. Kun unsay akong batiun, nga nagabutay ang mga problema, Rosena. Oh, dili akong kaugalingong problema. Pero maamong mingduha si Papa sa problema sa akong mga magawag. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw, ang laing sumpay ning suwa tampo ni Lisa dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murang nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hello, oi. Nga ano na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong bukto manunubos!
3: Rakutin dasan kap mane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol.

0: Nilampos ko sa pagsundi ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
1: Jo Marie?
0: Oh.
1: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Brenda?
2: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Zen Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Unang subang alang sa takdul nga buwan di ay, unyang gabi imamatar sila.
1: O, Brina. Ong suntihi unya mga bisita sa karang bay sa mga binabides, ha? Suntihi sila na. Aron sila makapangandam daan sa posibleng mahitabo nga dili ug dili gyud kasarangan.
0: Mamatar sila.
1: Meaning higayuna. Mas aggressive ang mga linalang sa kagabion tungod kay uhaw sila sa dugo.
0: Kinuo ko. Sudihan ako sila si Jumari ug Miss Krisya, ma.
1: Ug ikaw, kinahang lang sayog di ka mato. Dili ka na magawas ining bay humans panihapon.
0: Adto ko matuog uban ni Miss Krisya, ma. Kay bantayan ako siya.
1: Unsa?
0: Sama na sa akong igsuon si Miss Krisya, mamatar sila.
1: Free na.

0: Lo, huwag kayo ang kapalakan ako din, Hikot, Mami Rolaida.
1: Basta kay paingon ako diha sa La Tierra.
0: Mami?
1: Nasayod na si Tito ni mo, Menard, gamuan ako karon iha.
2: Mauba, paingon na day siya din eh.
3: Oo, oh, Tarsila. Paingon na din eh si Rolaida. Huwag anhi siya mo istar o pipila ka mga adlaw.
2: Oo, oh, mauba?
3: Hmm, at timanaon niya ninyo si Rolaida, ha? Kung may abot na siya din eh sa kiraang bahay sa mga Buenavides. Huwag mo'y akong gusto. Nga kung unsa man ang imong pagtahod ka na ko, nga imong agahon. Mausap ang imong pagtahod kaniya.
2: Oh, Senyor Maynard.
3: Hmm. Gidugay ba ni mo magkalitok?
2: Oo, natupan lang.
3: Limpyo he ang akong lawak, ha? Huwag ilisi ginig bago o kanang humot niya kurtina. Ha? Bagong funda sa unlan. Di uman, naibaw ka na. Kanang mga humot yun, ha? Kaya tumatog si Langga Rolaida, uban ako.
2: Unsa? Dili mo mauaw siyang anak nga si Miss Krisha?
3: Kanong mauaw man? Ha? Kauabot pa na ko siyang asawa.
2: Sir Maynard.
3: Ay kalimot! Ati man na ang akong bisita. Langga Rolaida.
2: Uwa ko kasabot sa mag-ibati. Murang gilugit sa kasakit na ako kasing-kasing. Ano kang pagkaroon di mo din ako madawat ang akong kapakyasat sa kugugma ka, Maynard? Gano'n di na maging malangkat sa ako parungluban ang mga saan ni aning Senyor Benedicto Benavides.
4: Tarsila. Ayaw kayong pagbuhi sa imong paglaong nga ikaw maugyod ang mudaod sa kasing-kasing ni Iho Maynard. Kay ikaw ganyod, mao ang gitagana sa kahigayunan, nga mao ang mamahimo diyang kabikas sa kinabuhi. Ako na kining bisaad ni anak kanimo, Tarsila, ang imong Senyor Supremo Benedicto.
2: Senyor Benedicto Benavides, bugat yun kay para na ako ang gibuhian ni mong mga pasalig. Sakit. Sakit na kaya akong dugan. Apan kinahanglang mapakaligoon ko tungod sa maon mong saan na rin ako, Senyor Supremo Benedicto. Oh, pahugtan ko pag ako pagtuog, paglaob nga sa katapusan o niya mga adlaw. Ako ka lang, Maynard. Ako lang siya.

0: Kumusta ka naman? Maki?
1: May punyo?
0: Giduaw talang ka din eh. Kahit naapod baya tayo laom nga pinagsamahan.
1: Salbahin sa yun ni mo, oy. Magloay ba lang di ay ka sa mga binavidis? Mo pag itong giangin-angin?
0: Nganli ko, bisag unsa, kahigala paghihapon ang ako pag-ilakan ni mo, Maki.
1: Noy po niyo?
0: Tuo di ay. Unyang gabi imuhasi ang mga ituman, ang mga linalang sa kangit-ngit. Pagbantay, kitingali unyag mamangon ang mga nahinanok na sa dayon diha sa morgi ug tukong ka, Maki.
1: Unsa?
0: Nahadlo ka ba? Ha? Maki?
1: Wako mahadlog na ipunyo. Kaya lang na ako matirang matibay.
0: Hambugiro nga, Maki.
1: Bahalag hambugiro ko. Basta matirang matibay, no ipunyo. Matirang matibay.

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turo wala eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
11: Pwede na mamakas.
10: Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis, Bila-Bila.

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang bupay mga milasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giyundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Welcome to La Tierra, Ruaida Langa.
9: Thank you, Menard.
8: Kadir.
9: Uy. Uy.
8: Langad gamay. Ow.
9: Menard, uy, naasitar sila, oh. Nagtanaw. Pauwaw ta, uy.
8: Andam na ang akong lawas. Ato ka rito, Langa, Ruaida, Palangga.
9: No, no. Dili ka na mahimo, Menard. Mabatong tagdelikadesa para sa akong unika iha.
8: Okay.
9: Dili ko gusto nga mahanaw ang iyang respeto nga rin ako. Hinaot ka imo kining masaptan, Menard.
8: Wa kanay problema. Kanunay ko ikaw nga gisabot. Akong palangga.
9: Tara sila.
10: Mabro Raida.
9: Dool nga rin palihog.
10: Ma'am?
9: Mamalihog ko ni mo ha. Patabang ko ugda sa uban akong bagahe ngadto sa room ni Iha Krisha.
10: Okay.
9: Nipahiyom ka man gud. Mura ka og nahimuot.
10: Ay nalipay lang ko nga nakabakasyon kag balik diri sa karaang bahay sa mga Benavides, Ma'am Rolaida.
9: Oh, well, thanks, Tarsila.
10: So, dili de ka adto mo istar sa lawak ni Sir Maynard, Ma'am?
9: No. Mauwaw ko para sa akong anak.
8: Lakaw na, Tarsila. Alam paglaghan palihag, panguta na. Sembergwinsa.
9: Hey, Menard, relax lang, good. Kanong kainit ba ni mo ug-oo, ha?
8: Oh, ala, sige na. Ipahimutang una ng iyong bagay. Ha, Rolaida? Langga?
10: Iuna kong da nga ito sa taas sa karangbay ang dako ni mo stroller, Ma'am Rolaida. Diya sa mo.
9: Musunod ako ni mo, Tarsila.
8: Usto na ito. Karong gabi, mao ang unang pagsubang sa takdol nga buwan. Ugma, budagsang ang mga bisita sa kapatiran, sa espiritual. Alang sa dakong panaghugpong, agi og pagsilibrar sa kapistahan sa itom, kamanulundang sungayan.
9: May reservations na ang Filipino-Chinese nga Professor Swami Sandivar sa usa ka 5-star hotel sa poblasyon.
8: Good. Kay tumbahon ta ang kulto. Yagi pangamahan ni anang amahang Barsino. Gani ang nagkaroon sa La Tierra. Ugbuot mo ang kunin ang katingalahang paraiso. Ibabawos na kong bukid. Ang Tierra del Sol.
9: Muabot na ba di ayang ikatakdang panahon, Menard?
8: Nipakita na ang numero unong sinyalis. Suba sa risuwat sa karaang basahon. May tungod sa propesiya.
9: Good luck alang sa matag-usa ka nato.
8: Ongolok-oka.
9: Ongolok-oka.
8: Arilok-oka.
9: Arilok-oka.
8: Nungaob-uyaak.
9: Nungaob-uyaak.
8: Rakutindasan kapmane.
9: Rakutindasan kapmane.

0: Krishna.
1: Hi, Ma'am Rolaida. Maayong pag-abot.
0: Thanks, Brenna.
1: At tulong di ko matugo niyang gabi sa amo, Miss Krishna. Kay, ni ano man ang imong mami?
2: Ay, dinilagot ka o ba na mo, Bren?
0: Bitaw, Brenna. Andi lang guta.
1: Sige.
0: Kumusta man mo din eh, ha?
2: Well, ako, Mami, busy kauban sa mga lakaw ni Chomari.
1: Ako san, Ma'am, busy uban sa akong inahan nga si Mama Tarsila sa pag-atubang sa mga trapakoon.
0: Gisayagan lang yun nimo ang imong pag-eskwela, ha? Wag yun ka mo padayon.
1: Mubo ra ang kinapuhi. Walang nako usike ang kay gayunan nga ikauban ako nga akong inahan, Ma'am.
0: Brenna.

0: Sirad ang kuday ang kining kara ang pultahan. Darwin! Ikaw ang tuyo ko, batanon. Ilom diha, Marcelo! Si Darwin ang tuyo ko. Pag-ilom diha, doktor. Pagandam, Darwin. Kay gamiton ko na ikaw, aron mo'y akong isakbang sa mga antagonista. Nagkaduol na ang katapusan. Og nahisuwat sa karaang basahon, sa dili pa moabot ang katumanan sa gipanagna nga propesiya. Limpyuhan una ang agianan, pinaagi sa pagbuhis og dugo sa mga traidor!
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
8: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahapa ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang drama What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
3: Nawant ana makaugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug the sugar sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
3: Sa mga butika.
4: TTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500!
3: Imo sa the sugar sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya.
4: TTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo.
12: Uh-huh.
11: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
12: Ah,
13: asin.
12: Okay.
11: Uh-huh.
12: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, 2 lines man pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
13: Oo.
12: Aha.
11: Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
10: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
14: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko aning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
15: Kaya
14: ito po naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, ay palingki. Oo, oh, oo, oh, maligi ako liha.
15: Ano ang maligi ako naman?
14: Mais. Sikol.
15: Yung ako ba ako nung sa panay, sa naminaw ka rin, sa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
14: Katong pa makasulay ane, eh, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
15: Kailan?
14: 24.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
16: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
18: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
17: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
18: Unsa?
17: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
16: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
18: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Chico Salvador!
20: Kaloy po asawa ko.
18: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
20: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
17: Nagunsa ka din eh.
20: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
17: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na yung panimay!
20: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan yun po o ka ng maayong nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sa'yo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi yun ko na Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kamusta? Maingatlaw ka natatanan niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano, buwan sa kong partner, while I'm guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, boys.
1: Inom dyan mo yung pirmia ning Paragis Bilabila Herbal Capsule kay makapagana sa pagkaon o makatugmog tarong. Nga, palapan ninyo sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Muna ay sa kalimot, mga higala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na pampagana pa, alright? Muna lang shout-out time ta. Shout-out nga. Nga ito ni Susan Katindoy, Charles Anthony Alia Ibol, si Apolinario Escultor, Mangyan Siao o Chinitang Yumchai, si Michael Balani, Jeffrey Palipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Sinturias, si Madel Aguhar, huwag yung man ni Magumang Vlogger. Alright. Muna lang shout out. Kato si Agi Kanto ni Bisay Bangagat, Bangag Selong Founder, si Writer Director Oji Kumpo Fracasa. Huwag yung man, shout out ni Junior Albarasin, diya sa Purok 5 Poblasyon, Labunturan, Davao de Oro, si Lucia Buloy, Lita Gripo, Billy Nalisna, Gika ni Ricky Pangiscare. Laing shoutout to sabi sa Toledo City, si Helen Balyora, Balyore, Nanding Lasco, Jocelyn Alido, Carlos Caburda, o Cabardo, Raul Tolentino, Rico Balyore, Gika ni Ricky, ni Pedro Pungasi. Okay, padayon ito mga igala, niya lang sumpay ng pagutang sugilanon. Gisera ni Mara nga kumpare nila si Jigo Salvador, o nga mahuyang gini. Naulian sa grabing kasuko si Christian. Unya, takulahaw lang nga nag-chat na sab niya si Clara o bitubay no sab si Christian. Gidas ni Mara sa sentro ang ilang anak sa barangay ang bata nga si Jesus Lee. Aron ma-check up gini. O nipadayag sab sa kabalaka si Dr. Risa Samson nga ang symptom sa ilang labantayan sa bata na sa posibleng newborn abnormal babies o nag-uol silang tanak. Sa ilang pagpamauli, mihapit sila sa sikat kakananan ang Atik Jang Dong Special Foods. Okay, may galan. Yan ay sumpay ni atong sugilanon. Himayang Lahunlak.
2: Sa aking dukhan sa hilom ng andoy na laman.
3: Siya si Arthur puno sa... Si Arthur Cesar, anak sa tag-iya.
4: Ah, sangay din na sa kong anak na si Arthur. Kailag yung kano?
3: Natural. Way guwapo nga, di na kumailan hindi napita. Uy, kabantay ka!
4: Kabantay ko, anak.

0: Nga dili siya makadawat ka may anak siyang abnormal.
1: Mao ba? Kabutan gay niya. Nga kabutan man sa Ginoo. May pagbuot na gituyo na.
0: Mao lagi. Husto gid ka ana Mari Diego.
1: Ay ay. Ay. Pusla nang nagmari gimari nam ko nimo. Ay ijiga na lang sad oy.
0: Jega?
1: Oh,
0: oh, sige. Mari Jega.
1: Tani kay pimnaw sama sa kalami sa mga putahi dinhi sa Tikyangdong Special Foods.
0: Tinuod gyud.

0: raus na Sapsiya?
1: Ambilang cellphone mo!
0: Ay! Kilat naman yung maong cellphone! Uy, maroon makag-snatcher!
1: Kinsan sa ning sayo kayo ni mong gikabuangan?
0: Wa, uy!
1: Uy, baya! Christian day ang pangan!
0: Kari?
1: Matod pa din is yung profile din is Facebook. Minyo kini og may pamilya.
0: Ambilang cellphone?
1: Anong chat-chat pag-uno kayo ni Tawana? Gusto ni mong ungkagon ang ilang pamilya?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangkay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid ro. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: Kato kaning ama nga mo rin na.
4: Abusig sa...
5: Kaning... Oh. Niya, sa wapa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: para ka sa bukid igo ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasin
4: na iya pwede na magkat ka tayo ka sa bukid
5: kat ka to ba
4: tanong
5: mo yung magrapag yung to atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tigo.

0: Uang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Sige, pangalan ni mo na yun.
0: Sion.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Kailay mo edad?
0: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
0: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
3: So, oh, ingon ana. Paragis Bila-Bila.
0: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili

0: Mancoy?
1: Unya nga nung chat-chat, Mangunugo. Ay, nga nung chat-chat ka niya.
0: Migo man ako ng tawanap eh.
1: Uy, Clara. Ayaw kong ilara, uy.
0: Ngano ko?
1: Mauna sab na imong yatasan.
0: Kali?
1: Naibaw na kayo sa imong style, uy. Manghanto ka na sab. Manghanto ka. Abi kay abroad ni siya, imong tubayan.
0: Pasagti na lang, Kukod. Huwag mabita ko magbinuang sa itong kaming yun.
1: Ayaw yung nagbuhata. Kaya ipaniguro ko ni mo. Ihurot ko ang bala sa magasin sa kong pistula kung masakpan di ka magbinuang ka na ko.
0: Pusilon ko ni mo?
1: Pusilon yun!
0: Makriminal ka.
1: Makriminal yun!
0: Mapriso ka.
1: Andam kong puyan ang prisohan basta magluib ka na ko.
0: Dili o dili ko yun mabuhat ka na. Ang pagluib ni mo, Kari. Lawyer ko na ikugman ni mo, oy.
1: Sure ka?
0: Sure mo lang. Kiss ko, pe.
1: Oh.
0: Dango, oy.
1: Oh.

sabihin naman lang. Pero, uwa naman magtsatsiklara na ako. Ah, gano'n ka?

0: se lo manda. De hecho, se nacó. Se quiere pichar. ¿No? No más ciencia.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapong paggamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon og sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada. Kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm-hmm.
8: Iya sa tao ang rod shape.
7: Uh-huh.
8: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
7: Uh-huh.
8: Pariyo ba nang magputokopy ka, Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pariyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
8: Mm.
7: Extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Munay.
8: Gubona sa mga free radicals.
7: Mm.
8: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa na ilain pa. DTX 500 ug Mitisera jud.
9: DTX 500.
10: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Pumalis sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 ug Mitisera. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitisera.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mitisera.
9: DTX 500.
10: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabalisa mga butika. Mitisera ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline, ka-vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, Dok. Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaitis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o may TC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
2: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
2: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw gi-examin gamit ang microscope.
1: Mm.
2: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
2: ga-exercise sila. So kung
1: wow,
2: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
2: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
2: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
1: Sobra na.
2: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
1: No.
2: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mopalis sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
2: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts o legumes. Mopod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
2: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
1: No,
2: aron nabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas o utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
1: Mm.
2: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
2: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong may panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
2: Mopay pag-adjust clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 o may TC. Asa na itong magsakit, dito na mupalit og DTX 500 o may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ragyod yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 o may TC ka, mintras maayo pa ang imong alawas.
1: Correct.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puso ang sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangin. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong, ubusahay, manap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumat, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Din aw na usabang akong panantaw.
3: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinica diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay kapamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, fact.
2: Ang extend food supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
2: Unya inom extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio manjud ko over plain D3. Mauni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mauna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mauna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
1: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Mauna'y rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napon kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes, Sir GP.
1: Kunya, wala na sa plain D3, Doc.
2: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BC nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Monay rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants ang virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana Doc sa D3 Bio over plain D3.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna yung giingon, Doc, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, Nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh. Gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Na ay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Xanthan extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
1: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit yung lawas, ayon yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot rabad yun na sa inyong kidneys. Ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
2: Yes.
1: Kay sa Xanthan Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud ang imong lawas o guna-huna.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
2: Najay pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Nasa light pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kuna usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman, Sir GP?
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Kung aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
2: Napajoin nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
2: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
2: Mopo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
2: Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin.
1: Oh,
2: ang monolaurin wala sa plain D3 og naara rajud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas, kay pag abot sa virus bungkag dayon, patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanaw ang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
3: D3 bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3 bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
2: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Nga.
2: Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga
2: nasa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
2: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
2: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
2: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3.
1: Oh,
2: ang MCT.
1: Wala? Okay.
2: Ang medium chain.
1: Triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
2: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
2: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Katagan
2: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
2: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
2: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
2: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
2: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
15: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Ang nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: Patlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 13 to 2026. Like suwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Elaine. When you stand by Elaine, alang sa mong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuk Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer.

0: Sa laktod, lami ang imong tulog. Maka-reduce og cholesterol. Labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes. Og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong standby, alas sa sumatampo atong paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Sa atong kinabuhi, kita dapat ang magdesisyon, ate. Dili ang ubang tao. Kini ang mga butang nga ako nakatunan sa akong kasinatian. Tudi ay tawga lamang ko sa pangalang Elaine, 25 anyos o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa probensya sa Bukidnon. Matad pa nila pag-abot sa gugma praktikalan ang uso. Sa babae, importante ang security. Pag-abot na sa financial nga aspeto. Ate, maukininungdan nga, may padangat ko sa kong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga kadalagahan nga naminaw karon. Dapat dili kita padalos-dalos sa ato mga desisyon.

Abi mo ate. Sa dibuo kong kinabuhi, kaduha ragid ko nakauyab. Kay dili ko mahilig, ana. Gani, college na ko sa dihang, nakabaton ko hinigugma. Sa dihang na-met na ko si Marlon. Schoolmates mi ate. Dili man mi pariho og kurso nga gikuha, apan kanunay ming magkita sa may eskwelahan. Nagsugod ang tanan sa dihang adun na kami acquaintance party. Siya gyud ang ako napansin, ate. Og nagpa-cute siya nga rikan ako. Humaniad to, matag magkita mi sa campus. Iyagid kong tagdon. First year college ko na di gayo na. Sa tinuod lang bet pod nako si Marlon kay gawas ng ambungan, basketball player kini sa ilang department. Daghang mga babae ang nakagusto kaniya. Apan, sa ako siya gapa-flirt ate. Fast forward, nagsugod ang tanan sa dihang ginahulatan ako niya sa kong klase. Tapos, sabay mi, nga manguli. Ate R.

abi mo ate. Iya sa kong ihatod daan sa kong boarding house, ayaw siya mapauli. Usahay sabay ming manihapon. Wala pa siya formal nga pagpangulitaw ka nako. Pero nagparamdam siya ate. Hangtod miabot sa punto nga nanguyab siya. Pila ra meso gilanon, naging kami ni Marlon. Pagkabalo sa kong mga barkada, ganahan kay sila kang Marlon ate. Kay lagi gwapo uga basketbolista. Mataguli na ako sa amo, ginachika na ako sa ilaha ang may tungod ka namo ni Marlon. At tung una, buto kayo sila sa kong boyfriend. Ilabi na niya itong nailailan na nila kini sa personal. Sa dihang nibisita si Marlon kanako sa among balay, miuban siya nako sa akong pag-uli kay gusto niyang mamet ang akong pamilya o mga higala. Ate, sa tinuod lang maulaw unta ko sa among kahimtang, apan gihatagan kong assurance ni Marlon nga ako'y dapat ikaulaw kay pariho rami nga pobre. Sa tinuod lang sakto-sakto na gid ang among pamuyo. Parihong dun trabaho sa usakada ko nga farm company ang ako mga ginikanan. Apan na nakaapan, daghan po bima nagsuon. Busa digid malikayan nga usahay pit usmi. Pito mi ka managsuon ate, huwag akong ikaduha. Ang ako magulang nga lalaki, mas gipili ang manarbaho kaysa mi eskwela o college. Ako ang unang nakakolehiyo sa amo ate. Huwag pinagi sa tabang sa Unifast, nakalahutay ko ate. Og nindot usabang dagan sa mong relasyon. Kay buutan man si Marlon. Og masinabtanon kaayo. Bisag palibutan siya mga flirt ng mga babae. Wa misukad nagka problema. Kay masulti man siya ate. Nga doon na siya'y hinigugma. Og kana mau ako, Ate R.

Sabi mo, ate, bisa na kami sa school campus. Makipag-holding hands siyang halikan ako. Murabag proud kayo siya sa mong relasyon. Ako na lang usa kayang maulaw, ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan, natapos ang first o second semester. Nagsugod na usab ang unang semester sa second year. Wala namo na malayan ni Marlon nga mag-isa na katuig ang among relasyon. May abot ang una namong anniversary. After sa among last nga klase na ngaon mi sa ka-fast food, gispend namo ang among tibuok kagabion nga kami lang duha. Ug dunay nahitabo tali ka namo ni Marlon, ate. Dili man kini dapat may tabo, labi na nga pareho pa mi sa diante. Apan, wala na namo nalikayan, ate. May na lang nga wa ko nabuntis. Before nag-end ang among klase sa second semester, nagka-pandemic. Ug tungod sa COVID, nanguli mi nga mga estudyante sa tag-satag sa kalugar. Pagka third year online ang among klase, wala kay mi nagkita sa ko hindi gugma. Gimingaw na kay kung ito kaniya, ate. Pero salamat na lang kay magka-communicate mi pinagi sa video call o sa messenger, ate. Matag-adlaw gidbing istorya ni Marlon. Nahuman ang school year, nga higpit paghihapon ang health protocol, ate. Sa fourth year, padayon gihapon ang online learning og module, ate. Stricto gihapon ang COVID. Yati gayuna. Bawal gihapon ang face-to-face na klase. Gusto na ako magkita namin ni Marlon. Apan dili pwede. Lagyo mi ate. Gani, may graduate na lang mi through virtual graduation. Nagkita lang mi pagbalik ni Marlon, August 2022. Di na ko ikalimod ate. Nang higayun na doon na nausay na itabok ka na mo. Uguman ni Adto, nananghid siya nga manarbaho siya sa Cagayan de Oro. Usabtang magkalagyo mi na inangulitaw ka na ko ate. Tagaamong lugar usab. Apan gikan kini sa may kaya nga pamilya. Nasalay farm o mga negosyo. Tawgon ta lang sa pangalang Alejandro. Sama kang Marlon. Ambungan usab si Alejandro ate. Apan magkalahi ang status nila sa kinabuhi. Dali rang nakuha ni Alejandro ang approval sa akong mga barkada kay lagi galante kaayo kini ate. Mas buto sila kang Alejandro kay lagi adunahan. Samtang si Marlon doon na may trabaho apan ang sweldo minimum regyud. Sila ang nagkumbinsi ka na ako. Sugdon ko sa Alejandro. Salaktad ate. Gidawat ko ang gugma ni Alejandro.

Samtang kami ni Alejandro. Padayon usabag amo relasyon ni Marlon. Di kayo kabalak ang kilagi uman mi ni Marlon, ate. Gitago ko ang tanan. Matawag ta nga nakasala ko sa mong relasyon ni Marlon. Apansaktong ako mga higala. Lamang si Alejandro. Tungod kay hayahay na ang akong kinabuhi kung kami ang magkadayon. Apan di ko tuyuon, ate. Batiyon ko kabalaka, what if masayod si Marlon? Matagkaroon ugo niya ate magtabi mi sa kumabarkada. Alejandro ang ilang gusto para kanako. Secure na ang akong kinabuhi o gaugmaon. Ugay lagi LDR man mi ni Marlon. Mas naging close ko si Alejandro. Ug doon na yung mga nahitabo, tali ka na mo. Ug ako magdahom, ate. Magbunga kini. Naproblemahan ka ayaw ko, ate. Naglibog ko sa ngayang buhaton. Apasadya, mingo si Alejandro nga magpakasal na mi. Kay lagi makabato na mig-anak. Wala ko magduha-duha. May sugot ko mapakasal kami. Wala ko choice, ate. Buntis na ko. Pila ramay sugilanon. Namalay sila Alejandro's balay. Ug giset gilayon ang among kasal. Apan wa ko magdahom, ate. Doon ako'y usa ka barkada nga traidor. Iyang gisultihan si Marlon. Akaslo nun ako. Nakalitan ko, ate. Sadyang kalit pibisita si Marlon sa balay. Gusto niyang klaruhon ang matuod. O sadyang miangkon ko, ate. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sadyang mihilak siya. Nasakitan siya pag-ayos sa nahitabo. Huwag siya magtuo. Nga mahimo ko kining ato kiniya. Speechless ko, ate. Ambot ba? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Hilabihan kong hilak. Gusto ko mag-sorry. Apanasayod ko, ate. Nga dili kini enough para makuhaan ang sakit kayang gibati. Dagan siya pangutana nga rin ka na ako. Nga di na ako matubak. Hangtod bingon siya, ate. Wala ko na siya mahimo. Kung final ng akong desisyon na magpakasal kang Alejandro.

Ambot ba, ate? Sukad nga may biya si Marlon. Way gabi nga di ko maghilak. Gisakitan ko pag-ayo. Hangto na ka-desisyon ko, ate. Nga dili una magpakasal kang Alejandro. Nakiksulti ko sa kumaginikanan. Hilabihan nilang sukuwa, ate. Maulawan ko no ang among pamilya. Ate R. Akip si Alejandro ang iyang pamilya. Nasuko nga rin ka na ako. Apan ate, maokide ang bugtong paagi. Nga mahatagan ko unog break ang akong kaugalingon. Miapas ko kang Marlon sa Cagayan. Hilabihan niyong lipaya ate. Huwag matod niya kanako. Dawato niya ang akong anak. Kaya niyang isakripisyo ang tanan para sa mong gugma. Huwag bisaad siya. Nga mahalon. Huwag palanggaon ang akong anak. Sa masayang tinuod na pagmahal. Nga di kanako. Ate sa pakaron. Nasuko si Alejandro iyang pamilya nga rikan ako. Tungod sa akong gibuhat. Umuakin hinungdan. May padangat ko sa akong kasinatian. Pinagi sa mong tuluman nun ate ang hinaot ko. Nga ila ko masabtan. Kung mapasaylo. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Elaine.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ako gibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuanto ka dito sa butika kay naatan nila. Unsa ba'y akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhang. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas kong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daga salamat ka nimo, Elaine. Okay, dili una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812. Os mo na ko, 0917-159-5812.
1: Sana di mo binabale, wala ang lahat ng ating...
0: ATR, dapat dili gyud paasa. Luoy kayo yahang pamanhunon, ATR. May give up siya nga dunan sa umaabot nga anak. Victor o Hawaii, Gindulman, Bohol. ATR, lisod kayo yahang gihimo. Di na siya basa-basa makapauli sa ila. Ayan, natingali kung okay na ang tanan, ate, para sa yahang pamanhunon, Sally of Santa Catalina, Negros Oriental. ATR, grabe ang gugma ni Marlon. Swerte siya nga gidawat gihapon bisan og nakasala siya og nakabaton pag anak sa lain. Isay o Basak, Mandawi City, Cebu. Sana all duha ang nagmahal, pero andam gid siya nga ipaglaban.
1: Ikaw ang huli.
0: Ang yang anak kay I'm sure. Mga mahan gid si Alejandro, ilabi na nga duna silay kaya, ate. Chris of Mabigo, Canal City, Negros. Ati R, para na ako, okay lang mo, desisyon siya. Mientras wapas sila nakasal, kaysa makasala siya, ate. Tama lang, nagpakatotoo siya sa iyang emosyon. Dili man kwarta, importantes kami niyon, ate. Bisan, ugda ko kinig mahimo para sa bagong magtiayon. Lori of Tagbilaran City. Agree, no? Nga dili man money lang gyud ang hinungdan para sa magpakasal, security lang gyud. Importante gyapon ang love. Tama lang ang nagdesisyon siya. Okay, sige, diri una kita sa to mga Andrew sa atong Nance Million Bonanza. Hi to Ronnie Canietti of Kalatagan, Sambuan, Cebu. Angeline Ruedas of Liluan, Cebu. Yulin Buzon of Sitio Bungan, Green Hills Road, Kabangkalan, Mandawi City. Mary Joy Ohomawan of Candabon, Sikihor, Sikihor. Regina B. Colagbang of Dumaguete City, Negros. Delia Yapi Comayas of Baye City, Negros Oriental. Evelyn Hadrake of Armenia, Malabuyok, Cebu. Concepcion Baguio of Porokdo, Salag, Tabugon, Cebu. Lillian Rodriguez of Poblacion, Mabinay, Negros. Bitsaida G. Gabizon of Porokuno, Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. Jennifer Ann Tapales of Mabinay, Negros Oriental. Elizabeth Kilingwen Licious of Porok sa Iskan, Hulao, Hagna, Bohol. Ninita Albesa of Hindang, Leyte. Edelberto Oliva of Panga District, Tagbilaran City, Bohol. Marilyn Sartagoda of Barangay Sandayaw, Gihulgan City. Isalita Yankin of Kalimbuhan, Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Enria Ligues of Baye City, Negros. Hi to Zosima Gliocam of Cambunog, Santa Filomena, Alegria, Cebu. Kianmar Rimolano of Malaunay, Valencia, Negros Oriental. Roselda Mi Flores of Barangay Tagbino, Valle Hermoso, Negros Oriental. Marisa Apiag of Samak, Mabinay, Negros. Elaine Makinano of Bakong Anda, Bohol. Chloe Anios of Sikihor, Sikihor. Lorraine Angela Palas of Barangay Masulog, Canlaon City, Negros. Rita Ballesera of Barangay Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. And Janelle U. Valencia of Uptown Public Market, Canlaon. Dagan pa ta mga entry, paki-check na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko na itong tabiolo. Kinsa ka ang swerte mananaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! With product code number UA26-9017-7BE, taga South Poblacion, Bakong, Negros Oriental, congratulations! Carol Kin Inanor, sa ka UAD user, ikaw ang itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
2: Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy.
0: Osmo na ko, Carl Kin Inanor, o saka UAD user. Ikaw ang itong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations!

0: Daga salamat, Elaine, sa makausap pa sa imo papadangat imo swatampo ning atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Para nako, kung unsa ang makalipay kanimo, kung unsa ang pinaka-best para kanimo, mo'y dapat nimang buhaton. Okay lang nga wa ka magpakasal tuwod kay ikaw mismo sa imong kaugalingon di ka sigurado. Alias ay mapakasal sa kataw nga nasayod ka nga di ka sigurado sa imong gibati o unfair sa mamahimo nimong kapika sa kinabuhi. Muabot talaga po sa punto nga di mo makasinabot. Okay lang, at least wa pa may commitment sa usag-usa. Di pa mo kasal. Ang imo na lang karon sa oni mo nga madawat o mapasaylo sa side ni Alejandro ang nahitabo. And hopefully, mabot ang saktong panahon nga maging okay ang tanan. Tungod kay dili lalim. Nga dunay, nagdumot o nasuko ang anak kanimo. Hinatunta nga pagawas imong baby. Maging okay ang tanan. Dawato ni Alejandro iyang sitwasyon ug maging ginikanan ka mo sa inyong anak. Bisan pa man ug si Marlon ang imong kauban. Mukha na'y normal. Dili ni mo pwede hikangman si Alejandro sa iyang katungod. Apan, doon ni limitasyon tungod kay doon na kay Marlon sa imong kinabuhi. Manginaot ko maging okay ang tanantali kaninyo. Sayod ko panahon lang. Ang sakto nga makatubag kung kanus ang maging okay ang tanan. Elaine. Daga salamat sa imong papadangat imong sumatampo ning atong tulumanon. Huwag bang hinaot kong nahayagan ka sa pagkaroon. Standby ka rin to-to dalang sa 2 Health Education's Program with Doc Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayan Munez. Salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit na ng mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag UID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Cardioid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ng Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee, kay mayo kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawa, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati yung layo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Self Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 15 years old na ko. Ate Arlene, wapak ko makagamit sa Nance Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya, dili sad kayo ko makabawas kada adlaw. Pero sukad na may gamit ko sa kaping Nance, kaluay sa Dios, nasalba yun akong problema sa pagkatulog. Ayan. So,
1: yes, Ate Arlene.
0: Kanina sa experience ni Mrs. Carlita B. Padiran. So, user siya sa ato ang Nance Corn Coffee. And in fact, nadiri, nasend niya ang iyahang code number. Thank you so much. So, possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa to adok Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa taga Upper Maayong Tubig Dawin Negros. Sige ra kog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na akong lawas sa dati. So kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini Ate Arlene, nandok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang ko nga kulbaan. Oh, maglabad yung ulo niya. Kalit kulbaan, kajit lang. Hangan nun, nawala mo na itong background. Kajit lang. Okay. Maglabad ang ulo niya, kanunay makulbaan, dok. Unsa
1: okay,
0: man niya?
1: Okay, mga kanans. No? Taas ang iyong possibility, mga kanans. Mm-hmm. Pwede taas ang iyang uric acid. Taas ang iyang triglycerides.
0: Uh-huh.
1: Or pwede po taas ang iyang sugar, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, maokin niya siya yung isa sa mga hinungdan nga nung mutaas yung blood volume na to. When the time na mutaas atong blood volume o to nun, magkaroon tayo ng mga palpitations. So, when the time na mutaas ang ato ang blood volume, corresponding po na siya na mutaas ato ang BP. Pag mutaas ang ato ang BP, mga kanans, na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: So, na yung mga tendency na pwede siya mag gas ang lining sa ato ang mga ugat.
0: Mm-hmm.
1: Una sa atong ulo, makabantay ka, grabing pitik-pitik.
0: Okay. Yung
1: talag sa makabantay ka, na medyo sakit na siya. Kaya tungod ang gas-gas ato mga kanans, no, mauto siya makakos sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So when that time magkaroon siya ng inflammation, makompromise na yun yung blood flow. Muna sa atong ulo mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuypoy, hawoy, di mo nagkatulgo na dayon kita.
0: Mm-hmm.
1: And kung sa atong mga kamot og tiil, dali lang siya manghawoy siya. Dayon parang bugat ang atoang paminaw sa atoang panglawas mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga inani mga kaso mga kanans, no, kinahanglan na ito makontrol ang imuhang blood volume,
0: mm-hmm,
1: lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid, o imuhang sugar. So of course, yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products. Iwasan po yung mga taas o uric acid, sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong o mga parat. And then, ginanglan po nato, no, na i-repair kung unsa yung nadamid sa sulod sa atuang panglawas. And then, kinanglan nato, ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imuhang uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglyceride. So, I recommend sa imuha, inom o Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. So, sulod ka na siya, no, sa 15 days. And then, kung pwede, iwasan mo na yung sigig bilar.
0: Mm-hmm.
1: Then, iwasan mo na yung mga stressful activity.
0: Mm-hmm.
1: Then, of course, inom og enough na water, mga around to 8 to 10 glasses of water per day. Then, early in the morning, 2 glasses of lukewarm water. Then, bago ka matulog, another a glass of water, warm water siya mga kanans.
0: Ayan.
1: And then of course, Nance liniment oil, importante ka na, ano, na para mahaplasa ng ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
0: Okay. Ate Arlene and Doc John, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, ginagmay rin akong ihi o sa paggamit sa Nance and U8.
1: Okay man kanan no kung naa kay mga symptoms sa UTI kay kadalasan man ano yung UTI or urinary tract infection mo nasa no yung banakit ang imong pus-on then kung manghi ka medyo init siya yung isog yung color sa imong ihi na medyo ano din siya parang foamy siya yung bula-bula siya ba acidic ayo siya then talag sa mo konektar na siya sa imong likod mo na talag sa imong pagliklyok mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanan para sa naay mga UTI take UAID 1 capsule 3 times a day then nans 1 capsule 3 times a day good for 7 days ang pag-inom then ang water kung pwede no around mga 10 to 12 glasses of water per day then sa mga pagkaon iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon og mga ilimnon halimbawa yung mga noodles mga instant yung mga junk foods iwas muna tayo then yung mga instant coffee iwas muna tayo mga kanansa kay medyo isog ka na siya sa atuang kidney. And then, sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So, mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa ato ang kidney. So, yung acid na gikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa ato ang panglawas. Pero yung acid na gikan sa mga process, mauto siya ang makadamage sa ato ang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Usaban niya akong gabatiyon nga kong kaadlawon, kanang gabakod na ko, mag-cram kini akong tiil. Gapuli-puli rin wala og tuo. Kulang siya og...
1: Okay mga kanans, no? Di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya, masinay yung blood circulation.
0: Mm.
1: Plus tungod kaagahon siya, mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. Mm. So muna sa yung movement sa ato ang blood flow, mas hinay siya.
0: Mm.
1: So kung kung taas ang imuang cholesterol, kung taas ang imuang uric acid, kung taas po ang imuang sugar, mabatsyagan mo kini na mga symptoms.
0: Mm.
1: So ang atong...
0: Dili ba po siya kulang o vitamin D or something? Kay mo po siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mo good Ate Arlene, makuaramang good nato na siya through exposure
0: adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Pero, na may mga tao hindi nakabulat sa init, Doc.
1: Pero diri sa ato sa Philippines, dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw, no?
0: Mm-hmm.
1: So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man imo ang vitamin D kung luya ang imong kidney. Kay ang imong kidney manggod siya pa na mo i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan sa adlaw.
0: Okay.
1: So kung luya imong kidney so na yung mga tendency. Then kung luya po din mo kidney na mga possibility, pati ang imong electrolytes, dili niya ma-regulate insakto, lalo na yung potassium. So ang potassium po mo po na siya na medyo muluya ang imuang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So sa iya sa ato ang texter, sa gabi is OP siya, inom siya og warm water yun bago mm-hmm. siya matulog ha. And then haplasan niya og non-slenement ang iyang mga kamot og iyang mga tiil. Then pagmata niya dapat niya yung non-slenement oil kay para ihaplas niya. Pag ihaplas man una niya, mo dilate ang mga kaugatan, dun ma-improve dayon yung blood circulation kay para mm-hmm. nakita'y immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmata niya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa mo at mula tindog pa siya mo na ingon ba sakit na magani patindugon pagyud nimo kay para ipa-hot compress. So itapad na lang yung half plus kay para makabutang niya ay butay niya sa inkamot, i-rub niya and then i-massage niya so mas immediate yung action niya, no? And then kinahanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol, ang iyong uric acid ba o iyong sugar. So I recommend to take non-serva capsule o UID, one capsule 3 times a day. I-try ni mo na siya imna, sulod lang sa isa ka semana, makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na, uy, dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So try non-serva capsule 3 times a day, then you eat herba capsule 1 capsule 3 times a day. Kay kini siya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarde ng mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nang's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. product code, full name, address, cell phone number, ug kasingatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasingatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Punasa Season 7.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. God.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumatawid.

kondisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP Experiment Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga ustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamuntan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tuloman natong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tag atong nga buhi ngadto sa paghatag ya kanato og lain sab nga adlaw. Dinha sab gigayon sa tong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisog.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugin digpaminaw nga Lunes, pizza 13 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw to mga sugin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang datag sa ka mga radyo nagtanaw sa tuang nga Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon na to mga kigsunan diri sa Dakbay Sugbo. Aming gabi inyo niya sa gihapon na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyuhang radyoman, Benji Olpos ng Hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato makiksunan diri sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta muntanan sa probinsya Sugbo, sa lalawigan sa Negros Oriental, Negros Oriental sa Sikihor, yung sab sa Negros Island Region. Ato makigsunan sab ng mga bulanon diris Bohol kasamang Nestor sa Leyte Summer Gubang Party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan to mga pinanggantig paminaw usab diha sa Luzon da area. Ato ang makigsunan ng mga Bisaya nga naminaw na to sab garon. Diha sa Luzon da area maayong pagpaminaw nyo diha ingon usab dito sa gawasan nasod.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw karong mga orasa may gabi eh. Ato magingsunod itong mga pinanggan di paminaw kasamang Nestor. Unya kanunay nga nagsunod sila nato. Unya sigig pangutana kasamang Nestor kasamang Benji. Asa na mga itong padidit? Ano yun? Paana kasamang Nestor? Naganingil, gipaningla na tas padidit? Ano yung kasamang Nestor? Ato may agin si Mana. Unya... Ano tayo padidit ang giandam ato kasamang ni Sornes, Attorney Buen Maoy, kanang nidala usab sa tong sa niyagim si Mana. Salamat kay Attorney Buen na Alguno, sa mo'y nidala sa tong programa kasamang ni Sornes, ato miyagin si Mana. Tungod kay Dona, kanana ang kita mo'y nagdala sa programa ng Attorney Rufil sa buntag. O diya, mito tanaw na kung nagdi makaya sa kasamang ni Sornes, kay

0: Aka nang naa nga napas buntag o niya gabi eh, marat makakwanta o ga chance nga makabasa-basa ka sa mga nistor a makareview sa impeachment, takatong impeachment sa magin si Mana. Ani muna nga walang gitunga sa nga Tony Buen. Salamat ya Tony Buen ha. Ato makaigsunan sab nga naminaw karon. Nagtana sa Facebook Live, palihog tag share sa tuwang Facebook Live sa mga naminaw karong orasa.
1: Straight to the point.
0: Ania makaigsunan na to, nagkuanay ngan sila nga. Karon to daw na, tong kanong panidit ka sa mga nistor, na imurang giandam diha no? Ha, ya, ka sa mga nistor may maoy tigandam mo nito panidit diri. Okay, kuan kayo oy kanana si kasamang Dixie sumabal si gig pangutana. Asa naman padidit kasamang Benze ha? Ay gabalaka kasamang Dixie. Ha kasamang Nestor di ama na dire ya ha manangi. Ha gitipigan naman na niyag tarong dire. Ha way problema na basta muhangyo mo ha karon karon. Okay, arisata sa tuang mga isgutanan karong gabi una. Arita makasama sa tuang isgutanan sa diri sa tuang pagkulo kabildo sa karong gabi una makasama tungod kay unang adlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte karong si Manahuna. Karong adlaw makasama para karong si Manahuna. Gihulagway nga nakakuha na usab og daghang puntos. Ang dipinsa ni Vice President Sara Duterte huma nagkapuliki, matod pa, nagkapuliki o nagkayamukat ang pagpanubag sa witness pinaagi sa cross-examination.
1: Straight to the point.
0: Aligre to mga sukindig paminaw kaganiha kay ganiha, unang adlaw sa impeachment mga sukindig paminaw na para karong si Manahuna. So ikaupat nga adlaw kay sa last week, tulo man to kaadlaw ka sa mga nistor, o niya na usa karon, so upat kaadlaw na. So, ilang gipresentar dito ang laing witness nga mao makasama ang direktor sa NBI. Ang regional director sa NBI makasama, may ilahang nga kanang naa nga gi-present kaganiha. O niya, sa direct examination, nga gipahigayon makasama sa prosecution, nindot kayo, maayong pagkatubag makasama ni kanang naa nga ito abogado kasamang listor, katungtuang sila hanga witness ganyang gipresentar. Ang pangutana na dito kay pag-abot na sa cross-examination, pag-abot na dito magkasama sa cross-examination, kay dito na nagkapuliki mga sukindig paminaw tungod kay nagkapuliki magpanubag muraman o ganang naang nagkapuliki o panubag in town kasamang listor, natablog puki-puki sa iyang kodigo o asa dapit niyang ituba. So muna nga tuhatagag pagtagad niya kay kana na makaigsuna na to mismo kamo mga nakita kaganiha kamo nga naka kita sa trial pero taasak sa oras ay uy yabot og unom ka oras kapin kasamang nisto may gani sa Senador Judge Mig Sobere ni kwansag motion kasamang nisto nga i-adjourn na goy na to ni until tomorrow kay muraga di pamanta mahuman ani samanta orasa mahuman ani nga alas 8 na mas gabi eh. Sumoto nga na-adjourn ka ganina o niya ugma puhon padayon ang trial o niya motiwas makasama si Attorney Binluan o cross-examine sa witness.
1: Straight to the point.
0: Sumona nga kay wamana human ang cross-examine ka ganina kasamang nistor. Sumona nga daghang buslot makasama ang pagpanubag ka ganina sa witness na gipresentar sa prosecution. Muna nga, murag nakadagan pa nakaingon nga sa mga nistor nga, murag mayo-ayo pa to gamay tunto ang kuan. Mayo-ayo pa to makasama tong pagpanubag ni katong unang witness nila. Katong unang witness, murag mayo-ayo pa to. Karon sus murag nakadaghan man makasama si Piat. So kanito makigsunan mo, kamo mo ipagraduhon ato. Kamo mo ipagraduhon kinsa may kisa inyuhang sa inyuhang kanang obserbasyon sa inyuhang assessment kinsa may nakapabor ka ganiha. Kinsa may nakapabor kay paghuman sa direct examination sa prosecution mga sukindig paminaw ni cross examine man dayon ang defense team. So dito dapita mabana-bana na nimo kasamang listo. Ha, muna nga duna na judgment dayon initial sa mga nanglantaw lang dili dito abismo ang kanana ang atoa nga mga judges. Ha, pero gahaw ganiha kasamang listo kon ikaw may pagraduhon or kinsa may kon ikaw maoy pa kwanon ba? Apa pilion kinsa may nakahatag og daghang puntos. Akin sa may sa boxing pa makasama akin sa may daghan o kanang naanga akin sa may dagagbunog gaganiha. Ha, to ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Samtang sa laing bahin, Vice President Sara Duterte padayon nga naglawig sa iyang score nga nakuha base sa latest survey result nga gipahigayon sa katapusang semana sa bulan sa Hunyo. Oniya nakakuha siya mga sukindig paminaw og approval rating at 28 og trust rating 26. Usab makasama nga nakuha ni Vice President Sara Duterte samtang ka Presidente Marcos nga rating padayon nga nitibugsok.
1: Straight to the point.
0: Ato hatagag pagtagad makasama kaysa ang nakuha ni Presidente Marcos na lang nga approval 18 ang yaha nga trust rating 12. May nalang na 12 peso. Aso ka Presidente Marcos makasama padayon ni nitiurok paingos ubos ang yaha nga ratings ang ka Vice President Sara Duterte. Awa matarog kasamang nisto. Awa matarog ang kang Vice President Sara Duterte. Kaning iyahang ratings. Pasi kini sa gipagawas nga survey. Sa kuha ni siya ka ng publiko sa Asia Survey. Usab makasama nga nigawas. Nigawas sa miaging simana. Nga gipahigayo ni atong Hunyo 28 o 29 karon tuiga.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad kay muna nga bisag unsaon nila og daot si Vice President Sara Duterte. Bisag unsaon nila mga sukindig paminaw para mas tamas. Bisag unsaon nila glabay glapok si Vice President Sara Duterte kasamang nistor. Ang mga tao, mga sukindig paminaw, ang katauhan Pilipino, dili buta nga dili makahibalog unsa po'y nahimo sa administrasyon ni Presidente Marcos. Kung nakaroon, padayon man ang mga taong nisalig. Padayon ang mga taong nisalig ni Vice President Sara Duterte. Tungod kay nakahibalo sila, og unsay agi mga sukindig paminaw sa amahan, unsay agi ni kanhi Presidente Duterte. Sumuna nga padayon ang ilahang mga pagsalig, labi na sa mga lugar nga katong mga hilit-hilit nga lugar nga nakahiagom sila kalinaw, panahon ni kanhi Presidente Duterte nga nakuha-kuhaan yun ang drugas, nakuha-kuhaan ang mga adik. Noon, wa man yun totally na wagtang ang drugas. Panahon ni Digong, wa nawala ang drugas. Wa nawala ang mga adik apan nakuhaan kasamang nistor. Nakuhaan, nga ka na makalakaw na kagtungang gabi. Nga makanang kadlaon, makalakaw ng mga babay, makadlaon nga dili mag kanabang kuhaan kasamang panghadlok. Sumunay, gipangita, makasama, kasagaran. Mingon na, bahalag puburita. Bahalag puburita kasamang nisor. Basa inig sa tuang nga mga palibot niya sa tugaran. Walay mga adik, ha? Tanawa diri sa Talisay. Katong nag-interview ganihan ni Attorney Rufil, mga sukindig paminaw. Katong interview ganihan, nga katong to ang intawang giputlag ulo kasamang nisor. Giputlag ulo, giputol ang ulo, giputol pang lawas. Pastilang pagkalinoog nga kanang naang binuhatan. O niya, unsa man to, kanang nagagahimo atok, tarong tog utok, kasamang listo. So daghan nagduda nga naghimo ato usa ka drug addict.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin kanhi DBM Secretary Amina Pangandaman, gitudlo karon ni Presidente Marcos isip CEO sa usa ka ahinsa sa gobyerno.
1: Straight to the point.
0: Balik naman sad makasama sa Amina Pangandaman. Si Amina Pangandaman kasamang nistor maunay ang Department of Budget Management Secretary. Onya ni kanaog sa katungdanan human sa panganli ni kanni Congressman Saldico kasamang nistor nga kanang naa nga maoy nag-instruct kaniya Amoy nag-instruct kaniya nga pila ibutang sa budget. Nga, o kanini abang naka, doon na yung mga transaction bas flood control. Pero karon, karon nga nung gibalik sa pagkuha ni Presidente Marcos, nga, na ang iya ngala nalambigit man sa flood control, o niya, wa may investigasyon, nga gipahigayon, para paglimpyos pangalan ni Amina Pangandaman. Silang Amina Pangandaman, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Amina Pangandaman, ginganlan ka na, ni saldi ko mga sukindig paminaw nga dunay kalobutan sa anomalya sa flood control. Apan doon na ba imbisigasyon ang Malacanang? Wa! Karon gibalik sa mga sukindig paminaw, gibalik sa mga kasama, isip usa ka chief executive officer sa government-owned nga ahinsas gobyerno o kanang government-owned na agency. Rabiha ka sa mga nistor, no? Agibutang tingali ni Amina Pangandaman di aron dili sa mukanta. Samtang sa laing bahin, patagag pagtagad kay D.I. 8 anyos nga batang lalaki patay. Human nakasinati og pagpanglipong.
1: Straight to the point.
0: Ang gipasanginlan sa maginikanan sa maong bata sa kamatayon sa ilang anak mao ang purga. Nga gihatag sa maestra, gihatag makasama sa iyang nga teacher, o gipainom sa bata dito sa Cavite. Agiimbestigaran karon mga sukindig paminaw, lakip na investigar ani ang Department of Education kung tinuod bagyon. Nga dunay kalabutan ang giinom nga purgas bata. Ani kasamang nistor nga 8 anyos nga bata nga tingalang inahan nga muhap ni ningo mang bata nga muhap di lang siya kay naglain kuno iyang paminaw. Naglain niyang paminaw, nagpanglipong siya kasamang nistor, mauto nga gidala sa klinik. Dayon ni grabe man gidala dito sa ospital nga si sir na ang bata. Hantod nga nabugtuan intaw sa kinabuhi. Ang ginikanan ingon siya wa may laing gitumar akong bata, wa may laing gikaon. Ang iya hala nga paghuman kuno inom sa purga. Nga gihatag sa ilahang teacher. Kasamang nistor, mao naman to nahiaguman. Ito ni hatagag pagtagad makasama ha kay kanang na nga unsa mang kaha ni unsa mang kaha tinuod ba ni nga tungod yatong tambal nga gi or kaning purga nga gihatag sa eskwelahan mga sukindig paminaw or dunay lain dunay lain nga hinungdan ani nga maangboy ni resultas kamatayo ni usa ka bata mga sukindig paminaw. Muna nga kanang na nga tuang nga taga Department of Education kanang na tinudon pag-imbestigar ni o niya unsa man tong purgahan nga gihatag. Dili ba to expire kasamang ni store or basig doon na to'y mga nakatrigger ato sa sulod sa bata in town kasamang ni store. Kaluoy itong bata, 8 anyos pa mga sukindig pa minap. Samtang Attorney Livy Baligo nag-iisyuhan o warrant of arrest sa korte tungod sa kaso nga cyber libel.
1: Straight to the point.
0: Awa na makaikyas makasama si Attorney Livy Baligod. Kinumdom ka kasamang nisto. Si Attorney Livy Baligod, siya ang mga siya ang abogado sa 18 ka mga ex-marines kasamang nisto nga ni hatag og testimonya kabahin sa ilang pag-deliver og malita ngadto sa mga dagkong opisyal sa gobyerno. So karon tungod kay si Attorney Baligod, siya may abogado ng 18 ka mga ex-marines. Para nga muhilom tingali si Attorney Baligod, gipa sa kaagkaso na pod karong cyber libel. Wa na, no? Ang kato mga tao, mga sukindig paminaw nga, kato mga tao nga nilaban or kato mga tao nga nirepresentar sa katawhan, nga maoy naningkamot ka sa mga nistor ba, nga ma dakpan kaning ni ang makurakot sa gobyerno, masumpo ni makurakot, mauna hinuoy, maunag ka priso, may naunag ka priso, ha? Tanawa siya, si Kwan, si Senador Marcolita, ha? Si Senador Marcolita, mga sukindig paminaw, wagin taon, ha? Apan ka niya, karon si Libby Baligod, siya mo ay abogado sa mga ex-marines, kasuhan mo sa nag-cyber libel. Anon sa baning kalakiha makasama tao? Ato ni hatagag pagtagad sa diri sa tuang pag kulokabildo karong gabi una. O niya sa tuang makaigsunan ha, mga naminaw sad nato. Ayaw kalimot ang tuang Paragis bila-bila herbal capsule makasamam. Ayo kayo alang sa mga kaigsunan at mga pinanggan digpaminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. So muna, nga sa panyong gipaabot niya makaigsunan na mga naminaw kamo mga dunay mga nailhan nga dunay mga sakit o balatian sa kalawasan. Ignana nga pa-imna na no, sa atuang Paragis bila-bila herbal capsule. Ang Paragis bila-bila herbal capsule kasamang ni Store. May kini alang sa mga pinanggantig paminaw sab nga adunay hubak ha. Katong adunay hubak ayaw na mo og kabalaka ana kay naa na tay maayo kay imnon nga makatabang sa tuang hubak ang Paragis bila-bila herbal capsule para alibyuhan kana. Ang Paragis bila-bila herbal capsule daghan nga mga sakit nga kaya kaayo niyan tabangan nga maalibyuhan, kaya kay ning ayuhon. Muna nga kani moy gamita ha, kani maoy kanang naang inyong imna ang Paragis bila-bila herbal capsule. Makapaganas kaon kini magkapanindot sa tulong nga puno sa mga vitamin nag minerales nga mo gikinhanglan sa tuang lawasan. Ang Paragis bila-bila herbal capsule mga kasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, uban pang mga butika at farmasya doon sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon tutaod makasama sa pagbalik inyuhang mga greetings ug mga pa-shout out atong hatagag pagtagad. Sanbay lang sa kadali ha. Alas 10:48 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Right Med.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sug diyang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actimed man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
2: Actimed. Actimed.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actimed.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ato ang takna alas 11:03 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabiona. Straight to the point. Onya sa tong makigsunan sa mga naminaw ha, sa nato karon. Ayon sa mo og katulog diha ha. Agatong uban nagpiyong-piyong si Katay ha. Anay, garo sa tatay nay kay di anatay padidit nay ha. Ato niya tagag pagtagad doon makasama ha kay kanang naangan unsa ba ning kalakiha in town diri sa usa ka tindahan kasamang ni store na may kwan in town nga nakuhaan gyud og CCTV footage kaning ni ang pag pagpanagmal makasama aning usa ka ex-convict na ambot og unsay kaso ani nga na prison in tawhana unya nakagawas kay nakapiansa pagkahuma ng rape og tindira, ha? Nang rape og tindira, usab makasama unya ang tindira, wa na gyud kabalibad taon kasamang nisor kay ngano man gitiunan og kutsilyo, ha? Gitiunag kutsilyo mga sukindig paminaw, ha? Kaning ni ang tindira in town. Kaluoy sa tindira mga sukindig paminaw gitiunan sa kutsilyo. O gidala ni ining ex-con, ha? O dito, gi-rape ka sa mang nistor, gitamoy-tamoyan ang kuwa. Atol ni Agi o Kulokomidya makasama, pero kasubo bang palandongon? Ha, unsa man ning tawhana, tingali, murag daghan man kayog tato. Dagan man kayog patek, basig adik ning tawhana. Ha, grabiha, pero mo lagi na, kisa may tarong o panguta, pangutok anang naang mang-rape, ha? Mang-rape, sus, grabiha, oy. Aon niya si kasamang Lane na July Villanca, ha, na minaw na to, di silang tindahan karon. Ato sang itsek, si Radyo Man Josephus, kihano magkasama sa dipata, maadto ha, pero atangi ha, tangi kay, tanawa ha, giunsa mga sukindig paminaw ni kasamang Nistor, na atangi ni itong padidit magkasama kay, kwani, kanang na ang grabiya, aning hitabua kasamang Nistor, oy. Ha, grabiya, kisa may malipay taon, ani? Ang babae taon, wa na in taon kapalag, kay, kisa na, kay babae, nahadlo, kunya dun ay kutsilyo. Tanaw, mayra ba gitsurang babae kasamang nisor? Pero, bisan pag dili may gitsura ba? To kay, kuhan ka nang naanggilugos. Krapiha, ane. Uy, may gani kay dunay nakuha nga CCTV footage. May kay dunay CCTV ba? Unya, ang gihimos laki, dito po tungod CCTV, porteng kita, ahino. Kadiot lang ha, ito sa i-check si Radyo Man Josephus. Kaya ano, yes, kasaman si Kyo. DYHP.
4: Tata, Araman Report. Yo, salamat pag sa wag Radyo Man da BG sa pag pagganino ni Mabugnaw nga kagabion. Nagpalin ang tutuloy si Chris Gawas Gabahin na karabang rasa sa nagkalaob na kagabion. Tanong tini, huwag malik ko mag-alala maroon hindi ko matong kabilisan din sa tagpain subog metro sa Korea. Kaya itong kagalan ng alas utsutak na sa gabi. Ang liyo gabahin sa Holy Family Church no dia may mutang sa barangay Magikay Mandawi City Malasunso Trata City na para din yung kining maong nga on fire under control kining sulog nga gitubag sa mga sakop sa Bureau Fire Police sa Mandawi Malasunso ang takna karo gabi isusi paron sa Mandawi City Fire Office kung sa inungdan sa pagkasunog sa iyo gabahin sa maong nga simbahan o kasama natin ng kapilay danyos kining maong nga sunog na tabo niya sa Nisputat Gar.
5: Samtang sa tikas ka pahin na parempang investigasyon sa kapusan sa dalagit position sa pagpusil patay sa saka stressful driver o ginugin sa pipat na dito sa may barangay Tapon lungsod sa dalagit o sa sakita na ang angulo sa kapusan na posibli may kabitan sa legal ka drug ang sanggit ni maong biktima inong makahatag inong mga info sa mga ligas de Peruca diya sa nasputat ka lugar ang Pitima, as well as the Royal Dictikas, the Ocho Anjos sa Parigol, ulit yung sa sputat ka lugar sa sarang kinimang Pitima, drive finish sa iya ga Prasikol, o gisun na giriguwa ka wala ng armadong laki o giposil magkadagan niya ng resulta sa iya ga pinanalig at matayon na. Samtang nila isang kastisiko anyo sa mga tiguang babae ang ganyong na matay, magkining naligsan sa Carceres Bus diyang itabukin sa pedestrian lane ito sa may National Highways para kay Poblasyon lungsod sa Liloanda. Ang biktima nila sa pangalang Marilyn Paz sa Almendras, ito kay tiguang anyo sa Kaprigod o lumulupyo sa barangay Luok sa lungsod sa Liloanda. Samtang driver sa Carceres Bus nila sa pangalang Francisco Tibar Valiente, 18 anyos, o lumad ng taga Escalante City, dito sa Negros sa Occidental. Pasin sa diskusyon sa kapulisan sa Sumatra, kung sigito dito sa Liloan Police Station, kinigama o gabi kilo ni tabok ni sa pedestrian lane dito sa Sultan Galgan og driver wa makabantay ino ni kining dadas bagan nga nasa sa pagkaangol ini gidali ni pagdas tambalanan ang mao gabi tiwa apan we sure kay did on arrival samtang ang driver sa Ceres Bus gihold na karon sa Liloan Police Station. On board sa patrol ang inyong radyo man Joseph Oscano DYHP Tatak RMN.
3: Okay, salamat radyo man Joseph Oscano sa imo nga report. At ang ina to padidit ka sa mang Nestor ha, iandam la diha kay kana na ang kuan kayo, medyo lauay ninga tanawon makasama pero sige lang, tulad ninyo anon, pero grabe ha, ano no? Kinsa may nakaila anin tawhana, dagoy? May ning kanang na ang madakpa na nis kapulisan taon, oy. Ari sa atas, sa ito nang i-check makasama, unsay ginahitabo ani. Sa ginahitabo ani kasamang nistor. Kay matod pa, tindira di ay ni, no, sa tindahan, diha sa may Cabrero sa barangay Basak sa Nicolas, Indakbaya, Sugbo, ha? Mauni ang gilugos sa iyahang customer kasamang nistor, ha? Customer gidining ng lugos, ha? Human gitiunan o kutsilyo, ha? O niya, ang insidente nakuhaan o CCTV footage, ha? Ato ang paminaon ang kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP RMN Report.
7: Tindira sa kaibnanan nga nimutang sa Cabreros, Barangay Basak sa Nicolas, sa Sures sa Sugbo, ang gilugos o sa ka-ex-convict ni Atong Huwibes gabi, samtang nga panung na manira sa tindahan. Ang mga insidente na kuhaan ng video sa CCTV camera sa tindahan o gi-upload sa social media pan pipila ka oras gidilitra sa mni sa nag-post human nga gisaway sa mga netizen ang uploader tungod kay nakita ang dagway sa biktima. Base sa kuha sa CCTV video nga kalit lang nga gigunitan sa suspitsano ang kamot sa biktima. Dalang tiyon ni sa usa ka hait ka kutsilyo. Gidala siya sa suok nga bahin sa tindahan ug dito gipanamastamasan og walay nakatawang gubil ka kay walay laing tao dunay higayon nga misuway pa pagdagan ng biktima apan nagunitan kini sa suspitsado og gihanaan dayon sa pagdunggab sa dalan ni kutsilyo tungod sa kandok sa biktima nga kini dunggabon og patyon misunod na lang kini sa bando sa suspitsado human makuha ang pagkababahi sa biktima dalang misibat ang suspect samtang ang biktima nagpatabang kini sa gamang kaila og nagpablatter sa Mambaring Police Station. Madre Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga man makita sa mga investigador ang CCTV na ilhandayon nila kinsa ang gamawang suspitsado. Kinibasi sa tato sa duha ka mga bukton sa suspek, ilang naklaro kung kinsa kini o gani na bilanggo na kini sa kasong alarm and scandal o grave threat nito nga Mayo 24, 2026 apan nakapiansa.
8: Sa pagkaroon, no, ang biktima naghatag na o nakuhaan na ito o affidavit for the filing of case o niya ang status karon is na-identify na sa police station 11 ang maong suspect o ganana karon sa final preparation para sa mga dokumento aron ipasangat ang tukmang kasong rape.
7: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol nagparehen pa ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Mambaling aron na marakpan sa labing dali nga panahon ang suspect. Gitugan ni Oriol nga ang maong tindahan nga gialagaran sa biktima nga sa adlawan o sa Kedika refilling station apan init kagabi maninda usab ni og ilimnon nga makahubog. Sigon sa investigasyon sa Mambaling Police Station nga padung naunta nga manira sa tindahan ng biktima samtang ang suspect boy kadapusan nga customer niini apan gisulod ni sa suspitsado og gitionan sa dalang kutsilyo og gidala sa suok nga bahin sa tindahan ug didto gilugos. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman or Lusaman TDYHP, Tata Carmen.
3: Huwag ito'y batasan kasamang Nestor Rene ang maong suspect town. Ha? Huwag batasan na? Hindi si ka maumuhangyo kasamang Nestor. Ha? Hindi si ka balong manguyab. Yan ang ipanguyaban dito. Customer man sana. Tagay-tagay niya. Hangyo-hangyo. Ha? Pagkahuman na yang ipanguyaban na basig torpihon sa nintuhan. Ato ning ako ano to ning sugutag balik karon tutaod makasama ato sa nga i-check ang mga reports gikan sa tuang mga maskom ba or atoang com intern no atoang mga com intern nakasamang ni store ato kay matod pa di may lalaki nga gi dakop human gipasangin lan nga misumbag ug miguba og sakyanan sa barangay Busay. Ang kuhaon na itong kompletong detalye sa report sa tuang UVCOM intern Angel Rosiana.
6: Straight to the point. DYHP. Tata, Araman Report.
9: Gidakop sa mga opisyal sa Barangay Busay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human gipasangin lang misumbag sa usa ka responder ug miguba sa opisyal nga service vehicle sa barangay sa Sitio Neville Hills, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Sumala sa taho sa Police Station 4 sa Cebu City Police Office, gipasakaan ang suspetsado og physical injuries, malicious mischief ug paglapas sa resistance and disobedience sa Article 151 sa Revised Penal Code. Matod sa report, nahitabo ang insidente atol sa duty sa mga responder diin gipasangin lang sumbag sa suspetsado ang tiyan sa usa kanila o giingong niresulta kini sa pagkaguba sa sakyanan sa barangay. Sa kasamtangan, padayon ang pagproseso sa kapulisan sa kasong atubangon sa suspetsado. Kasama mo sa balita, Angel Rosiana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
3: Samtang lumulupyo sa sitio Amar na, mangayo og nangayo og tabang sa Mandaue City Government tungod sa giingon nga illegal nga demolition. Pagto kompleto ang detalye sa report ni UVCOM intern Giselle Pagal.
6: DYHP. Tata, Araman Report.
10: Nangayo og tabang sa Mandaue City Government si Ryan Katadman, presidente sa Marna Homeowners Association, aron mapahunong ang giingong illegal nga demolusyon sa sitio Marna, Barangay Subang Dako. Matod niya, walay gipakitang court order ang pribadong demolition team nga nipatuman sa maong operasyon. Dugang pa ni Katadman, ang demolition gigamitan og mga bulldozer, bako ug uban pang mga kagamitan sa pagguba sa mga balay, lakip ang mga balay nga giingong aduna pay nagpuyo. Gihangyo sab niya sa lokal nga kagamhanan nga tugutan ang mga apektadong residente nga makatukod pag-usab sa ilang mga panimalay aron duna kini kapuy-an. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
3: Okay, salamat sa to ang mga sa UVCOM intern. Kaginibang bahin sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot isisinti ka mga prutas sa gutanong nagisagol sa tuang kape. O di alakip nga sagol ang rose hip ng dunay anti-aging properties at dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mag-isunod to mga naminaw sa garon ha nga mahiligon kaya mainom og kape. Kaning kape ha makasama mo itong imnon. Wa natay laing kape pang pangitaon. Kaya di ana saktos timpla lamian kayong pagkakape ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Tinaghan ng prota sa gutanon gisagol. Tiaw muna 17 kabo kasamang nisto. Anya duna ni say Luy adunay dulaw or kaning duaw or turmeric adunay kamunggay dunay mangustin dunay bisaya nga mais dunay bisaya nga tapol nga mais adunay bayabas adunay insulin plant adunay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape dunay arabica dunay barley anya aduna pagyoy ginseng ang ginseng makasama nga nasa tuwa nga kape. Ay nisa kay makapa-update sa ito ang panglawas. Update ganing nga itong lawas kasamang Nestor. Kasiguro gita nga makalahutay ta, matag-adlong panikay-sikay. Busaon sa panyong gipaabot ha, sa may gihulat nyo kay ang itong hapla ito ang kape mga kasama. Sa nindota ni kasamang Nestor kay ito mahiligon o kape di adunay maing binipisyo nga mahatag sa ito ang lawas. Onya kun haplas po gani mo isgutan, EXL Makabuhay Oil sad mga kasama. Ang atuang haplas all-in-one kini, onya skincare oil pagyod. Ang atong haplas mainit sa panakit sa kalawasan pag laylay sa tuang mga lutahan. Anyas mga panuhot sab gasamang nisor maayo ni og iyon sa pangulngol sa mga kaunuran. Nangita mog haplas nga maayo kay gamiton manutsuhot yos kaunuran EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas ha. Ang atong haplas sa mga kasama kon mga haplas kani dili ka paakon og lamok. Bosa mas malikay ka sa sakit nga dinggi. Ato magigsuna mga naminaw sad garon diha hanga nangitag haplas nga maing gamiton. EXL Makabuhay Oil. Nindot ani kay kon mga haplas ka makasama. Agawas nga dili ka paakon og lamok kon humot pag yun siya. Lahi sa uban nga haplas ha. Kaning haplas sa mo ito ang gamiton. Ihaplas sa ito ang panglawasa. Mapalit ang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee. Diha magkasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar. Anya si Ana Lizelle Fernandez, ha? May gabi kasama Benji, may gabi isad. Ha? May gabi Sir Benji, gika ni AGC Cam. Minaw sa dato, gauwan-uwan man kasamang Benji. Eh, at pagkasamang Glinda Masong Lagos, mo ba kasama? Ah, Marcelina Catalan, utok. Minaw sa dato, si Ruel Valiente Entrena. Ah, may gabi kasamang Benji. Og si Arman Sambilan. Ah, naminaw na to, gikan sa Ronda. Anila ni Adila og ni Janelle. Ah, si Jane Abilia, naminaw sa dato, si Eduardo Azumbrado. Og si Jefferson Digamos, may pagpaminaw ninyo diha. Okay, tuhatagan sa pagtagad daw, makasama ning ato ang isgutan o sabgaron. Okay, kaning gawa sa impeachment kasamang Nestor. Gawa sa impeachment ang ika-upat nga adlaw, karon makasama o niya unang adlaw sa kanang naang karong si Manahuna. Kaganiha gi-presentar sa prosecution, no? Ang ikaduhang witness, mga sukindig paminaw. Ha? Ikaduhang witness sa prosecution, sa impeachment, mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte kaganiha. Ha? Nga maoma kasama ang Osaka kanang naang regional director sa NBI. Ha? Dili na gyud sa agent sa NBI, mga sukindig paminaw ha. Attorney Lutok kasamang Nestor. Ha? Dili na ni siya kuan. Kanang naang dili na ni siya katunto ang agent sa NBI. Unya dili po sa expert na kung dili, siya maoy regional director kasamang Nestor. Ha? O niya, daghan mang kaayo hinoong, mura magdaghan but-but hinoon ganiha ang nigawas. O niya, si kasamang Kyle Omega, ngas kasamang Kyle Omega nga, ha, kanang naanga, sige kasamang Benji, kanang unahon sa nato ng padidit kasama. Oh, sige, ato tagag pagtagad ha, kaya itong nigbalik na to, atangin ninyo kay kaning padidit, ato aning, ato ni tanawon karon kasamang Nestor, ha? Ato tanawon ni padidit karon karon taon-taon lang makasama. Ha? Karon lang taon-taon, human lamang sa mga importante kayo. Standby lang sa, ha? Alas 11.21 na sa gabi.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
12: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Ladies Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Ladies Choice. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Tendway 5 Years, Tibay ng Loob,
1: Tibay Tanduay.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
2: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, parado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang takna alas 11:29 na sa kagabion. Balik tama kasama diri sa itong Bagkulo Kabildo karong gabion na. Oni, arita makasama sa ato ang tagagpagtagad sa da. Arita sa ang isgutanan sa kasamang nistor. Ang mga naminaw sa dato karon ato ang tagagpagtagad kay sa debata mo ato sa impeachment, no? Kaganiha makasama. Ato ang tagagpagtagad sad. Kaning nahitabo diri sa Mambaling, ha? Sa kuan ba ni? Sa Nicolas or Mambaling? Ha? Kasamang niya sa Nicolas, no? Basak sa Nicolas, mga sukin dig paminaw. Kay kaning usa ka tindira in town, no? Sa report yan niyang kasamang Arnold, ang nag-imbestigar ani, mao ang Mambaling Police Station kasamang Nestor. Ha? Unsang nitabo ang kanang naang wagid in town naka panampit og tabang. Wagid in town nakasinggit makasama kaning niyang usa ka tindira sa usa ka tindahag ilimnon kasamang Nestor. Ha? Wagid siya ka panampit kay wa may laing tao ngadto niya gabi na ba? Kay mabuntag, buto nga ang maligya ana, mga tubig. Ah, inig kagabi, makasama, maninda, dig ilimnon. Karon, iyang customer, ah, dito iyang customer kasamang Nestor, palit niya. Samang kalakiha nga, pag humagpalit ang tindira, may gi, ha, ah, wa rababayre, ha. Pagkasalbahe, istawana. Ha? Kasige, hindi nga ligtan og padidit sa ni kasamang Nestor. Ang kaning iyaha nga gi kuan ba kay medyo kuan ra ba taon pod? Ha? Kaning ni ang babae nga iyaha gi panamastamasa no kaning iyang gi rape nakuha ra ba in taon kuno kasamang Nestor? Ha? Ang pagkababae ining ni ang mauntindira. Sunan kahanga kanang naang dito sa tindahan ana gisulod siya dayong gibira gibunlot siya unya dili maka dili ang kaning ni ang tindira makasama tungod kay dunay kutsilyo aman to baby kani mo ni kato na sa tindahan mo ni di ay ha kasamang Nestor ba'y nagkuhan ani ha makani mo ni ko anabi kung asa man ni sa tindahan ani ha apo di ba na sa kanang naanga. Ah, kani, wani itong kuwanan ni, eh, Bi? Oh.

0: Oh. So kani nakaitom ka sa mga names, no? Mo ni kani kani ana. O gibira jo day oh. Oho. O kani sa mo ni ang kana na ang akuan. Nabiha ani no. Sustora. Mo na ni ang katong dito na sa likod. Hala. Igot ang kuan no. Amo na ni sa likod no. Mo na ni ang pagguyod niya gidala dito. Uy, giablihan ang buntod. Ah, ang buntod sa dughan makasama giablihan. Ato ni agi kulo katawa ha, pero kana na ang agi kuan ang buntod kasamang nisto.
1: Sige, ano actually.
0: Oh. Ang buntod makasama nga ang buntod sa babae kasamang nistor gi kuan na taw niya oh. Ah? Ang babae ga sige o kuan nga dili pero ang kutsilyo naa sa usang kamot. Dayong gipaluhod ang babae. Ha? Sus grabe taw ha nao nga. Diyan sa kilid sa pader na ni kasama ni sir o kilid ni bungbong. Pag human niya kuan sa buntod di Inday, ang babae makasama gipaluhod. Ha, gipaluhod sa laki, gipakumisa. Basta mo'y buot. Yun. Tanawa ha, pagka huwag ibuot o tanawa. O ni aksyon unta og dagan ang babae. Amaw ni ang tindira, ni aksyon unta og dagan. O, gibira niya, din doon ay kutsilyo. O, tanawa, kutsilyo, tanawa. Kato kasamang nito, tanawa, o. Sus! Ganun man, iikuan mo unta ang babae. Sus, grabiha, oy. O, dirang laki, o. Ang babae makasama, ni aksyon unta og dagan. Amo ni ang pagsulod niya sa tindahan. O, gibira ang babae, gisuot sa tindahan, gibira. Yan is may barangay basak sa Nicolas, ha? Diris dakpe sumbo. Daw kung sa kayo. O, kisa may di mo kuyo ka nang may kutsilyo. O, tanawa, o, tanawa, o. Ang babae, mabara ba po na exhort ka sa mga nistor mo, tingaling naibog ning ni ang ex-convict tingaling. Ah, tanawa ha. O, yang gidala dito sngit-ngit. Sa luyo ni nga bahin, pero doon ay CCTV. May gani, kay kening ni ang mga tindahan, doon ay CCTV. O, dito na, gakuan sila. O, dito sila sa kilid sa bungbong, dito sa luyo. Dayong iahanggi, kuan ang, tanawa o. Tanawa ka sa mga nistor. Ang buntod ni Inday, iahanggi kuan. Pas silang tawhana, no? Muro magyahanggi buldo sa iyang suwang, ha?
1: Sige, ano,
0: ato lang ni ikuan, ha? Niya, dito lang blurred magkasama kay Klaro makang naunggot. Oh. Oh, tanawa, ha? Oh, pagkahuman, yung ginang babae nga, kuan. Tagang kagpatik. Tagang kagpatik, oh, bukton. Oh, dagang gipaluhod ang babae taon. Sus pagkawag kita ay butawhana, no? Gipaluhod niya ang babae. O, oh, tanawa, o. Oh. O, oh, dahil, o, oh, dahil kamukwa na, dahil kutsilyo, o. Oh. O, oh, diaksyon ng dagan.
1: Dagan, Grim.
0: Mm. Diaksyon dagan. Sus. O, oh, dahil kutsilyo, o, oh, tanawa, kutsilyo. O, oh, ang kutsilyo, o, oh, na, no, diaksyon ng kwan ang kutsilyo niya, o. Oh. Nasasang kamot, doon ay kutsilyo kasamang nisto. Puting ratula tos bata sa babae. Uy! O, tanaw ko sila. Makita, no? O, sus, gidugma. Kung ta na yun. Jaksunan sa gluba. Ha, jaksunan sa gluba. Kining lakiha, medyo japison nga taas nga tao. Ha, taas nga tao nga dunay dagang patik makasama sa wala niyang bukton. O, kaning sa wala niyang bukton kasumang nistol. Sus, kakuyaw ba di ay, no? Ha? Kakuyaw taon aning kuan na nga nanindara diya ba kanina nga buhi og tarong. Mone ang problema karon. Kaya kaning mga ingon ini, daghan nagduda nga basic adik na. Sus grabiha taon ning tabua taon. No? Oh. Daghan nagduda nga sa mani adik na. Tanawa oh. Dili makaipsot ang babae sa pagkaipsot sa babae nga kuan man. Kanang na ang duna may kutsilyo. Ha? Kaingon na lang taon ang babae kasamang mistor nga bahala na lang. Ha? Bahala na lang para mas tamasan ko ni basadi lang kupat yon. Kaya ni kuya man, huwag nakalaban sa babae taon, huwag may lang tao. Oh, tanawa ang gihimo niya, gilayo ka babae, huwag na. May ganing babae kay Jesus. Kaluoy ba in taon? Medyo gamay ra ba ning pagkabayhana mga sukin di paminaw taon? Medyo gamay yun. Nawa ka sa mga nistor, oh? Sus! Punta na, dagan unta siya.
1: Ano siya, dagan, Green?
0: Muni pa itrong kayo nga, nibalik na yun ning ni ang mga kuan karon, ni mga binuang bitaw. Ha? Nadaot na kasama ni Soring utok ani mga tao? Ha? Oh, sumunay nga. Unang uban nga maka... Kuha na giyon? Ha? Silang uban, mingaon sila kasamang Nestor ba sa una nga? Unang uban, mingon sila nga, ah, gusto may nga mabalik ang mga Duterte. Ha? At anawa, dirira sa naitabo ni sa barangay Basak sa Nicolas. Ha? Diris dakbaya sugbo mga sukindig paminaw. Unia, nintindira na nangabuhig tarong, ha, na nangabuhi kasamang Nestor kay watakabalo og doon na ba ni po'y, ha, but minyo na ba ni, or dili ba, pero batanon man kayo. Posible nga, kanang naang nga naibgan, baka ni sa aning ni ang suspect nga ex-convict tungod mga suki, kay kwa ni siya kanang napriso o niya nakapiansa, ha, nakapiansa mga sukindig paminaw, human sa mga priso, gi-alarma ni siya sa kasong alarm and scandal, ha, o grave threat, na, kasama ni siya, nakapiansa siya, ha, kay alarm and scandal mo ikuan ani, sumuna nga, posible baka ni nga, na may naingon nga, basi gasuyop, nagway nakasuyop, tingali na, amot lang ka, wihawa no, sumuna nga, ato mga naminaw makababayan andro no, di lang kita mo kumpiyansa kasamang Nestor, labi na gabi na. O niya, labi na gabi na, o niya, mingaw ang lugar, way kauban. Ha? Sus. Pastil. Ha? Manghinaotas yung kapulisan di asmang baling nga matultulan ning ni adili man ni sayo, dili man ni lisod tultulon kay na may adi, na may kanan na ang tato, na may kanang na ang patik. Ha? Na may patik sa bukton, dagamang patik ko niya, ang CCTV, klaro man. Ha? Sus, pagka laming, ha? Laming ipiit sa kaning kinatao, aning lakiha, kasamang Nestor, lami kayong ipiit sa kaban ba? Ang babae taon, dili makasyagit. Ha? Ang babae, dili makasyagit, dili sa maka... Ha? Kuano resist ka sa mga Nestor kay sa uman doon na may kutsilyo. Taas na bang kutsilyo ha? Ha? Muna may yung babae nga, bahala na lang mahilubaan ta sa tubangan, basta di lang ta hilubaan sa kutsilyo. Ha? Grabe ni panghitabo taon. Dito po sa Talisay, ha? Dito po sa Talisay, makasama, dunay ulo. Ha? Dunay ulo nga nakitaan, doon na po'y... Noon, ang lawas, murag usar ato kasamang Nestor, kaya murag gibulag laglabay ang ulo ug ang lawas. Ha? O niya, duda po, adik po, mga sukintig paminaw ang responsable aton dito sa Talisay. Ha? Muna'y mga pagduda ha, kay nabagoy tarong ug utok nga muhimo ug ingunan ang krimen. Ha? Kasamang Nestor, nabagoy tarong nga og pangutok muhimo anang krimen. Wa gyud kadto gyud mga na buang sutot sa dinumonyo. Ha? Kani po dunay. Kaning usa mga sukin digpaminaw na tabo diris basak. Pagkasubot ng palandungon taon. No? Ha? Muna nga kanang naang ang mga kaigsuuna na to, karon, bisag tuanas ka ni Presidente Duterte dito sa dahig, makahinomdong yapon sila. Kaya sinunod na ni balik na magiging mga malibog kamot, mga rape, nisabo, nasidrabi na. Ha? So muna nga uban, makakuan yod labi na makarelate, kanto makaigsuna na tong naadya sa, abang naasa, hilit-hilit ba? Naa mga sukindig paminaw yod dito sa mga kanang naa nagpuyo dito sa mga barangay, wala nagpuyo sa mga subdivisions, makarelate sila. Ha? Na nga di na to ma-blame kasama mga tao nga di na to ma-blame, no? Ang mga tao nga mudapig yapon Duterte, mangita yapon ni Duterte, mga sukindig paminaw. Na tungod makasama aning niang sa mga adik, nga dili na makahuna-unag tarong, ang huna-hunao na lang aning uban, gawas las mga na may uban nga ni-inter-inter o drugas nga wag yun na nga adik. Kanang pareho anang ingon nga ang niingon tong hippie sa pulis sa una nga kanang naay uban nga musuyop lang para pang pataas las oras. Tarong man tao na ay. Banda kinibay na sad makasamatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon. Kado na 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500. Mayroon sa makaigsuunan nga dunay mga problema sa o katong dunay high blood, dunay taas sa kolesterol, taas sa blood sugar. Ayaw nagpasagdi makasama inumta sa DTX 500. Ang DTX 500, mayroon sa ding makasama alang sa mga pinanggantig paminaw, mga naminaw na to. Kanto nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Mayroon na to nga dunay problema sa kidney disease. Gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato may iksuna nga doon ay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog mangani, apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ninyo sa ilahang clinic nga mao ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo silang numero ang 0975-079-5133. Ang DTX 500, mapalit usab ninyo sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Labi na des Negros Oriental. Mungutan na lang mo des mga butik at farmasya ha. Usab makasama sa Negros. Kaya naana mapalit na ang DTX 500. Okay, atong atagag pagtagad sa doon, makasama ang atong isgutanan. Ha? Kabahin sa impeachment kaganiha. Ha? Kabahin sa impeachment kaganiha, atong atagag pagtagad na ron sa itong pagbalik. Pero muna, ato asa ang nagi paniguro ha itong kapulisan di asa Mambaling Police Station. Apa nailha naman kuno ni nila kasamang Nestor? Ha? Nailha na nila tungod mga sukindig paminaw sa patik. Muna nga ni paigayon sila og hot pursuit operation. Oh, kay grabe man nga panghitabo taon oi naninda tindira. Bisan og gabi kasamang Nestor ni duty in town. Nangiyawat para mangitag kwarta, ibuis pamilya, ibuis ginikanan. Ha? Aban unsa may na hitabo in town gidangatan? Nyagi panamastamasan pataon kasamang Nestor. Girape pa aning ni ang iyang customer. Ha nga, matod pas mga pagduda nga, posibleng adik ko nun yung tawhana. Ha? Duda rana kay, naipatik ko niya. Susrabiha, no? Muna nga, magmadakpan ninyo na, sir, ayaw na ninyo pasakiti, ha? Kay Musoko, si Laila Dilimag, si Risa Hontibiro, sa... Astang taga human rights, musuko, ganyan ang pasakitan, sir. sumuna nga kwan idon kanana ang ni kwana ni sanak ni kasamang ni store town ha di man ni sa kwan ha tanawag ko to ang gibuhat kasamang names nga giguyod niya ang babae niya dunay kutsilyo town ha dunay kutsilyo ha tanawa o nawa ba nang gihimo niya tarong bagong tao na o o diya naninda ni sud siya sa tindahan naklaro eh nagitom o ha ah kanana nagitom o niya na itindahan nga pwede ba nagmadili lang kayo mablurred kasamang names o kanang nga tinawi ko no gamay kinamay uban nga ang mata kanadili kay makaklaro ba ah tanaw gibira gibunlot kasamang listo ha gibunlot niya ang tindira gikan dito sa tindahan yang gibunlot gibira niya giguyod niya padung dito sa luyo ha tanaw
2: straight to the point.
0: Ah, pagkahuman kaning niya, kaning nakaitom nga ulo mao ni ang babay. O niya ang salaki pod muraga gakalo siya kasamang nistor og ha, nagakalo man ni siya mura og kanang naang kalo bitaw nga kanang lingin kasamang nistor. Ha? Ah, ni kalo nga lingin oh. Kaning kaluwa mao man ni ang kasagarang ikalo ni Noy Pidring Warley kasamang nistor. Ha, tanaw ang pagkaluoy ba taon? Ha, nanara ka diya ba? Nagpabulan ra ka taon di ha? Ha? O niya, ingon anaon ka, sus. Puting katruma, di ka kalugnot, ane kay medyo dako mang, ha? Medyo dakoon ba? Yapi siya nga taas. Niya medyo, good back good po, no? Tanaw ang. Sus, tanaw ang gipaluhod ka sa mang nistoro. Ha? Gipaluhod. Gipakumpisal sa iyang pagkainahak ni tawhana. Ah, sanbay lang siya kadali magkasama, sanbay lang siya kadali, balik na karoon taon-taon ha. Alas 11:49 na sa gabi.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
7: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
16: Lady's Choice Chicken Spread.
15: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: Ato ang takna alas 11:53 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa ato ang Pagkulo Kabildo karong gabion na. Gani nga bahin asad makasama hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagsun ang mga naminaw, mga sukin digpaminaw. Nga dunay type 2 nga diabetes o gato mga diabetikon nga naminaw nato. Doon na mo'y kailang nga dunay diabetes. Ingna ka na nga ang Life Extension Vitamin D3 ang ipainom. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama na pamatud-an na yun nga maayo kayo para sa diabetes. Onya, katong dunay diabetes, pwede mo inom tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Onya, pwede ragtulog dili kay dako ang budget kasamang ni Storm. O sa humagpamahaw, doa sumagpanihapon. Pananglitan, why diabetes? Nya pang maintenance lang, pwede ragduha. O sa humagpamahaw, o sa sumagpanihapon. Para malikayas diabetes, o guban pang mga sakit, usab makasama. Ang Life Extension Vitamin D3, nindot ni makasama, gisuportahan sa mga daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Certified ilisil, arumalikayan ang pagkapiki. Ato magsuna, no, mga pinanggandig paminaw, mas maayos, ha, da? Ang ato ang Life Extension Vitamin D3, mapalit ni silang clinic, na mao ang Life Extension Clinic and Pharmacies. Diri sa Dakbaya, Sugbo, na asa may Sibudok Building, Buyon, sa Esminia Boulevard. Anya dito sa Consolacion, at bang sa Jollibee's Consolacion, padong kasood sa merkado. Dito sa Negros Oriental, Las Dumaguete, City Tapad, sa Kamanhak Terminal. Ang ilaha makasama nga kanang na ang ilaha nga clinic niya nagtanyag usab sila ninyo diha og libre nga medical check up og ingon man usab makasama dunay diskwento dunay discount kung adto mo palit gyud na sila nga clinic dito ing na lang nga nakapaminaw mo sa DYHP ha. Okay, unya si Susi Samyon na saro og walay customer nangita og hain ng tindira. Ang nagbantay sa tindahan kasama. O, lagi po tao. Okay, itong atagan sa duga pagtagad makasama ha kay katong dito sa Talisay, katong giulo, gilabay, unya glawas, ha? Kung ano man to, kanang naang atis gitutukan naman to sa tuang kapulisan. Anya kani po din hikaroon sa Cebu City, muna nga, muna kung ano nos yung kapulisan san. So kaganiya, dito sa impeachment makasama, ang ilahang witness na gipresentar sa prosecution, si Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Director nga maoy kanang naang ilaha makasama nga gipa si Ataba nga maayo kuno gyud nga witness. Ha? May kuno nga witness? Ako nang paminawon, beke. Kanang naang si Senador Irwin Tulfo, murag, ha? Si Senador Irwin Tulfo, murag, karon pa ko nakabantay, mayo-ayo na niyang pangutan.
9: Hindi ganito. Po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir. Dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadaliho ninyo. Mr. Witness, Kailan mo ba talaga finali itong kaso laban kay VP?
2: Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken.
9: Taon po, anong taon?
2: 2025, sir.
9: 2025.
2: And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, nire-submit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor.
9: Nasa ano po itong kaso? Naisampa na po ba ng DOJ o hindi pa?
2: I think ongoing po ang preliminary investigation.
9: One year, preliminary. Over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness?
2: Di ko po masasagot, sir.
9: Hindi niyo masagot. Could it be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, sir, ano problema, bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi po kayo nagtataka?
2: Ang alam ko, sir, Your Honor.
9: No, hindi kayo nagtanong po sa kanya, sa kanila, kung bakit? May kulang pa po ba sa DOJ? Ano pong kakulangan?
2: Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento.
9: Kaya na, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Kaya nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer
8: tanawa, me that. Tanawa, kanil sa sabang niyo sa tanawa, ha? Tanawa ang gagingon ni Senador Judge Irwin Tulfo. Ha? Usahay ka na naanga mo komentaryo sa taanin niya o sa igo sa nistong komentaryo sa Tulfo, si Irwin Tulfo. Pero diri ka ganiha, at least nakabawi-bawi siya kasamangki. Nakabawi siya ganiha nga nakamatikod yun siya nga ang witness mga sukindig paminaw atol sa mga ebidensya nga ilang gipresentar kuno mga sablay man. Ha? Naapatoy kato bitaw receive copy bitaw nga tatakan man na receive copy napay mura gidoktor-doktor ang pizza. Ha, si Irwin Tulfo nakaingon yung ganiha sa muna niyo mga ebidensya mga sablay-sablay man eh. Muna nga sa kuang assessment, no? Ha? Amot lang po inyo, ha, dagoy diha. Ha? Kung nagkuhan mo ka ganiha makasama, sus, ha? Mura o ganang naang mas mayo-ayo patutingali si kuan na kulilong, ha? Kalilong makasama, kay kaganiha nga sus, grabe yun, kasablay yun. Ha? Grabe, klaro kayo ba nga? Klaro kayo nga? Wa, magini klaro ni nga. Ha? Klaro kayong way, klaro mga sukindig paminaw yun. Anaon sa manaoy kananaang nga dalian na ninyo og wala gyud moy mga ebidensya hununga na ninyo agal kalas-kalas ramos kwarta sa mga tao aga kalas-kalas ramos kabans katawhan aghan kayong dapat unahon iuna nang impeachment nyo wa may klaro di ay mga sablay man di ay unsa baya mo di ay. Okay, wa naman tayo igong oras makasama so ganayon sa tuang nga tulumanon. Salamat kay ninyo, ha. Alas 12 untop na makasama sa kadlaw na tugang gabi eh. Ha, salamat kayo. Ano man tayo igong oras sa pagbadayon sa tuang tulumanon. Ha, Markel Turcas Oknas Dapar. Ha, naminaw sa dato karon og si Jerome Quizon. Ania si Tess Marliso Caballero. O niya si Cheska Bayaras. Og si Arman Sambilad. Okay, tanan-tanan naminaw na lang. Ha, salamat kini ninyong tanan makasama puting dali atong oras sa piki kayo gid no. Ang kawan diri sa Master Control si Kasamang ni Sir Misilio ni apasan si Kasamang Kisos Minia. Diri sa pika salawa Kasamang Names Quiñones. Ito sa transmitter sa Trobil Boy Sir Chief Technician Alan Talo Liberates. Padala niyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benze Olpos Tanghian ang manamilit yung nangis pag-ingon. Ang Diyos magauban kinatuntanan sa tanang dapit sa sanang panahon. Tatak RMN.
5: Straight to the point.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain.

0: binagyon sa dingi. Wala mo ka makadool ni mo kung magamit ka sa Sed Limit Oil. Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Limit Oil. Mawala ang Limit Oil, matinoon nga mo tabang o mupangga na to.
1: So, kagkaroon kayat, magamit ako sa Sed Limit Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayong gasto kung madenggi ka.
0: Sed Limit Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
2: Sed Kogon Herbal Capsule Health Testimonies.
3: Sa akong pagkahilig sa mga ilim nung makahubog, nakita nga na yung problema akong atay o delikado matod pa. Maayo gani, kagiinan ko sa akong uyuan nga magtuma sa Sed Kogon Herbal Capsule. Nabati na ako nga daw, maayo na ang akong kalawasan o nakita sad sa akong medical lab result na nagmaayo na ang akong atay o kidney. Salamat kaayo sa Sed Marketing kay pinaagi sa Sed Kogon na tabangan ang akong kalawasan. Ako si Verhill Naranjo, taga-Kugman, Cagayan de Oro.
2: Health Testimonies. Magmatuod sa kayuhan, gamit ang produkto herbal sa Sed Marketing.
4: Balik ta sa atong programa, mga kapanyawan. Ang moringa mahimo makatabang usa pagtambal sa masinating stomach disorders. Gawas nga ang dahon niini makatabang paglikay sa colon cancer. Atong nasayran nga ang dahon sa kamunggay adunay laxative effect. Hinungdan nga posibleng option ang moringa alang sa constipation o paglain sa tuntian. Makatabang usab ang manunggay sa pagmino sa acid secretion sa tiyan nga makalikay kanato sa peptic ulcers. Particular usab nga adunay antioxidant nga beta-carotene ang kamunggay, mga kapanyawan. Nga dakong tabang sa pagmaintenar sa ka-healthy sa atong mga mata ug makalikay pa sa bisan unsang eye diseases. Daghan gyud nasayran gabahin sa malunggay o moringa, mga kapanyawan. Ug tungod sa kadaghang benepisyo niini sa atong lawas, angay ug matarong sab nga matawag gyud siya og Miracle Tree tungod sa mga dala niining nutrients sa atong lawas. Ako manghinaot, mga kapanyawan, nga kitang tanang naminaw na ako karon, mukaon na taog utanon ha, labi na ang kamunggay. Aron magpabiling himsog ang atong lawas o dili kita masakit. Napupos na sa bang atong oras, mga kapanyawan, mag-uban-uban ang sabta sa sunod nga episode sa atong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon, dalit kanato sa Sed Marketing. Madugog ninyo matag alas 4 kadlawon, adlawong Martes, Huwebes ug Sabado. Apan sa di pa kuman namilit, ang Sed Panyawan Coffee Mix, mga kapanyawan, ayaw niya pong kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga oy mo paligon sa atong immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang Sed Panyawan Coffee Mix, mga kapanyawan, matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang Kasika sa Kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong Sed Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa Sed Panyawan Coffee Mix, adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpaligon sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Sed Panyawan Coffee Mix na ha, mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag. Dina sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pagsnack lang. Sed Panyawan Coffee Mix. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, maayong buntag o amping ta kanunay.
2: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Sed Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP-RMN Cebu, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Sed Panyawan. Tulungan ng maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa Hugyawan sa Sed Panyawan.
5: Hello mga kapanyawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome again sa atong pagpanaguban na niya na po ng atong Hugyawan sa Sed Panyawan. Tanuman ang hatod ganatos maayong kapabuto sa said marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood ngayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Mga produktong aprobado sa atong gobyerno and of course napamatudan sab sa daghan kayong mga nakagamit ni ini. Nga nindutan yung kaayo o tinood ngayon nga doon ay mga pagtubag sa mga klase-klaseng mga balatian. Nga ito ang said Panyawan products mga igsoon. Ang said Panyawan Plus Mangosteen nga doon ay gahom sa Mangosteen, Luyang Dilaw o Panyawan. Ang ito ang said Panyawan with Garlic. Ang ito ang atong kapsula nga doon ay gahom sa Ahos. Doon ay Banaba o Panyawan Herb. And of course, ang ito ang said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga doon ay gahom sa Kogon. Doon napunin ganoon siya ay Banaba o sa Panyawan. And ang atong kape mga igalay soon, ang atong said Panyawan coffee mix, no? Ang ato ang kape nga nindutan kayo, gumikan kay Angko Nini ang upat ka mga sangkap nga napamatud ang maayo ang pagkakombinasyon. Ang ginatawag na ito ng Panyawan, Mangosteen, Purple Corn o Cinnamon. And of course, ang pagpatamis nini, ang atong Stevia. And of course, mga igalagig soon, kung sabon usab ang pag-aisgutan, doon na kita yung mga sabon nga napamatundan nga maayo, ang said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kajik Soap. Bueno, Sir John, karong adlaw, padayo na puntas itong mga paghahatag og mga impormasyon. By the way, mga kaisuna, no, itong Partners Health, si Sir John, ano yan napod para sa paghubad sa mga nagkadayan ng itong mga problema o suliran sa mga balatian. Sir John, karong adlaw, pag-aisgutan na ito, kining na po nga, usan na po ka sa ka-tipo, no, sa mga, shall we say, kamatuuran, o kamatuuran ka ng mga ginatawag na itong tinuhuan, no, sa mga kaisunan na ito. Unsa ba katinuod, Sir John, mahitungod aning laway kuno sa iro nga makatangtang o makatabang o mga samad-samad o kabakan ng mga nuka-nuka. No, kay kainumdum ko sa una, matod pa nila, pag naisamad, nainuka-nuka ang bata, patilain ang iro para dali ra maulian. My God, para nako sa karon nga mga panahon nga murag sakto na tag pangidaron. Makaingon siguro ta nga kanang grabe ka hadlok ba nga punto, no, kay posible na hinuon kang mamatay tungod sa rabies sa iro. Sir John, tagay ko no ta gamay nga pagpahibalo nini. Unsa ni ka usay ka matuoran aning laway sa iro makatangtang ug makaayo sa mga samad. Go ahead.
6: Kada Sir Dicno, please, no, sa tanan natin paminaw, no, isang gani ako nakareact, no, dili. Di na to na buhaton sa tuwa mga bata, ha, sa tuwa, bisan kinsa sa tuwa, ha. Bisan gani ang tao, no, isa sa pinakahugaw na parte sa tao, skinning bakpa. No, so, million-million ka mga kagaw ang nagpuyo din na sa tuwa mga bakpa. So, kana, no, unsa na lang nang sa iro, no, kung sa tuwa sa tao na mukaon nga nitag niluto, no, inugasan, kanang gipipiran yun ba? Kaya napakang sa irog nga bisan unsa ra, bisan asa ra mukaon, no? Bisan unsa ra itinlaan, niya patila ni mga yung saman. Kaya inunduman na ito, no, nga taas kayo ang risk sa rabies, no, kaling rabies, kung atong sagdahan nga patilaan na ito ng ato ang mga saman, no? Di una, dili sa hygienic. Kadawa, taas ang risk sa rabies. Kaya ikatulong, kung napatay igu yun nga pangunahuna ba? Kung ato yun siyang scientifically, bisan pagdili utak kinahanglan nga graduhan, yung walang sabton na ang kaang imong samad, no? Kung siya kalabutan sa laway, din na sa pagkaayo sa samad. No? So, nag-introduce lang hinoon ta o kaagaw, no? Nag-introduce ta o sa mga nang dili siya intentional nga suffering, no? Parang naghatag ta o kwan ba? Kanang kalisdanan sa tao. Oh,
5: kapiligro.
6: Oh, piligro, no? So, marang ihatag. Labaw na kung atong bata, no? Atong anak, no? So, hindi, atong unahon pa. So, kanang mga naminaw, no? Siguro, madawat ako ng matulog ka nga pasangu ko, mga nana nga mga pinuhuhan, no? Pero pag imong patilaan na sa mad, no? Rabies, muagin na siya sa nerve sa tao, no? So, naiabli nga na parte sa mong panit, no, sa pag ng samad, di mong patilaan niya na ay rabies ang iro, hindi lang na moingon ka hanga, bisan, pwedeng bisan kinsang iro na, no? Bisan unsang iro, basta hugaw ng iro. Tila na din ha, mudaga na sa imong nirupo, sa imong nerves. Pag abot sa nerves, pila lang na ka minuto, segundo mo, atake na dito sa imong hutok. So na no, tanaw na to ang inana ba at risk kayo ginahatag, ginabutang na to ang atong life mismo din sa risko. So kana sa sirik no, ako dili jo ko mo ano, sorry kayo ko kasi buingon sila nga. So wa man pagtuo no, wa man ko tinuhan. Pero musulti ko daan sa inyo pagpasabot na kini inyo hang nana nga tinuuhan makahatag mo og risko sa lain tao nga pasino makahuna-huna nga sugod pud na nga pag makahuna-huna no.
7: Mm-hmm.
6: Kana siya sirik.
7: Lagi. Para na ako po, Sir John, usa kini ka murag peligroso nga klaseng pagtuo or tinhuan. Gumikan kay posible na hinuon nga makaangko na hinuon og dakong problema, no? Ilamin ang kumpanalitan. Bisang pag-iro ni mo, ang imuhang, inyuhang kaugalingong iro, ang imuhang pinapatilaan sa samad, si imuhang... Kay kanina, hitabu ang maguni siya somewhere in Luzon nga nakadungog ko ani nga matang sa tinhuan. Kay matod pala ginaw nila, makatabang, no? Ilamin na sa mga batang lukahon. Kay uso ito ng galis-aso sa mga bata, oh. And matod pa nila, patilai o ganang iro para madali rang maulian. Ang punto na mga igalang isuon, ang kadelikado, number one, ang rabies, kanagin may pinakauna. Number two, dilig siya hygienically clean, no? Kay bisang pag-usaon na ito guna-huna, bisan pagaling laway sama sige kay ngon ni Sir John laway ra gani sa tao kan kuara gani hugaw na gali kay na no daghan kay mga bacteria and germs sana unsa lang kan sa iro nga wa ta kay balog unsa mga ginapangkaon na no kung samot ta siguro laaw kay sa mga laaw lang daan matud pa nila di po ni matud pa nila but napamatudan yun no nga mas risgo sila. Kay bisag unsa ray kaunon sama lang nang puna sa nakainumdum na pugo ba napakaan mong kong iro previous yes, months and then nagadumig kanang doktor dahil ang among doktor medyo po joker pod gamay ba at siya nga wag mo magka nag crave og kanang mga diaper kay sila pa basta musaka na ko ang rabies sa imong utok na crave na kuno ka og kanang diaper ug magsige na lang kag pamaghot og makita kag kanang mga bagong tao sa imong pananaw. May gali po kay dili na po ninoon po. Pero dili sa yun ang maong turok kay tulos sa pikas, tulos sa pikas, no? Dahil napis sa buttocks, no? Sa lubot para kuhan yun. And then, 1 year to nang imuhang immunity, pero dili yapon ka kumbiyansahan kay once mapaakan ka, nearly, labi na kung doon sa utok, like sa nawong, sa liog, sa baga, doon na sa utok. Kailangan po magpabalik o pa-check, no? Or paturok, pa-injection na saan kay posibleng mas delikado, no? Bueno, Sir John, salamat po sa kahigayon na kauban na po kita. And of course, I'm sure na po yung nakatunan ng itong mga viewers and listeners. And I'm sure na po sila yung mga nakatunan. Sir John, salamat kayo.
6: Salamat kay Sir Rick. No, unta padayong pag-iapot sila sa pagsubaybay na itong program.
7: Sa itong mga kaisunan diha, at yung kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing, no? Adunay pagtabang. Ay, by the way, no, sa itong mga kaisunan, kung adunay samad, ang pinakalabing maayo nga ihap plus is ang katong ato ang said liniment oil. Pero ayaw ha plus si ang samad ha, ang sa side lang sa samad. Gamit lang kag cotton or kanang gapas eh, pahit sa side. Para hinay-hinay nga mutabang siya sa pagpilot sa maong samad o mamahimo siyang uga sa kadugayan. Bueno, salamat mga kaisunan natong nagapaminaw sa itong mga tulumanon. Huwag timanin ka nun na yung mga igalang isunan nga kung pinalitan ikaw doon na pamanggali kayo mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Ang mga produktong herbal sa said marketing doon ay pagtubag sa ito ang mga suliran sa kahimsog. Dagang salamat sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Timanin ka nun na yung mag-amping o mag-ampo ka nun ay huwag kung pinalitan na doon na manggali mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas pag said Panyawan Products.
2: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa San Panyawan. Tulumanong naghahatag ng impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alam ang mahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix. Ugang mga sabon, nga said Celebrity Beauty Soap, ug said Celebrity Kajik Soap, hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod ngayon.

0: pahina. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayud natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakunsog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos.

Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Philippine Center Time, alas 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Tropical storm nga dunay international name nga Haisen. Nakasulod na kini sa Pilipinas ug gigandang kinig Josie.
4: Marite Nervosa mitumog sa health reason sa pag-resign ini sa iyang katungdanan.
2: Resign lang? May kaso kasamang ka?
4: Actually, kasamang Arnold, nagatubang na ni siya o ubay-ubay ng mga kaso
2: na kay
4: We Are.
2: Okay. Mas may na. Aron nga mapanubagsad siya sa iyang mga salaod nga nahimo. Samtang sa mga balita lokal, pagpanakop sa mga motorisiklo sa syudad sa Sugbo nga nagamit o mga saba nga tambutso o modified muffler hingos gana sugod ng adlawa.
4: Kapitolyo niya punapunong ginabang alam sa mga biktima sa Bagyong Tino sa Amihanan nga Sugbo.
2: Marita gawas sa nasod. Bar nga nasunog sa Bangkok, Thailand. Likalas kanig sobra sa 20 ka mga tao.
4: Sa negosyo na ihugna sa oil price adjustment, ipatuman sa mga kompanya sa lana, sugod karong adlawa.
2: Alam na to, kung doon na ba'y pagkunhon, kung doon na ba'y pagsaka, may gana sa presyo sa petrolyo.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
3: DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Tugaw na mga mahinong danaw, kinaw ng radyo.
4: Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hatur mga impormasyon ng inyong masayran.
4: Agayani mo madugan, una sa radyo, una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one.
5: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
5: Nationwide.
3: DYHP.
5: Unang radyo, unang balita.
3: Gising na!
5: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
2: Magala, kamusta? Gamay buntang. Welcome sa itong tulumanon unang radyo ng balita ng Antao Karamegalang Martes. Pitsa 14 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Sangan sa kanito mukhang paro sa Sarua HP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
4: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
2: Ako sa aming Radio Man, Arlo Bustamante. Hantod tabi ka na sa resay, santak na sa buntag, pagkatod ka ninyo sa mga lapas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao, na napod gadlaw sa atong pagpalaguban. Nanginaot kami, nga na kami sa kabo sa Kapiskay Kamayan ng Adlaw Karamegalang Martes. Ikanuhang Adlaw sa Simana. Kunya, ugmang Adlawa, may gala Adlawang Miyerkules. Birthday ni Manuel. Manuel Du. Nang hayag yung daong ni kasamang kisos min niya. Magbuntag sa itong mga nanay! Kaling orasa, may gana narikaisik kayo na sa mga gimbuhaton ni Eskusina. Labi na itong sa iyong maglakaw karang buntaga, kinahanglan sa ipon mang mata. Aron nga nimalit sa ilang mga ilahang mga lakaw. Nilimalit sa ilahang atuanan may galang importante nga mga kanang tuyo. Baka doon na sila ay larga baka sila. No? Mularga sila sa laing ka mga napit. May buntag sa mga estudyante nga napag-apon may gala sa banig na si pag-apong ligid-ligid na bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! kay buntag na. Anok tunga ako na may kalang mga manok kung nangimik ng mga baboy. Di ba ilan ka na may kalang manag banag na. Inahinay na tamay kalang pabrikay si kayo niya sa tunga mga gimbohaton sa balay. Aron nga di tamarin sa tunga destinasyon karangan lawa. Kung natin mga transaksyon nga himuon karangan lawa, kinahanglan nga 2 hours before, nakaandam na. Kung katong nga mga mubiyahi, agi megala sa mga airport o sa mga pantalan, kinahanglan nga sa iyong tanga mangandam. May muntag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang na sakay na sa mga sakinan. May buntag. Welcome sa tulumanong unang radyo ng balita. Samtang sa pikasbahin. May buntag sa mga magtutudlo na ito ng mga kaisunan, mga teachers, mga maestrong maestra. Nga sa iyo po, mga igalang nga mang mata. Aron nga akining di maliit po silahang mga klase. Karong adlaw. Hinahinay lang ta sa pagpadagan sa itong mga sakinan. Ewa ta kamalo may gala sa dagan sa panahon kay 1-1 mga higala makat gabi pati ko suga sa 1. Onya na karong kadlaw na abinako gani og maabot og kadlaw ng 1 no. Tungod din may gala sa sinati nato nga habagat ka sa mangken onya hinungaw pud sa bagyo. Nakasod na may gala ang tropical storm. Nga giganlan may galag Josie o niya sa international name ni may gala Haishen. Ato rin sa iron karun tatawad may gala sa pag-asa kung doon na bini-epekto sa itong panahon. Din may gala sa syudad o lalawigan sa sugbo mga kasama. Ang ato na sinati nga pag-uanuan sukat pagkagahapon sa hapon o kagabi. Ang hantun ganinang tungang gabi. At i-check may gala sa kasama ang agency sa Mampong. Sa rita may gala mga presyo sa mga nangunang panaliton. Diha sa Carbon Public Market na mga kasama.
3: TYHP, tutok presyo.
2: Apan sa nilipa di ay, no? Sa nilipa.
3: YHP.
2: Ato sa ang i-check may gala itong hindi ang answer to win na promo kasama ang Ken. Sa nilipa tamad to sa ato ang market report. Dera! Dera, may gala itong answer to win na promo ng itong giatngan matagbundang. Doon ay nagdanga-danga mga higala ng bagyo. Gani, nakasod na kini may gala sa Philippine Area of Responsibility kung PAR. Doon na siya ay pangalan, may gala, ang maong bagyo. Unsay pangalan sa bagyo, hoy! Tumag! Unsay pangalan sa bagyo? Unsay pangalan sa bagyo, mga gala? Balag, wrong spelling, okay na? Basta mabasa, okay na na? Dinatanda rin, mga gala, stricto sa spelling. Basta mabasa lang, okay na? Unsay pangalan sa bagyo may gala ha? Karangan sa Pilipina bagyo nga lokal o international siya may gala lain siya ngan mura siya o kuan kanang appliances. Ang iyong pangalan may gala sa international Haishen mura sa Haishen TV. Okay, ato sa check may gala sa kasama ang Jensen sa Mampong pero atong kwan ha, atong mechanics ha. Sunda atong mechanics mga kasama kinahanglan nga naka-follow, naka-like sa DYHP Aramid Cebu nga Facebook page. Onya naka-follow pod kang Attorney Rofil Fernandez ba o baka naka-follow kang Attorney Rofil Fernandez Banyok og naka-share mga higala sa atong program Unang Radyo Unang Balita. O na yung mechanics ha? Magwa mo anak may gala, diigin mo kada. Kila na, naka-follow, naka-like, may gala sa Riva HP Aramid Cebu ng Facebook page o ang Attorney Rofil Fernandez Banyok. O naka-share may gala sa Unang Radyo, Unang Balita. Ah. Okay, atong i-check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Gikan mi gana sa Carbon Public Market, taning oras sa karon sa kamuntangon.
3: YHP, tuto presyo sa merkado.
2: Kasama ng Jesse, good morning, Jesse.
6: Yes, mayong buntag na samang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usahab sa itong mga suking pigpaminaw ni nga itong stasyon, DYHP, RMN, Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa itong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, precious ang mga klasik-klasing mga lamas ang atong iatagod sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, 110 kilo, bumbay puwa, 90 ang kilo, luya, 120 ang kilo, pitsay, 80 ang kilo, ripulyo, 80 ngadto sa usag atos ang kilo, sayote, 5 ngadto sa 10 ang buhok, papapas, 180 ang kilo. Carrots, 90 ang kilo. Silikulikot, 300 ang kilo. Silispada, 600 ang kilo. Siliaksal, 180 ang kilo. Bumbay puti, 120 ang kilo. Tamatis, 90 ngadto sa 120 ang kilo. Limoncito, 80 ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Sili ilabuyo, 140 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyuman Jean Gallardo. O si Idol TV sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyuman. GC Sumampong DYHP, Patak RMN.
7: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells patok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
2: Daga sana pagkasama ang Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Inyo nabati ang mga presyo sa mga naunang panaliton diha sa merkado publiko. Samtang sa bigasmahin na itong oras, alas 4.54 na. Ato i-check ka ng tatawad by galang pag-asa before tamo end sa kining unang porsyon sa atong unang radyo ng balita, mga kasama. Aron sa inyo na ito, unsay kahimtang sa panahon. Karong adlawa, subay sa pagsud na may gala sa Philippine Area of Responsibility sa Bagyo. Ate na ito, nganlan, kay, nganlan naman, inyo na ito bang. At sa check, may ganang kasamang Jane Gallardo Gawas. Kasamang Jane, good morning, Jane. Jane? Woohoo! Jane, may buntag, Jane! Ah, okay, marag. Nabisi pa sa kasamang Jane, kadali. Oh, at sa ang tibayaon, may gala. Uy, ako na pasalamatan si Nichelle Dacalos, no? Atong amigo may gala nga Mike Manopihay di may gala on kining basak pardo man dinhi ila ha. Nichelle Dacalo, salamat kayo sa kwan sa kanang tupi ha. Mike mo gupit. Wani may gala ang sikat nga Manopihay may gala di Hastalisay kadto. Mga early 2000 og 2007 na ang nana may ganang musikat ni siya basta ka na ni duwa ni Manny Pacquiao. Kaya mang drawing on may ganang naong ni Manny Pacquiao may ganang sa imong ulo. Itupihan mi ni kasama nga Binzi tanghian kagahapon siya nga B at tupihan tamo mi ay parang nga mo guwapo mong samot sa kanang Facebook. Salamat kay Josel Adisel na yun Isel de Carlos ay utang. At sa Encik balik may ganas kasama ang Jane Gallardo nining orasa pagunag may ganas gamas gamahin ko nagtutaling si pabaghapon. Pero sa ako nakita kaganina may gala na may mga bituon sa kalangitan na pan na atong ipahulagway na kasama ang Jane Gallardo. Kasama Jane! Good morning, Jane!
8: Yes, maayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. Ani atap karon din sa may Katipunan Street. Sako pa rin siya sa may barangay Kalamba kasama ang Arnold. Singgak ba yan sa Sugbo? So bago lang din sa kayo, nadala na ang katong mga injured nga nalambigit sa sayo kaayo nga disgrasya kasama Arnold, no? Sakay ni ining e-bike kay ang driver o lima ka mga batanon kasama Arnold. Ang duha, maoy hamtong na ang tulong mga menor de edad ka kasama Arnold. Yan nalambigit ani ang e-bike driver o kaning patrol car na to sa CITOM or kaning sa CCTO kasama Arnold.
2: Dalas magan sa patrol car?
8: Oh, kani ka sa mga Arnold, CCTO. So, kating kaning CITOM. So, sa initial na tumalakuha ang informasyon ka sa mga Arnold, ang kaning e-bike, kay na-overload mo po ni siya ka sa mga Arnold, kay lima ka bukang sakay niya. Bawa po. So, gisunda ni sila ka sa mga Arnold sa ato ang mga sakop sa CCTO. Niya, murag narato sila, nakabantay sila aning patrol car. Ni bangga sila aning gutter ka sa mga Arnold.
2: Ah, ni bangga sa gutter siya eh.
8: On pangga sa gutter niya, nalimbuan sila.
2: Nakalagpot.
8: Kailangan mo pa sa angel kasama ang Arnold, nagigimbulan sila sa ato ang mga sakop sa CCTO. Pero ato ang minabi ang driver sa kaning patrol car na to, sila gining gisundan kay ilahag ipunta itong Dakpon. Dakpon, kay bawal man sila sa highway kasama ang Arnold, dito man nila nabantayan sa may tabuan pa lang. Niya overload daan kasama ang Arnold, pero ang pasangil ni ining sakay sa e-bike ng mga batanon, di ka sila CCMC, kaya ni Malit og tabal. Niya kay kung natuwa di ang patrol car mo, di ka sa CCMC, kaya na sila di kuha po na usa ka e-bike na i-impound po nila kasama ang Arnold. So ilaharan ning nasuplatan ang kaning e-bike na di ka sa tabuan, na paminaw nila kung nagsuroy-suroy, ragid ni ka sa mga Arnold, kaya kadlaon pa kaya yung dako. Niya karon na-injured good ang katong e-bike driver kay nagrabihan good ang iyahang ulo kay nalimbuwad man good sila kasama ang Arnold. Dihang na bangga sila ni ining gutter kay nalimbuwad man good sila gani ang iyahang payong gani sa e-bike diri na apa. Pasensya po sa mga naminaw na turon kasama ang Arnold nga naapa sa mga gilindre ng mga dugo niya tungod sa pagkabangga. Injured po draba ang katong mga batanon na sakay kasama ang Arnold. Dahil doon ka buo ka lalaki na ay mga bayot po nato ka sa mga Arnold, pero ang nagpangidaron ni DC size nga to sa mga 20. Duha ang 20 anyos, duha ang 17 anyos, o usa ang 17 anyos ka sa mga Arnold. So karon mauni ang e-bike, ang ilahan na ning dadon, hinoon, gidali na po sila dala sa doon nga tabalanan ka sa mga Arnold, aron po sa paghatag po o dugang na medical nga attention. So ayan na po, og hinabi ang driver ni ining patrol car kaning CCTO nga car ka sa mga Arnold para pod ma gibaw-an nato kung unsa jud ang tinuod kay pasangil ra ba ni atong mga nag-e-bike kay gidumbulan ka sa mga Arnold. So atong hinabion ni ang driver, dili nato ipakita pod ang iyahang nang sir may buntag live sa DYH Pirinses. Sir, ato lang na paminaw ng inuang hobby food, sir. Dilar ka na mo ipakita. Sir, asa mo gitong paghitabuan, sir? Kaya pasangil ra ba kayo na gidumbul ang ato ang patrol car?
9: O gidumbulan pa siya ma'am ang dam og gidumbulan pa siya ang dami sa mo sakyan na nasubangan. Kaya kana siya ako ra kinahanglan siya sige ano abante kay sige ana ko pahunungon siya ba di magin sa muno kay gikan pa ko migin na bakalso.
8: Ato gibadlong na gid ani niya sir.
9: Oh gikan sa in bakalso gibadlong na namo siya nga pahunungon niya karon mo muligwat man gid siya musukto yung gid siya. Konto nga ako gid siya gi ako lang siya gitaparan sige para sige niya. Moto nga siguro pag abot din na mo diri sa kuan diri Bible Baptist eh nakita ko madam ko dito ang katong tipaka diya sa kanang kuan ba, kanang gutter ba. Dito na igoy ang ligid sa gutter, sa ihang tikasay ng ina ligid, mo tong pagkakuan niya dito ni tumba niya ang e-bike diri padong sa mobil.
10: Ah, mori, nai.
9: Oh, mo nang nai damage ang mobil, destilis sa mobil.
10: Sa mura galing buwad, gini ay tapos.
9: Oh, natuwad siya.
10: Injured po ang mga sakay po.
9: Oh, na-injured ang mga sakay lagi.
10: Sir, ang reason nga ito sila nga gisundan, kay?
9: Bawal sila sa highway.
10: Highway. Oh. Yeah, overload. Sakay, overload pa yung mga sakay.
9: Bagsan lagi sakay sa nom?
10: Wala po nun, pag gano'n tato, sir.
9: Oh.
10: Nag-ibadlong ninyo, walang yun sa minaw.
9: Wala maminaw.
10: So, dili po sa kuhan niya, nadumbulan sila ninyo.
9: Oh, okay, wala man magdumbulin man, kay dumbulan pa. Nasubangan ang among damage sa sakyanan.
10: So, balikan mo. Bali siya ang driver kasi sa mga Arnold sa ato ang CCTO nga kaning sakyanan.
2: Asa man ang damage sa kilid? Nasa kilid ko, no?
10: Sa kilid. Oh, kaning sa kilid ka sa mga Arnold. So, makita sa ato ang video ka sa mga Arnold. Kaning na i-dial 166. Mauni ang na-i.
2: Ah, okay. Oh.
10: So, wala ang damage. Matay pa ka sa mga Arnold kung sila'y nakadumbol sa ato bangan. Pero ang damage mangod sa ato ang CCTO nga patrol car kay naagari sa kilid.
2: Mas kilid.
10: So, ilang ang mangod yung gisundan niya. Di ba? Matay pa patuho. Umotong rinerato.
2: Pero puro ba sila nangangkon nga kuan? Sila sila gidambulan? Sila gikuan? Basing na CCTV camera sa dapit?
10: Mauna, ang ato akong susihon po sa mga Arnold ng Silian.
2: Kung kasi nagsultis din noon.
10: Pa din sa ilahang barangay para po na makita na po kung unsa girang naitabo ka sa mga Arnold, kung kinsa girang idumbol o naunsa girang pagkahitabuas. So, ayan po na ito.
2: Or nabanay dashcam ilahang kuan? Nabanay dashcam ilahang patrol car?
10: Amray, naa siguro ni. So, ayan po din ito pang kuhaan ka sa mga Arnold ko. So, ayan po rin itong kuha or tanaw na abon ni Dash na nilahang patrol car ko.
2: Okay.
10: But so far sa mga Arnold, ang mga na-injured po ng mga nalabigit ni Mang Disgrasya, naana po sa tambalana, dali po nga nakabot din ni ang tuwang emergency team para po sa paghatag o first aid.
2: Yan isa kwan, no? Sa kanang labangon or kwan, kining sama ni sa atbang sa Bible Baptist?
10: Oh, na tungod gid siya sa Bible Baptist sa mga Arnold. Tungod gid siya. Tungod gid siya sa right gid siya.
2: O sa nga street diha? O sa nga street?
10: Katipunan.
2: Ah, Katipunan. Oh, ha.
10: Katipunan street niya. Ang katong mga nagsakay sa e-bike, padong napuntot o sila.
2: Okay.
10: Padong tipunan sa mga Arnold. Pero
2: okay.
10: Dito lang mo sa sila sa Balana. Naroon po siya siguro sa ilang kalawasan po sa mga Arnold.
2: Sige, sige. Okay.
10: So, mga katulugan tayo ni Karong Taod-Taod kaya sa mga Arnold kung makuha na ito ang kompletong impormasyon. Naging ka na lang din niya sa may Katipunan street, Barangay Kalamba, Ningdakbayan, Subo. Kauba na ito sa itong Armament Patrol sa Speed Pilot Radyo Manjasi sa Mampong. Ako sa bang, og si Idol Tweety sa IFM 93.9. Ako sa bang inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, RMN.
11: RMN. DYHP. Flash. Flash. Report. Report. DYHP. Una sa lahat. Weather update.
2: Eh, salamat kasama ang Jane Galliardo. Tabok tamay ka na sa Pag-asa. Ato sa aerobic na lakad sa panahon dali sa ato. Bilagay sa pagbanabana sa atong weather bulletin po forecaster. Nga si Manny Jan Agbay sa Pag-asa ni OST Visayas. Sir Manny, may buntag!
12: Yes, may buntag sir. Sir, ako sa Kintig Kaminaw. Mga ko nito ang latest with update para karong adlaw. Ang atong gibantayan ng bagyo nga nagaw sa par. Kaya karoon nakasulod na ni ganyan alas 12 sa kadlaon o ipangalan kinig tropical storm. You say, o as of 4 a.m. ganiya ang sentro aning mata sa tropical storm nga si Jose. Kaya nasipatan kininga na sa 1,085 km east of eastern Visayas. Kini si Jose nagdala sa hangin umabot og 65 km per hour doon sa sentro. Gustiness umabot og 80 km per hour. Yang present movement karon pa northwest sa Kakusgon 25 km per hour. And gunabana kining si Jose mogawas sa Japan siya sa par either ugma sa buntag o sa udto as a tropical depression. So posible nga mas muli na ipon siya sa sunod na mga adlaw. And sa karon wala siya direct effect bisan sa part sa tuang nasod. Slang bahin ang southwest monsoon o kining habagat ang mga kuryo nakapekto sa may western section sa tuang nasod. Huwag para at sa atong forecast weather condition para karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok, Bisaya, sa sunod 24 oras. Max natin kapunta diri o generally for weather condition, mga labi ang init karong adlaw. Gawa sila kung ng mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, labi na sa mountain barangays din sa Sugbo, labi na sa hapon o gabi, gumikanan ng mga localized ng mga thunderstorm. O para sa kaimbang sa itong hangin o pergatan din sa Sugbo, makasunati ka mong taghinay nga sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bukatang silangan nga sa bagatan, din ang balod sa tuwang kargatan. Itong pabiling hinay nga na sa Malinaon ang mga pagbalod din sa Sugbo, sanay planong maligong dagat ka ng Adawa. Ang una sa itong dagat, ang taob sa itong dagat karong alas 10 size sa buntag, o muna sa kini, o niya pang alas size 5 sa ud. Sa hapon, temperatura karong adlaw mo range gikan sa 26 ngadto na sa 33 degrees Celsius. Ato ang sunrise karong alas 5:28 sa buntag. Ug mo lang kana tong latest weather update kini si Manny Agbay may buntag.
2: Salamat ta John, Manny John Agbay sa pag-asa sa UST Visayas.
13: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
2: Hoy, artabi ka na sa tong weather sa tong answer to win na promo. Ang tubag may gala, si Bagyong Josie. Bagyong Josie, ha? Para to si Ma'am, si Sir Manny Janagbay, kaganina murag na, kwa nang, na naipit lang yung dila, na Jose niya. Pero ang yung pag-pronounce naman, Josie. Josie. Kay kwa naman, G-O-S-I-E. Pwede ha? Kanang kabalin niya niya ang mga spelling. Okay na na, dawat na na. So, ang atong winner ka na butaga, congratulations ni Amla Ayam. Murag iyan yung kuhan, gibali-bali ng iyang pangalan, no? Amla Ayam. Ma'am, klaro, klaro ni si Alma ni Alma. Ma'am, Amla Ayam, palihog lang kong kanang chat sa atong Facebook page sa Riwa HP Aramin Cebu aron nga makuha na to ang imong pumplitong pangalan o ang imong cellphone number para sa pag-send na sa itong Josie nga 200. Ah, congratulations ni Ma'am Amla Ayab. Naka-follow siya Megala o naka-like sa Riwa HP Aramin Cebu o kang attorney Rufil Fernandez Banyok o niya na-share po niya Megala itong program kanabutaga sa unang radyo, unang balita.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oy, oras, alas 5:08 na.
14: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
19: Wala sila ni mo kuy ba sa may mga pamati dali lang.
18: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay sa... Ang bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede
22: na makasakit.
21: So anak ko, 90 na ko.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
0: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
16: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
22: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko gibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
16: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
27: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 paka.
28: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
29: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
28: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
29: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
16: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
30: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
31: Mabalik sa pinakadulog na butika sa yung gan.
30: DTX 500
32: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky UABP na ayos sa DTX 500.
33: Dua kapsul buntag sa gabi.
32: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
30: DTX 500.
31: Pumalis sa mga butika.
16: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
35: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
34: Ah, lagi. Basiglas na ni.
35: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
34: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
35: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamo nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, maaasa karon na maayon ang lawas ko. Salamat po Ginoo.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Niyagto ko sa doktor, niyaningon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramagyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas sa 5:20 na.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Nakasunod na sa Pilipinas ang tropical storm nga si Haishen. Og gingandan na kini og Josie. Ang pag-asa, musugod na pag-isyo karong adla alas 5 sa buntag og tropical cyclone bulletin alang sa bagyong si Josie. Kagabi nahimutang kini sa kapin o sa 1,000 kilometrong sinangan bahin sa Eastern Visayas ug nagdakirig hangin nga 65 kilometros ang gamatang oras dol sa sentro niini ug unos nga 80 kilometros ang gamatang oras nagirog kini sa direksyon nga amihanang kasadpan sa Gikusgon nga 20 kilometros ang gamatang oras.
12: Gilagway sa kapisyal sa National Bureau of Investigation ng NBI ang gingon nga grave threats nga gipasangil ganito ka Vice Presidente Sara Duterte kasi Diyoso Tinoon ang abogado kasamtangan ng NBI Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga sa Attorney Jeremy Lutok niingon sa maong pagulagway ito sa pagtistigo ni ini sa ikopat nga adlaw nga impeachment trial batok ni Duterte. Si Lutok kabahin sa mga testigo sa prosecution sa ikopat nga article of impeachment sa giatusar sa Vice Presidente pagpanghulgas kinabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ingon man ang First Lady nga si Liza Marcos ug Kanhi Speaker Martin Romualdez. Si Lutok may mangus sa Cybercrime Division sa NBI na itong tuig 2024 diyang gihimo ni Duterte ang giingon nga grave threat.
10: Pero doon na yuban nga mga komento ka sa mangken na binasa mga Senator Judge nga murag wa makadibao ang presentasyon sa mong witness.
12: Ay, mga daghang, mga typo.
10: Ah, mga typo.
12: Kasama Arnold. Oh. Nagingon ni Juan, Senator Cheese, presiding officer. Ano man naman ang daghang mga typo sa iyahang testimony.
10: O niya, si Senator Judge sa Rafi Tulfo, ningon po nga, wa, di moraga, di ni siya, mga, di siya ka, di siya katubag sa tanan ng mga pangutana o sa mga pangutana gikan sa dipinsa kasamangken. Muna nga na utal-utal ko ng mga mahigala ang maong nga witness. So ato lang at nga mahigala ang dugang pang mga hearing sa impeachment, nagpalaan nga impeachment hearing diha sa Senado. Samtang sa pikasmahin o sa dugang nga mga balita, sumay sa mga balita, usa ka abogado sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte ang nanghimakak ang ihang kliyente ng kontrata o sa katao nga maoy mupatay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o gabang mga individual nga usak sa sentro karon sa impeachment trial. Si Attorney Mark Binluan, himo sa mga tumag dihang gipangutana ni Senator Judge Bam Aquino atol sa husay kagahapon adlaw. Mato ni Binluan, mopresentar sila og ebidensya o counter evidence may labot sa mga akusasyon batok sa Vice Presidente. Gitataw ni Binluan ngang depensa unanan o sab nga nakimakak sa mga akusasyon din ang ginhang tumag ilang ginuso ngadto sa impeachment court.
12: Sa laing balita, miresign na siyang pwesto si Health Secretary Ted Erbosa. Miulip kang Erbosa si Dr. Jose Britanio Pujalti Jr. nga sa ka-orthopedic surgeon. Sa sukaminsahe ganto sa mga empleyado sa Department of Health, gitumbok ni Erbosa ang health reasons sa pagluwat nini sa iyang katungdanan. Matoy ni Erbosa mo paubos siyang rehabilitasyon sulod sa tulong ato sa upat ka mga adlaw, kung buwan, alang siyang ipamati sa iyang panlawas kung dili makiangayon kung magpibilin siya sa posisyon. Apang dili matutukan nini ang mga health program sa gobyerno, si Erbosa nagatubangon sa magpipilin ila ka mga kaso nga graft gumikan sa giingon nga nausik nga mga tambal nga gipamalit sa DOH giingon nga diversion sa health funds sa maong ahensya ingon man ang uban pang akusasyon.
10: Alas 5:24 na. Mahimo na ang makabiyahe si Senador Rodante Marcoleta matod sa mga doktor sa PNP General Hospital. Apan nilang rekomendar nga tapuson una nini ang iyang paginom og antibiotics sa mild pneumonia hangtod sa Hulyo 15. Si PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Police Lieutenant Colonel Binali Bayani. Namahayag si Marcoleta, clinically stable na o kontrolado na usab ang ihang blood pressure. Nagkaroon usab ang hospital o medical report ni Marcoleta ngadto sa Sanigan Bayan. Gitato ni Bayani nga dili na kinahanglan nga o dila kinahanglanon ang pagbalhin ni Marcoleta o Glang Hospital alang sa dugang treatment o naapil na usab sa ilang report ang resulta sa study echocardiogram. Kining echocardiogram o guman pang medical details bahin sa panglawas sa senador.
12: Samtang katapos ang balita, gikan sa kauluhan. Gi-endorso sa National Bureau of Investigation kan NBI at papasaka ng kaso ng kriminal gato sa Department of Justice batok sa kani head coach sa Ateneo men's basketball team nga si Tab Baldwin ug lain na po ka mga individual. May kalabutan kris pagkalumos sa duha ka mga atleta sa Ateneo nga sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili atol silang team building sa Dipakula o sa Aurora kapin sa Sakabua na ang nakalabay. So, sa katransmital nitong Hulyo 8 ang NBI Task Force Baterbonia and Adili may rekomendar pagpasaka ng reckless imprudence resulting in two counts of homicide batok ni Baldwin. Lakip sa pasikado kaso mo ang conditioning coach nga sila si Cesar Vincent Ilumba o Grant Dearns. Amang assistant coaches nga sila si Ronaldo Jacinto Jr., Dean Cesar Castanio, Sandro Nicolas Soriano, Herman Amir Domingo. Ingon man, ang Ateneo physical therapist nga si John Eric Roeca. Ang NBI may rekomendar sa pagsaka ang kaso nga simple negligence resulting in two counts of homicide batok sa Ateneo athletic director nga si Emmanuel Fernandez, Francisco Zubia III, Frederick Zubia, Yeda Mary Molina Rubio nga giilang mga tag-iya o co-manager sa Hermanos Leisure and Agri Farm dito sa Dipakula.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Kini ato nga papadaguman, giparantaw sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Kamu bahatag ni kanak-kanak kong salamas kanak kong sa atong immune system arong hindi tanda lang masakit. Bose ko nga nagpabinaw karon, bata sana. Ang paginom sa original Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga mamatok sa mga balatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, obak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa nimi kana pagparigon sa atong immune system arong hindi tanda lang masakit. Bose ko nga nagpabinaw karon, bata sana. Ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok may gana sa tanan nga mga baratian. Aprobado kini may gana sa Food and Drug Administration, inyong mapalit sa mga butika. Nag-i-supplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy Herbal Capsule. Mapalit kini may gana sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Dealings Pharmacy, SR Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batong Leyte. Nahimot sa ninyo may galang mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Balunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, sa Chris Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalag Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
12: Bonfishon si Mudugoy Kabadunay, hypertension, basa na sa imi sugar o basa may diabetes kan yora kabaybaw, atas nga level sa blood sugar, magpagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mudugo o sa nakarason, nga na magka hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki, ibu siya nagpabuta nga mong grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, Rikini Charantin, gikan sa paliya nga suhit sa insulin function. Kung mo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad daw, magkapalindot ni simong katog, magkapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa bang klinika, di alternativo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinibay mo tangin sa may Diha Coslim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number na 0975-079-5133.
10: Mga kasama din yung mapungan nga mo taas na ito atong edad. May ilan na to, may galang nga edad na ta. Kaya natin masinati ka mga sakit sa lawas nga kanyan to sa batanon pata. Wala na ito na yung mabatsyagi. Masakit na itong hawak, sakit ang itong likod, dili na ligo na itong panuhon, sakit ang tangkugo, kitaas na may galang itong blood pressure o blood sugar, hanap na itong pananaw, usahay sakit may galang itong mga lutahan, usahay munyahay maglipong-lipong na santa, unyang mapiktuhan na magigid may galang itong buluhatun subalay. Kailangan naman tayo, ipamati sa lawas. Maunang nakinahanglan taga, ngilngig nga maintenance, Kani palang dugay, masagad ako makasinati o mga panguro o pagpaminhod. Bas, bisan sa mga simpleng buhaton na ko kada adlaw. Ingon ko siguro kong nagkaedad na. Labid akong doon ang ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mong inumanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko o vanular. Tuod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level. B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise. Aron pa dahil na paglihok ka, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor, kamahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo pa para mapalig-unir ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa maayo, maka-produce kini mga paragang, mapatay kini sa mga viruses sa lipa ni musud sa atong mga cell wall. Kada adlaw ang ginapag-inom sa 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga recommended sa mga medical doctors o 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation number 1 kini nga tataka vitamin D3 din hi sa Pilipinas. Kung

0: Dili may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Sibudok, Cebu Gospel Church. Lias Consolacion, dira po ay Life Extension Clinic. Kaya na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Punta ka po ninyo ang Life Extension Clinic. Alas sa inyong dugang pangutana or katong gusto mapadeliver ang Life Extension Vitamin D3. Diya sa inyong tagsatag sa kamangang panimalay. Contact lang sa 416-1655. 0917. 3181161. O niya, reminders lang ha, kinanglan ng inyong paliton nga Life Extension Vitamin D3 tan awag yun kung durabay tatak nga LE Life Extension may pasabot ni Ana matag kapsula or matag soft gel dunag yung LE kaya kung tagaan mo walay LE pwede na ginan ninyong ikauli dito or palisdan katuging dunay LE nga marka ha kaya Life Extension mao kanang iyang initials sa pikas gabay ikaw magkadunay nga makonstipated pag inuman ng super fiber number one kin nga pangontra constipation. Sa inyo po kayo ang damon kining super fiber. Kaya kuha man ni siya sachet, powder sulodini. Imuli niyong imix sa usang kabasog at tubig. Pwede niyong imnon kung aris buntag before ka mag-breakfast. Kung aris gabi, kanang before kung ka ga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take niyo sa super fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension.
1: Hoy, labi kayo ipangapi ka ng buntag. Hoy, labi na ang bago kang mata. Kalanggikan kami ka ng anatog. O niya, pag matari mo karong buntag, sus, lamian naman lang yun ipangapi. Ha? Ah, labi na inaanaon niyo paghigop sa kape, oh. Ah, grabe ha, kalami sa kape yun. O niya, labi na kape nga imonggi inom diha, nga makatabang po may galas imong panglawas. Arit na may galas sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, kay kini ang perfect coffee for you. Doon na kinimigala spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatagbang kinimigala ipaubos ang atong kolesterol and og musamba triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kinimigala sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kapine, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama, mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini magala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hoy! Dara, dara! Dara po tayo lang pangunta na may gala sa atong Answer to Win na promo, Karabutaga. Akin sa kini mga galang direktor sa Department of Health nga mi resign sa katungdanan. Ha? Mi... kay gitumbok ni siya may galang dunay gipamati sa iyang kalawasan human siya nalambigit po sa korupsyon. Diha may galang sa Department of Health. Kinsa ni may galang Health Secretary nga niresign may galang sa katungdanan. Hala, tubag. Pwede rin kapilido, pwede rin po nungangan, ha? Pwede rin, mudawa tarzana. Kaya namot mag Joseph. Ah, kung nakapaminaw mo sa itong, kuhaan kanina, itong, atong newscast, nakaila mo, anin niya. Nag-aanta mong clue, ha? Ted Blank. Ah, kisa ni may galang secretary sa Department of Health nga ni-resign tungod kay ang rason tungod ko na siyang panglawas. Buwan na ni-resign siya sa katongdanan. Tinfailon ko na. Karang natin filo naman eh.

0: sekretary sa Department of Health, toy. Hoy, stoy. Amo maminaw, ha? Ah, kana, kana, kana. Nanay nakatubag. Nanay nakasakto, oh. Ah, kisa ni Megan ang sekretary sa Department of Health. Tara, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag. Araw nga makapaldo-paldo mo, Megan, sa 200 pesos karamuntaga. Ang atong mechanics, ha? Kinahanglan nga naka-follow o naka-like sa DYHP Aramin Cebu o kang Attorney Rofil Fernandez Banyok o naka-share mga higala sa ito ang program sa unang radyo, unang balita. Oras, alas 5.37 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko grayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.

0: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
8: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis? Wala, Sir Max.
8: Lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Guyat, sa sige na kong inuman ng Zed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping Zed Panyawan, diabetes, malikayan. Zed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo, maot kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kugon o Panyawan, ipalit dahil ko, 1 week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kung ibatiyan niya, kahandog ka rin, nagmimitin ako, kahandog ka rin, ayaw na ko, humunikan sa Kugon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
5: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
11: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.

0: Gala, nakakape na ka?
1: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Philippine Standard Time, 10 minutos sa namunang at tangalasay sa Antakna sa Buntanga.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 des nung dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, dali pa kini masulod sa atong cell wall. Busaan inom kada daw og duha nga tuna sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginawa sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, of number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dini sa siyudad sa Sugbo, naninimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, naasa ni Miguel sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Onya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsudol sa Kamanhag Terminal. Onya alang sa itong mga kaigsunan nga na minaw na itong karoon at ang ating gamitan sa Life Extension Vitamin D3 na kinahanglan atong sure ha, atong siguroon na itong napalit may galang Life Extension Vitamin D3 kanang legit yun o authentic nga atong mapalit megala sa nagkadayang nga mga butika. Kinana na itong siguroon megala nga dunay tatak ang matag soft gel nga LE. Ang LE nagpasabot kining nga Life Extension. Unya kung waray nakabutang megala nga LE ang soft gel ayaw dawata ang maong kinini ang soft gel. O kanang gihatag may galang Life Extension Vitamin D3 kaya masigun niya peke na o delikado na sa itong panglawas. Mupalit lang may galang sa mga Vitamin D3 diha sa butika o bakaha sa Life Extension Medical Clinic o mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer lives.
12: Samsan at sigatan na itong kabuntagon, pergis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix kay pinakaunang kapega. Doon ay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ay 200 ayo ga pure o di kalidad ga vitamin D3. Doon na sa kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides and terpenes. Kapunas doon ay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini mangosteen fruit extract. Makabato kini sa dugang proteksyon o makahatag kini dugang proteksyon. Batok sa oxidative stress o kini pastos kapag kaguba sa ito mga cellula nga tugod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix lamian, humot nga aroma sa kape nga kauban na tumatag mata sa buntag. Sugatang kabuntagon nga positibong panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix gyudta. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan nga mga pharmacy sa tibok Cebu City, Cebu Province o ingon man ang Central Visayas. Mapalit sa mag Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Dayo pa tinadakpan sa sugal nga hantak kasama mo sa balita ni Dimen Paul Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Regiment Ken, Regiment Arnold, nagapungkal, kinisukal na sa kumang gihamag sa atong kapulisan. Huwag sila makalawas o gaatawag po gikan sa mga residente. Aperting sa paa, kusugal ng antak, diya sa may sityo, Laguna, Barangay Bulacaw. Ingat pa yung sumbo sa mga nagsugal. Upatay noon ang na-corner sa atong kapulisan. Huwag natanggog sila karon. Sila si Ryan, Rogelio, RG, o Gisher, kulos mga mulupyo niya sa Bulacaw, Cebu City. Natanggol na sila karon sa Inayawan Police Station 7. Kasama mo sa Inayawan Police, ako yung Radyo Man, Pulao, DYHP, Tapas RNN.
11: Radyo mo, nationwide.
10: Samtang loading o unloading station sa Manila Talamban, kun Bantal area sa sunod sa Sugmo, ipatuma na sa hinapos ng bahin ni Ning Buwana. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
11: DYHP, Tapak. RMN Report.
14: Ipatuma na sa hinapos nga bahay ni Ning Buwana ang loading ug unloading station sa Manila Talamban o Bantal area sa syudad sa Sugbo. Sini nagpasabot nga di na makapatuyang pagpasakay ug pagpakaraog sa mga pasahero ang publiko mga sakyanan sa maong ruta. Tumong ini nga maminusan balag huot sa mga sakyanan sa Bantal area ilabi na panahon sa peak hours. Matod ni Mayor Nestor Achival nga 12 ka loading ug unloading station ang ilas kagamhanan sa bayan sa Bantal area.
15: 12 loading and unloading stations only. You have 6 at the left, you have 6 at the right. Nagbutang na tagpintal and on July 29, 2026, magsugod na ta o dry run sa implementation and going forward.
14: Si Mayor Nestor Achival sa nasairan ang Cebu City Transportation Office kung CCTO una na nipatuman o discipline zone sa naisutang napit. Din hugot nga implementar ang traffic rules and regulations ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo, Nation.
12: Samta DepEd ipaligod ang rehabilitasyon o gaandam sa mga tungaan, batong kalabidad. Kasama mo sa balitara di man Raymart Pugol.
11: DYHP Tatak RMN Report.
16: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipalig-on sa Department of Education kon DepEd ang sayong rehabilitasyon sa mga eskwelahang naapektuhan sa bagyong Inday ug Habagat, samtang gipangusgan usab ang pagpangandam sa mga tungaan duol sa Bulkan Canlaon ubos sa Education and Emergencies Policy. Mato ni DepEd Secretary Sunny Angara nga tumong sa maong ahensya nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug ang padayon nga pagkat-on bisan sa panahon sa kalamidad. Sa report sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service kon RRMS, as of niyatong Hulyo 10, adunay 81 ka mga classroom sa unom ka mga rehiyon ang natalang nadaot o padayon panggisusi sa mga engineering team. Nagpabilin usab nga alerto ang DepEd sa Negros Island Region tungod sa padayon nga kalihukan sa Bulkan Canlaon nga pabiling ipaubos sa Alert Level 2. Padayon sab nga nakikalayon ang DepEd sa FIVOX, PAGASA, Office of Civil Defense ug mga lokal nga kagamhanan aron masiguro ang hapsay nga rehabilitasyon ug kaandam sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Ramart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
11: Radyo mo, nationwide. TYHP Abroad Ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
17: 27 ka mga tao ang nakalasan ito buong dakong sunog nga may ulbo sa Osaka Bar sa kapital nga syudad sa Thailand nga mao ang Bangkok. Gawa sa mga nakalas, doon ay lain pipila ka mga individual ang nangaangol usab sa mao pang hitabo. Gikataho nga nababaga na mga emergency exit sa maong bar, hinungdan nga daghan ang gituhoang na-suffocate sa grabing asog gikan sa dakong sunog ug naglisod na sa paggawas gikan sa nasunog nga bar. Base sa initial assessment sa mga otoridad sa Bangkok, electrical short circuit gikan sa usa ka air conditioner nga nahimutang sa kisame sa maong bar ang gituhoang hinungdan sa maong sunog. Kasama mo sa abroad ngayon kinayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Ratcho mo nationwide.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins is, and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samtang sa pikas nga bahin, mga kugihan ato nga mga listeners din ha. Nagkapabati na ba ni Muni Anang mga pagpaghahoy, mga pagpangtusok-tusok, pagpaminho, dias imong kamot, dias tiil, nga doon na kay pamatiun sa muscle pain. Siguro daghan ninyo ang nakasuway ni Anang nga mga sintoma, pero giantos lang tungod kay dili mamahimo nga muundang sa paginabuhi, alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mong akong advice kaninyo, mugamit o muinom o Pharix B Complex at Law-Adlaw. Doon na kiniigo nga B Vitamins base sa DOSTFRI PDRI 2015 nga tabang para kay sa pagpaghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kaya ang kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoyog sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
12: Yung balita pang pagdakom sa mga motorsiklo sa sulat sa sugo nga ligamit og saba nga tambot sa modified muffler hingus gana sugo dining adlaw. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
11: CYHP Tatak RMN Report.
14: Kini maong balita hatod nga ato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Hingus gana sugo dining adlaw ang pagpangdakom sa mga motorsiklo sa sulat sa sugo nga ligamit og saba nga tambot sa modified muffler. Kini palagi usab sa Cebu City Transportation Office kun CCTO og sa Traffic Enforcement Unit kun TEU sa kapulisan sa Dakbayan. Matod sa labaw sa CCTO ng Israel Arce nga maulakang ipasubay usab sa aprobahang resolusyon sa Traffic Board sa syudad. Dito kun usab sa mga reklamo nga nawat niini labot sa saba nga mga motor ilabi na panahon sa kagabion. Pahimangog na Arce ngadto sa mga motorista motorista nga ibalik ang original katambotso sa ilang mga motorsiklo aron dili nila madakpan.
19: Hinautunta nga katong mga drivers nga adunay motorsiklo nga nagamit og modified mufflers, ilan ang ibalik sa original or katong sa stock, mga gitawag ana no, sa stock muffler, ilang ibalik aron di sila madakpan. Kaya ang ato ani is we issue TOP for those naka-violate ani nga balaod no. Mukuyog ko sa trupa nga magkandak og operation.
14: Si Raquel Arce na sayron nga CCTO dili tulo ka decibel meter o sound level meter nga gabiton pagsukod sa gikusgon sa saba sa usa ka sakyanan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain size pa kini ka mga powerful ingredients. Mao kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
18: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tinga-mauting apunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, laing hugna sa paglihok sa presyo sa lanang ipatuman sugod karong adlawa. Diin mahimo mo rollback ug musaka ang presyo sa gasolina, samtang ang presyo sa crude o kerosene sigurado musaka kini karong adlaw. Base sa gitugot o gitakda nga price adjustment sa Department of Energy kun DOE, ang presyo sa gasolina mahimo mo rollback og hangtod piso kada litro, umusaka ngadto sa piso usab kada litro. Samtang ang presyo sa krudo momento gikan sa 2 pesos og 62 centavos ngadto sa 4 pesos og 62 centavos kada litro. Ang presyo sa kerosene musaka usab gikan sa 2 pesos og 22 centavos ngadto na sa 4 pesos og 22 centavos kada litro. Nagkanayon si DOE Secretary Sharon Garin nga sa labay ng mga adlaw, nabanhaw ang tensyon ng kagubot sa Middle East region, ingon man nabalik-usab ang pagsira sa Strait of Hormuz na mahimo makapiktar na usab sa supply sa lana, lukop kalibutan. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Radyo mo nationwide.
10: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniwalaan na yung may prueba dapat na may alaga na or alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Dugang detalye sa mga balita, kapit sa 40 ka mga proyekto sa kagamanan sa Nakmen Sugbo, gingong nadilatar samtang ang uman, ni iniwa mapatuan. Kasama mo sa balita na Jamanay Libolonos.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Mukapin sa 40 ka mga proyekto sa kagamanan sa Nakmen Sugbo ang nadilatar samtang ang uman, iniwa mapatuman. Kinimunibawaan sa Commission on Auditing COA sa labing wahing annual audit report ni ini. Ang state auditor ni rekomendar na sa city government niya muhimog kausapan pagpatuman sa reyang mga proyekto. Ipadayag ni City Engineer June Nadine Sison kasi sila nahimo na og mga lakang na din ang subli ay maong problema. Apan ni Karo sa city engineer nga ang nasuta mga infrastructure project nagsukat pa sa nang aking katuigan sa wak pa siya maasumir sa katuntanan niya tumeging tuig.
20: Kuan pa nagikan pagyod sa mga previous nga years. Ang uban ana terminated na. Ang uban under suspension pa. Kay kanang mga project proposal nga isubmit sa mga barangay good is say kuwang ang papilis sa ownership sa lot.
21: Dili pa sad ikaw ani nagdaas sa DEP sa Baguio.
14: Si Engineer June Nadine Sison lakip sa nakita sa COA nga labihan kadugay na human nga proyekto sa city government mawang Cebu City Medical Center kung sa CMC building nga gisugdan pagtukod dito pang tuig 2015. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man Eli Balanas DYHB Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
10: Oy, darami ka na itong winner ka na butakas. May ka na sa itong answer to win na promo. Congratulations sa itong winner. Ang iyang tubag, may ka na sakto. Si Secretary Ted Hermosa. Secretary Ted Hermosa ang niresign. May ka na sa katungdanan sa Department of Health. Mao si Meta Perla. Congratulations, ma'am Meta Perla. Ikaw ang atong palaran nga mananaw ka rumuntaga sa atong answer to win promo. O niya nakasunod yun ka sa atong mechanics, nakafollow ka sa o nakalike sa DYHP RMN Cebu ang attorney Rufil Fernandez Manyok o nakashare po ka sa unang radyo ng balita. Ma'am, palihog lang kong chat sa ato ang Facebook page aron nga mahatag nimo ang imuhang cellphone number o ang imong kompleto nga pangan. Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? At umaangko ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula, maangko na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitawa, nim, guya bano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. Og ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang check may gala sa kasamang Julius Malili. Yan ang standby na. Anay winner, mubo na kay kasamang Julius. Kasamang Julius, go ahead.
22: Good morning sa mga nun! Good morning sa mga ken! Good morning, Subo! Lahat na doon, sakwi ano, kasi ano, nasakpan. Nanay na itong naon. Nanay, magbuntag!
23: Magbuntag, Sad!
22: Sa pangalan na ito,
23: Marlin Kanyiban.
22: Ninyo daga?
23: Yuda.
10: Yuda. Okay, pilang edad ni mo, ma'am? Pilang to edad ni mo?
23: 65.
10: Pilang kibok imong anak?
23: Pilang kibok imong anak?
10: Upat. Ano nga magkamagminyo o balik, ma'am? Sina 65 pa man?
23: Wala na, gilawalawaan na.
10: Gilawalawaan na. Gilawalawaan na. Sige kang maminaw, di ba HP, ma'am?
23: Sige, hanggang kadlaon.
10: Hanggang ka o, kadlaon. Hanggang gabi. Congratulations! Nawata mong ginagbay ng pahalipay!
22: Yehey!
10: Yehey! Ay, ma'am. Hello, ma'am. Kagwapa na niya. Oy, i-regards ko na niya, be. Ay, may kung saan man yung Rani?
23: Brother-in-law.
10: Ah, brother-in-law ni Mas Rani. Rani, di ay. Taga-Bujol, saan ka?
23: Dili, sir. Di ko taga-Bujol. Taga-Alcantara ko.
10: Taga-Alcantara, di ay. Okay.
23: Thank you. Salamat kay Sir SP. Wako na to nga karong adlaw mo, ari mo.
10: Ah, congratulations, ma'am. Dawatan na mo, Pahalipay.

0: Dan salamat kasama ang Julius Balili ang atong nga pagpanagumang gipanenta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisaya anog Mindanao ang original Koy herbal capsule suplemento ng ikan sa palia kamungay garlic luya o ginseng Koy herbal capsule barato na efektibo ba?
1: Mati may han ngayon kasi na idaghatong sin sa malawas mandili ka regular kapag pagawas si mo hugaw na kabaylisa magbuto ni muntihan makasinati kag insomnia kanunay kapag sikita yung ulo para kisang kalawasan ng gustahan di pagin hamis sa gimong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems yung mga napagkaluya sa mga lawas busa huwag dagat ka na matuksin sa mga lawas para imo mangko ng maayo na panlawas pag ino matagad law o G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusto
0: wala ba tayo ras may gala sa gana lang sa kandito pagkang porsa sa DOHP aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita
1: kinagan ni Radio Man Candelinea
0: ako sa inyo na Jaman Arnold Busamante magpasalamat sa inyong pagpabinaw at ang imigalas kasama attorney Rufil Fernandez Banyo kamasunod ka online sa Straight to the Point ay kalimot matagad lang katalan daigang Jones praise the Lord hallelujah.
2: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilong na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga maigamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Para bang pinatawag ako ng danga?
9: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
13: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
13: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
13: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
14: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama Sig Unit. Lab.
17: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
14: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: That portion was brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
12: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
11: Straight to the point.
12: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tugsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kinilingi po niyo boss nga nagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Martes, pizza 14 na. Buwan karong higala sa Hulyo tuiga 2026.
11: Straight to the point.
12: Sa gihapon, natangan tagpagtagan ang mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, laing bagyo ang nakasood sa Philippine Area of Responsibility. Ha? Laing bagyo nakasulod sa Pilipinas kaganinang alas 12 sa tungang gabi.
11: Straight to the point.
12: Gipangalan kini og si Josie nga usana ka tropical storm. Apan gibanabana sa pag-asa nga mugawas sa magmugawas ra dayon sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw kining maong bagyo og walay direktang epekto dinhi sa nasod.
11: Straight to the point.
12: Ang ato lang monitoron mahigala ang uwan, ha. Og kumusta man ka kini maong bagyo mahigala di pa ni magda og tubig nga dako-dako nga volume. Mao ni ang atong bantayanan mahigala gumikan sa atong pagkatagam na ni atong bagyong Tino mga suking tigpaminaw.
11: Straight to the point.
12: Unya, kung inani mahigala karon nagsingabot na mahigala pod ang mga birmans, na padayo na pod mga higala ni mauan-uan, di malikayan nga mahinumdom na sadta mahigala sa flood control controversies.
11: Straight to the point.
12: Katanig pagtagad robotaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Samtang sa laing bahin, mixed adjustments ang ipatuman sa mga oil companies karong adlaw sa presyo sa produktong petrolyo.
11: Straight to the point.
12: Ang gasolina mo rollback, samtang ang diesel o ang kerosene musaka. Sugod, alasays, karong buntag.
11: Straight to the point.
12: Magkalahit ni mahigala ilang mixed mga higalang adjustments. Takatarik pagtagad, lubutaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Samtang sa laing bahin, kapulisan nagpaabot na lang mga higala sa resulta sa DNA test. Aron masuta kung konektado ba sa na-missing nga caregiver ang napalgan nga gitchap-chap nga mga bahin sa lawas diha sa Dakbayan sa Talisay.
11: Straight to the point.
12: Atong pahinaot mahigala sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga ilang tinud-on ang pag-imbisigar ini. In fairness, mahigala sa kapulisan sa Talisay sa mga nangaging mga investigation in Daken, ilang magiging na-solve hinoon, ha? Mahinaot ta nga kini mahigala tinud-on yun nila ni pag-imbisigar. gumikan kay kinabuhi ni Mahigala ang nakalas, nyangilad paminaon mga kaigsunan nga usa ka patay gilabay Mahigala diha na gyud sa pusod sa siyudad sa Talisay. Mabutang man ato na kanala sa sentro indekin, ha? Lahi man ang mingadto baka sa mananga. Mingadto kadapit sa kon nga gilabay dito mga kaigalaan sa hilit-hilit nga lugar. Kini na gyud sa Daplin's kalsada, unsa man ang grabiha naman ang kalakiha?
19: Straight to the point.
12: Insa maning na mga tawhana naghimo ni nimong krimen? Nya? Usa kini Mahigala ka bugal-bugal o gana kaminos mga kaigalaan sa atong kapulisan sa Talisay, ha? Gumikan kay ilabay lang na diha, nya? Di ba na ordinaryong patayng lawas? Ha? Gichap-chap na mga sukit di paminaw, puyras mga nangaonron. Sumo ka na nga akong panawagan Mahigala sa atong kapulisan, with due respect Mahigala, sa atong infirmis ilang kapulisan diha, mabtikon man tong mga nisulbad sila sa mga miagi mga krimen. Inaututa nga kini mga Higala nga krimen dili palampaso ni, ha? Daliman ka giputlag ulo na.
19: Straight to the point.
12: Gilabay Daplin's kalsada ra. Naganda ni pagtagad rubutag as tumanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
12: Samtang sa laing bahin commission on audit ni sita sa kapin. Usa ka dekada ng pagkalangan sa pagkahuman sa Cebu City Medical Center nga nigasto na og 1.13 billion pesos ang maong proyekto.
19: Straight to the point.
12: Mao ni nakapait may ganang proyekto sa gobyerno, ha? Ugasto na kong kwarta, dugay mahuman. Paita mga sukit di paminaw. Tagantarik pagtagad, rubutag, ha? Kinibit ang BRT mga sukit di paminaw. Naunsa man, ha? Kanang bus rapid transit. Naunsa may nahitabo. Pila naman ka administrasyon.
19: Straight to the point.
12: Tagantarik pagtagad, rubutag, ha? Sa atong pagmanuban, usab, dining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
19: Straight to the point.
12: Samtang sa kauluhan, Health Secretary Ted Helbusa niresign sa katungdanan tungod sa iyang health reasons matod pa.
19: Straight to the point.
12: Sa gagay tinuod nga hinungdan ini Miguel at kantanig pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
12: Samtang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte mo presentar og mga testigo sa saktong panahon aron pamatud-an nga tinuod ang Operation Romanov. Ang giingong planong pagpatay sa mga Duterte apil na si Vice Presidente Sara Duterte.
19: Straight to the point.
12: Sa nitagag pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
12: Samtang National Bureau of Investigation way nakita nga validated nga impormasyon aron pangitaon ang identity sa hitman nga giingong gikontrata ni Vice Presidente Sara Duterte alang sa pagpatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
19: Straight to the point.
12: Ingon man si First Lady Marcos, Lisa Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez.
19: Straight to the point.
12: Ang ikaduhang witness Mahigala sa prosecution at sa ningisgutag dugang unya mga sukit di kriminal. In fairness, ha, ang mga abogado sa pikas o pikas, okay lang yun. Pareho yan. In fairness, pareha ang mga lawyers, mga maayo. Pero arigo kas witness Mahigala mo na ngayon ang pagdaogos kaso Mahigala o di man gyud Mahigala sa abogado gyud, ha? Ang pinakadakong faktor ang ebidensya. Og asa dapit mo dapig Mahigala ang ebidensya. Tagantarig pagtagad no buntaga mga kaigalaan unya kanang direct examination dili na mo isukdanan, no? Kay kanang direct examination ang ni presentar nga abogado mao Mahigalay mihimo sa direct examination sa iyang witness, ha? Ngari gyud na ang testing Mahigala sa cross examination og sa mga question sa mga senators, mga senator judges nga mga questions nga surprise mga Higala nga mga pangutana. Kay kinigod mga Higala ang direct examination, pwede man gud na mga kaigalaan nga kinini ang witness mahimo nga nasayod na unsa mga Higalay mga posibilidad nga mga pangutana sa iyang abogado nga nang presentar niya. Ang diri ang magud sa cross, wa magud kahibawan ng witness mga sukit di paminaw unsa kay pangutana, ha? Sumuna nga ang sukdanan, di agad sa cross examinations, o sama ining impeachment nga mga senior judges pwede mong utana, muna yung sukdanan. So ato ni tagag pagtagad ron, kay kagahapon, bida, medyo nagkabulingit Mahigala ang witness. Nga, di ka mo ingon ha nga, kining mo ang witness Mahigala, kwan? Okay po na yung witness kay ang educational attainment good, kwan good, ha? Mantig ko sa Mahigala pero mo lagi na kung importante gud lagi musulti kas kamatuulan mo gini pinaka importante kay musulti ka gani Mahigala nga lahi magkamuritsing ka gani handa kita. Parang giinan sa kagahapon Mahigala nga unsa man ning kadaghana bang typographical error aning kalakihan. Yeah. anong kadaghang typo error nga dugay naman yung ikaduhan na kuning hugna ng impeachment ni Sara Indakin. Ang una may galang kasong impeachment, gidismiss man to. Karon ikaduhan na kuning. Nga wa gini balik-balik kagbasa ng affidavits ka ng mga attachments. Kunya paghimanhiman pa yung daghan mga typo errors. Muna nakaingon may gala si Chief Escudero kagahapon, ang presiding officer, unsa man imong affidavit, doon ay typo imong affidavit, astang sabina, doon na po'y typo. Unya ang demeanor sa witness, may buod yun ni mo taon, nga duko-duko yun taon siya. Ato niya tagang pagkagad, dubuntaga, may galaw, para ba mahuman ang cross-examination? So far, mga kagalan bida. Unya-unya ko no, inigahuman mahigala si Sulayka Lopez mo ilang i-presentar o guban pa. Well, in fairness sa prosecution, at mahibaw ha, sa sunod niya mga witnesses, basin na apagilain nga medyo hugot-hugot ba. Kay kagahapon, nastagod si Irwin Tulfo dahil ingon nga, unsa man inyong kaso, dili hugot? Termino, mahigala ang i-file nga kaso sa DOJ, giuli sa DOJ. Gibalik mahigala sa Department of Justice kanto sa NBI. Gilalisan pa mahigala ang pulong revised affidavit. Revised affidavit, ana, objection kay nganong nganlan og revised affidavit. Sus, karon mahigala na amans dokumento, ha? Nga gibasa mahigala nga ang termino nga gigamit gyud, revised affidavit gyud. Nga dali pagtagad robotaga mga higala, no? But in fairness, ato man yung mga brother lawyers, ang pikas o pikas pulos mga maayong abogado, ha? In fairness nila, mga kagalaan. Ari yung mga, ari yung mga problema yung kas-witness. Kung kinini ang maayong abogado pikas, maayong abogado pikas, niya ang imo mahigalang ebidensya, medyo alanganin yun. Diyan na yung laay. Natalig pagtagad, rubutaga sa batuman, usap niya ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
12: Hindi guban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinan tayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bang pinatawag ako ng danga.
13: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: Ask cough. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng sakit.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong takna, may kilala sa Size 20 City na sa ato bawang uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: point. Ato sa dawaton, may kilala report kalos to kauban on board sa patrol. Eka pulisan sa dakpan si Subo, pakiaspas, pagsikop sa midunggab sa magtiayong senior citizen sud sa Osaka tindahan. Paminaon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
5: DDDYHP. RMN Report.
7: Radio Man, Attorney Rufiel, giangkod sa kapulisan sa siyudad sa Bugong, hangtod karon wa pa nila masikop kining duha ka lalaki nga nagmotor din usani ini paoy ni dunggap sa managtiayong senior citizen sud sa tindahan ini diha sa may Purok ka Pangalwan, Barangay na Ilon, siyudad sa Bugo, alas 7 ang takla sa kagabion. Atul nga nagbunok at tumaong uwan, hinungdan yan ihunong ang mga nagmotor o ang duha, kabiktima nga sila si Roberto Masong sa 66 anyos o ang iyang asawa nga si Virginia Ochea Masong sa 65 anyos. Ni tanyag sa ilang tindahan nga pasudlon katong duha kalalaki aron dili mahumod sa uwan. Sa permiro wa musod ang duha diha ra sa daplin-daplin apan pagkataw-taw sa diyang misod na ang usa niini kalit lang na nunggab ngadto ni Virginia sa asawa. Nakakita ang banang si Roberto nungdan nga iya kining gitukmod ang maog lalaki apan siya na sa gisunod sa pagdunggab niini. Mga sanap dinunggaban sa rekrembahin sa ilang kalawasan ng laangkod sa managtiayong senior citizen o nagida sila sa Bugo hospital apan gibalhi na sila karon dinhi sa tambalanan sa dakbayan sa Subo alang sa dugang pang pag-atiman niini. Ang duha kawa mailing lalaki ni sakay balik sa motor og ni paturagas dayog padagan bisan og dagbunok ang uwan. Kasama mo sa kapulisan sa Bugo. Ako yung Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy, Nationwide!
6: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Nagatos yung oras mahigala. Alas 6:40 na, standby lang una mga kaigalaan sa itong pagbalik. Ato sa tagay pagtagad mga higala ang report sa pag-asa magtaan din. Mahisgota mga kaigalaan sa nitabo sa trial kagahapon sa impeachment nga nagpadayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby, mga sukintig paminaw.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Nasa'yo ang panalo.
4: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karuntinguan at angi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo.
5: Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026.
6: Dito ka lang, always panalo.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: CBO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now!
13: Ito ang idol ko!
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
14: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko!
15: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
16: Basta baon! Bounty Fresh!
17: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good! Almost as good as the fully digital experience with Salmon Mobile Loan. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
18: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191-6698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako himo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
1: Atong takna mga kaigsunan, alas 6:47 na sa atong pamanuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
1: Now atong tagad pagtagad mahigala ang kahimtang sa panahon sa di pa tamo adto sa kahimtang sa impeachment trial gahapon. Tawanan sa ni mahigala ning mga panghitabo gahapon sa impeachment trial. Na before tamo adto mahigala to sa check ning sa pag-asa. Unahon ta sa ning kahimtang sa panahon ha kay mo ni maka do na kita interest ani. Itang tanan kay mapitahan gyud ta ini mahigala. Unahon ta sa ni unya taud-taud lang ng impeachment ha nighuman ang reports pag-asa. Atong i-explain mahigala ni mga punto mga kaigalaan sa impeachment trial. Niining oras sa destuli niya karon si weather specialist Jumel Iclarino sa pag-asa magtan ato sang tagad pagtagad kumusta ang kahimtang sa panahon labi na nga ni ay bagyo nga nakasod na sa Pilipinas mga higala kagabi. Destuli niya ron si Jumel Iclarino. Jumel, good morning. Unsay latest sa kahimtang sa panahon?
24: Yes, Attorney Rupel, good morning sa tanan ug sa ato tanan tigpaminaw kinetong latest weather update karong adlawa. Padayon natong gi-monitor ang bagyo na nakasulod na kaninang 12:30 AM sa atong Philippine Area of Responsibility ug na ay local name na Josie. 1,095 kilometers ang gilayon diha sa may silangan sa Eastern Visayas. Ug base sa atong latest na forecast track ug intensity, kining bagyong Josie dool kini sa atong boundary sa Philippine Area of Responsibility, mugawas kini o mag-exit sa atong PR karong gabi or ugma sa buntag. Posible pod kini mohinay into tropical depression within the next 12 hours ug mahimo na lang LPA low pressure area ugma ug wala kini direktang epekto sa any part sa atong nasod. Atong weather condition sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu karong adlawa, generally for weather kining init ug medyo igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, huwag kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Ug ato Philippine Standard Time, alas 6:49 sa buntag, gikan diri sa
1: mga
24: sa Visayas.
1: Jumel?
24: Yes, Attorney, good morning.
1: Yeah, kini ni ang at least kini mong bagyo ni sud kagabi eh, mugawas pod karong gabi eh. Pero kumusta man? Wa di ba ni magdaog dako nga volume sa tubig?
24: Actually sir, wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. So atong mga cost ng mga pag-uwan is due to localized thunderstorms. Kini siya is layo o naa sa boundary na atong Philippine Area of Responsibility. And pagkagawas kini, posible na kining mahimong tropical depression up to low pressure area.
1: So far sa inyong monitoring, human makagawas si unyang gabi e, nababay laing LPA nga inyong na-monitor nga padong punsod sa Pilipinas or wala ra?
24: Duol sa gawas ng atong PR, wala pa tayo monitor na low pressure area. And base naman sa atong bagyo na expected during month of July or at the end of July, 2 to 4. But si Jose is ikatulo naman karong July. So if in case na patay usa na expected before mahuman ng July. Pero sa atong tropical cyclone threat potential is by the week 2 kanang July 20 up to July 26, natay nakita ng mga possible circulations but diha sa ibabaw sa atong Philippine Area of Responsibility.
1: Okay, salamat ta Jumel Iclarino sa pag-asa magtan.
24: Okay, sa pensa, big salamat. Good morning sa atong tanan.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
25: Rasyo Boy Nationwide!
1: Okay, matumegala si Jumel Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan, mga suking tigpaminaw. Alas 6:51 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to
1: now, the anita may galas itong mga hisgutanan. Gahapon, wag kita kahisgut o impeachment. Gumikan kay dako-dako itong panghitabo o stalisay. Uy, laliman ka na mga higalang nakitaan ang patayin lawas. Putol. So, wala nga atong gikol ang atensyon sa kapulisan stalisay. Even mahigala si Mayor Samsam Gulyas kay ngilad ning paminaon mahigala sa usa ka syudad ay, uy. Unya, I understand, mahigala si Mayor Samsam Gulyas dili katugot sa paning inani. No, nga buhato ni dia sa iyang syudad. Sa iyang syudad. Nga naa mahigala ilabay. Makaingon lagi ka mahigala, wa naman lang muadto sa dapit sa manipis. Ah, nga ka na bang kuanday ba? At least layo, layo ba? Hilit-hilit nga lugar. Kanina agyo dia sa, kuan ha? Daplin? So I hope mga kigalaan nga tinud-onis sa itong kapulisan na sdakpang stalisay, wata kahisgot mga higala sa impeachment gahapon na hulot atong oras kay atong iuna na indako man yung balita agod. Labi na nga dunay nangita in town sa ilang mama nga nag-caregiver dila sa Cebu. Unya pagkahuman nakabantay sila na kibaw sila nga duna mahigalay babae nga putlan mahigalag ulo. So karon gi pahigayon ang DNA examination ani at pabuton ang result mga sukid di paminaw. Okay, so kinini ang I hope dili ni mahigala katulgan sa tong kapulisan des dakpan stalisay pag-imbestigar. In fairness mahigala miingon man tong anak kagahapon nga maayo mo kunong kwan sa pulis stalisay day kwan magi sa lagi assist magi kuno sila mga kahigalaan. Hinaut pa kay mangita ta gustisya ani oy. Liman kana mahigalag mamatay tao guna. Balaan sa guna mahigalan tao. Ang magmatangkyo lang na sa mga sukid di paminaw no. So mo na. Nya sa pikas bahin, arita may gilas itong mga issues. Ako pasalamatan sa kasamang Binji Tanghian nga maoy ni dalas atong program samtang wa tadiri. Naabtan yun ta mahigalag o sa kasimana kay nagpahigayon ta sa pag-turnover no, sa inyong mga hinabang. Atong relief operation may gala dito sa Jensan, dito sa Davao, katong mga nabiktima mga kagalaan sa Linog. So mana nga atong ipersonal o adto yun, aron ato sa mahimamat mahigala ang atong mga igsuon ng mga nabiktima dito. So kato mga namatyan, atong itagaan o dag 10,000 pesos, unya dahil ng hatag ta mahigala po sa mga areas ng mga affected dito sa maong lugar. Muna nga medyo dako-dako tong ato mahigalang uras yun nga gigahin. Aron nga ato sa mabisita dito mga higala ang atong mga sister stations dito mga higala sa Mindanao. Unya dayon kuan po, gana na ang madasig sa sila nga gawas may gala nagdatag kwarta, nagdatag mga hinabang, naapod ang atong presence dito mga taga-Sugbo nga ni Ami nakiduyog ninyo na huwag mo mag-inusara ining panahon sa kalisod. So, kuan kayo, nindot kayo mahigala ang atong experience dito, labi na sa mga natives sa tribong Blan o Tibuli dito sa Jensan, no? Gabihan na yung nimbawa ito kung balhibo itong ilang kanta na yun. Nagpasalamat sila mga sukintig paminaw. Pwede ba ito na itong ma-play names? Ma-prepare ko ng kadali names. No? Nga muna nga, pasalamat ko ni kasamang Benji nga siya mo'y nagdalas itong program. Di rin sa gabi mga higala nga programa, get straight to the point, evening edition. Unya, ato siyang gihang nyo nga maulang siya mudala sa atong program sa buntag, samtang wa ta diri mga higala. But nisud-sud na kadali, pag Lunes, Martes, Miyerkules, panahon na mahigala nga doon na pang impeachment trial, no? Kay timing man may pagsugod, mga sukid ng paminaw. Unya, kinini ang mauna nga, ako i-report ninyo nga amo sila na himamat dito o nagpasalamat taon sila dito. Magkatandog mga higala sa Balatian, no? Ang ila mahigala mga pagpasalamat sa ato mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Sa tanan ato mga listeners o followers, no? Ang ila na dito mga higala ka ng buong salamat. Ah, buong salamat, digamo. Ah, mo na yung ilang kanta. Magkapanimbawat sa balibo, ako mong pabatiyo na. Although ako na rin na-post sa atong Facebook page. Sa akong Facebook page o sa Facebook page sa DYHP o sa IFM. O mga kaubanan nga kuyog dito, naka-post na. Pero ako i-play balik. Okay na ba, names? Okay na ba? Or ato sa i-preparar gamay. No? Kana na ang ilang pasalamat, humana mo panghatag. Pero katong mga namatyan, ato itong itagaan. Sad, lahat ito, no? Atong ipatapok dito sa Armin Jensen. Ang katong mga pamilya niya, atong itagaan sila sa ilang mga hinabang nga cash katong mga namatyan. Niya ato sa gisuroy itong mga area. Pero tingkuhan, ano, kay igo may nakaabot dili Sugbo, igo ta nakataliko dito, day, naanong po ilang slide, pastilan ginoo ko. Ha? So, mauni yung mga higala, no? Pasalamat na to, gadako. O unya, kinini ang, okay, so, na,
5: Atong pasalamatan ang tanang yun ng mga listeners nato ha. Kay kadtong maong tabang, dili man to kami sa DYH, sa AFM, instrumento naman mi. Tabang man to, gikan sa itong mga listeners, atong mga followers, nga nag-amot-amot, ni share sa ilang mga grasya, mo nang atong nadala dito. Unya, kananaang sa pagpauli sa namo, atong nasabot sa mahigala nga na-ex-deal na to, ang kinini ang Light Ferries sa Light Shipping Corporation. Salamat kayo silang CEO o President and CEO nga si Lucio Jun Lim Jr. Salamat kinini ang Engineer Dudong Inting. Salamat kayo sa kinini ang ato mga higalang partnership pag-tabang na itong mga igsuon na ito dito sa Mindanao. O si Ma'am Anabel Soto de Epo dito sa Davao Indiken. Pasalamat ko dako kay paghibaw niya nga gikan ta Jinsan abotag Davao nga kay si Arnold Bustamante imbitar ta dito sa ilang lugar sa Samal ni adto sa ta mga sukitig paminaw para makabisita sa ta dito sa ilang bahay ni kasamang Arnold. Paghibaw sa tang sponsor sa EXL Coffee Mix 17-in-1 nga naatas Davao iya sa tang gisponsoran dito mahigala. Salamat sa palibring lunch o dinner Ma'am Anabel Soto. Okay, so muna nga kining tanan nga kalampusan tungod ni sa atong pagtinabangay. Muna nga, ako sa ipabati kadali ha, before time adto mahigala sa mga hisgutanan sa impeachment. Kay kininiang, wakay ko ka-explain kagahapon, kay tungod lagi nga doon na magigiputlag ulo dito sa talisay. So muna ang ilang pasalamat, human na itong pagpanghatag, na muna natandog ta mahigala, kaya na sa likanta dito, tribo ni nga, kwan? Blan tribo, no? Oh. Blan nga tribo, beto paminawan ko no kasamang names. Muna ilang giingo, no? Okay, muna.

0: Okay. So mo ni mahigala ang kuan among giadto tribo ni, Blan og Tibuli tribes dito sa Barangay Sinal, sa may Jensan mahigala. Mo ni atong drone nga kuha mga sukit dig paminaw. So kanang bung salamat digamo kuan na daghang salamat kaninyo, no? Dito na sa kanta mahigala nangantas ng tanan makapanimbaot sa balhibo mga sugit ni paminaw. Kita ta dito sa aktual nga mga kini ang mga biktima sa linog, aktual nga mga damages dito mahigala mugna sa mga linog. Mao kana nga pasinsya mo kadali nga usa ka semana ta nga na wagtang dire sa atong program. Unya pasalamat kong kasamang Benji Tanghian nga mao'y nag-handle sa itong program for 1 week mga sukin tigpaminaw. Wana nga nate madali ron. Pasalamat kong kasamang Benji. Dirigan na iyang program sa gabi, no? Straight to the point evening edition. Pero kanang panahon may gala nga natay mga importante mga lakaw na arapod sa kasamang Benji. Magkapuli na to mga kahigalaan. Okay. So muna yung mga sukin tigpaminaw. Untop ala city na aritas itong mga isgutanan mga higala sa impeachment. Unang-unas, dilipatamad to sa witness. Ang hitabo kagahapon si Congressman Defensor, nganong nahimo man itong isyo? Ingon si Congressman Defensor nga doon na sila changes kung kinsa nga mga witnesses ang ilang i-present. So kagahapon si Attorney Jeremy Lutok, unya ila ko nung isunod karon sa Attorney Melvin Matibag. Motoy ang gi-manifest mga higala. So mi manifest po mahigala si Senator Alan Cayetano nga kini ni ang klarohon tani kay ingoman nga duna kunoy apilan importante mahigala nga kini ni ang kalihukan sa FBI kini si Melvin Matibag. So mo na nga ang iyang schedule sa pagpresent ibalhin. So karon ang iyang schedule sa pagpresent. So ni manifest Cayetano nga kana na ang dili mahimo na nga inana, no? Unsay gikasabutan mao gitong tumanon unya kana sa Matibag kung kanus ang iyang presentation adto siya i-present or unless do nagay importante nga rason niya gisuportahan sa mahigala ni Senator Win Gatchalian o ginguman mahigala ang sa defense team, no? Ano inana man ka mahinundanon ang pag-present mahigala sa mga witnesses o ang schedules, no? Actually nakabantay ta mahigala ang prosecution. Medyo doon na mga higalay unsaning ilang kalaki ron because last week, kung nakabantay mo, o meticulous na nagbantay mahigala, pag human o present sa first witness ng Katos Kalilong, ang counsel for the prosecutor may manifest, kay may ingaw man to si Jesus Cordero, kabantay mo nga, okay, humana man ang first witness, humana butpasabot, humana ang direct examination, humana ang cross examination, unya humanon ta niya na do na pay redirect examination gikan mahigala sa prosecution as habig sa prosecution ug human ana mo recross pa ang defense. Naka-decide ang prosecution nga dili na sila mohimo og direct examination despite the fact nga do na isaad ang ilang abogado nga mo cross sila mo recross mo redirect sila dai. Mo redirect sila. Pero human ana pag human of mga pangutana sa mga senators, ni-decide sa dili na sa mo redirect. So of course, because wala na yung redirect, automatic nga wala na yung recross nga himoon pod ang defense counsel. Nga humana na, ingon si Cordero, okay, break sa ta, after ani, ato paminaon ang second witness. So supposedly, kini may galas Attorney Jeremy Lutok. Supposedly, last week pang tani, ma-present. But iman na to, nga ni manifest sila mahigala nga, dili sila makapresental sa ilang second witness. Sumuna nga, Lunes na munang gahapon. Nisugot po mahigala si Senator Chis Cordero nga, mauna, kahit mauna ni manifestation mahigala nga, nagka-decide sila nga dili nila i-present. Ambot unsa pagkaunsa ah, sumuna nga sa Attorney Jeremy Lutok, Lunes na nila i-present. Sumuna kagahapon. But nangutana mahigala ang defense team kung kinsa ang mga witnesses og unsa nga order, mao na ba ni nga order ang inyong i-present? Lahi ang gisulti sa counsel for the prosecutor sa mga witnesses nga ilang i-present. Pero nitindog si Congressman Mike Defensor nga ang ilang order mao nga si Lutok may unang i-present. Isunod ko nila si Sulayka Lopez, ang chief of staff ni Sara Duterte as hostile witness. Nga mo ni mahitabo niya. Unya isunod nila si Captain Bilio Sumoni ang order. Motong giklaro to sa defense nga, okay, sumauna gina nga order. O, mauna. Pero natingala kagahapon nga ni kalit sa nagmanifest na pod, wa man ni maapil mga higala, karong si manahag yun si matibag. Wa man na maapil. So ang napil yun mga higala, in fact, giklaro gina sa prosecution, nakabantay mo nga, kinana ang klaruhon na to, kinsama yun, inana ba nga order? So si Lutok, si Sulayka Lopez, o si Captain Bilio, mauna na nga order. I-confirm sila nga mauna nga order. Ha? Unya, kinini ang ilang ipresental si Matibag karon niingos kay tanong nga dili mahimo nang inana kay wa man siya sa schedule unsa may naka material ana mga sugid tig paminaw because ang part mga kaygalaan sa defense og asta ang mga senator judges kabantay mo sa mga senator judges magtuon pa baya po na sila. Straight to the point. Manani angkon baya pud may support bitaw si Win Gatsalian gahapon ni kay tanong nga bitaw tinuod ha kay nagtuon baya pud mi. Unsaon man nimo paghimo og intellectual intelligent cross examination kuha ka ka preparar. So that's part of due process. So ni atong weekend, imagine ka ni atong weekend nagpreparar sila kung kinsa ilang cross examinon. Nga witness, kasabot na kakisay witness nga i-present, anong kasabot na kakunsa imong pangutana, asa dapita nga mga puntos, ang imong erase. Not only in the part mahigala sa defense, asta ang mga senator judges, concern sila. Labi na katong mga senator judges, nga dili po mga lawyers nina, magtuon pa po na sila. Ha? So ang ilang gitunan, ang kang Lutok, ang kang Sulayka Lopez, o kigun man, ang kang Captain Bilio, muna lang ito, nga ikalit niyo present si Matibag. Kay kuno doon ay kuhan, importante si Matibag, muna iuna nila, medyo mabutang siya mahigala o kanana ang violation sa due process mga kagalaan niya ng puntuha. Nga naman, imamanggi present, imamanggi surprise mahigala ang PICAS nga dili mao ang witnesses nga inyong isulti niya, mao inyong i-present. Straight to the point. So ang pagpreparar sa cross-examination, that will take time, ang pagpreparar sa cross-examination. Mo research pag-usag ka, inig-cross-examine mo, na dili lang ang defense, hasta mga senator judges, because, mangutana sab sila, how can they ask intelligent questions, kung dili sila preparado? Muna nga, may balog si Kaitano, may support niya si Win Gatsalian bitaw, kaya nagtuon sa bitaw taan ng kalakiha. Lain na niya mo gitunan, unya human, lain na niya presentar. Medyo nabutang ni Mahigala, bad optics na inapat sa prosecution nga murag lipat-lipat ng ilang gihimo. Straight to the point. Ah, lipat-lipat mamingon ka nga okay ang mong witness ha, mo ni. So, ang gipreparahan sa imong kontra si Lutok, si Sulayka Lopez ug si Captain Bilio for 3 days mga higala. Unya ikalit na mo iyon nya baylo di ay tuod si Matibag may imong ipresent. So, usa ka na mahigala ka ang perception sa publiko lipat-lipat man ni. Ngano man? Dakong butang ang preparation. Parehal ko nag-examination na nga. Wa ka pa prepara ha? So, unya importante na ba na sa Matibag? Kay basin sa Matibag mo ay nasa testimonya nga lahi. Siya ko'y director sa NBI. So, og si Matibag ang i-present, expected na nga taas ang cross-examination sa tala. Taas mo ganito ang cross-examination. Mga kaigalaan na itong kalilong, hasta ni si Lutok. How much more kini ilan direktor? So far gahapon mahigalap atong i-evaluate ha kini mga punto ining kwan inini ang Lutok mga sugid dig paminaw sa iya pag-present gahapon. Pero giuna ko na sa ning punto kini ni ang i-present nimo sa Matibag. Humo ni apil sa lista sa Matibag dai. Uy apil sa lista kanong si Manaha. Nga ikalit nimo og suksok niya. So inyong i-present aron nga makulatan ang PICAS nga wala sila mahigalay. Dili sila preparado mo inyong ipag-present. Violation siya mga higala. No? So, dili sa fair play. Mo ka na nga ni ingon kay Tano nga unless og ang okay ra ko kung mo ka na uban og okay ra ninyo but pa dili ni sa mao. In fact, naman sa ilang mga rules kaya dahil nga pa on within 5 days, before 5 days, before 3 days ang kanang naa sa pre-trial nga witnesses, pa on sila within 3 days before i-present. O kantong mga wa sa lista sa pre-trial 5 days. Nga dili na ma-follow. So, dunay kakulian mga higala. Kini bad optics in the part sa prosecution. Ang paglipat-lipat kung kinsa ang sunod niya isalang diya sa witness stand.
1: Straight to the point.
0: At ang isgutan o niya mga higala ang unod ining iyang testimonya. Pero unya na lang mga kagilaan kay gisinyasa na ta nga mag-RMN 558 Manila na ta. Mosunod lang dayon po ang atong lokal nga mabalita o mabalik ta sundugang pa mga komentaryo. Alas 7:10 na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Kailangan nilang i-cross-examine si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, tinitingnan muna nila ito depende sa magiging presentasyon ng prosecution kung may mga bagay na dapat iklaro. Pinaliwanag naman ni Poa na maaring hindi magsagawa ng cross-examination ang depensa kung sa tingin nito na wala naman masyadong napatunayan ang panig ng prosecution.
5: Kung kinakailangan, depende, and I don't want to be vague about this, no, kasi parat ko nalang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out. Then we will conduct cross-examination. But it's not also unusual na there are times, instances, kung sa tingin namin wala namang masyadong napatunayan or nothing harmful was done in the direct examination, that sometimes the other party would just wave cross. No? So abangan natin tomorrow kasi kahit kami, hindi pa namin alam kung magka-cross o hindi. But definitely, titingnan muna natin kung ano yung magiging presentation sa kanya.
4: Samantala, nilinaw naman ni Poa na matuturing na regular witness pa rin si Lopez at hindi hostile witness.
5: Sa ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation to their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. And then, they will ask now the court to qualify her as a hostile witness.
4: Nabatid na pinatawag na rin ng prosecution si Lopez ang Chief of Staff ni VP Sara para humarap sa nasabing impeachment proceedings kung saan inaasahan na haharap ito ngayong linggo. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Gastos ng Senado sa impeachment trial hindi naman tumaas ayon kay Senador Chises Escudero. Kasama natin sa balita Rajuman Conde Batak.
7: Hindi lumobo ang gastusin ng Senado sa isinagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chises Escudero na maliit lang ang dagdag na gastos sa paglilitis na ginaganap sa Senado. Ayon kay Escudero, sa Senate President Queen Gatchalian, ang lubos na nakakaalam sa gastusin at budget ng Senado sa impeachment. Gayunman, natitiyak ni Escudero na walang gaanong ginagastusan ang mataas na kapulungan. Punto ng presiding officer na hindi naman sila nagdagdag ng tauhan, security at mga kagamitan. Lahat anya ng mga kagamitan ngayon tulad ng dagdag na mesa sa session hall na ginagamit ng mga abogado ng prosecution at depensa ay galing sa bodega na nagamit na rin noon sa nakaraang impeachment trial. At ang witness stand ay noong nakaraang taon pa na ipagawa sa naunang trial sana kay VP Sara.
8: Hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa, alam ko galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may session o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo, pero walang ganun kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment. impeachment court. Dahil ngayon, dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Ha? At wala rin po dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho.
7: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
9: RMN! Tuto! Bagyo!
10: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Haishen. Ito po'y pinangalan ng Bagyong Josie. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito, lakas na hanging umabot sa 65 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 80 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo ng Pahilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ayon sa DOST Pag-asa, walang direktang epekto ang bagyo sa ating bansa dahil hihina ito at lalabas din ng par.
11: So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow. And then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating power line, ay lalabas na rin agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression. And by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition.
10: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres sa Matala, asahan daw po na magpapaulan dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union yung habagat. Habang asahan ang maliwalas namang panahon sa natitirang bahagi ng bansa, pero mag-ingat pa rin sa biglang buhos ng ulan dahil naman sa tinatawag na localized thunderstorm.
9: RMN Tuto Bagyo!
6: Pumalo na sa 21 ang nasawi sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Sa huling datos ng NDRRMC, 10 na ang mga nasawi. O 10 sa mga nasawi ay mula sa Soksarjen, 7 sa Barm, 2 sa Northern Mindanao, tig-isa naman sa Western Visayas at Davao Region, 8 naman ang sugatan, habang patuloy pang hinahanap ang 16 na nawawala. Sa Kabuuan ay nasa mahigit 150,000 na pamilya ang apektado ng habagat mula sa 683 barangay sa bansa.
12: Tuloy-tuloy ang aming pagbibigay mga resources, no? Mga relief items, kasama ang DSWD dyan. At meron pa po tayong we assure the public at ating mga leaders, local leaders, na meron pa pong 4.7 million family food packs na available ang ating DSWD. And ito nga, pag lumampas ito, we'll be doing the assessment para makita kung ano pong kailangang i-rehabilitate or ayusin kaagad, lalo mga critical infrastructure.
6: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV sa panayam ng RMN.
10: Dalawang estudyante naman sa Zambales ang nalunod. Makibalita tayo mula kay Rajuan Mike Sigral ng RMN Bataan.
13: Dalawang 17-anyos na estudyante ng Ramon Magsaysay State University ang nasawi matapos tangayin ng malalakas na alon habang naliligo sa baybay ng Sitio Corocan, Barangay Lipandingin Panibuatan sa bayan ng Iba Zambales kasabay ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Police Major John Jefferson Acop, hepe ng Iba Municipal Police Station, bandang 1:30 ng hapon itong Lunes nang maligo ang libang magkakaibigang estudyante sa lugar. Dalawa sa kanila ang napunta sa malalim na bahagi ng dagat kung saan mabilis silang tinangay ng malalakas na agos. Ang dalawang biktima ay kapwa residente ng Barangay La Paz, San Marcelino, Zambales. Narecover ng mga otoridad ang bangkay ng isa sa mga biktima bago mag-alas 6 ng gabi habang nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa isa pang nawawalang estudyante. Katuwang ang MDRRMO ng IBA, ang Philippine Coast Guard at Maritime Police sa isinasagawang operasyon. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
6: Ang lugar sa Bacolod, Binha, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Ilang mga residente po ang lumikas na. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: Umapaw ang tubig sa kabalagnaan creek sa barangay Panukoy matapos bumuo sa malakas na ulan sa lungsod ng Bacolod kagabi Hulyo 13. Ayon kay Mayor Greg Sataya, agad nagsagawa ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rescue Operation sa bahagi ng Florenceville, Barangay Panukoy. Binaha rin ang dalawang purok sa Barangay Kabog kung saan tatlong pamilya o 10 individual ang lumikas sa kanilang mga tahanan. 9 na pamilya naman o 45 individual ang apektado ng baha mula sa dalawang purok ng Barangay Mansilingan at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa gym ng barangay. Agad din nag-utos si Mayor Greg Sataya sa CDRMO at Department of Social Welfare and Development na i-monitor ang sitwasyon ng mga lugar sa lungsod para makapagbigay ng tulong na kinakailangan ng mga mamamayan sa gitna ng epekto ng pagbuhos ng ulan. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner, Tatakarimen.
10: Suspendido po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa ngayong Martes, July 14, dahil sa masamang parahon, dulot nga ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Sa Bulacan, walang klase sa mga coastal barangay ng Paumbong mula elementary hanggang senior high school, public at private, hanggang sa Webes, July 16. Wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at privado sa Hagonoy, Bulacan, habang walang face-to-face klase sa ilang paaralan sa bayan ng Kalumpit. Wala naman pasok sa bayan ng Suwal sa Pangasinan, lahat ng level, public at private, habang suspendido mula preschool hanggang senior high school, public at private sa bayan ng Mangaldan. Diyan po sa Isabela, wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at privado sa mga bayan ng Ramon, Etchage at San Mateo.
15: RMN Network News!
6: Abangan sa aming pagbabalik, DYHP RMN Cebu, IFM Cebu, DXCC RMN Cagayan de Oro at IFM Cagayan de Oro. Patuloy na namamayagpag sa latest KBP 55 Blue Survey.
10: Paglalagay ng price range sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo, posibleng tanggalin na ng Department of Energy sa susunod na linggo.
6: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng...
15: Network News.
16: Butag Pilipinas sa Idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: RMN Network News.
6: Nagbabalik ang RMN Network News. 7:22 ang oras ngayon. RMN Power of Hyperlocal.
15: RMN Network News.
6: Balita sa mga lalawigan, simbahan sa Vegan City ni Looban, laman ng donation box ni Limas. Kasama natin sa balita si Idol Joyce Vasquez ng IFM Viga.
18: Nadiskubre ang pagnanakaw sa simbahan na basit na matatagpuan sa Barangay 8 of Vegan City, Ilocos Sur. Ang 23-year-old na caretaker, residente ng Barangay 9 of Vegan City, ay iniulat ang insidente ng pagnanakaw sa Vegan City Police Station. Ayon sa investigasyon, binuksan ng nasabing caretaker ang main door ng simbahan. Saka pumunta sa silangang bahagi ng simbahan, ngunit laking gulat niya nang makita ang nakabukas ang lock ng pinto sa silangang bahagi ng simbahan. Pinuntahan ng caretaker ang mga mahalagang gamit sa loob ng simbahan at nakitang sira ang mga kandado ng dalawang donation box at wala ng pera sa mga ito. Tinignan din ng caretaker ang cashier box kung saan nasira din ang lock at nawawala ang cash load na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Agad namang tinignan ng caretaker ang CCTV footage sa loob ng simbahan at nakita ang isang lalaki nakapantalon, nakajacket at nakabonet na nagpursige at nagnakaw sa loob ng simbahan. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak, RMN.
15: Network News.
10: Babaeng magtatapos na sana sa kolehiyo patay matapos mahulog sa tricycle dyan po sa Bulacan. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
13: Patay ang isang 23 anyos na babaeng college student isang araw bago sana ang kanyang graduation matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa barangay Burol Second, Balagtas, Bulacan. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ng biktima at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Batay sa investigasyon at kuha ng CCTV, hindi umano agad duminto ang tricycle driver matapos ang insidente. Isa pang tricycle driver ang humabol at napabalik ang driver sa pinangyarihan upang matulungan ang biktima. Sinisiyasat din ng pulisya ang umano'y pagkaantala sa pagdadala sa biktima sa pagamutan. Hindi naniniwala ang pamilya ng biktima na aksidente lamang ang nangyari at nag-aanda silang magsampa ng reklamo. Kinilala na ng Balagtas Police ang tricycle driver at ang kasama nitong pasahero bilang mga suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaralta, RMN! RMN
6: Network News! Samantala, lalaki sa Bukidnon patay ng matagpuan na sa loob ng kanyang bahay. Ang biktima po posibleng inatake raw sa puso. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
19: Patay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki partikular sa loob ng banghouse sa Sityo Tikob, Barangay Pamutulon sa Bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Elias Undo, 53 taong gulang ayon sa report mula sa Kalilangan Municipal Police Station. Nakatanggap sila ng tawag mula sa kasamahan sa trabaho ng biktima para ipag-alam ang pangyayari pagdating sa area. Nakahiga na, wala ng buhay ang biktima. Napag-alaman na meron itong hypertension at posibleng cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay nito. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon ay dinala sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Micaballo, Tatak, RMN.
10: Samantala, epektibo na po ang panibagong price adjustment sa produktong petrolyo ay sa Department of Energy. Nasa hanggang piso ang papayagan ay taas o ibawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Hanggang 4 pesos and 22 centavos naman ang papayagang maging dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, posibleng eksaktong presyo na ng rollback o oil price hike ang gagawing anunsyo ng kagawaran sa mga susunod na linggo.
20: On the price adjustment next week na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce. Next week po, if things are still volatile, then we will prescribe, wala na po yung range, kundi indefinite amount na lang na maximum or minimum, whether it's rollback or oil price hike.
10: Yun po sa Energy Secretary Sharon Garin.
6: Welcome naman sa Department of Energy ang plano ng Senado na imbestigahan ang reklamo ng ilang mga consumer sa mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, pahalagang nababantayan ng publiko at ng Kongreso ang mga ginagawang desisyon ng mga power company. Pagkakataon na rin ito para malaman kung may dapat bang baguhin sa pulisiya ng Energy Regulatory Commission pagdating sa disputed electricity bill at power rate hike.
20: And we're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulation. So that will help us also do better service to our constituents. Yes.
6: Si Energy Secretary Sharon Garir.
10: Samantala, sobrang paniningil ng Meralco, pinaiimbestigahan na sa Kamara. Kasama natin sa balitang ito si Radyo Man Grace Mariano.
21: Pinapaimbestigahan ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago sa Committee on Energy ang umano'y sobra-sobrang singil ng Meralco at maling pagbasa sa metro ng mga consumers nito. Sa inihaing House Resolution No. 1189 ay tinukoy ni Elago ang kaliwatkanang reklamo ng publiko na naging doble, triple o mas mataas pa ang singil sa kanila ng Meralco kahit wala namang nagbago sa kanilang buwan ng konsumo. Target ng isinusulong na investigasyon ni Elago na madetermina kung sapat ang mga umiiral na batas at regulatory mechanisms para maprotektahan ang mga consumers at mapanagot ang mga nagmamalabis na power industry stakeholders. Diin ni Elago, batayang serbisyo ang kuryente at hindi dapat ginagawang negosyo. Ayon kay Elago, hanggat interes ng malalaking korporasyon ang inuuna, sa halip na kapakanan ng mamamayan ay magpapatuloy ang mataas na singil at kawalan ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
0: RMN Network News.
6: Blacklisted na ang supplier ng mga bigas na kulang sa timbang. Sa isinagawa pong rice distribution sa Mandaluyong City, sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program o BBM program ng pamahalaan. Sa halip kasi na 10 kilo, 8 kilo lang. Kumbaga nakadekwat ng 2 kilos.
1: Kadekwat.
6: Kinupitan, 8 kilo lang umano ang natanggap ng ilang benepisyaryo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, batay sa ibinigay na impormasyon sa kanila, 50 sa kabuang 29,500 na sako na ipinamahagi ang kulang sa timbang. Nangako naman ang supplier na bibigyan ng karagdagang 10 kilo pa ang mga nakatanggap ng 8 kilos pero iimbestigahan pa rin ito ng lokal na pamahalaan.
22: Ang aksyon po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito.
6: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
1: Eh, napansin ka?
6: Ano?
1: Walang pangalan yung supplier.
6: Yung brand. Uh-huh.
1: Ayaw pangalanan sino supplier.
6: Bakit?
16: Yahin naman pong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito. Iyan po hanggang July 16 para sa isang working visit. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng pagbisita ng Pangulo na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang talakay ng hakbang para lalong mapalawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Magsisilbi rin itong paghahanda sa maayos na turnover ng ASEAN chairship sa Singapore sa susunod na taon. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos Jr. sa private roundtable discussion ng Milken Institute sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan ay makikipagpulong din siya sa mga business leader kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country. Kasama po sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos na meron ding ibibigay na mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit matapos maimbitahan ng Future Economic Cooperation Council.
6: Umakyat ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hunyo batay sa survey ng Social Weather Stations mula sa poor na naging o na negative 15 noong Marso, umangat ang rating ng Pangulo sa negative 7 na ikinategorya ng SWS bilang neutral. Sa naturang survey, 46% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sa performance

0: kasagaran ang pinagsisilbihan ng Pangulo. Lumalabas na 43% ang naniniwalang interes ng mga mamamayan ang pinagsisilbihan ni Marcos. 35% ang nagsabing para ito sa mga may hirap. 25% naman ang nagsabing para ito sa middle class. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
1: Si itinalaga po bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Britanio Pujalte. Kasunod po yan ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ted Erbos dahil sa kalagayang pangkalusugan. Si Pujalte ay isang orthopedic surgeon na nagtapos ng medisina sa University of the Philippines Philippine General Hospital noong 1990. Mula noong July 2014, nagsilbi siyang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center kung saan pinangunahan niya ang pagpapalawak ng mga pasilidad at serbisyong pang-orthopedics at rehabilitasyon. Samantala, sa isang pahayag sinabi po ni Dr. Herbosa na sumasailalim siya sa bilateral knee replacement nitong July 7. Sumailalim at kailangan pang sumalang sa physical therapy para sa tuluyang paggaling. Ito ani ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang health secretary dahil hindi maaaring maapektuhan ng kanyang rehabilitasyon at therapy ang araw-araw na trabaho ng kagawaran.
0: Pinalaga ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 3 taong pinagplanuhan ang pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni Mayor Duterte sa panayam habang nasa dahig na simula umano ng magkalabuan ang tinaguriang unit team ay lumutang ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kung totoo man ito, naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggasta ng kanyang confidential funds at binawasan ng pagbiyahe abroad dahil pati nitong gagamitin ito laban sa kanya sa 2028 elections.
2: Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibabansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
1: Swiftie pala eh.
0: Swiftie ba ang tawag pagka fan ni Taylor Swift?
1: Oo, Swifties.
0: Sabi pa ni Castro, malaya raw pong tumakbo si VP Sara sa 2028 kung may sapat naman itong ebidensya para iligtas ang sarili sa paglilitis.
2: Ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
0: Samantala, nagkomento rin ang Palace Press Officer sa paggamit naman ng Oplan Romanov para ikatwiran na may banta sa buhay ng pamilya Duterte.
2: Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulo Marcos Jr.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Sa iba pang balita, iniutos po ng Sandigan Bayan 3rd Division na dalhin sa Senador Rodante Marcoleta sa UP Philippine General Hospital ngayong araw para sa isang independent medical examination. Ito ay matapos ideklara ng mga doktor sa PNP General Hospital na maaari nang ibiyahe at makalabas ng ospital si Marcoleta pagkatapos niyang makumpleto ang pag-inom ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Ang Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang pinuno ng Internal Medicine Department ng PNP Hospital, nasa stable na kondisyon ang senador at kontrolado na rin ang kanyang blood pressure. Sa resolusyon namang inilabas ng anti-graft court, inatasan ng PNP na ibalik agad sa pasilidad ang senador matapos ang pagsusuri sa PGH. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Gerardo Legaspi na magsumite ng medical report sa July 15 at personal na humarap sa Sandigan Bayan kasama ang mga sumuring doktor upang magpatotoo sa magiging resulta nito.
0: Balita sa Ibayong Dagat, umabot sa 51 kumpirmado.

0: Dong patay habang mayigit 1 milyong katao ang apektado ng walang humpay na pag-ulan, flash flood at landslide sa Bangladesh. Mayigit sa kalahati ng mga nasawi ay naitala sa bayan ng Cox Bazar na itinuturing na pinakamalaking refugee settlement sa mundo. Binasak din ang bahang libo-libong mga bahay sa Dhaka, ang kabisera ng Bangladesh, kung saan umabot po sa lampastuhod ang tubig. Sa ngayon ay libo-libong pamilya na ang nananatili sa mga evacuation center at sinuspindi na rin ang klase sa paaralan.
1: Sports po tayo. Presidential citation iginawad ng superfan si Pangulong Marcos Jr. kay Alex Ayala. Panda-fan daw siya ni Alex. Makibalita tayo mula kay Rajuan Chanel Salazar.
2: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala sa isang special homecoming reception sa Malacañang para sa makasaysayan nitong kampanya sa Wimbledon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinakita ni Ayala ang pinakamahusay na katangian ng mga Pilipino sa loob at labas ng court.
3: Never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to be right. Somehow, always nasisingit it mo in the video that they just showed us. You said pagka lumalago hindi na that. Oh, sabi ko, basta kahit papaano na isisingit mo yung pagka Pilipina mo. And you know, that's very touching for all of us that you don't forget the rest of us. You don't think that you're somehow left it all behind. Quite the contrary. You always seem to give the impression that it is because you are a Filipina that you are doing so well, and we sincerely agree with you.
2: Naging magaan din ang homecoming reception para kay Ayala dahil hindi na itago ni Pangulong Marcos ang kanyang pagiging fan. Nagbiro pa siya na inimbento lang nila ang pagtitipon at paggawad ng presidential citation para makapagpa-picture sa Pinay tennis star.
3: I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. And one day, I hope I will get the opportunity to watch you. I just wanted to explain. You know, all of this was, we don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that's so that you understand.
2: Tiniyak naman ng Pangulo na nakasuporta ang buong sambayan ng Pilipino at handang tumulong ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng karera ni Ayala. Kinilala rin ni Pangulong Marcos sa mga magulang nito sa kanilang sakripisyo upang matupad ang pangarap ng kanilang anak. Bilang pasasalamat sa homecoming reception, binigyan naman ni Ayala sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng cup at nilagdaang tennis ball. Ayon kay Ayala, patuloy nitong dadalhin ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo at sisikapin niyang maging mabuting kinatawan ng bansa sa loob at labas ng tennis court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
4: RMN Network News!
0: Good news muna tayo mga kasama. Patuloy po ang pamamayagpag ng ating mga RMN stations. Dinomina at overall number one station sa buong Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Habang pumuesto naman sa number two spot ang 93.9 IFM Cebu sa latest KBP 55 Blue Surveys. Nananatili naman sa unang pwesto ang DYHP RMN Cebu sa lahat ng AM at FM radio stations. Lahat ha, lahat ha. Matapos na makakuha ng 42% market share, habang dominant 88% market share naman para sa AM stations. Habang nasa strong number 2, ang 93.9 IFM Cebu sa lahat ng FM stations na dahilan para makakuha ng 45% network shares ang RMN Networks sa Cebu City. Samantala, mula Cebu, magtungo tayo ng CDO. Nanguna rin ang kauna-unahang radio station ng RMN Networks na DXCC RMN Cagayan de Oro. Di matapos na makakuha ng 73% market share, habang nasa pangalawang pwesto naman ang DXVM 99.1 IFM Cagayan de Oro na may 18% share. Bunsod nito, may kabuang 14% market share ang RMN Networks sa City of Golden Friendship. ang tagumpay ng ating mga RMN News at IFM Station sa Cebu at Cagayan de Oro City ay patunay ng patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko ng RMN Networks. Muli, congratulations po sa ating Cebu at Cagayan de Oro Stations. Congratulations mga kasama!
4: Network News.
0: At kumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman yung professor ng bayan si Ricky Rosales.
0: Narito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad-ayad nga agahon, mayad nga timprano mga kasama.
4: Inyo pong via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival Pibaw ga aprobado na sa Department of Public Works and Highways ang pagtiwa sa Metro Cebu Expressway. A rider nga mibagas gikasugat nga Toyota Hilux sa Trans Central Highway sa barangay Kantimpla, Bukirang dapit sa syudad. Nakabsan gyud sa iyang kinabuhi, driver mikawat sa lane sa karsada at ulisang pagkurbada sa maong lugar. Samtang balita sa sports, trilogy ni Bacosa walay problema matod ni Perez. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
6: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulog oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gigutom na ba?

0: Syntex negundo ella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. AC.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 20 pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
8: ISO certified world-class quality.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Makasama sa ato sa Cebu. Dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040 padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
11: At oras karon, alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumuturong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

Arita, sa line hug na sa DYHP Answer to Win promo, maghatag ninimo kahigayunan. Magkanawat ng 200 pesos nga GCash. Kunin mo mahatagan o gasakto nga tubaga nga atong simple kay nga pagotana nga aturang kuhaon diya sa atong mga balita. Plus, gikinanglan magka-follow ka sa itong promo mechanics ha para mag-qualify o dunay chance makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Kinanglan nga naka-like, naka-follow o naka-share ka sa itong mga Facebook pages sa DYHP Arimen Cebu, DYHP Arimen Cebu para na sa itong DYHP nga Facebook page kang Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Pagita itong dunagi blue nga mark check diya sa kilid sa ihang pangalan ha. O yung kinanglan nga ma-share po nimo ang programa karon ni Attorney Rufil ang straight to the point. Ay, diha na ito makita, no? Ang imong mga pag-follow sa itong promo mechanics. Yeah, para makitaan po na sa inyo mga Facebook friends o parihas nimo, pwede saan maka-join sa itong Answer to Win promo sa DYHP. Okay, mohatag na ta o

0: Diyarang atong simple kay nga question. Human sa state visit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada. Asa na po galito siya Bularga? Asa na sad siya ni Larga? Asa na sad siya nga nasura nga bobisita karong sunod? Okay, so manay inyong tubagon. Unsa nga country ang sunod nga bisitaho ni Presidente Bongbong Marcos? Human po siya ang state visit dito sa Canada. O na-mention to kaganis mga balita na to sa kauluhan. Hala, ang inyong mga tubag, ibutang din na sa atong comment section sa live na programa ni Attorney Rufil Astray to the Point. Sigurado ang na-share po na nimo. Kaya kutob sa paghumanis sa atong mga balita, pwede pa mo makabutang din na sa inyong mga tubag hangtod nga maka-announce na taog mananaog. Sige, sugod na mo din na og butang sa comment section sa inyong tubag. Atong oras karon alas 7:55 na sa detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archivali paibaw nga aprobado na sa Department of Public Works and Highways ang pagtiwa sa Metro Cebu Expressway. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archivalga aprobado na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang pagtiwas sa Metro Cebu Expressway. Kiniwa sa pahibawaan ni Governor Pam Marikwatro labot sa kalambuan sa maong proyekto. Ang Metro Cebu Expressway magdugtong sa mga syudad sa Karkar ug Dakbayan sa Danaw agi sa Kabukiran. Kinihanggap ni Archival kung ang maong proyekto makapaluag sa Dagest Trabeco ilabi na sa syudad sa Sugbo.
3: Itong mga taga North nung upadulong sa South muagi na lang sila sa Danaw going sa expressway and going directly to Karkar and vice versa. That will lessen the traffic that would be going to the central district. It's already approved by the DPWS. It will traverse sa Kabukiran sa province and mo traverse padulong sa Kabukiran sa siyudad sa Cebu.
2: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya Metro Cebu Expressway tangtang na sa listahan sa mga priority projects sa DPWH apat ginigigong ibalik sa nisutang ahinsya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniyang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RM.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
7: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madang pan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
9: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato pa minaon karon ang ato balita sa sports. Binagi sa ato sports analyst ng international boxing judge kasama kay Edward Ligas na sa ato linya karon. Kasama kay Edward, maayong buntag.
10: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Gihatagan og red carpet reception no ang pagdawat sa Malacañang sa tennis sensation nga si Alex Iala kagahapong adlaw. Si Presidenta Marcos mismo o gangyang asawa nga si First Lady Lisa Marcos no ang midawat ni Alex kauban sa iyang mga sa iyang inahan.